0: tapos lugar ang prosecution sa pagpresentar o paglatag sa ebidensya kabahin ana sa Article 1 sa Articles of Impeachment, makaingon ko nga oo, naglaglaglam po sila sa kana nga kabahin. Pero dili sa pumaingon nga sigurado na nga sila, sureball na sila kung sa billiard pa, nga sureball na sila nga ilan na ning maigoik na makakuha lugar gid sila sa gitawag nato nga kining conviction. Basta ang ako lang nga kung mubase lang ta sa paglatag og ebidensya o ang gigamit ng nomenklatura magnumailin nga kining Article 1 sa gitawag nato nga kining misuse of confidential fund or public fund man sa mas tumbok ang confidential fund diha na nalatag yun sa prosecution, dili na to malalis. Pero wala nagpasabot para kanako kung ako lugar ang pangutanon nga sigurado na dayon sila. Basta nga ako lang maingon o masulti nga naglampo sila sa kana nga punto. Ila ginang nalatag kay kung mabantayan nimo magnumjon, wala kayo pangutana ang depensa. Dili wala kay sila nagkuti-kuti, ang ila lang katuro mga technical nga kanang inyo ra gamita nga mga exhibits ayon ning sa amo. Kaya pangitaan gyapog lusot ni Attorney Lorna Capunan o katudayong, di ba nga, iningunsa nga mga covered period. Marami inaanara, dili gitingon sa kanang technical ra kaysa magnumjon. Kaya ang importante, ako nag-iingon sa pila na kahigayon nga imo kong nainabi ka bayan ani, nga ang impeachment court, dili na siya susama sa RTC or MPCC. Ang importante niya, ang tigi ani magnumjon, ang public opinion. It's a court of public opinion. Kanang mga senador diha, na sa tinuod lang naman na sila'y bias. So ang importante ani karon kung mabantayan nimo mo na makaduda ang uban kay ngano ang mga kontra, ang oposisyon hinay-hinay na magkakawala na yung mga kaso kay napoliticize naman or na-weaponize ang maong proseso. Basta ang importante magnum June nga naglampo sila gakahinay-hinay nila kung mabantayan ninyo na ipagula nga survey nga kunuhay nag-aubos na po dayon ang rating sa vice presidente. Niya dayon ang sa kining presidente wala tud ni saka pero napundo lang niya. Pero naginahinay na po dayon ang kang matud pa nila kang Lenny Robredo maski wala nagdeklara nga mudagan siya, naginahinay kuno pud pasaka. So nagpasabot kuno nga naglampos daw base sa ilang gingon sa survey nga naglampos daw ang prosecution sa pagpasabot sa tao nga ang ayan ba ni kaning tawhana nga himuon ninyong sunod na presidente sa 2028. So, mura man ang issue diya magnum June.
1: Balilang ang rating magmailin. Ang kang Sara, 43. Ang kang Lini, 34.
0: 34. Oh, mo na ang ila. Pero taliwala nga, wala nagdeklara. In this lugar kang kanhi vice presidente, Lenny Robredo, wala man siya nagdeklara. Pero mo pirmiga lihukon karon sa naay mga grupo, naay lang-laing mga kahugpungan, nga muna ang ilang ipagula.
1: Unya, may mga impression ra ba karon, attorney, nga kung mo deklarar, damor mo taas yung rating.
0: Mo daw, mo ilang gingon nga kung mo deklarar. So, kala daw nga, wala pagali ko nung nagdeklara.
1: Pagali mo deklara, mo na medyo nagtaas yung rating ni Lini. How much more magdeklara na daw? Sama kang BP Sara.
0: Mao na ilang gingon. Pero mao lagi na, ang bali ko na to, ang naglimin yun aning proseso sa impeachment, mao na man yun. Nga, ang ilang nga ipakita karon, nalatag nila ba, nakonbinsi ba nila ang katawan? Kaya may tabo manggod magnum June, technical kaayo, sa tinood lang, dili na to ini politikan, watay gadapigan ani, kaunsa nga pundok, technical kaayo ang depensa magnum June. Maayo man ilang mga abogado, pero mga batanon pa mangani, pero layo ra gid sila sa mga veterano ra pod sama ni Attorney Lorna Capunan kabalo magdala og kanang pasiaw pod sa korte kung imo mabantayan o nga technical ra baya ang pagpresentar atong katong mga pangalan sa junk food magnum June o kung sa patong mga pangalan dapat toy di ba ginahasa dapat to dito
1: andilim napay pikit
0: o karon na mem na himong mem sa pikit og katong si andilim. So akong kasabutan na magnum June, ang pagkuntinsi magod sa katawhan. So mo man ang karon nga nalatag sa prosecution sa kana nga punto. Kung magteknikal manggugaan ni kapuyan ang katawhan ani magnum June, ang gatutok murag masumhan din sila ani mawala ang ilang pagtutok ilang gana sa pagtutok sa impeachment. So mo na akong giingon nga dili ta dapat magteknikal ani. Ang importante unsaon nimo nga makontra nimo ang sa prosecution nga mag imo makonbinsi pud ang katawhan nga dili magpabilin gyapon nagpabilin pagyapon sa amo si Sara Duterte nga angayan para sa 2028.
1: Okay, mga aksyon natong kanabi mo si Attorney James Jodet, usa sa mga legal o political analyst sa ato nagbayan. Attorney Sir, salamat kayo.
0: Way sa payan, Magnum Junog, asdang sa kanunay.
1: Sa ato pagparayon, naspikas linya si Attorney Dexter Precioso. Attorney Sir, may buntag.
2: May buntag, ganin mo dia, Magnum Jun, o sa kang Magnum Aileen, o sa tanan nga suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
1: Attorney, ni anatas ikatrisig, o kagahapon, ikatrisig nga adlaw sa impeachment trial, batok sa Vice Presidente, layo pa kayo, kaya bintenos ko nun ikadlaw eh. Ang gituki mao ang article nga naglabigit sa misuse of public funds. Kung paminaw ng prosecution, fulfilled na daw sila o murag konbinsido na sila nga lugar sa ilang pagpresentar sa mga testigo ebidensya, mapamatud-an nila nga sadaan gayon ang Vice Presidente sa misuse of public funds. Ikaw sa imong bahin, Attorney, unsa imong natuhog? Kasi mo nakita, ang technicality mo rin na minuswal na karon ay doon ang tama ba kumingon nga dapat ang tutukan yun ang merito kung ugaling kinangdan yun para yun makita kung sa kaligunan sa tanan. Attorney, sir.
2: Kuan Magnum Jun, no? Kung tanawin ni mo sa bisag mo ingon talaga rin technical, it is a public trial, it is based on the opinion of the public, everything must mualayan isa dapat sa ginatawag nga logical antecedent or ginatawag nga doon nag luhika ang pagpresenta sa ebidensya.
1: Kaya
2: ang ebidensya nga wala luhika isang kinatuhuan na ito no? Bisan ka man o maingon ta sa ordinaryo nga una-una. Kaya ingon na niya magunang konsepto kung ako lang sa akong opinion dayag man og tawo nga napresenta sa prosecution nga dunay irregularity. Pero again, logic dictates irregularity does not tantamount to a crime. Okay, kung tanawon nimo gihatagan pa man gani silag panahon sa COA i-comply ang mga irregularity. In fact, wala pa'y pinal nga kanang judgment or kanang birdik nga gihimo si COA nga naagyoy misuse or naagyoy misappropriation of funds. Dayag man kayo na siya.
1: Okay. So, but pasabot nga di pa lugar dapat maghudyaka o magbalipayon ang prosecution kay talawa tuod nga mauna ilang nakita pero dagan pa'y posibleng metabo. So, kway silang gilauman. Attorney.
2: Yes, layo pa kayo Magnum Jun, no? Perting layo apa ang na-prove lang yun definitely nga na irregularity pero again balikon na yatagan sila og kay gayunan kay kabahin kani sa demokratiko nga proseso nga i-correct kung naa manggalay mga mistake o ilang i-comply ang angayan i-comply. In fact kung mabantayan nimo gani dito ang ilang evidence nga i-present ni prosecution na gitawag nga kanang reasonable doubt,
1: no? Oo.
2: Dili kita makaingon nga 100% nga pabor sa ilaha. Classic example, kato na lang giingon nga kinahanglan ba gid OR or acknowledgement receipt. Pero ang guidelines na giingon nga kuan siya, silence siya. So kuan kayo, kanang technical kayo nga isgotanan apan kinahanglan gid siya mo follow sa luhika, no? Kay, lisod man kayo nga moingon ka nga violation to, wala man ibutang sa guidelines. So, mo nang mingong kung nganay nag-exist nga reasonable doubt.
1: So, sa paggamit sa confidential funds, allowed ba ang paggamit o kanang, unsa nang ngalan, fictitious, tawag na, nga ngalan?
3: Buhat
1: lang nga ngalan, yun na, allowed ba? Or, considering sa word nga confidential, baga confidential, dili dapat nga ma-identify ni siya, taganta ni og buhat-buhat ng ngalan. Magdabainin. Attorney?
2: Maulang ito kung gingon, Magnum Jun, no? Nga, wala gibawal wala sa Chagi. Moraba gray area sa guidelines. So, katong gingon nila nga MC circular.
1: Uh-huh.
2: Wala man gingon dito nga dili ka dapat maggamit og fictitious name or dapat klaro ang ngalan. Wala gibutang.
1: Uh-huh.
2: So, moto kong gingon nga dunay gray area ang circular nga gibasihan sa prosecution.
1: Kanang mga argument.
2: Kanang gingon ko nga na-reasonable doubt.
1: Kanang argumento, attorney, nga kung wala gibutang, so dili pwede.
2: Namang kung tayo gingon sa balaon nga panultihon, magnum yun, no? Kung unsa ang gibutang, kung unsa ragid ang specific,
1: uh-huh.
2: So, wala'y appeal at to, dili covered at ng gibutang.
1: O so, mahulog niya po na sa kung wala'y gibutang niya, dili pwede. Attorney?
2: Not necessarily
1: okay.
2: Magnum yun. Lahi mo ko ng logic sa balaod.
1: Kaya uh-huh.
2: Depende mo na may ginatawag na definition by enumeration.
1: Uh-huh.
2: So, but pasabot, ang wala nasakop at itong ginumerate, wala to'y appeal. So, meaning to say, kung wala gibutang, pwede siya. Kung wala man gibutang, kaya kung dili pa lang pwede, gibutang na lang yun nga, dili siya pwede. Kaya kuhan mo ko ng balaod, specific man ako.
1: So, kay, kung ang intention sa Gapandes balaod, dili pwede, ibutang yun niya nga, dili pwede. Pero di pwede, attorney, nga, kung intention sa Gapandes balaod, pwede, di ibutang sa niya nga pwede. Attorney?
2: Yes, definitely.
1: Mauntay na dapat buhaton.
2: Yes, correct. Manang may naagi reasonable doubt sa presentation ngadto sa evidence sa prosecution.
1: So, murag away yun nun pa, attorney, di ba?
2: Definitely, gray area sa Magnum June.
1: So, sa imong tanaw, attorney, enough na ba or kulang pa ang presentation sa prosecution? Kunis ko tanato ang matungod sa misuse of public funds against kay BP Sara, attorney, kulang pa?
2: Kung ako, lugar ko din mong pangutan, no, akong opinion sa maong isgutanan, kung magingon mo gag misuse of public funds,
1: oo.
2: Ang ahensya nga dunay kapas, no, nga moingon siya nga naagi misuse of public funds or misappropriation of public funds, ang kuwa, yun. Eh sila man ang gitahasan sa itong konstitusyon, being one of the constitutional body, nga mo-audit sa tanang mga financial records o mga kwarta nga naa sa panudlanan sa panggobyerno. Kung wala'y ilahang, as long as wala pa'y final verdict nga there is misuse or misappropriation coming from the Commission on Audit,
1: uh-oh.
2: Then technically, mura siya pending case before nga wala'y final adjudication.
1: Tamo
2: na siya.
1: Okay, attorney Dexter Precioso. Sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
2: Salamat po kayo, Magnum June, o maing buntag ka natong tanan.
1: Salamat, sir. Inyo na bati mga aksyon sa ating mga political o legal analyst sa ating bayan, attorney Dexter Precioso. Oras, alas 8:16, sa mga pagbalik kuman sa panamdom, duga mga balita.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon pa lokan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalitini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na, kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung pagaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: reklamo bang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon may palawas, inom matag adlaw og Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gigutom na ba?

0: Committee on Justice, na portion of the discussion is the confidential fund na pinag-usapan during the good government, ay ayaw nila. Kumbaga parang sabi nila, wait, merong pang ano yan eh, merong pang discussion yan sa Supreme Court. In academic na, tapos na yung issue ng jurisdiction kasi nag-mature na. So it's so ironic while the defense was arguing, they wanted sana to make the trial boring.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Zia Alonto Adyong.
2: Giklaro ni Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni VP Sara Duterte, nga sundon sa depensa ang desisyon sa Senate Impeachment Court nga uyunan ang judicial notice kalabot sa records, transcriptions ug report sa pagdungog sa House Quad Committee nga susihon ang impeachment complaint batok ang VP Sara Duterte. Matuli Poa nga girespeto nila ang desisyon sa korte.
3: Well, kami nirerespeto naman po talaga natin kahit ano yung maging ruling ng Senate Impeachment Court, whether it is in our favor or not. At pansin naman po natin na maingat na rin po yung naging ruling dahil may mga restrictions imposed at limit, kumbaga nilimitahan, no? Yung at in-emphasize kung ano yung ibig sabihin ng pag-grant nila ng motion for judicial notice. So sa atin, we'll just comply with the ruling of the Impeachment Court. Yung exact wording, I think nabanggit sa amin. And we'll have to see it through the journal because I think the presiding officer was making the ruling on the fly, no? Meaning hindi eksakto dun sa binabasa. So we'll have to check the journal siguro. But then again, based on what was stated earlier by the presiding officer, ano naman po, no? Talagang may limitations imposed doon.
2: Ang inyo nabati mo si Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni VP Sara Duterte.
1: Gipamugos ni House Prosecutor Congressman Joel Chua nga gikonsiderar nila nga accountable officer si Vice President Duterte sa irregular nga paggasto niini sa confidential fund sa Office of the Vice President og Department of Education. Matod ni Chua nga di kini mahimong ipanghimakak ni Duterte labi na nga siya ang mga nangulo sa maong departamento.
4: Based doon sa accounting rules, sino yung mga considered as accountable officer? At sinagot naman ng ating testigo na yung head of agency, which in this case, sa OBP, ang vice president, at doon sa DepEd, ang secretary of education. Now, ang karagdagan pa po na masasabi natin dyan, kung maalala ninyo, yung mga ipinresenta ng mga proof ng liquidation, report, so forth and so on, ang mga nakapirma po doon ay mismo yung head of agency at ginagarantya niya na ang pondo ay maayos na ginamit. So, kaya hindi po pwedeng sabihin na wala po siyang accountability pagdating po dito sa confidential fund.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua.
2: Nagtuo si House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortiga nga wa magkapareho sa giklar nga kantidad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth konsalin ni VP Sara Duterte ang kaya nini nga iuri sa disallowed disbursements sa confidential funds kaya katirad sa sobrang 448 milyon pesos. Mato ni Ortiga, nga rin kong isgutanan kung nasa kwaon sa Vice Presidente kung iuli nini ang nasgutan nga salapi.
5: 448 milyon. Parang dito tugma sa salin niya kung babayaran niya. Kasi para ano, baka maglo-loan siguro siya para mabayaran yung ganong kalaking amount. But again,
6: kung may complete staff work yan, hindi sana na minamadali yung proseso, hindi sana kulang-kulang, hindi sana aligaga sa paghahabol.
2: Ang inyo nabati mao si House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortiga.
1: Gibotyag ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema nga dili angay nga mabalakang ubang ahensya sa gobyerno sa parehang pagsusi sa imbestigasyon sa Kongreso sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Cardema nga politika ug paglisod-lisod lang sa Vice Presidente ang matuod nga tinguha ni ini.
7: Linggo, personally, walang magiging problema sa kanila kasi hindi naman sila gustong gisahin. So, ang gusto lang talagang gisahin ay si Vice President Sara Duterte. Politika talaga to. Kasi una, yung pondo ay galing sa Office of the President, binigay kay OVP. Yung sa succeeding confidential funds, sa succeeding years, galing naman sa General Appropriations Act. So walang mga problema sa pinanggalingan. And nung sinabit naman sa COA ng Office of the Vice President and DepEd, tinatanggap naman nila. So kapag tinanggap ng COA, ibig sabihin kompleto yung requirements. Kaya nga may tatak na received and everything. Kasi hindi daw tatanggapin kapag hindi kompleto eh. So tinanggap nila. So ibig sabihin kompleto.

0: Duterte. And
1: ang pamayag ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema.
2: Nagduda si Attorney Turion, Legal Counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ngalit aglamang kanila ang mikatag sa social media nga nadakpa na ang nasgutang senador. Attorney Turion nga posibleng pamaagi kini aron mutawag sa senador ang pamilya ni de la Rosa ug matrace up ang signal sa namatangan nini.
3: Baka taka na ito na para magtawag ako or magtawag yung any member of the family of Senator Bato de la Rosa at matriangulate na. Naranasan na kasi natin ito in the past, no? Sa kaso po na na-handle natin. Kaya I really disciplined myself not to call my client at that time. Kasi there is really that big possibility that this might be a ploy for us to contact our client. And if we did that, then that would have, you know, produced a certain vibration which would enable the authorities to locate him.
2: Ang inyo nabati, mao si Attorney Legal Counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Karon sa Tumagam International sa India, nagbahad ang India batok sa Pakistan. Kinaman, magbutang ang Pakistan o gawin pa ay kamang modernong Chinese-made SH-15 nga nakatutok sa border sa India. Mato ni Ministry of External Affairs kun Mayor Spokesman Randhir Jaiswal nga dili sila magduduha nga mohimog aksyon aron mapalipdan ang interes sa ilang nasun batok sa cross-border terrorism sa Pakistan.
4: It is well known that one modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric as any misadventure will have painful consequences as was demonstrated recently.
2: Ang inyo nabati mao si Ministry of External Affairs spokesman Randhir Jaiswal.
1: Sa Israel, gipamugos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga di musibog ang ilang puwersa sa Gaza hangtod di madisarmahan o hingpit nga mo-surrender ang Hamas. Matod ni Netanyahu nga mubiya lamang sila kung masiguro nga di na makahimo pa sa pagpangataki ang Hamas. Hisayra na nga gihimo ni Netanyahu ang mao payag human migawas ang sugyot sa Board of Peace nga nagduso sa pagpapahawa sa puwersa sa Israel dito sa Gaza.
2: Sa Amerika gibutyag karon sa usa ka sundao sa Amerika nga gakahurot na ang ilang long range missiles. Kinaman magamit ang karganan sa buong armas sa gubat sa Iran. Gingong ang baong sitwasyon naghatag og kabalaka sa karganan sa military sa Amerika alang sa posibleng mga pagpangatake sa Iran. Samtang gibakusam sa usa ka US official ang baong report. Karon sa tumagdong business gisiguro sa Department of Trade and Industry kung DTI nga nagpabiling stable uway kausaban ang presyo sa mga nagunang paliton sa Pilipinas. Kinataliwa sa duha kasunod-sunod nga simana nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mato ni DTI Assistant Secretary Regino Malyari Jr. nga pausab-usab sila nalabatan nga request gikan sa mga manufacturer alang sa posibleng increase sa presyo sa pipila ka produkto.
5: So far, stable pa rin po yung cost production ng mga manufacturers natin kaya wala po tayong request for increase ng mga SRP natin, ng mga manufactured goods natin. At sumusuporta po yung retailers at manufacturers natin sa adikain ng DTI na bigyan ng tamang presyo po yung consumers natin.
2: Ang inyo nabati, mao si Trade Assistant Secretary Regino Malyari Jr.
1: Nagkariyang trabaho ang gitanyag sa peso Cagayan de Oro. Tungod ni ini, giaghat ang katawhan, ilabi na natong nagpangitag pagtrabaho nga pahimudsan ang maong kahigayunan. Mahimo ka mong mobisita sa peso Cagayan de Oro, second floor, new executive building diha sa City Hall. Samtang alang sa mga interesado, pagdala lang sa mga requirements. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos og 93 centavos ang balor sa isa ka US dollar batok sa peso nga nasa 60 pesos og 4 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kong itandi sa 60 pesos og 97 centavos pagsira sa trading nitong adlong Martes. Samtang sa nagparang tensyon sa tungatungang sidlakan, tungod din ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na nasa 75.64 US dollar per barrel. Kini may ubos og 2.04% kung itandi sa daan ng presyo nga nasa 78.04 US dollar per barrel.
2: Karon sa ito Magnum Sports, pabiling YPLD ang NLEX Road Warriors sa PBA Season 50 Governor's Cup. Nga dulay unum kadaog. Kinamaan, pildiha ang TNT Trupang 5G sa dula niya itong biyaging adlaw. Apan mato ni NLEX Road Warriors head coach Jimmy Alapag nga diri angay magkumpiyansa ay ang team tungkay layo pa sila sa championships.
0: You know, Talkin Texas is a very dangerous team no matter who's on the floor. Obviously, they have a lot of their key guys out, Jason, Aftana, Pogoy. But the guys who are there are still competing at a high level. You know, it's always an honor when you get a chance to coach against one of the best, right? I think Coach Chutt's resume speaks for itself, not just his success in the PBA, but also with the Gilas programs. And again, it's always an honor to be able, you know, in my young PBA coaching career to coach against one of the best. So, but I'm thankful that we got the...
2: Ang inyo nabati mao si NLEX Road Warriors head coach Jimmy Alapag.
1: Gidagdang ipaigan sa El Salvador City Sports Development Office ang isalig sports volleyball exhibition games. Kinipagayon sa umabot Agosto 11 ning tuiga sa City Gymnasium El Salvador City Misamis Oriental. Ang maong liga free admission nga kabahin sa ilang 2026 NIPA Festival Celebration. May magdula sa preliminary games ang CCE versus SJA Men's sundan sa isalig sports versus PCC Prisaa Champion Women's o Gisalig Sports versus PCC Prisaa Champs Men samtang giagat ng tanan sa El Salvador nga saksihan na ang maong dula.
2: Inyo nabati ang Magnum Grade 5 ni Gadawa, Hebes, Agosto 6, Hang Turugma, Timani, Ayo Karimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gabhanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katauhan ang batuman. Gini si Magnum, June Albino.
1: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paraghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
2: Sibo sa una nang nabutyag sa Magnum 45 ang opinyon, prinsipyo baruganan sa Magnum 45 nga maayo kung mag-operate ang electric vehicles sama sa green taxi din sa Kaginoro. Dili lang sa El Salvador. Labi na kay barato ang pritihan ini. Labaw sa tanan, kini maayo sa atong kinayahan. Sa operasyon sa EV Taxi, ang ayang unahon sa paghatag kay giyunan ang local operators dili ang mga langyaw. Tugtan lamang ang langyaw operators sa EV Taxi kung walay interesadong local operators. Labi na nga gitugot kini sa Electric Vehicle Industry Development Act kung EBIDA Law. Kana, ang opisyal nga opinyon, prinsipyo o baruganan sa Magnum Radio. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhin lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
7: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type.
11: Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case to case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sadtong October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
11: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3. Uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
15: text
14: butika.
15: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
16: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo tanawon.
14: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
19: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia. Mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
26: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
27: Magalingin bala ang imo nga ulo.
26: Masami nagkapangihi.
27: Masami ginauha.
26: Si may diabetes ka na.
27: DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compound.
26: Nga nagapanubo.
27: Sang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.
28: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, ugupan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
7: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
8: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
9: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa padlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kalunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
17: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
18: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
20: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
21: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: CDO, I, Idol, GZS,
0: Harvest Idol Cheese Dog ever.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Happy! Everybody is happy!
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Sana gusti.
29: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
30: Iksoon, pagpagabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
9: Oras, alas 8:59.
27: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: Igsoon, galing abahin sa itong programa, hatol ka nato ni Kuya Ronald Rufin sa may barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
31: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
32: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
9: Alasan 9:01. Egalak, kumusta mayong gabuntang kanyang tanan? Welcome sa itong bagong sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
32: Magnum Rapido, Rapido.
9: Adlaw na siya karon may galang nga Webes o nga pizza sa ice na may gala sa bulan sa Agosto 2026. Mayong gabuntang kanyang tanan mga suking tigpaminaw ng laing adlaw may gala sa itong bagong sa itong programa sa Magnum Rapido. Mga eksyon, karong adlaw, pizza sa ice, adlaw nga Webes. Karong adlaw may gala, aligre kayo ang atong syudad. Kay mao na kini may gala karon ang atong Higalaay Festival Grand Launching. Mga igsoon, diin karong adlaw may gala, diha magkita-kita kita sa may Rio de Oro Boulevard. Diin may gala ang gamaong kaliukan mga igsoon. Himuon kini unya may gala, pinaagi sa Osaka. Nagkadaiya may gala ng mga aktibidades. Unya dayon may gala, mga guest or bisita unya mga igsoon, mao may gala si Darrell Espanto og moy mulingaw kaninyo may gala ang banda may gala nga inyong gikahinaman, ang bandang Itchiwom. Mao ni may gala ang mulingaw kaninyo unya mga igsoon. Itchiwom may gala magkonsyerto unya mga igsoon uban sa ila may galang mga manindot ka mga music.

Higala ay festival grand launching unya may gala. Magkita-kita kita na napita may gala sa Maya Rio de Oro Boulevard. Din may gala, uban na ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kagalaan, mag-jam tadya unya may gala. Tungod kay gawas mga igsoon sa mga artistang Mulingaw, bandang Mulingaw kanato may gala. Mulingaw sad unya mga igsoon ang atong mga katawhan. Pinaagi may gala sa mga fireworks display nga ibirasam unya may gala. Sigurado, ubay-ubay ka mga katawhan na mudalikyat niya may gala. Bibo ka niya sa atong boulevard mga igsoon tungod kay sa karon pa lang na nadya may gala ang atong mga istante nga daay mga dagkang pagkaon may gala. Busa, uban na ang inyong pamilya, higala unya mga igsoon para sa higala ay grand launching unya may gala sa gabi. Mga igsoon. Busanis kanta may gala sa Itchy Worm nga ilingaw kaninyo unya mga igsoon.

talaga muling ako kaninyo unya mga igsoon atol may gala sa Higalay Festival Grand Launching may gala ang banda may gala nga Itchy Worms mga igsoon muna yung mga paborito ninyo mga kanta unya may gala ang muli kao so muna mo ingunta mga igsoon nga dala ang inyong pamilya dala ang inyong mga kahigalaan mag jamming tao niya atol may gala sa Grand Launching mga igsoon sa mao may gala nga Higalay Festival Lingaw taon niya, mga Exos, banda. Kini nga banda, mga Ikola. Muni-mulingaw sa inyo niya, mga Exos.

Muna ikanta mga eksyon siya timudawat sa kamaturan sa edad. Kung di ka gusto nga matiguang, kini may bagay ka kanta sa imo. Bitaw niya may gala, kita-kita ta mga eksyon ha, sa Igala Ay Festival. Basta kay jam taon niya mga eksyon, plus sa bibo kayo niya may gala. Atol sa Higala Ay Festival Grand Launching mga eksyon, dandapit ta may gala sa Rio de Oro Boulevard. Pero ikaw gusto ng kanta may gala sa The Itchy Worms, kantong kanta may gala nga sawi sa pag-ibig, aw ni Iber nga kanta nila may gala. I-play gali ang kanta sa Itchy Worms nga beer. Kay muna may gala ang mga kanta sa mga sawi sa pag-ibig may gala. Paminaw ta ang Itchy Worms may gala, gamoy muli nga unyak sa gabi eh, mga eksyon. Muna yung kanta niyong paborito.

Taon unya may gala sa DH Worms, mga igsoon. Og lingaw taon niya may gala atol sa ground launching sa Ipagay may gala sa Higalay Festival, mga gala. So, magkita-kita taon niya sa ground launching may gala. Agosto 6, unya sa hapon, alas 5, alas 6, may gala sa gabi. Diya sa may Rio de Oro, Boulevard. Unya, para hapsay ang organisado ang atong pagsulod sa binyo. Ang atong official unya may gala nga entrance para sa tanan ng mga attendees, naa lamang diya sa puntod area, naa diya ang entrance. Diha mga igsoon, og atong sundo ng entry point, og ang mga traffic, og ang security personnel, nga naa sa mao may gala nga binyo. Okay? So, dinha mga igsoon, unya, kiniabang diya ta may gala sa kanabang kwan. Area nga dito ang entrance may gala. Para nga dili ta magkaroon nakas. Organize ta. Okay? Kini nga kanta mga igsoon, kantahon po ni Unya may gala sa DH Worms.

Malikon ko may dala alang sa budalik at yaon niya bang egsoon. Alang sa ato hikala ay Grand Festival launching may gala. Diha ang ato mga egsoong area sa puntod ang entrance. Entrance, tatodias area, puntod area.

taon niya mga Ikson sa mga banda. Ang banda may gala nga The Itchy Worms. Mga sikat ng mga kanta nga banda may gala. Labi na sa mga kabatanonan or even kanto mga himkod na may gala. Okay? So, karong adlaw, mauna ang ground launching nato mga Ikson. Matpit sa uno pa, nanay mga activities may gala sa atong Gigalay Festival. Kung ato siyang ipaybalo sa tanan, nga doon ay libre may gala. Ang mayor o bansiyang pamilya, naghatag ka ninyo o para pangpa kung ano ka atong piyesta. Maghatag o libre all rides sa tanang katong kaigsunan para diya may gala sa Mary Rose Carnival sa Agosto 13. Agosto 13 o Agosto 18. Alas 5 sa hapon na, padulong sa tugas gabi, libre na. Huwag bayad, sakay mo diya sa Mary Rose. Octopus, Ferris wheel, o saan yung sakyan diya, may gala, libre, way bayad na. Gibayaran na sa mayor, mga Ikson, para kaninyo, mga soking tigpaminaw. Okay? Just limit kayo center na. Agosto 13 o Agosto 18. But karong adlaw, o jacket na may gala, para mga Ikson sa ato, may gala nga ground launching, may gala. Magkita-kita ta, o hopefully on ta, kung unsay mga gidili, o gipang bawal, may gala, ato lang subayon, para nga tananta mga Ikson maka kiniabang nga kwan, tananta may gala maka sulod nga kanabang hapsay ang ato may gala nga kiniabang activities unya may gala.

So sige, kita-kita tahu nya sapon may gala. Dia sa Maya Rio de Oro Boulevard. Pwede mo dia may gala uban sa inyong mga bata, sa inyong mga pamilya kay nanay mga estante dia may gala dili pagkaon galin nya. Gapili kadya galibog kadya may gala unsa imong kanon dia. Mga igsoon nga lugar uban sa imong mga mahal sa kinabuhi. Maglingaw-lingaw ta dia unya may gala sa Rio de Oro Boulevard atol may gala sa ground launching sa gala festival may gala. Pabutala niya itong kauban, ganda yung paghulagway niya mga igsoon. Kay si, usan niya sa pinakadakong kaliukan, atol may gala sa itong Higalay Festival, din sa atong syudad.

0: pasayo. Anyway, sa tanatang ka mga suking tigpaminaw, mayong abuntang nasab ka ninyo, may kala, sa lagi kayon sa tumrekuban sa itong programa. Balik ko na ito, may kala, hapit na ngayon, ang fiesta din sa itong syudad, may kala. Karoon ng pizza 28, but starting pa, may kala, sa pizza 1, daghan na mga gala, mga kaliyo ka na, nag-start, may kala, usaka one month kini mga ikson, nga nagkadaiya, may kala, ng mga minor o mga major events, o doon na ipay mga core events, o doon na pa mga para events, usap, may gala, nga himoon ka na adlaw din sa tundakbayan sa Cagayan de Oro. So, dungan usap karong adawa may gala sa pagpahigaw na to sa atong Higalay Festival Grand Launching, mausap karong adawa may gala ang fiesta sa kaumahan. Fiestas kaumahan may gala, agrofair o garden show may gala. Di na himoon mga igsoon sa may Gaston Park. Karong adawa, so sadya kayo, ubanan nyo katong mga mahiligon may gala sa mga produkto sa umahan, tanan may gala, mga pagpa-anindot sa ato may kala mga palibot, landscaping o guban pa, diha may kala, fiesta sa kaumahan, karong adawa mga igsoon, hangtod na nidayon siya sa 31. Gikan karong adawa, hangtod 31 mga igsoon, diha sa may Gaston Park. So, nana may kala, kaligre ang atong panulngon, nga kafiestahan may kala sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? So kana may kala para sa atong fiesta o gabalik ko na to advance happy fiesta kanyang tanan mga kaigsunan din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro o ato lang sundon ang mga gabayan para may kala sa ato mga igsoong mga unsabay ato may kala nga mga guidelines aron may kala nga magpadayon nga malinawon ang ato may kala nga kapistahan o atong lugar. Sa tanan taga mga suking tigpaminaw nga nakaroon may kala sila tratag sa kanhimutangan mayong buntag. Sa ato mga igsoon nga nakaroon may gala diya mismo sa gawa sa nasod, mga OFWs. Sa tanan may gala nga nakagamonitor ka nato, may gala pinagay sa atong live streaming. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga may gala nga monitor ka nato sa atong live streaming mayong morning. Mga kaigsoon ng mga Pinoy nga naa sa gawa sa nasod. Samtang salamat sa ato mga viewers, karumatagtas, kamatago, may gala nga monitor ka nato. Pinagay may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo sa makita na may galang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa mga nag-share, nag-likes o nag-follow sa ito si Bihas Magnum Radio Cagayan de Oro. By the way, day, happy birthday day kayo ni Magnum Kia Villanosa. Nag-birthday mo rin siya karong adawa. Salamat kayo sa ispagiting pababa o ispagiting pataas. Pangpahaba ng kinabuhi, matod pa may gala ang ispagiti. So muna may gala karong buntag sa ipasbuntag may gala, isikiyan ang samual sa ispagiti. Salamat o happy birthday ngadto ni Magnum Kia Abilanosa.
1: Magnum Rapido. Rapido.
0: Gasang kiig man amot abaga kini kaghapon nga dawa may gala pagtunga karon gasang kiig nga mga agi.
1: Magnum Rapido. Rapido.
0: Bitaw di sa ato mga igsoon sab sa dakbas kag di oras. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita kayong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa yal don yung tanan just bukid sa ato mga igsoon lubad mga bag-oma sa tanan nga nakar may galas kabukiran. Maupay na unjuan, maupay na buntag sa tanan mga kamigingnon sa tanan nga nakaroon may gala, nag-monitor ka nato diya sa isla sa gibansagang The Paradise Island. Okay, so sa ato nga mga kaigsunan nga nakaroon may galas kamigin ah, mayong morning kanyong tanan. Balik ta din sa ato sa Rakmas Kagandoro may gala, kuiskutan ta ang atong kahimtang sa Lakao sa panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa Lakao sa atong panahon, karong adlaw may gala, naglandfall na ang bagyo may gala, si Tropical Storm Maymay. Si Maymay may gala, tuwa karon siya naglandfall mga igsoon sa may Magsingal, Ilocos Sur. Dito siya may gala, matod pa naglandfall ang niskutan ng bagyo mga igsoon. O padayon, nadunan siya hangin may gala, nagkikosgon, nga buabot may gala sa 65 km per hour. Diya sa sentro may gala usaba while adunay paghaguros sa mukabat may gala 110 km per hour may gala o ang neskutan mga igsoon nga bagyo nagahimo kini siya sa pag-irog may gala dito sa south o niya aduna siya may gala igikosgon nga 10 km per hour. So matod pa may gala sa tumatirigadan sa pag-asa ang bagyo may gala nga si Maymay. Mga igsoon, matod pa nga mukros kini siya diya sa kayutaan may gala sa Luzon area o niya sa iyang pag-cross may gala pag-abot na dayon niya balik sa dagat hinahina rasab ni siya din may gala nga maluya rasab nga makapaingon ganto sa pagka-low pressure area. O nga naman nga maluya siya tungod lagi kay, of course, ang bagyo may gala kung napa siya sa dagat, kusog, pwersado. Pero kung abot na gani siya may galas kayo taan, maluya na siya. Kaya wala naman siya mahigop may gala nga moisture. Ka, mga kabukiran man may gala ang iyang magian. That's why may gala nga muhinay ang nasgutan nga bagyo. So from tropical depression, may gala, or gikan may gala sa iyang pagka bagyo nga tropical storm, mubalik na siya may gala pagka LPA mga igsoon tungod kay maluya naman siya, sadya makalandfall na siya. So nagpadayon pagyapon may gala ang gitawag mga igsoon nga tropical cyclone wind signal number 2 may gala dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, o ubang bahin may gala sa La Union, dito sa Pangasinan, probinsya sa Abra, portion sa Apayao, probinsya sa Kalinga, Mountain Province, dito sa Benguet, o ubang mga lugar dito sa probinsya sa Cagayan. So, ang baong nga bagyo may gala, nagdala usab og signal number 1. Dito may gala usab sa mga lugar sama sa La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, probinsya sa Benguet, Ipugao, Mainland sa Cagayan, Isabela, Sabay Quirino, Nueva Vizcaya, ug ubang portion sa may Sambales, probinsya sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, og dito na pita may gala sa Mabuyan Group of Islands. Number 1 na sila may gala, signal number 1. Okay? So ang naskutan nga bagyo mga igsoon ang mosab kini may gala ang walay direktang apekto sa ato sa pulo sa Mindanao, but mga igsoon makapauan tungod sa enhance gihapon may gala sa gitawag mga igsoong habagat. Dine sa ato sa Dakbayas Cagayan de Oro, atensyon sa ato mga igsoon na minaw karon. Dine sa Cagayan de Oro may gala, init kayo ngano man. Karong adlaw para sa kasayuran sa tanan ang atong temperatura mo ni pinakainit. Muabot ta karong adlaw may gala. Actual nga kainit. Init kayo kung kamo na just gawas karon. Ang atong temperatura karon may gala karong adlaw muabot may gala og 35 degrees Celsius. Ang atong average or usual nga atong may gala nga temperatura dinhi average nato is 30 degrees Celsius lang, init na kayo na. Labi nagbuabot ang 31, 32, init kayo. Karong adlaw is 35, may gala. Actual nga kainit na, dili na siya heat index. Actual na. Kung ato na siyang i-convert ganito may gala sa mga kanabang heat index, muabot na may gala 50 plus nga kainit may gala. So atensyon sa tumakaigsunan nga nakaros gawas, labi na unyas udto, ang kainit matagamtaman karon 35 degrees Celsius ang atong actual nga kainit karong adlaw may gala. Busa ayaw mo pagpalabi og pabulad sa init tungod kay delikado may gala labi na sa mga skin cancer, mga heat stroke o guban pa may gala. Ayaw mo pagbulad sa init. Init kay karong adlaw may gala. Balikon na ko, muabot na may gala katong temperatura pinakainit ni nga muabot may gala og 35 degrees Celsius. Actual nga kainit na may gala. So muna ang atong temperatura karong adlaw ug atong lakaw sa panahon, makasinati gyapon ta sa mga pagwan-uwan may gala dala sa mga local thunderstorm og hatak may gala dining habagat. That's why may gala until now, until nga naapay habagat makasinati patas pagulan. Pag-abot sa mga bare months nga wala na si habagat may gala, mag-transition period ta padulong dito sa amihan, ang mahitabo niya na may gala diya na mag-start si El Nino Phenomenon sa mga bare months until 2027 may gala. Ang pinaka-peak ani mga igsoong Super El Nino nga tumasinati may gala from October, November, December, January, February kana nga mga buwan may gala basta kay laos ang ngayon gid mga laos diya. Kaya kung way back may gala niyag tong mga 150 years na kalabay muti pinakataas kayo may gala nga El Nino. But kinikaroon super pagyod may gala. Strong, super strong yun siya may gala. First time nga masinati di kalibutan may gala ang grabing kainit. Apil ang Pilipinas nga makasinati na may gala nga maong pinumina, pinuminon. Okay? So, kana mo'y dapat pangandaban. Karon mukatawa pataga, siya, gilang ingon El Nino pero gaulan-ulan. Yes, gaulan pa kay mapay sa bagat. Mawala na gani sa bagat may gala, muning itawag, tuloy-tuloy na ang ligaya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kana may galang atong intotong atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon susamang higayon kini kapon yung alagad sa kanginan yung anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantod taon niya may galang sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa atong maragoban yako may atong mga top stories mga headliners Unaunta ang uluhan sa itong mga dako mga balita, balita nga lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa, ito kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tablo ng Siyudad. Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal nga nahipos may gala motorista nga mibangga may gala sa usa ka concrete barrier na napitas Taguluan. Driver sa motor ang way swerte, patay. Samtang People's Day, special People's Day para sa mga PWD, kagahapong adlawa, muabot sa 1,493 ang naalagaran sa mayor. Og karon sa itong mga dako mga balita, balita nga nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dako mga balita ang nasunod, may gala magsuon nga naasunod sa ilang kubo, may gala samtang preparar sa ilang panihapon. Disgrasya na hulugan ang ilang balay, may galas dako nga bato. Dito na pita, may gala sa Rodriguez Rizal. Tulo ka mga bata, pisat ang lawas sa sulod sa balay, patay. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa mga balitang international, balo sa Russia dito sa Ukraine, pagpanupadog mga missiles. Dulaan may kala 20 katao, patay. Now standby mga Exxon sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Ning adaw karong may kala ka Webes Pizza Size. Sa ito magbalik, tipot sa oras mga ginikanan, alas 9:27.
1: That Dine Check was brought to you by Presto Creams.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mahigpo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandero ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandero City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad, alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo.

0: Senior Citizens Discount do Aulabang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
3: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
4: One sip lang at alam mo na.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Kanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
3: Oras, alas 9.32.
4: Time check was brought to you by Sirio Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
3: Balik tayo guys para guban sa tugang programa atong Magnum Rapido. Naay kapangutan na sa mga eksyon ngano kuno nga di sa atong gaulan ubang mga lugar like Butuan, Hingugong, Iri, Bang Iria, why ulan. Mo na epekto may gala sa gitawag nga localized thunderstorm. Localized thunderstorm may gala kun hain na agani kini gitawag nga mga cumulonimbus clouds. Kada makita tang puti kay murag mga kuton ba. Kun asa na siya makatungod, naa ra sab dia ang ulan. Pag sa inyong lugar wala inana nga klase may gala sa mga clouds, wa po na ulan. Ang term sa pag-asa niya na is localized thunderstorm. Okay? So muna nga na ulan din eh, dito wala. Na ulan dito, dis ato wala. Inana ang may tabo may gala pag localized thunderstorm mga igsoon. Okay? So ay mo katingala nga nung nag-ulan man dito sa Cagayan, lagi sig ulan. Dito sa amo, dito wala. Muna ang term localized. Localized nga thunderstorm may gala. Kunain to ang makatungod ka ng cumulonimbus clouds, dito lang mag-ulan. Pag sa inyong lugar wala, wala po'y ulan. Okay? So, inana may gala ang sitwasyon sa mga kapangutana, kagani na mga igsoon nga nag-text ka na to, after may gala sa paghatang na to sa kahimtang sa kaos panahon. Now, sa ato mga butang iskutanan may gala, by the way, karong adlaw na mga igsoon, gihulatan na to may gala, kaya karong buntag, mao may gala ang lain na sang away or dula may gala, sa ato may gala ang naghatag og garbo may gala nga si Alex Iala. Okay? Si Alex Iala may gala mudula na sab karon mga igsoon batok sa usa ka kalaban may gala ga usa ka Amerikana. Human iyang masungkit og iya makuha may gala ang kampinato. Mga igsoon, ang first WTA 500 Tour Washington DC Open nga nakuha niya may gala, siya ang nag-champion. Mga igsoon, ang atong kababayan nga si Alex Iala mudula karong abuntag, karong adawa. Para may gala, dito siya mudula mga igsoon sa Toronto National Bank Open WTA 1000. Kantong iyang nahimong nag-champion siya may gala, ngayon na iyang naaway mga igsoon sa championship si Jessica Pigula sa WTA 500 to. 500. Kini karon may gala sa National Bank Open.

0: WTA 1,000 na ni. Og ang iyang makalaban dili ordinaryo, but iya na ning naatbang kanyadto, gipildi siya ni kanyadto. Ilang na iya na ning naaway may gala, iyang makuing inkwentro karon magigsoon ni Alex Iala ang si Alex world number 20. But kini may gala iya makaatbang karon nga usa ka American player nga mao si Alicia Park. Si Alicia Park world number 71. Mga igsoon, usa kini ka two-time double WTA champion. Okay? So, World Tennis, Women Tennis Association champion may gala sa double. Now, dati may gala, nagka-inkwentro na ni sila, mga igsoon, si Alex o si Alicia. Niyagto na kalabay may gala nga Australian Open sa round of 128. Now, nahitabot na niya itong January 19, 2026. Kundiin may gala, na pilde mga igsoon ng atong pambato nga si Alex Iala ni atong ilang inkwentro dito may gala sa Australian Open. Then, ang score may igsoon, gilatos, sulod sa 3 sets may gala. Kaya 0-6, 6-3, o 6-2 mga igala. So, bitin ang atong kababayan. But this time, tungod kay basig ma-maintain niya ang momentum ba mga igsoon basig ma kadabang ma angkon niya may gala ang momentum og basin siguro may gala iyaning badag-an pero niyagtong sa Australian Open may gala sa first set na pilde may gala ang kalaban niya nga si Alicia pero sa second set kini abang na pildi na siya. Dito lagi daog sa kanibang kwan Bengala sa third set. Nga diin 6-2 ang score. Midaog Bengala si Alicia hinungda na pildi Bengala nga tumpang bato. Datay Bengala. Balikan ako sa ilang Australian Open Bengala Alicia versus Alex Iala. Sa first set ang mga igsoon na pildi si Alex. Sa second set didaog siya. That's why tabla. Nagdula sila sa final sa round set sa third set may igsoon sa final set ni daog yun may gala ang si Alicia sa 6-2 nga score may gala but karon basin ma-maintain ang momentum may gala sa atong pambatos Pilipinas kay nag-champion naman siya mga igsoon dito sa kiniabang Washington DC Open na tanaw na to ni karon may gala nining National Bank Open may gala dito sa Toronto mga igsoon kay dili ordinaryo kining iya may gala nga kalaban may gala nga si Alicia Parks mga igsoon usa kini ka black American mga igsoon onya kung magiskot ta may gala sa ilang comparison lang duha si Iala may gala versus kang Parks mga igsoon si Alex Iala rank number 20. But kini may gala si Parks, rank number 71. Ang ilang edad dili maglayo kay si Alex Iala, siya may pinakabata, batanon may gala sa 21 years old. 21 years old siya. But kini may gala si Alicia Parks, 25 years old po ni. Di isa maglayo sa edad. Sa height, di ba ni pahitay sa dinon, 5'9 may gala si Alex Iala, but kini si Parks mga eksyon is 6'1. 6'1 siya may gala. Okay? So, tanaon ta ni may gala ang ilang dula karong buntaga mga igsoon kay di mga oras ha mag-start ilang dula mga igsoon tanaon na to kung ibandila na usab ang plug sa Pilipinas iwaragway na ba usab dito may gala sa maya kiniabang Toronto mga igsoon atol may gala sa ilang dula karong adawa okay so tanaon na to ni mga igsoon kay gikan siya pagdaog dito may gala sa Washington DC lupad na siya paigutulapita may gala sa Toronto, Canada para sa ilang may galang National Bank Open WTA 1000 may gala. Okay? So, tanauntang ato may isong Garbos Pilipinas kung ma-maintain ba niya may gala ang momentum para may gala sa kadaugan na usab na makuha kung galing siya ang mag-champion karong adawa. Sige, at least may gala nga kiniabang lain na sabunya nga mahatag gadungog may gala sa Pilipinas kung mag-champion usab, may gala ang atong pambato karong adawa. Sige. Samtang sa pikas kabayan, pamutasan may gala itong kauban karon kay si Magnum Kia, si birthday girl, na siya karon di dapita may gala sa kanabang kwan, di dapita may gala sa Union Bank. Luwi kay mga tao, basig matingala mo, saka dagan mga tao di sa Union Bank. Dagan kay gapilang ang mga tao di may gala. Nangindahay in tao ni sila di mga gisoon sa ilang 2,000 pesos. Kanabang programang uplift mga galas pili sa Pilipinas, kining mga pobre, gamay income, kining mga angayan may gala matagaan o ayuda, na nangyawat in town 2,000 na nakaroon niya may gala, gikas buntag kadaon pa niya, nangatulog linya may gala. Kaya kagrabe ba sa niya itong gobyerno? Sa kadagan kayong bankos kalimutan, kadagan kayong banko di is Cagayan de Oro, di apaw kita ng bankong Union Bank may gala, nga usara kamuk banko di is Cagayan, gabay pagiging banko. Na nadagdasok ang mga tao na karon mga igsoon, gikan sa lalay mga lugar, nagikan sa Magsaysay, nagikan sa Lugait, nagikan sa Mantikaw, nagikas balingwan, hala dasok niya. Makaangkon lamang may gala sa 2,000 pesos. Nga ayuda may gala, na naghanok niya. Grabe ba siya kayo may gala sa kadagang bankos kalibutan, sa kadaghang bankos Pilipinas, kadagang bankos Cagayan, di pa mga ng gamay kay ng banko may gala. Unsa mag na ay anting-anting anang Union Bank na daslapasan may gala, na nga bulan sa init in town na ito mag-eksyonan, nga nangindahay may gala ka makadawat mga eksyon og 2,000 pesos.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pabuta ka na sa Magnum Kia di Abilanusa, karunga butaga. Samtang, pabuta sa may kala, kanyot sabi, kaya si, ato sa inabiyon si Kapitan Spencer sabi, kay karong adlaw may gala, starting kagahapon, Miyerkules, pinsa 5, hangtod Sabado, why tubig di as barangay Bugo? Ang naitabo, giconsider ni Kapitan Spencer karon dia, nga, kadto mga estudyante, kadto mga trabahante, pwede na mong di sa mo mutungas inyong trabaho. Dili sa mo mutungas inyong eskwela kay manarbaho tag mga eskwela wa mante mga hugas. Gapanimaho mantang bunot niya na may gala. Worse kung manimaho pag yung panghak. So, gitagaan may gala o kay gayunan sa atong kapitan niya napita sa barangay Bugo ni Kapitan Spencer nga kung mahimo, ayaw lang sa mo pang eskwela o panarbaho kung wag itubig. Kay kabikil magsigig kaayo may gala. So, karon mga igsoon, pwede ka may gala nga dili sa mo trabaho, dili sa mo eskwela, mangayla kang certification gikas kapitan, kay kapitan mo isyong certification. Niya speakers din niya may gala sa si Kapitan Spencer Kailing may gala de Napitas Barangay Bugo dito syudad. Kapitan, kuya, may buntag ka ni mo.
2: Kuya, maayong buntag o sa tanang tipamilaw sa Magnum Radio 99.9 akong kinukusgan.
0: Oo.
2: Nga anchorman karon sa kahanginan.
0: May buntag niya. Uga, salamat kay kuya. Now, kuya, pila kadlaw ng walay tubig ng inyong barangay niya? O unsay rason?
2: Actually, nagsugod ang pagkawala sa atong tubig gikan sa low pressure nga ito sa pagkawala around 2 o'clock in which nagposta morning daan tungod kay nakadawat ta og report nga wasting water lang but pasabot sa report nato sa Kaudi is tungod sa pag-awas sa matagripo nga naay mga lumot lubog tapos na ay mga balat. So we expect na water watching lang. Kaya siguro gi-pull out tong tanker nga ita og isa ka booster og naglimpyo lang sila. So pagka alas dos, wala na di ay lang water washing kundi nadaot ang booster 11 sa banting list. Og wala lang man kay pagpahibalo nga naa na di ay mo hinay na og hipots ang daot nga water booster na ang mga katawan wala nakaandam.
0: Okay. So ang booster pump mismo nga naa diya mismo sa Bugo nga buhay ka supply tubig diya sa inyong barangay, mo'y nadaot?
2: Yes. Kuya.
0: Oh, okay. So tungod ana, ang schedule gihatag sa water district is up to karong Sabado, pitsa otso.
2: Yes. August 8.
0: So taas-taas ka way tubig, wag itubig mo tulo maski gamay diya kuya sa inyong gripo diya?
2: Acto to be fair lang po, no? Na ay mga area nga lower.
0: May butulo.
2: Atong ikon sa kinataos lalaking babae, hinay-hinay gamay.
0: Mas hinay si ihi, ana?
2: Oo, oh, inana lang.
0: Depende siya si ihi, kay kaning kadlaon nga ihi. Kusog ba ni mo sulpot ni? So, pero depende lagi, pero kung depende pagiging hapon, pero mas kusog ang pressure sa ihi, panahos kadlaon, itandi sa ordinaryo nga oras. Di ba, kuya?
2: Yes, Kuya Magnuman.
0: Oo, okay. Basta kay magulang si ihi ang to, ang agas. Now, tungod ana, may consideration ka nga gihatag ngadto sa mga trabahante o sa mga estudyante. Kapitan, tagarotag explanation na na.
2: Yes, actually, ang atong inisyatibo ng executive order o sa kini ka praktikal o nakita nato nga apektado gyud ang 4,000 kapin almost 5,000 no nga residente individual nga kung asa apektado ang zone 7, zone 8, zone 5 o zone 6 labi na pod sa area pod diri sa Greenmark hinay kaayo and diha pod sa bahin sa atong area sa zone 4. So these are a big number aside sa katong aging pagkawala og tubig, mas dako ni ang apekto. No, and overall nakita nato nga naay ginay tubig ug overall po nakita nato nga majority ang apektado sa pagkawala sa tubig.
0: Okay. So what about sa mainom or pangluto? Wala gyud makuha gyud. Salig lang kita sa bottled water gyud mga baligya.
2: Wala gyud kay apektado ang ato mga water supply.
0: Oh,
2: like susama sa mineral water nga refilling naiuban nga naa pero dili gyud ka supply kay hinay kaayo ang pagsulod dito sa ilang water tanker. So nagihatag kita og inisyatibo kay nakita nako nga kung ang bata dili makasiar, dili makaligo, no, gamay lang gali sa singot, gali gakabuli na ang mga bata, ilabi na ang mga estudyante, no. So nagihatag tag EO executive order aron kini maka back up sad sa ato mga trabahador, trabahante sa kompanya o sa mga estudyante gali karon ubay-ubay na ang mianhi diri sa atong barangay aron dili na sila maglinya karong Lunes kay possible kung ang tubig kapag kawala sa tubig hangtod karong Sabado at least naana sila ay certification of absence gikan sa ato nga perma aron kini madala nila sa tunghaan ug ila kining mahatag pod sa ilang kompanya aron dili sila maabsidan ug dili makadaot sa ilang performance as a student or trabahador.
0: Okay. So ang netabo nag-issue ka executive order nga sigon sa dili mutunga sa trabaho o eskwela ba ka, kadto nga certification nga imong pirmado, mo lato ihatag nila nga gikan mismo, usa ka executive order yun, gikan sa kapitan, nga mapamatuod nga pwede ra sila nga di mutunga silang trabaho o klase tungod aning, I don't know kung matawag ba itong banmin nga kalamidad nga dili ta makatunga tungod kay presyo para sa tubig, kapitan, kuya.
2: Yes, Kuya Manny, no? Mo ka na ang atong rason. Then ato na yung i-attach ang atong EO sa certification of absence sa bata o sa trabahador. Aron, mapatunayan yun nga wala nagbuot-buot. Based po sa approval sa atong city leader, nga siya po ang nagpamatuod nga kana nga residente, kana nga tao, diha usa nga nagpuyuan ang area o apektado yun para sakto ang pag-assist nato o pag-certify nato sa usa ka estudyante o trabahador. Aron, kini pagpamatuod nga dili makadaot sa iyang pagkatao.
0: Okay. So sa kagahapon nag-start karon o karong adawa sa imong buhatan, daga na kay nagkuha og certification, kuya.
2: Yes, ubay-ubay na nga estudyante in town kay wala sila kay eskwela karon kay ang ilang gihimo nagtabang sila sa ilang lola katong walay papagmama kay naa sa abroad. Nag-absent, naapoy mga trabahador nga wala gyud apektado nga nabilar ka ganina nga nagkuha og tubig kunya wala nakatrabaho karong first shift, no, so nagkuha na sila daan para mahatag nila possible kung kinikinanglan sa ilang trabaho.
0: So for the meantime, unsay alternatibo nyong gikuag source sa tubig karon diha, kuya, gawas aning mga bottled water nga lugar di man puntanan gyud baka afford pagpalit niya na?
2: Actually ang atong pamaagi gyud nga inisyatibo noon naay isa ka busker nga gipaabli pod sa Kaudi nga kung asa na adikto ang mga naisakyanan, nagkalus silang tubig and then nanawagan na punta sa CDRMO, wala pa itubag karon nga adlaw and nangita tag assessment nga kung mahimo ang Del Monte Company makapadala og water tanker. And then ikaduha nangita pud tag pamaagi nga kung mahimo ang atong mga fire volunteer PP nga makahatag supply og tubig sa designated area nga kung asa naka-assign ang ato mga city leader nga sila ang mo-identify o sila ang mo-lead kung asa dapit naka-ready ang mga sudlanan aron ready na taksan. Unya, ikatulo, nag-andam na po tao fire hydrant kung mahutdan ang atong water tanker. Dili na sila mubalik sa Cagayan. Diri na mismo sa Barangay Bugo and we have I think 22 to 40 ka fire hydrant sa Bugo nga magamit na to panahon sa mga kalamidad, no?
0: Hmm.
2: Especially karon naalay ubay-ubay nga mga fire hydrant nga dili kaayo makahatag og source of tubig, pero majority ang fire hydrant nga kusog buhatag og supply. Aron paspas ang pag-supply sa water tanker nga mapahatag o mapadala sa atong mga residente kung asa apektado. So ang among kulang, kuya, kung mahimo, mapanawagan ni sa county, sa CDRMO, sa buhatan ni Mayor, nag-text ko sa iya gabi, murag busy siguro, Kapoy, Cape Town, naasig himo kagahapon nga PWD. So mapanawagan, kuya, magnumani nga tabangin ko sa pagpanawagan kung kinsa ang mga voluntaryo ng mga water tanker. Dili sila mabalaka na ay kusog ng mga fire hydrant kung asa limpyo o kusog ang source nga mo stock sa ilang mga water tanker. Aron paspas ang pagpadala nato sa tubig sa matag residente nga kung asa nakatapok na ang ilang mga sundanan, kulang na lang yun pag-supply sa tubig.
0: Ah, okay, so atong aghaton tong dunay mga fire trucks, mga private maka or labi na special, of course daman dia ang Del Monte nga unta makabag-abag sab sila kay kun may mo mabahin nato sa matag sitio da aron nga or purok para nga ma-supply og tubig. Kapitan, inana siguro ang atong himuon karon na alternatibo para sab nga may magamit para diya mismo pangluto na baka, panghugas baka, or even sa mga CR, kay apikig yun, pagwag itubig. Kuya, labi na kay Pinarama ni Kadlaw from Pizza 5 up to Pizza 8 karong Sabado.
2: Yes, as per as estimated no sa buhatan. Pero nakamonitor ta karon and dili lang sa nako ikuan sa kahanginan. But there is a reply from Caudi na dili na makaabot sa Sabado. Hopefully, ha?
0: Hopefully.
2: But still working. Kay kasabayan yun na po ang trabaho ni kagapon. And gani, wala ko gipasulot. Imbis nagdala kong Jollibee, ambot o ganun, maulaw sila, mamiksure ko dito. Napakanon ko raman uta sila. Aron din sila katulog. No, kay wala di kami tulog. Kanya magtulog-tulog sila dito. So muna nga, wala man kong gipasulot. Di wala ka og Jollibee.
0: Agoy,
2: so karon ang akong hangyo nga kumahimo mapaspasan no sa buhatan sa Caudi, and karon lang ang among supply, kuya, is initiative sa PWD ug senior citizen. So naka-post ang atong hotline nga ma-priority nato ang senior citizen og PWD unya naatay BDRMO nga gi plaster po sa atong kagawad si Bong Pipara nga kung asa naatay mga driver nga naka-ready unya water tank na 2000 liter nga naka-ready po sa atong pickup, then naay atong hotline kung kinsay makadungog ani nga senior citizen, PWD o uban pa nga mga buros or bedridden nga apiki gyud dili makagawas, dili makaagdo sa atong booster supply sa tubig, please tawag sa atong hotline nga naka-post sa Facebook sa akong page para at least ma-take note sa atong focal person para maka-deliver ta dito gyud sa ilang balay sa tubig kung kinahanglan masuplayan sila. So katong naay mga sakyanan nga kaya mo agto sa booster at tinabangat na lang sa dili lang sa ta magpaabot sa water tanker, at least naatay mga movement kay kini dako gyud kaayo o katabang kung kita magbayanihan tinabangay for the meantime.
0: Ato sa agaton po da kapitan, kuya, kato bakang mga naabakay ganegosyo dia og kanabang mga bottled water na kung may mo, pwede silang mudisplay niya. Depende lang sa maka-afford mo palit para sa makasapar-sapar niya sa inyong barangay, kuya.
2: Yes, naana po yung nag-volunteer ng mga kaigsuunan na to na dili apektado ang ilang refill station.
0: Oo.
2: And gali, murag nag-post sila sa Facebook, panawagan nga kumahimo katong walay tubig na dili makainom kay mahadlok pagkuha ng tubig sa fire hydrant or sa ginatawag na to o booster nga gihatag sa Caudi karon. Pwede ra baka pangayo kung makahatag sila o water nga mainom. So naana, nag-initiate po ang atong kaigsunan. But we still keep calling the attention of all our volunteers sa Bisag-Asa, this Dakbayan or sa Misamis Oriental. Kuya, please, tabaluko nga number one ang inyong stasyon sa pagpanawagan kung mahimo. Tabangin mi kung kinsa manggali available ng mga water tanker. And we rest assured nga we put that in attendance nga makahatag mi o ginagmay nga pagpakaon, snack, kung kini mahimo na sila diri sa atong barangay.
0: Okay. So, Kapitan, Kuya, Spencer Kayling, sir, salamat kayo. Gawas ko doon na pa'y panapos pa yun. Ngaminsay mo, labi na sa mga estudyante o mga trabante na nangalanganin sa tubig o di makatrabaho, di makaeskwila, labi na niyong i-issue karong executive order, Cap.
2: Daghan kayong salamat sa tanan nga tigpaminaw sa akong barangay Bugo, sa akong mga kaigsunan, labi na sa mga ginikanan, mga trabahante, susama nato sa atong mga estudyante, kalma lang mo, si Kapitan Nalingkamot. Bisag pila lang ka oras ang atong tulog karon, kabalo mo ang pagpaningkamot sa inyo, Kapitan. And kabalo ko sa trauma nga inyong gibati karon, and we try all at rest assured nga ma-supply nato ang tubig nga inyong gikinahanglan. Kalmado lang si Kapitan kanunay nagmonitor o maningkamot ko nga mahatag nato ang tubig, ug dili lang nga magsalig ka sa water tanker kung naipadala sa ato sa Bugo, but nagmonitor ko sa area sa booster number 11 aron mapadali nga dili na makaabot sa Sabado ang pag-ayo ni ining. And magmahinahon ta, kalmado ta, ug kanunay ta magtinabangay. Akong gihangyo ang matag silingan ang mga sakyanan, balihog dili lang ta maghinangol kung naa magdali tay sakyanan nga makakuha tag tubig dito sa atong booster, balihog bisag ginagmay lang nga galon nga makahatag ta sa atong silingan dakon ayon og katabang. Daghang salamat sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw, Kuya Manny.
0: Salamat kay Kapa, Kuya, og mayo gabuntag di kanimo. Inabate may gala ang kapitan di sa barangay Bugo ning atong syudad nga nagabugtaw gyud mga eksyon para may gala matamangan ang mga katawan di sa barangay Bugo tungod kay nadaot may gala ang ilang usa sa mga booster pump or kagahimanan sa kiniabang COWD diha may gala sa pumping station na di sa may barangay Bugo. Nadaot. So, ang tubig problema. Naiginagmay, naimutulo, naipapay, wangit tulo. Nga, matod pa kung naitulo, burasang tulo, ihi. Na, depende si ihi. Kung ihi, inos kadlaon, kay pressurize kayo. Pero ihi, kahit panahon ng mga orasa, murag luy-luy pas na nga batay, may kala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Murag ihi, amo, mga iksoon kakusog. Matod pa ni Magnum kaya, sir, o sumay, ihi, di sa amo. Eh, ko, hinay. Hinay ang ihi mga igsoon. Itandis ihi sa tao, may gala, panahos ka daon, kay tulbong kayo. Krabi ka tulbong kayo kung ihi ka daon, may gala. So, diha karos may barangay Bugo, kung ikaw karon diha, trabahante ka, magliisod kang trabaho kay lamigsing biya, di ka kaluto, di ka kasiar, di ka kaligo, di ka kapang, wala tanan. Di ka magkapaghimalamos, may gala. So, manimaho kang panghak diha. Mo trabaho ka ba kay Gison nga panimahong bunot?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, ayaw lang siya pwede ka mo excuse sa trabaho or kanabang di lang siya kamay gala mo eskwela sa kay laibe na mo eskwela kamay gala nga way ligo baya. Manimaho baya kang panos may gala. Kalamigsing basag kayo mga Gison nga mo trabaho ka nga mo eskwela ka guwa kay huwag kay kaligo mga Gison. So, manimaho ka na yung bunot may gala. So, pait kayo siya kung manimao ka ng bunot. So, ang imong himoon diya, ayaw lang siya og trabaho. Ayaw lang siya may gala og eskwela. Mangayaw ka ang certification at tukas opisinas kapitan, tagaan ka man niya, kaya nag-issue naman siya kung sa executive order regarding ani, aron nga mo'to i-attach ni mo sa pagtunga ni mo, nga nung wala ka makatrabaho, nga nung wala ka makaeskwela, kay lagi kiniabang nagka-problema mo sa tubig, kay up to pizza-otso pa na niya. Nga problema mga igsoon. Hangtod pa na speed sa 8 mga gala. Mining karong Sabado na pikikig kayo tubig mga gala. So, katong doon ay mga refilling station niya outside Bugo, pwede mo muwato mo dito. Display mo niya silang plaza o. Oh. Ipanuding-duding yung tubig niya. Naganagin mo palitan na. Parking ka niya na ay butangan mong porsel tubig. Ay, attack na ang tao mga gala. Di na mag-matter kung pilay presyo or magastuhan sila. Importante nga na tubig.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, inana lang mga Egson. Kay apiki karon ang barangay Bugo, may galaway tubig nila. So, unique sabne. Kay pwede kang mutrabaho, dili mutrabaho, dili miskwila, kuha lang kang certification. Pirmahan sa kapitan nga nagpamatod nga pinagi siyang executive order, pwede kang di mutrabaho o miskwila, tungod ka way tubig. Gikas tubig nga problema. Anto sa tanto na pita mga Egson sa kiniabang sa kaumahan as magdumpership lang ka niya. Kay naakaroon niya may gala, nagbukas na karoon niya ang agrofair o fiestas kaumahan may gala na niya katong mayor sa Dakbayan. So, gikan sa problema sa tubig niya sa may barangay Bugo, ngang kakusog mo rag ihis amo may gala na okay rag ihi mga igsoon nga kanabang ihi may gala ka na kainom sa tubig butong, kusog ang agas. Dabi kon ihi may gala kagibusaw. Ha! Ihi may gala kagitagiti. Pastilan nga tulo kada may galas ihi. Diyan tanang ihi may galah. Anto sa totos kaubahan be. Nadas magdumpersyon blanka, magdumpersyon.
3: Magdumali, natalini ka rin sa Kilibang at mismo nga Gaston Park, Magdumali.
0: Oh.
3: Araw at lawag ito ang pagbukas sa Kilibang opening ka rin sa pista sa Kaumahan.
0: Oh.
3: Yung sabton nga mga produkto sa atong dagbayan, nagtipog diri Magdumali ka rin mga panahona.
0: Oh.
3: Sino naman sa kundi lang gusto ka o sa mga lamig ka din ni Magdumali ka rin ang Bulanghoy.
0: Bulanghoy, ha?
3: Bulanghoy, na Bulanghoy din ni Magdumali.
0: Sa kanagkoda.
3: Kaling ka na pong dito magulo ba?
0: O si Bulanghoy na katumang gitali na ba?
3: Bulanghoy siya Magdumali. Lami kayo nga pagkaluto sa Bulanghoy. Kaya gikudkudkud siya ba? Mm. Kaya butangan na siya kalamay. Kaya bitaw, lami bitaw kayo Magdumali nga pautang-butang sa tunga bitaw.
0: Butangan siya. So gawa sa na mga... Magdumali ng tunga.
3: O mga produkto rin sa atas dagbayan, ang ilagay na display dahil din ni Magdumali. Gusto kang mais.
0: Mais na
3: siya. Natay mais din ni Magdumali.
0: Yellow corn.
3: Gusto ka all, yellow corn. Gusto ka saging, natay saging.
0: Nay saging ka tindok.
3: Tindok. Kasante ka ng butong, oh. Lami ka ng butong.
0: Tindok ka saging na, ah.
3: Kasapa naman ni Magdumali, sapa, masapa.
0: Kaila kag tindok la.
3: Na, kaila, kas tindok ka saging. Lagi din sa forma sa ordinary na saging.
0: Nag-inusara rin sa kabok, dako kayo, pero busok.
3: Palayo sa kong may Magdumali kay nagsugod ng programa noon. Nadili ang mayor sa nagbayan ni Roclaris Oy.
0: Nadili
3: si Saato Magdumali, si Sir Dapa.
0: Nakaiskot magkagbutong niya. Nabay butong niya kalibahon?
3: Limbahon na butong. O ako'y nakita pa man na limbahon.
0: Di ba ka na limbahon mo na tambal sa sira?
3: Lahi naman eh. Ito din, katungod na rin na butong ba nga imong makita dito dyan sa mga, nalangit sa mga lubigid nga kasagaran makita na to.
0: Basta kay lubing siya.
3: Oo na, siya din eh.
0: Kaya mabutoy ka pangitaon sa mga lampingasan itong limbahon.
3: Ah, lahi, masal ito na butong ang pangita kay, mas tindot ka butong Magdumali.
0: Si Magnum Ramon, huwag na yung kapangitaon, masamakana sa Divisoria.
3: Ah, kaling taga-bukid mo ito pa ni Magnum Ramon, kaling taga-bukid mo, ulit rin din kapangitaon ng butong.
0: Huwag na siya, makana sa Divisoria, pangitaon niya itong butong, katong butong nga dili, katong butong sa balo, katong butong basa, katong yung makakuan yun. Makadugang-dugang ba?
3: Sabay butong ikaw sa butong ng Kustal, Magdumali, sa sabi isa mo inumog tubig butong yun.
0: Sab-sab yun.
3: Sabi yung tao lagi, wala yung hukaw bitaw sa mura ba nagtaga-desirot to ba?
0: Muna ay sign sa taong lampingasan, basta kusok mukhang butong.
3: Sabi yung kayo sa gilid kauhaw, gilid kayo sa butong, ha, Magdumali, ambot lang ka niya. So, talang mga produkto ha, mapalit na ninyo din eh, Magdumali, sa ato mismo karon na Magdumali din eh sa Kiribang St. Agustin na simbahan, pwede mo muhani din eh, humansimpan niyo sa St. Agustin.
0: Oo. Oh.
3: Pwede mo gawas din eh, talang mo fountain nga, gawal-bulbo din yung fountain.
0: Uy, naigulbulbo din
3: ah. Gawal-bulbo ang fountain, naman gawal-bulbo.
0: Oh.
3: Ayan din mo ta Magdumali lugar. Kiribang aya lugar din ta Magdumali mo. Hindi mo lugar dayon sa Kiribang mga pamahagi.
0: Oh.
3: Nga maligaw ta Magdumali.
0: Oh.
3: Ato City Police Director ganyo, ato sa inabi yung gaway.
0: Hmm.
3: Ato City Police Director Magdumali. Kasi mga preparation on niya.
0: Sir,
3: Magdum Radio lang sir, Magdum Presid Blanca sir, kumusta? Preparation on niya, ubuksan na on niya ato mismong Higalay Festival, Karel Paiser.
0: Hello, Colonel.
4: Kario.
0: Debutang.
4: Bolivar daw. Natay ko, ano, deployment sa itong personnel. Before ta mag-deploy sa personnel, mag-conduct sa open briefing para ma-plaster yun ang sa security nato sa opening on niya.
3: So, usay, kuwana, usay mga plastado, labi na karun, na inay sa ito, opening sa pista sa baryo, sugod naman niya mga kaliwakan. So, ato mga personnel, ani sir, sa 24-7, yun ta, matutok sa atong palibot.
4: So, naman tano, naman tayo duty nga 24-7 na as instructed sa atong regional director Brigadier General Christopher Abrahano sa atong mayor nga i-secure yun ang mga activities sa atong fiesta sa Cagayan de Oro. Atong mga persona ay i-deploy na to as request as required nga security personnel nga iputang na to.
3: Pero nyo, sa ginabawal niya sa opening sa ato mismong Ikalay Festival niya sa Rio de Oro Boulevard, unsay mga ginabawal na to, sir?
4: Una-una, no, ang katong magsusutong kalo, magdalaw bakbak. And then, unya, naman tayo briefing, deployment briefing, nag-invite to sa itong mga, sa inyo, sa media, para ma-lead out na mo kung unsay ang mga gidili o unsay mga palisiya dito sa unya, umayta po.
0: Pero may misahe. Ipagutal kang Colonel Pahi kung doon na ba'y signal jamming ang may tabo niya?
4: Ah, wala tay kanu niya, wala. Signal jamming. Nalang tay request sa kuha ng atong pinaka-importanting gi-request for approval sa atong city mayor na tay gihatag na tay gi-submit yung recommendation.
0: Ah, I see. Sige, Colonel, good luck ko niya. At least all systems...
4: Wala tay kanu niya, wala tay signal jamming.
0: Sige.
4: Ako lang no, this is a festival man, pista sa Cagayan de Oro. So, ang purpose ani is malipayon, magsadya, di ba, ang katawahan. So, ang ako lang is sa mga katawahan, mag-cooperate to, oh, kung unsay mga lagda sa atong local government, unsay mga kwan sa atong mga national agencies, security, personnel, mo subay lang tam, subay, para hapsay ang atong pagsaulog sa piyesta sa Cagayan de Oro. Happy piyesta, no, advance sa Cagayan de Oro. Salamat.
3: Sir, thank you kayo. Colonel Victor Pahay magdumani. Atong City Police Director, may atong na...
0: At least naglaro na ito, nga wala signal jamming.
3: Wala. Oo, oh, wala, magdumani. Kunya, katong mga hilig-hilig mga kalokalo, ay na mo kalokalo.
0: Ano? Katong may hilig-hilig kalo niya mag-riban na yun? Mamani, matupan ni Vice President Sara nga kaming nga kalo niya mag-riban-riban. Kabalo na tadaan na.
3: Ibu, mau na mag-riban yun niya.
0: Oh. Ay,
3: dala
0: sa mga magpag, dala magpag, basi gadalag purok na yun. Sa bagay, dala na, balon, ano siya ba?
3: O, yun, may mga nga rin, magpagpag, magkalo, magsisal sa gabi, dako.
0: Mga ibang gabi, iba, sa maling tamahan namin sa gabi, gariban.
3: Eh, baga, di pula kag mata, magkala mo, sabi.
0: Mura mo, siguro, pakatumpa, siguro.
3: O, ay, kay na, sa barangay bala, sa sinipayan na, o, alis na, manang, eh.
0: Sige raw.
3: So, tama na, tuba dali magdumani sa bayana?
0: Ha?
3: Tuba, patuba. Lang iyas tuba, oh.
0: Uy, gwapo ng tuba. Bagong dawat.
3: Ikaw daw nung magandang tuba?
0: Kinsa na eh?
3: Dali, magandang sila kahilig kong tuba siguro.
0: Tuba? Kultiar, takamang mong persen ang lami sa tuba kung imo na siyang butang nag-ice.
3: Wala, ayisan ang tuba?
0: Oo.
3: Wala, kakulay mo magandang magdumani. Karong pagkukugan mo, gala magdumani.
0: Sa pila ko katuwi, gaino magtuba, magdumang persen. Gabutangan ko nag-ice. Tamlas kayo, bisag bahal.
3: Oo, maulagi na sila.
0: Ikaw, kadi bang ka lagi mahilig ka ng pinobre lagi ng klase sa ilim ng
3: mga. Ay, dilihilig na pinobre nga mo.
0: Pag inom mong tuba, butangig ice, di ba? Makaingong ka, pakalami. Kuter,
3: siguro mong kasabot. Kuter. Kuter, kuter.
0: Ay, man tong kuter. Kuter, imong hawiran ni imong pundiyo, niya, mag-inom ka sa tuba, kuter ni tawag anak. Kaya mo na mag-ihawiran ng imong pradols. Ring the bell ba? Muna sa kikimotel. Lahi mo daw sa inyo di sa syudad, kaya inyo maging batil-batilon. Samos, Mario, pag inong kang tuba, ibloni mo, hawira ni mo yung ringgabil.
3: Oh, so, din ang mga nindot kayo sa mga produkto magdumani, labi dag mga utanon kay pasustansya kini sa kalawasan.
0: Kada, sakto na.
3: Pangsumpay sa kinabuhi, pasumpay sa edad.
0: Baba.
3: Gusto kang kalabasa. Gusto kang kalabasa, gusto kang talong, gusto kang lagway, gusto kang... Puso sa saging.
0: Kana, lapo na.
3: Napo sila lutya magdumani.
0: Kana?
3: Lutya.
0: Lutya?
3: Lutya.
0: Napo na isagol sa manok di saya siguro.
3: Nakay din lutya magdumani o.
0: Sani?
3: Okra, okra.
0: Agay, muna yung bagay sa imo mga persen. Ayaw to ang imo kapangayoon sa ako. Ganyan na sabitang.
3: Kana, sana. Bulabog na sa tanay. Galing sa ilagan eh.
0: Ayaw to. Kaya sekreto ka magiging doon sa ako yung stable. Sir, na pa to? Kana, kana, kana okra. Muna yung tumag sa imo mga pangayo. Ganyan na.
3: Tamay kayo. Mana? May adlaw na. Surat tagay nasig maasa ta mapaingon na to yani.
0: Okra mo pa sana.
3: Ma'am, may buntag magdumra jo sa mga produkto gikan sa barangay Bayanga karon nga gi-display dinhi sa ato sa Gaston Park.
5: Kani alok pati sir, antay ka sir man ay tawa na spring. Kani na sa loyot kamo kitap nga pay finger. Nga mo na tuwa na po dayoy ano string bean, talong, kalabasa. Dayo na dayoy among milon. Pipino, okra.
0: Ano, pipino lumi na.
5: Mabo na yung suka nga, kanay, linoto na ni siya,
0: gibutangan
5: na ni siya o...
0: Sukas di bunyo?
5: Kaya namang ipanakuta na na siya, linoto, sir ba?
0: Dili itong sukas di bunyo?
3: Dito yung sukas di bunyo, ito'y apil.
0: Halang mo to?
3: Oo, so, sa pala yung, barato rani karun, di ba?
5: Oo, barato rani, sir, kaya mo harang manggining apo.
3: Oo, inyo gining kanong.
0: Wala kami na. Wala kami na. Wala kami
3: na. Mao mo ginamakamahal magdumani ang magkumpra pa.
0: Mau gani? Patok pa mga. Patok pa kasi mong ginan siya.
3: So, patungan na ni mo. So, para wala ni patok mong magdumani, ilang po galingon na din ng mga produkto.
0: Na ba'y patulan na niya?
3: Patula. Na ba'y patulat eh?
5: Wala.
0: Sayang patula. Lamik kaya na.
3: Kasi ito sa pikas magdumani na. tula siguro dito sa lahing
0: ka. Tula, sultihan ta ka magpapresyo. Pagluto, ana, pasagdala na ni muna siya, gutaro na ni muna, siya lang itanan, tubig na iyang kagalingon, muna ilamik kayong sabaw. Kung sa gula mong tinapa or miswa ay sauce.
3: May kayo magdumani.
0: Makapanipa kasi mga ugangan, magsurang-surang si mga tumangan.
3: Ay na, mong saging naging pangita o.
0: Dara, dara.
3: Ay, God man, lahi man nini.
0: Pangunta na, last manang.
3: Saging murado man nini, saging murado.
0: Murado, abo na paborito ni Magusik Fred.
3: Ah, saging murado.
0: Pangunta na, last manang, nabayang kan.
3: Pwede nito sa barangay, sa nga barangay ni.
0: Oh.
3: Ay, dagal yung prutas sa barangay gusa magdumani.
0: Ang sana, prutas?
3: Ang gusa, dagal kay prutas sa gusa.
0: Hagas doon ni prutas niya.
3: Na, lagi mo taon na gas ba? Ay,
0: prutas niya.
3: Amang gusa, ikaw ulit, taga-gusa, ma'am. Inyo ni. Ah, di. Ma'am, usit nga. Ay, ikaw ni prutas sa gusa, nga sa man, dahan na kayo, wala magkita po.
0: Agi ko, pra.
3: Dapat na yung gusa, ang sa man nila.
6: Nahi farmer sa gusa na mo, diya sa pitaw sa upper, dagan.
0: Ay,
6: mga farm na mo, diya
3: po. So, sa man ninyo mga prutas din eh, ang paligyan ninyo karon. Sa isa ipang salta niyo.
0: Marang, marang.
6: Mangga, naisaging,
0: Mara.
6: Kani dahil yun ang mga kuha, nangka, nainangka. Kani dahil yun sa kaning kalamansi. Amuhan ang mga product dito. Sa kuha. Kani, string beans, ampalaya, mga gulay, mga daon-daon dahil five fingers o tangkong.
3: Apo na po, isang presyo ni?
6: Igo-igo na po, sir. Kaya ga, among ka i-support kay ang mga farmers manggit na mo dira sa kuha. Ang mga farmers manggit may nagkuha o mga product sa gusa. Sa...
3: Pila mo ka adlaw din magbaligya?
6: Kuha, sir. 1 month.
3: 1 month yun.
6: Oh.
3: Kumusta mga halin?
6: Okay po.
3: Okay, halin.
6: Okay, sir.
3: Ah, okay. Sige. So, saan yung pangalan na? Ma'am?
6: Marifest Lagod, sir.
3: Oh, si Mama Marifest. So, ang puso saging ba? Tagtilam ng puso saging. Lami ni puso saging. Gataan, magdumali.
6: Hindi man ang buok.
3: Pila?
6: Tag-20 ang buok.
3: 20 sa gabok. Ah, so...
0: Kalaman na muna gataan pag kalami kayo.
3: Ayutan na mo. Asos, grabe kayo na magdumali. Oo. Oh. So, nindot kayo magdumali. No, at least nga, dagan mga produkto. Kung gusto mo muna ni Mas Gaston Park, kay magtanaw mo shower nga gaulbul ko.
0: Oh, kana.
3: Tanaw sa dahil mo rin mag-gas mga prutas.
0: Prutas o o tanong ka ulbo-ulbo sab.
3: Lindot kay nangka magdumani oh.
0: Kanang nangka.
3: Nagdalag nangka tong kita mo nagdalag nangka tong yaging adlaw. Mahilay lang pangaon dia sa Magnum.
0: Oh.
3: Ana ko kadingan nangka lami kay gikan ni dapit ito sa Ligon Cementerio gi pal si ko.
0: Aka na tambok na.
3: Lumba, lumba.
0: Tambok na basta Ligon Cementerio bisa kada kalamong gay basta dia sa Peter ko. Tambok na.
3: Lai ba tong nahulog si Apple kay.
0: Ah, stay lang sad ba.
3: Oh, so nindot di siya magdumati, no? Nakti siya nga kilibang pamahagi. Natipok ang mga barangay nga naay mga produkto gikan sa lagalaing-laing barangay. Interland barangay, bisag dili interland kayo. Naay mga produkto niya. So, muhani mo din eh, suportahan ang mga maghuma. Mupalit ka sa ilang mga produkto. Dagko kayo ang saging, dagko kayo ang mo mismo makita din nga mga presko pagi kayo nga mga produkto.
0: Wala yung durian diyan, barang, wala?
3: Wala.
0: Wala yung durian? Barang.
3: Nay marang magdumani.
0: Uy, marang nga dagko ha.
3: Dagko kay marang oy.
0: Kasi ka tong marang ang kunod burang gipos tiki ba. Nagbek eh.
3: Pagabay mo oy, wait ulit.
0: Dal mo burang gipos, burang gipos amo ni kadag.
3: Na na. Dagan kay sila og lamia sa marang oy.
0: Marang?
3: Oh, marang lami kay mo paborito.
0: Sikreto na mo persed, abi nimo. Katong gi sikreto mo sa kung table ka ganina, nga gapangayon, marang rang katapatan na ug ukra. Marang.
3: Palukop na gaya to lekas.
0: Marang ug ukra, mo na yung sikreto ihatag ko sa imo na.
3: Palukop na. Kasi wala ta ni karon kay tarayong istorya.
0: Di ka na ma ang ayan pa muhungong. Di ka na muhungong pa sa akon sa kung table bago mo dool ka muhungong.
3: Na
0: na. Dapat na sir. Napal imo di ang kape. Ma'am, di mo treno, di ba sa mga ka?
3: Para yun, sa tamang gumani.
0: Para sa kung bisto ka.
3: Para yun pa.
0: Sige.
3: Matabilang lang.
0: 50.
6: Ang dagko.
3: 50,
0: ha?
3: Pariyara man
6: to
3: kadagko,
6: sir.
3: Naman kayo, pag-opli ni mo, puno maka nagsulod.
6: Di ko sure, sir. Uy, kay.
0: Di sure, sir. Mong okmon yan, di mo paliton. Wans, mo palit ka. Kung di mo ng okmon,
3: ha?
0: Consider palit na na.
3: Di pwede abriyandaan ba? Bawal ba abriyandaan ba?
6: Ay!
3: Bayran daan.
6: Bayran daan.
0: Napay usahay magmumpersin nga ilabang kumot-kumoton. Usahay mo ingon nga,
3: bitaw,
0: ma'am, Marang na, ayaw pislita, dili na susos babae ngayon yung pislita. Salbahis mo nang
3: umabot.
0: Mupalit, pero pislitan ba? Kung tulog ka tao, mundungag pislit, lata na yung marang.
3: Hindi ko lang patos kahinog, kahinog.
0: Nahinog naman sa sigig pislit, sigig. Tanaw, lagay pislita. Kedili ni... Pastibahin ka ng tao sa
3: ayo. Sino, kapasilag ka nga kinabuhi kinipit. Maumanggit pa ng batasan atong Pilipino.
0: Mulag eh.
3: Dita nga mo hawit, magkita magdumani.
0: Ano, ayaw pislita. Wanto, butangan na nung sa inid siya. Ayaw pislita ka. Alata naman yung...
3: Ah, hak, nagiti ka nun, no? Sige, so, maulang magdumani. Ah, din na si Mayor Clarice Oy.
0: Diyan siya, ah.
3: Naari din si Kapitan Marlo Tabak, naglinambit man yung magdumani.
0: Oy. Si Butay ang nasiyo.
3: Naglinambit man yung Kapitan Tabak.
0: Oh, hindi kayo problema ni.
3: Nag-number 4 man yung Kapitan Tabak pag dumani.
0: Number 4 siya?
3: Kasi nakapal
0: doon. Number siya kay Ismael niya. Pero buto ito, gahinuktok. Ito sa Kustal, gahinuktok. Tawa na gahinuktok. Sige, mag-ingon na nga. Kuy, sino kuy ba? Kuy, tabaki kuy ba? Siya na, maram kang labaanad. Yepaloat kuy ba? Ay, naon sa kamaburang kang labaanad.
3: Mayo, sino hindi ka magdaom-daom ba? Kaya pag-ingon nga na. Naanak. Di automatic rin ka makuratan ka. Ano na yun? Yabot na.
0: Eh, sige, reklamo. Mura ka maglabanad.
3: So, Kapitan Marlo Tabak, Kagawad Kinibang Ligaspi, Kagawad Roger Jir Abaday. Dapat si Kagawad Abaday. Roger Abaday lang rin siya magdumani. O, Roger Abaday. Ano, ba?
0: Jir.
3: O, ayun na butang yun. Jir kay... Makaduha man niya. 2 times man magdumani.
0: Kaguha mo. Halangal. Masa naman. Duha on. Masa ibis kay Jir. Ay mo mag-jir-jir. Kalay-kalay.
3: Labat
0: Roger Abaday. Dito na. Roger Jer. Dugangan pag yung 2 times aron mahimong Jer Jer.
3: Dili ba na kay mo ba yagin nakasagaran sa Madunga na dugangan magin nila magdumani.
0: Dugangan yun nilang usagin ka Jer.
3: Agkaunsa ba sa ang dugangan Manila. Tanawa di agkabastos dahil ano sayag paminaw kita.
0: Wala na nabutang yun ni Kagawad Roger Jog Jer. Kay dugangan pa man yun. Times 2 pa man.
3: Tapos si Kagawad Antoy Pascual. Oga Kagawad Ligaspi, Oga sa Apo, magdumani Bernie Kinibang na Apo diri karon sa area. So wala magdumani, kasi gusto mo bisita, ani mo diri. Gusto mo butong na tubig sa butong lunlun, na dini magdumani. Gusto mo ga Kinibang Papa, Kinibang Sweet Corn, na dini. Ani lang mo dinis Gaston pa, timba mo na, tuman timba. Gawas mo dinis, tapos fountain nga gaulbo-ulbo. Ani din mo dinis sa mga pagka. Ngalamian kayo prutas mga utanon
0: kana.
3: Na nagbaha din ni karong mga panahon na nagadailaing barangay nagdisplay nagit sila magdumani.
0: Oh.
3: Kasukasan magdipasidlang ka sa balita og serbisyo magdumani. Rapido,
0: rapido. Salamat magnumpersed sa umahan may gala. Kuy ginukong mga produkto utanon og kining prutasan. Kag kanina magusbuntag, kahit mas persen ni Dol sa likod, sabi na kung si Tuyo nga, uy, gilipot man siguro ni style ani. Ni Hong Hong di ay. Napatay mong kape, sir. Magnumpersed, kanang kape, ikabalita na kanang marang, kaong ikdikang marang, kaon na ng saluyot, kaon na ng ukra, labi na ukra. De, kada makapangita pag maghunghong ka pa.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Uy, ginoo ko, mga Ikson. Taysa, may gala, before si Magnum Angie, ah, nag-start na ang dula, may gala, ni Alex Iala og ni Alicia Pax sa first seat, mga Ikson, daog may gala si Alex Iala, 6-1. Okay? Sa set 2, second set may gala, humana mga Ikson, bawi sila, nagtabla. Nidaog na set may gala si Pax. So therefore, din sila magdaog sa third set mga Ikson. Kamula ng dula may gala. Kinsa ka nilanduhan niya ni ang budaog may gala. Kagiabot yun sila mga Ikson sa third set mga gala. Okay? Set number 3 na, nagdula karon ng going may gala, 15 mo daog pabuta. I-check sa nato mga Ikson si Magnum Angie, kumusta ang preparation niya karon may gala sa gala ay grand launching unya may gala. Then pagkaligre, pagkabibo gikayo diya mga Ikson unya mga gala diya sa may Rio de Oro. Unsay mga preparation diya, niya si Magnum Angie Alzado sa location. Magnum Angie, go ahead.
7: As magdaman na ni mga panahon na sa itong kapagbunitoy karoon sitwasyon din sa may buntod nga entrada sa Rio de Oro Boulevard ni atong anak kaya na grabe naglagitinggit niya sa init magdumani mo hangi pong ma-experience karoon pero walay makapugong sa mga personahe magdumani nga gi-detail po na din he ito po nagiging kay kinahangay lang apason na mahimog yung preparado ang tanan kay unya na nabagod sa hapon magsugod ang kalihukan din he sa may Rio de Oro Boulevard sa may buntod entrance alang sa Higala Festival 2026 launching na magdumani di ina sugdan kini Santos Misa din na doon din mga programa magdumani nga himuon po dayon aduna din po yung mga kaning fireworks display niya pagasundan din po sa mga performances sa mga dinapit po ng mga celebrity guests gani ini ni mga panahon na magdumani makita man niyo din karon sa tuwa pong magdum live sa samtang sitwasyon po da karon din sa may Rio de Oro Boulevard nga
0: ubos-ubos kan kamera
7: oh init gid kay magdumani ambot na pud ka wala, medyo maka malipay siguro gyud hapon ta magdumani no kay init man karon so buto sa niya hangtod sa gabi eh watay pagulan niya itong ma-experience kaya pait po kayo kumukalit yung bundak ang ulan no mahumod na magkanta-kantar ba punta
0: magkakamba
7: ay makijam magnumani so din eh makita ni mo karon sa ito pong lokasyon init yun kayo magnumani so unta magpadayal lang po ni di man ta malipayon nga sobrano sa kainit pero kung inaanay magdumani ba mas arang-arang naman lang po nga init kaysa sa mubundak ang ulan kay mga humod magdumani nga ito po rin po mga bisita o ito po rin po mga muhimo na sa pagsaksi inili po nga Higala Festival 2026 launching karong gabi una din sa may Rio de Oro Boulevard so makita ni mo magdumani na ano yung mga persona na ito din sa kaning CDRMD kaya mga sakyanan na imo makita sa itong live dayon naapod yung mga tents na nga gipang himutang kani naapod yung mga tents para sa mga kani-kani mga negosyante o kani mga partner po magduma money nga sponsors po nining activities dayon naapod rin po kay mga dagkong sound system karon o mga truck nagkarga kaya lagi ginahimo karon magdumani ang pag-prepare pag blaster sa sound system o sound checking dayon na makita po nato mga kaning portable nga toilet or portalet magdumani nakabutang na blaster na po din he sa atubangan nga bahin diya dayon ang mga kaning kahimanan po para sa stage kamulo po yun po magdumani ng ipang atag magawat na to kuha tamang sip magdumani kay kagabi ng mga alas 12 ang takna sa kagabi or nagahimo munta sa pag agi po din sa dalang JR Bora. Doon ang mga sakyanan nga doon nagya po yung mga karga ang mga dagkong mga equipments pa sulod din sa Rio de Oro Boulevard. So, mulag 24 hours ang trabaho sa uban magdumani no. Para nagpuli-puli lang po kahit sila. Makita nyo karoon ang kanang mga nangalsa, mga taga CDRMD nga nag-ibot po sa pag plaster sa kanyang mga barikada. Kaya di man sila pwede magdumani no nga kaning all access lugar mga katawan. Napoy kaning kuan distance nga dapat limitation para di pud nga manaka ang mga tao sa stage dayon na napoy separation pud magdumani no para sa itong mga dignitaries o sa ato din po mga officials nga magsaksi sa kalihukan so awa dagko kay mga lights yan ay mga sound boxes karon magdumani na din
0: he
7: oo kanang nasa stage magdumani mo makita ko ng mga staff
0: diya magperform unya diya ang mao mga banda.
7: Oh, di na magdumani, di na mag-perform unya. So, mali yung makita na mga lights po karon pang taon. Pero ang stage magdumani, ang atop na na,
0: ipapatindog na siya, ipasakar mo nila kulang ani.
7: Oo.
0: Kaya masayon man sila mag-install kung di pas ubos. Pag kumplito na, isang atatus taas ang atop.
7: Oo, magdumani kay para dili na po sila malisdan po nung magkat-kat-kat-kat, maghagdanan-hagdanan. Kani, mas kung maghagdanan man sila, di na po kayo hilabihan kataas, magdumani ang gikinahanglan. So, muna karon taliwala po man niya sa kainit sa panahon, na dini po no, labi na sa may Rio de Oro Boulevard, kay hawan na ba, walay makasalipod sa ilaha, walay mga punuan sa kahoy, kay hawan man ang dalan yun magdumani din, he, kung din po nag-occupy po nila ang tibok yun, no, space po. Aning, pipila lang ka mga metros gikan sa entrance sa Rio de Oro Boulevard sa may puntod area, makakita naman din po ka. Dayon na din hipod, lain po na ito nga angle magdumani. Ito po nga na-check po no ang likod, kaning sa likod. Kaning ikaduha, palit ka sa ito nga kauban po no. Sa likod nga bahin magdumani, naanap po ang mga tents. Ang mga tents nga gi-plaster po para sa ito po nga mga muhimo sa pagsaksi. Ang basin makuha sa itong kauban po natin, ikaduha po nga footage din sa likod. Kaling sa likod magdumani, money ang plastaran sa tuwa pa rin po ng mga kaninga bisita lugar, kaning mga kaning
0: mga audience niya. Diya ka, plastar.
7: Katong sa kwan magdumani, kaya night tents.
0: Ako ba night tents?
7: Puti.
0: Lagi.
7: Mga plastar na ito sa itong kauban din, habi palihog ka.
0: Ipaklaro na ito magnum Angie, ha? Katong mudalikat niya o niya, ang entrance, dilit ni Dapita sa Dolsa City Hall, dito's puntod ang entrance.
7: Pusa pa nan. Oo, kanang nga entrance sa Puntod, sa Oswagan Bridge.
0: Kana,
7: di na tamo sulod.
0: Oo.
7: Oo, so di na magnamani nga entrance ang ato akong agian. Dayon, kung naboy mga sakyanan, so mas pabor na lang yun magnamani nung hindi na lang yun magdalag sakyanan.
0: Ayaw,
7: kung magpapun ka din na, murag lisod, lagid ka, yung magnamani, murag ataw-ataw po, no? Kung malangan din ka, malit na lang kagsulod.
0: Oo.
7: Dugay kay ka makasulod magdumani. Kung ka na, imuhang kaning problema ko, lagi ang pag-park kay daghan kayong mga sakyanan, expected na mo abot.
0: Sigurado
7: pero gamay na magudin ha, ang kaning maka-park yung magdumani.
0: Mm-hmm.
7: So muna, mas maayag ito no, sa tumakaisunan, nga hindi na lang yun magdalag sakyanan. Kung mas kaya po nila po magdumani, no, nga muhimo sa pag- karing drop na lang, then kung commute, inana na lang yun, para di na mo mahasol kay ang parking area, na may rigid kayong access. Kay lagi, kung yung taga puntod, niya, Hulyo Pakana, gamay king dalan magdumani niya, kung ang punta, maglisod na po dayon, ang atuwa pa din po nga, uban pa mga kaning sakyanan ng mga agilugay, kay puntod, muli ko Hulyo Pakana, paingon sa sentro sa syudad, kay matrafik. So, mas may nga, di na lang magpahinayak, magdalag mga dagkong sakyanan. Kung pwede, mga motorsiklo, arang-arang, pero magyapon. E parahon nga doon yung mga dagkong aktibidad. Lisod, magyapon, binapon, magdumani. Basin ako na to sa itong kaupan din, ano, sa pika sa bahin. Ang likod po nga footage, magdumani.
0: Oh.
7: Malihog na pika sa linya ka ng ikadawang footage po nato, magdumani na din sa likod.
0: Kay silip punta. Oo. Okay, Dara. Nasilip na ang sa likod. Sige.
7: Maliwag sa magdumani nung kanan sa likod kay mga tents na, kanang mga tents na.
0: Oo.
7: Ana, mauna magdumani ka ng mga tents niya na ay butang po, duha ka book tents niya dagko, di na magpwesto holding area sa ato pong mga celebrity guests.
0: Ano?
7: Di na sila i-plaster sa magdumani. Napo na aircon din ha.
0: Amano.
7: Dayon, napo din po din yung mga gamit po gani, ato mo lang ili-ili. So, di na sila sa temporary hold. Payo sila mo sa kapod magdumani dito po da sa kaning kuan, dito po da sa stage.
0: Oh.
7: So, expect na magdumani off-limits gini siya din he.
0: Kay,
7: nagiin naman, dapat mo privacy sa ato po din po ng mga kaning celebrity guests kung magdumani, no? Kay, paabot rin. Paabot rin ito kung kanusan sila musaka sa stage. Pwede naman din ta makisayaw, makikaning ambak, makikanta sa ilaha. So, muna eh, kung dinhi pa rin ka sa likod sa bahin magdumani, napoy mga barikada, gihapon, di gihapon ka maka-access na yun po daw, diretso-diretso. Kay, naaman po yung mga gipang butang yun, yung barikada, para dili po na mabalda po daw ang operation sa paghimo nini pong maong kalihukan, o dili po ma-invade po na privacy sa ato pa rin po mga celebrity guests, at sila si Darren. Ang grupo po magdumani, ang banda po magdumani nga magtugtog unya. So muna siya, dako po kay nga venue magdumani na. So di gilauman nga libuan ka mga katawahan din sa Tosdakwet sa Kangidorong o saksi ani unya. O dahil apil na po ang mga gikan po nun sa kasikmit nga lugar like din sa lalawigan sa Misamis sa Oriental nga mo tanaw po din po magdumani. Kay ganiman, sa niaging panahon na pamatundaan naman yung magdumani nung adili lang yung taga CDO ang Gasa Ulog sa Higalaan Festival 2026. Bisa ng atuang mga kaning kasilinganan na panganhigyod nga sa ulog labi na panahon nga maghigalaaya festival launching kaya naamagod tayo mga dinapit yun po nga mga celebrity nga naapagyay ka ni fireworks display nga usarba po din sa mga highlights yun magdumani nga ginaatang-atangan yun po sa toong mga katawahan din sa toong syudad o sa mga kasilinganan po nato. So expected
0: sa
7: unya kani init po man so expected unya kay landong naman sa siguro kung magdumani ng mga alas 5 media mo aram-aram naman po ng kilom-kilom so mga alas 5. So, kumuanin mo din mo sa'yo, muapil mo santo sa misa, mas ayo-ayo. Tara-tara mo, dumari nung asod din sa ang kaninga ato pong celebration sa mga pag-ampo, kung gusto po nila. Pero kung gusto nila nga dito lang sa highlight sa mga alas 7, nana, kauna lang po daan, o baka maghimo na magdumari nung pagdala lang yung tulog sa kaning daghang kwarta, kaya magastuan yung tani, magdumari, magustman man po. Dahil yun po, mas gusto po nila, nga di po sa mga hassle, no, mag CR na daan magdumani kayo, mas kill na po sa left, daghan na mag-ito kayo mga tao, nga i-expect ko niya nga maabot niya, napamutundaan naman sa niagi pong mga panahon, nga daghan kayo mga tao. Maglisod na din kaugay pagpangihi lugar kay taas man po ang linya sa mga portable toilet magdumani. So kung gusto niyo pas to, mas maayo gito nung no, manghihi daan sa inyo. Hindi na gito nung no, sulat sa so, anhi. Hindi magdumani na maglibong na po asa mo mo papidpid sa mga ita po inyo pong maihiyan. Kay di na ba gito, huwag yun kayo masalit din magdumani kay hawan na ba po ni walay kahoy. Oh, puro sa may barangilya o kanima tents. Na yung mga portable nga mga toilets mo, ito na yung ma-access unya. So, unya, pag himo lang tanong sa pagsunod sa mga guidelines, bawal ang mga bawal, o aron po niya dito mahimong kabahin sa mga makapabalda sa celebration sa mga dakbayan sa Higalaay Festival Launching Unya sa gabi. Maka na ito po nito, din is Mary Udioro Bolivar, sa punto at entrance ng atong syarat, kinis mag-120. At G. Alusado, sa balita, Servicio Mundo Radio.

Itchy Worms, may kala. O si Darrell Espanto, mga eksod, ang atong masaksiyan. O niya, may kala, guest atol, may kala sa grand launching sa Higala Ay Festival.

0: Boulevard. Sa katapusan may gala, mga igsoon sa away o sa dula nila karon may gala ni Alex Iyala o sa iya may gala ang katmang mo si Alicia Parks. Mga gala, sa set number one, first set, midaog may gala si Iyala. Sa second set, mga igsoon, midaog may gala si Parks. Karon ongoing ang ilang third set and final para kung kinsa mag-champion kanila karong adlaw may gala. Okay? So, nakaaway yun. Naka-sapar-sapar o naka-kumbati yun. May gala ang atong pambatos Pilipinas. Kung kinsa mo daog nila may gala, mo'y mahimong mag-champion usab mga igsoon para karong adlaw may gala sa ilang away dito na pita mga igsoon sa Toronto. Mga igala. Diin, padayon may gala ang dula karon dito na pita mga igsoon. Oga kung kinsa mo daog, mo'y mahimo may gala nga magbadaogon may gala sa National Bank Open WTA 1000 dito sa Toronto, Canada. Round of 64, mga igsoon pa rin sila. Okay? So, tanaaw na to ni mga igsoon kung kinsa magbadaogon kanila may gala. Karong mapanood, going ang dula mga igsoon. Oga tuaga waragway karon ang flag may gala sa Pilipinas. Gawaragwag ang flag sa Pilipinas, mga igsoon. Okay? So, tanaw na ito ni. Kung kinsa may kalay magbadaogon kanila, tungod kay kining dula, mga igsoon, round of 64 pa ni sila. Ang round 32, padayon. Ang round 16, mga igsoon, ang round of 16, dayon para sa quarterfinals, semifinals, o para may kalay sa finals. Sige. Tanaon tani may kala kinsay mugawas nga pinakamang laki na gyud mga igsoon sa kadabang kwan sa natan may kala sa Women's o World Tennis Association may kala karong mga panahon na tungod kay champion versus champion eh. Ang nag-away may kala o kana pambatos Pilipinas may kala kasi kiniabang Alex Iyala. Sige, so pabuta na, may kala. Kay ongoing pa ilang dula, mga igsoon, karoon para na. Salamat mga viewers, salamat mga listeners. Og lastly, happy birthday kag Magnum Kia Abilanosa nga nagsaulog siyang birthday karong adlaw bisag gasang kiig, may kala. Amot na unsa bali mga igsoon nga gasang kiig man mulakaw.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kwan ko no, matupan niya nga nag-crash landing. So ni kay Balbal kay nag-crash landing. Nag-crash landing ko siya kagapon, may gala. Sa iyang matod pang isip siyang nag-pilot, mga igsoon. Sa iyang kiniabang jeep, sa tawag ka ni. Kaning iyang so, Skylab ka, o sa mga ni. Nag-crash landing siya. So pag-crash landing niya, apiktahan, may igsoon. Injured siya. So muna, karong adlaw, sangkiig siya bisag birthday niya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ay kalimot may gala sa usa ka gawas tong katilingban, katawahan labing kamahanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilabang sa balitang serpisyo. Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 10:30.
2: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa liga
4: epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City.

0: Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
10: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay lang. Pero ito buhay pa ako, kuwa-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggani, uminom ka na ibang gamot.
1: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, na mamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: DTX 500 Health Alert. Mataas ba lang ang imo blood sugar?
13: DTX 500.
12: Ikaw ba lang
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
12: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalikan.
12: Epic.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Yan na mag-asok.
15: Ang imong sugar sa una, pila man?
14: 300.
15: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
14: Bagduha pa kasi man.
15: Yung sabi niyong pag-inom?
14: Muntag og happy eh.
15: Pila naman sugar ni
14: 126 na lang.
12: DTX 500.
16: Sa unang panahon, ang pinaka the best nga supplements nga naa para sa mata nga muhimsog siya ang vitamin C. Mas naay problema sa mata. Antioxidants gid na ang perfect og maayong nga imnon. Nga in terms of antioxidants, ang supplements karon nga so far as what I observe nga taas kaayo og antioxidants. Remember, na ay 1.3 million ORAC scale or ORAC value kining ato ang DTX 500.
12: DTX 500!
17: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga na ay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
12: DTX 500!
18: Mapali sa mga butika.
16: Sa disugard sugar cane pa lang na, sa katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo na ay 1.3 million antioxidants. Pero, hinumduma na ito nga ang DTX 500 na apod na'y ampalaya. Mumordica charantia. Ang ampalaya, maaypon na sa mata kay in terms of complication nga gikan sa diabetes, kanang gitawag nga diabetic retinopathy, pagkadaot sa mata na ito, uncontrolled nga sugar. Ang ampalaya nga naa sa DTX 500, maayo po kaayo nga mo-control sa sugar para makalikay sa komplikasyon sa mata due to diabetes. Makabuta man gini. I think 2012-2013 when I was assigned in Davao City na ako'y pasyente sa clinic, nag-visit. Regarding sa iyahang problema sa iyahang bata, imagine na 12 years old, I think 13 to 12 naiide nga na edad. Problema siya kay ang iyahang bata mukalit o kawala ang pananaw, gakaop ang pananaw. Murag makuya pa, tama to ba? Maluya ang bata and it was found nga bata na ay diabetes. So grabe no? Ang sakit ron nga kasagaran ato ang nahibalaan nga may edad pang tigulang nga sakit na anas mga bata. Bisan gani ng bukol, cancer, 1 year old, na anay ingana nga mga sakit. Bata pa, nanay high blood. Nagkadugay ang sakit sa may edad na anas mga bata. Ang saon na to ni pag solbad ning problema sa bata kay kakahanap ang bata. Nanay diabetes. Ayaw kalimot DTX 500 Mighty C. Muna supplements. specialist sa diabetes. Pang sugar, pang diabetical kini nga klaseng supplements. Pwede tang kainom 3 times a day, buntag ug to hapon. Pwede po, pag mata sa buntag, pagkatulog naka DTX, naka MyTC. Naa kini sa mga butik ug pharmacy sa inyong mga lugar.
18: DTX 500 Health Alert!
19: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar, 30 gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintinan ko sina sa DTX 500. Kalo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang para sa mga pigado, maka bulig kag makapapan sa lawas ang tao. DTX 500.
18: DTX 500. Mabali sa mga butika.
16: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libreng check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta pero pwede gihapon mo ana sa clinic magbalit sa tuang mga clinic products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday sa clinic na to sa Cagayan de Oro, sarado.
20: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
18: DTX 500 Health Alert!
21: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
22: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa iyong lugar.
23: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
24: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
25: Dugay ka na bagdag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-MyTC na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagka alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras, alas sa 10:53.
2: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon nganyong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ora sa las 10:55, oiga, kumusta mga tuga entran? Welcome sa pregoban sa inyong tulumanon, ang atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang atong maygalang Magnum in action. Karong adlaw maygala sa karon nga Huwebes. Og pizza sa ay sa maygala sa bulan sa Agosto tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Viva Señor San Agustin, viva!
0: Magnum in action.
1: Happy Fiesta Advance Cagendolo, Happy Fiesta Advance Barangay Lapasan.
0: Magnum in action.
1: Asa patron Señor San Roque.
0: Magnum in action.
1: Karong pizza sa ay sa maygala sa ultimano sa maygala ang fiesta sa Barangay Lapasan.
0: Magnum in action.
1: So kanayon yung mga baktin, mga baboy diyan, sa nanya mga kanding baka manok, ala. Ikumahimo, abaya ng katulog niya para di yun mawala na kaya makawatan ka ron. Suroy-suroy may gala, unsay makawaton niya kaya ilabinas mga binuhi. Muna may gala ang halinon kay karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Sa ato para gumawa sa tulong may gala ang ato Magnum in action. Kumusta ka mo?
0: Magnum in action!
1: Ilabina may gala nining labihan ka mainit may gala, mga mamaak may gala ang kainit sa kaudohon.
0: Magnum in action!
1: Salamat na magpanaan sa mga ito kalimtan, karunay, at magpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat Ginoong Yesu Kristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos Espiritu Santo sa magyata ka namang laing adlaw. Salamat Ginoong yung magkabigay ato nining laing kautuhon. Salamat Ginoong sa laing kinabuhi Ginoong yung magyata ka namang laban sa mga minal sa kanabuhi sa mga kaupan sa mga sibihan. Kami Ginoong magpasalamat din ang tanan. Kami sa Ginoong mag-aampo o maghangyo na kanimo. Hantay mo kaming kanunay nga proteksyonan sa among paglakaw sa matag-adlaw, sa mga batok, sa mga disgrasya, sa mga katalagman o kapagitabo sa among palibot. Ginoong mong pangindak kanimo, hantay mo kaming proteksyonan sa batok, sa mga taong dautan, sa mga panulay, sa palibot. Ginoong, hantay mo kaming palayo nga to kanila, ilabi na sa mga dunay dili mayong tinguha. Ginoong Isus, salamat kayo nga imong ibantay sa mga kauban o ang katawan labi na sa mga surihata Ginoo ang kanunay nga kalinaw panagiusa unta Ginoo ilabi na sa mga official sa among nasud. Salamat Ginoo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo sa matag-adlaw nga tanan. Kami magampong unta sa tanang panahon imong ibubuo dinhi kanamo ilabi na imong buubuan sa grasya ang mga nag-antos sa kanaplinan. Ginoo Isus, sikapa kami o baskuga Ginoo nga mga kalawasan ipalay kami kanunay sa mga sa ilabi na sa mga sakit o guban pa, ilabinan na itong mga nagpasakiton na sa nagtanbalanan, iaayuwa sila Ginoo, ikapas na yung tao sila, iaayuwa silang balatiyam. Silosap kami, Ginoong Isus, sa mga mga salangan na muna kanimo, ingaman kami, anap silong atos, mga kasala ka namo. Kining tanam, among ipangayapin kang Kristo, mong bugto ang anak, buhig na gari, hato sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action!
1: Maingot mo kanyang tanan.
0: Magnum in action.
1: O sabay ba, good news at bad news, may gala sa itong palibot karoon ang adinita may gala sa good news, may gala ang good news mga Ikson. Karong gabi na may gala ang ipagayon mga gala nga
0: Magnum
1: launching sa Galay Festival 2026.
0: Magnum in action.
1: Doon ay fireworks display. Di ang may gala sa dapit may gala sa Barangay Puntod. Dili diya dapit sa Burgos o nasunugan. Dili dapit diya. Dito sa Puntod may gala ang kaliukan unya kaya doon ay mga banda sa Ligikas Kaluhan.
0: Magnum in action.
1: Unay good news may gala lang good news.
0: Magnum in action.
1: Ang lain good news, may gala, gingon, libre, may gala nga, karnabal. Libre sa kay rice na may gala, sa karnabal, mga Ikson.
0: Magnum, in action.
1: Doon lagi may gala, mga tigulan na mingon nga, kuy na may libre, libre, gina, daga na tao. Ay sigurado ng tao, may gala, kay libre God.
0: Magnum, in action.
1: So kato mga kaiksunan ta, nga gusto may gala, mutilaos libre. So karumpit sa katrisi, may gala sa, karong gusto may Ikson, libreng karnabal. Sa Mary Rose, may gala, diya silimkit kay. So, gikas alas 5 sa hapon, paing usap. Alas 12 ito ang gabi, ala, birada, kutob sa ginawa.
0: Magnum in action!
1: Tanang rides, may gala, ay magpalkansi, tanang rides, sakin ninyo. Kay libre, may gala ka na, no? Sponsor sa itong pamilya sa mayor sa nakbayan ni Mayor Clarex Hoy. O ba, may gala sa iyang pamilya, mga Ikson.
0: Magnum in action!
1: Of course, sa pamilya na, si Madam Luna, Kapitana Luna Hoy. Kikang Oy, Kapitan Kikang Oy, si Elasa Iksuo Migalas Buding.
0: Magnum in action.
1: Oh, so muna may gala, libre pagkapot sa Pitadisyon. So good news, Gapon. Another libre na saan may gala.
0: Magnum ayahay in ba kayo? Action.
1: Dua ka libre may gala, Pitsa 13, temanin nyo, niya Pitsa ka 18. Muna may gala, mga adlaw nga diin at libre may gala. Pwede mo mato sa, wano'y libreng kaon ha, pasipin mo libreng kaon tanan. Kanda na mga rides, mga Ikson.
0: Magnum in action.
1: Sandaro ka balita may gala. Unsa ba mga bad news may gala karong panahon na? Bad news may gala. Gingon mga Ikson ang kainit sa atong palibot. Wana. Kining kay Carlucan may gala nga El Nino may Ikson super El Nino. Hinahinay na may gala na mak. In fact, dito sa South Korea.
0: Magnum in action.
1: Doon lang mga sa South Korea. Paingon na sa ato. Grabe, Miguel, doon na mga nangamatay dito, ng mga katigulang, mga isoon.
0: Magnum in action.
1: Dito, Miguel, sa Pransya, Spain, sa Greece, sa Panangubala, sa Europe, wala na. Doon kayo sila, Miguel, ilang kalasangas, Canada, Amerika, Miguel, doon ay part sa Amerika. Ang kulatado, Miguel, sa sobrang kainit, Miguel, heatwave sa nasampit ng lugar.
0: Magnum in action.
1: Pero ato, Miguel, damo kumpiyansa tungkol kayo na, ang forecast, Miguel, labi na sa mga scientists, mga eksperto, ang kainit, Miguel, dagan din ipengon sa ato. Onya pagabot may gala din sa ato. Of course, ilagan ni Balabana karon morag sugod-sugod na dito may gala sa September. Pag-abot sa October, mga eksoon, morag mapagod kas kainit may gala niya na.
0: In action!
1: O, so, muna may galang bad news, mga eksoon. Tuwag kaya, kung naman ko niya, siguradong daghang mag-antos, may galang mag-uma. In fact, may gala ang atong buhatan sa DE, nagpahimang no, may gala ayaw sa mong pananom. Wasay mananom karong panahon na, wala sa, ayaw sa.
0: Magnum in action.
1: Ayaw mo katarantas pagpananom kay ang init may gala nagpadulong na. E base niya ma-alkansi na inyong ipantanom diya. So, wala sa mananom may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Sa darog ang balita may gala, gingon, BSK election may gala sa November 2. Matupas kumilik may gala kung sila pesuraan may gala, supak sila. Nga i-postpone may gala ang nasangpit nga barangay sa eleksyon.
0: Magnum in action.
1: O kung sila maestunan, may gala, supak sila. Pero, mawalagin na nga, kung doon na si Mando, may gala, gikan sa Kongreso, kay doon ay balaod buhato din eh, musunod po sila. Pero mawalagin na, apike sila kung kayo. Kay karoon ko ng pizza 28, so, aktuali mga eksyon, duwagyod ka, duwan ni may gala ka proposal. Ang usa may gala, May of 2027, meaning next year. Only 1 year before may gala sa election sa lokal, nasyonal. Pero ang usap may gala, dito may gala sa November of 2028, mga
0: Magnum in action.
1: Doon na kinakit. Yes! Kene! Pagsada ni!
0: Magnum
1: kene mo yung magusto wa election ay! Lah, grabe may gala, lipay may gala ang uban. Nakanag, yes! Pasta, kene mo na yung magusto. Wala election ay! Wala election ay, election
0: Magnum
1: ay may gala.
0: In action!
1: So wala pa na may balaod nga nagmando nini. Pero nana may gala ipang proposed bill may gala ni nga gi-file la karon diha sa buhatan sa Kongreso nga pag-postpone may gala sa barangay SK election.
0: Magnum in action.
1: So nana may gala yung mga tingwa may gala kalabot ini.
0: Magnum in action.
1: Oo, so dunay uban supak sila. Pero si uban may gala nga gusto ng election nga naman eh. Dunay mga pagtuo sa uban may gala nga kining uban nga mga official mga politiko. Dili sila gusto magpa-election may gala para ang kwarta nga ilang igasto sa mga barangay kapitan. Ilas ang itigo may gala para sa barangay national sa presidential election.
0: Magnum
1: sa 2028 kay pag humana na, siyempre gasto ka, di man mahimo din mo tabangan may gala mga barangay kapitan. Diba? So di man mahimo din mo tabangan, ugi mo mga sakop na tabang yun ka. Namaw na may gala nga kung wala election, sumaw na may gala nga at least isa ka lugar di ka makapagawas, makatigom ka o kwarta. O so makatigom ka pagayo, onya, wapay siguro may gala, kanang imong mga kandidato, mga pildi na, at is karon, sigurado may gala nga naagid mga eksoon ang imong mga sakop ni mo.
0: Magnum in action!
1: Ato pa ni Ani may gala, Bilarmino may gala, gaspayad sa matalo-taloan lang, paita ni. Ako sa matalo-taloan lang, ano?
0: Magnum in
1: action! O, sa matalo-taloan lang.
0: Magnum in action!
1: Amo na may gala, samta may gala, duga may gala, balita may gala, gingon Mayor Lignes sa barangay sa El Salvador City. Miyangyo may gala sa mga taxi operators o driver din sa Dakbayan. Nga tagal ang higayon may gala mga electronics sa electric vehicles. Taxi may gala nga nakaroon din nagpundo sa El Salvador.
0: Magnum in action.
1: Nga magka-operate mga eksoon. Amin ninyo, ang tinood lang diya, daotan kini kayo nga dagan. Labihan ka daotan. Oh, well, sabta na ito may gala nga nasa diya. Pero remember, ang kini may gala, ang negosyante ni mga langyaw. Diba? So, dapat ang itong gobyerno, tarong pa na itong gobyerno, dili nila may gala pa kanabang ila may gala nga pa kinibang kompetensyaan. Pero wala sila hunahuna may gala nga unsa epekto ani sa mga lokal na ito din eh. Pero sigurado may gala kini, sabi ilagay na kakwarta kaya po na ni. Ipugos ba nila? Natiya mo na ang ilang prangkisa, wala na sila muagin din sa ito, diretsos Manila. Diba? So, tanaw ninyo na, oh.
0: Magnum in action.
1: Kaya sigurado ito, may gala nga, kananggingon nila nga electronics sa vehicle, kaya na may gala nga ma-afford na sa atong mga negosyante rin ni Gapon sa kanyang nga negosyo may gala sa kiniba nga taxi. Nang ano mga ito ipasulod, magina? Diba? nga nung ato'y pasulod, unya, wala na tayo pananghi din eh, ditso ta. Mula tagtagias Pilipinas, may gala, tungod kay nalugas gahom. Diba? Kasi kurado mo na eh, pasulod din mo. Sa may Nadia, kwarta gina kay, taghang ko kayong kompetensya, aluga, daghang ko kayo may gala, sa Nangkas, Manila, tindaghana, Cebu. Dinisato sa may gala, daghang Japon. Pero ang issue diya, dili man may gala, wala problema, kay na sila. Naamagutay mga negosyante din eh, nga interesado may gala ni Ana. Unang talatong introduce nga, sige, paragyon nga, wala may gasto kay maglisulisom, tagmahal ka susuri na ani. So, kinanglan, kuha na ta, electric vehicle. Pwede na mag-electric vehicle mo diya para makadaginot sa mo sa kinibang krudo o sa gasolina mga egzon.
0: Magnum in action!
1: O kaya nga itong mag-uong kuha ng atong presyo gasolina sa kanaog, lapis sa purkaron, sa kakalit. Dabi may gala, kaya nag-amigo naman sa nagkasinabot-abot ng Iran. So, mulaog na sa may gala ang presyo sa gasolina. Diba? So, at least naog na sa. Pero ang isyo mo diya, nga unta, giuna sa gobyerno, pag-introduce may gala kini sa mga local ato kay maka-afford man. O natay, Kwan, sige, tabangan na ito ng mga ato mga katawhan sa Pilipinas. Money mo na, kanilipin na itong ato mga nagnegosyo ani, itong mga operator. Natay mga introduce nga electric vehicle. Para kamuuna, sige. O ina, ang ba siguro, ang bala na may gala, hinahina din na mo palit anang na makina. So mo na may gala dagan pero
0: Magnum in action.
1: Kurat na malakang idal ang kagdaghan kaya may gala o niya binatog Pilipino sos taga Vietnam na may galang negosyante.
0: Magnum in action.
1: Mo na may gala so mula ginaon so may nakatabang na nila. Di ba? Nakatabang to sila sa pipila pero nakadaot plus daghan. Di ba? Kaya may taga nakatabang sila sa pipila kaya na driver pero dagan sa nangadaot may soon dapat na balansi mga gala.
0: Magnum in action.
1: Kaya kanang gingon nila nga kanang gingon nila nga ang taxi may gala dito na sa El Salvador. Dito may gala ang ilang base sila, ilang yard na. Pero kaya mo itong gingon, dabing ang iyang franchise kay Region Wide man, naambot itong tinuon mo sa itong may gala kay, may nagkargahag baka ko no may gala, manok mga eksyon, kanding baka. Kaya El Salvador, kay gusto na itong dilang El Salvador may gala, layo pa kayo, dugay pa kayo sa mga sinso. Ay sus, ginoo ko. Sa pagdaghan may gala ng mga opisina na sa national offices, o lugar ang iyang asenso ana lisod may galag mo asenso dito na inay siya pero dugay pa atong pabot mga eksyon so meaning ang taxi dili giringon nga mabuhi sa taxi dia dinhi gina sila ang target may gala ang region 10 number 1 targeto nila ang Kagindoro kay niya may mga taxi dinhi o gang uban may gala na magani pero dili kay daghan mga eksyon
0: Magnum in action
1: iligan pila ba taw siligan ang Kagindoro may grabe mga Kagindoro may gala kay lapad kay Kagindoro, dako kay Kagindoro.
0: Magnum in action.
1: Amo na so tanaw tala may galaw sa dagat sa kalabot ini.
0: Magnum.
1: Sa mga rugang balita may galaw gingo na Bureau of Fire Protection may action at may mangno karon sa katawhan batok may galaw sunog ilabi na may galaw nining El Nino mga igala.
0: Magnum in action.
1: Bantay-bantay kita kay Jesus perting ugaha sa ato mga palibot ya. Unya kini may galaw gindro balagi sa gingon magsoon sa forecast. Nga posible kini siya mo lungtad pa sa unang quarter sa sunod tuig. At iya mo nakadugay kaya na, unang quarter. Kunay ulan, sa kasimana ulan, wala na sab, init sab kayo. Mao na may galan, dagan sab sa atong palibot.
0: Magnum in action.
1: Kini may kalagumang tagas, paglagabay gas, paglagumang din sa atong tulungan itong oras, alas 11:09.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay TTX 500 adlaw-adlaw TTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan kon ang maayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Oras sa las 11:14.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Magkita na benta sa paraguban din sa atong atulong ng Miguelato ng Magnum in Action. Sa atong paraguban din sa atong atulong ng Miguelato ng Magnum in Action. Sa atong Miguelang isyo ay bedewe ha sa Dula Miguela. Ay namunta na may son na kumustan Dula ni sa ni Alex Ayala Miguela. Umana man tong DC katong na kuan katong sa DC Miguel mo dala DC. Umana to Miguel champion si Ayala nawa karon ang WTA 1000 Canadian Open sa una Miguel ang paglast na tinighan na ra kay tao na nanaw Miguel basta si Ayala mo mudula. Grabe ka puno kayo. Mabuhi Miguel ang kalibutan sa tennis.
4: Magnum in action.
2: Labi na kining world kining tennis association. Midaog Miguel si Ayala. So katong mga nangutana, kumusta man, idaog ba? Kaya siya ko ang kwangkod. Champion may gala sa kininga dito may gala sa Mubadala may gala DC. Open mga igsoon. Now, ang score may gala kaya kontra niya si Eliza kung Alicia Parks. Pili may gala ang Amerikano. Amerikana may gala. Wala, pero ginudulaan lang siya may gala ni Iyala. Kinsagot taon siya sa madungog. O diba, pili kaya niya may gala itong mga grabe kaya nga kwans lang pigula nga katong nga mga dunay hapon mga igsuon nga graphic record hurot tanan wipe out yod. So ang atong Pinay player mga igsuon nga si Ayala
4: Magnum in action.
2: Alex Ayala may gala mo na score sa set 1 kaya ang ilan nakabot sila sa set kang may tabo mong kudani by set may gala kung ang set 1 o 2 makuha ni mo pildi na mo kontra pero ga lugar makakuha ka sa set 1 sa kadua dili kan makuha ni mo napay katulong nga set. Kinsa mo daog ana muna may galay kinsa mo daog ana muna dai mo daog mga igsoon ilon nga ni daog sa kada nga game
4: Magnum in action.
2: So ni daog may galay no sab sa Canadian Open mga igala dali ra kayo no kay ato na kalabay ang adlaw murag ni relax lang sag duha ka adlaw karon birada na sa may galay sa Canadian Open. Now kang Alex Ayala sa set 1 Alex Ayala ang yang score may galay sa is kasi una mo kun baka abot sa 6 may igsoon automatic may galay daog na siya. Ang kang Alicia Parks, 1. Sa set number 2, mga igsoon, napildi si Alex Ayala sa ang score may gala ni Ayala, 4. Kang Parks, mga igsoon, size lang. Pagabot sa 6, sa set 3, pildi ang Ayala may gala, 6, unya 2 lang, mga igsoon, kang Parks. Na kung imong i-tipok may gala ang ilang score sa 1, 2, 3 sets, mga igsoon, si Ayala may gala nakakuha sa 16. Points may gala while si Alicia Parks nakakuha lang may gala o 9 mga igsoon 9 mga igala so layo ra katunga mga igsoon
4: Magnum in action.
2: So atis may gala daog na may gala si Iyala o so talanta kasi sunod na po niya nga ma-inkwentro kay kung tanawin ni mo dito may gala sa ilang studio may gala sa Canada sa Toronto, Canada makita niyo may gala grabe kay kapuno kay tao bisag init kayo asusto ang tao wala init-init sa ila
4: Magnum in action.
2: Ang tuyo nila kay ang first game mga gala makita nila si Iyala mura gin may gala ang dresa na nga mga player wala sila interest uli na sila ang ilang kitanaw lang si Iyala may gala sumunod ilang kitanaw
4: Magnum in action.
2: Adawag man so grabe mga Pinoy warawara gin may gala flag na to dito sa Canada. Di ba? So sa Canada.
4: Magnum in action.
2: Kumuha na may gala nga tumos kadagas Pinoy. Puno ngay kaya may gala ilang gym dito. Dili ko no unusual siya. Kaya dili ko no inana may gala mapuno. Hansak-hansak yun ang studio may gala nila dito sa Kiribang, Canada. O andito mga Canadian, mga Canadian, mga Pilipino, tanan. Katumahiligon may gala sa tennis mga igsoon. Tuwa nagtipok. So muna nga napuno pagayo ang nasampit may gala nga studio may gala dito sa nasangpit ng lugar. So congrats sa itong Pilipina player may gala. Itong ato ni si Alex Ayala may igsoon. Una palang pagdula, diretso daog na yun. Layo na kayong kontra may gala. Although nakasitre sila pero kunin mo basihan ang score, layo na kayo may gala ang kontra.
4: Magnum
2: diba? So good news. Amo na may gala ang good news. So O doon na ng utana, doon na po ng utana, Pag-Club Joel. Nabay signal, kaya ba nga doon na ba, temporary putlon ang signal sa cellphone niya. Iklaro may gala ni Colonel Pahe, wala. So wala unya ang inyong cellphone, normal. Ang ilang itagas, pagtagal, kinigang civic military o kini may gala ng kuwan civic military parade. Dine ba ni kining float parade, murag kuwan naman eh, kining murag kuwan siya, contest po to sa kuwan.
4: Magnum
2: marching band o marching may gala. Civic military and marching band competition. So kanang adlaw, pizza 27 man na, muna ilang itagas, pagtagal, may gala ng kuwan gitsa. Kadabang muna ilang itagas, pagtagal nga wala gid may gala signal yana sa mga cellphone. Og ang pizza 28 may gala, ang pizza 28 mo man yung mga eksoon ang
4: Magnum in action.
2: Kapistahan niya Flubel Parade. Mo ni may gala sa ang usa may gala nga dunay pagputol may gala sa signal sa mga cellphone.
4: Okay lang. In action.
2: Sa ato pala gawin ka din sa ato to sa isyo may gala tagas pagtagal. Dinit na may gala karon sa atong
4: reklamo i Magnum.
2: Sa ato may gala ang reklamo i Magnum tagatas pagtagad mga eksoon. Kini may gala nga Dias Barangay Bugo ang problema tubig. Niya although na abiso nila sa water district ay limpyuhan lagi ang ilang may gala nga deep well dia. Kinaalay balas may gala nga nasagol pero pitsa 8 pa. Pero matod pa may gala nilapit to si Kapitan Spencer Kailing dia. Ang problema may gala nila kay wala yung mga tanker yan. Nag-request sila uma sila muragwa may nag-respond sa ila. Ambot kayo sa inong dan may gala nga sila padalig mga tanker mga eksoon. Nabantayan na ito may gala karon puwerteng inita kay karong panahon na. Init kayo. Atong ikinanglan may gala ang tubig karon. Muna nga dapat kinanglan ang ato mga ang ato may gala ang katawan. Hangyoon na ito may gala nga di kita magkusik-kusik sa tubig kay nga naman. Mga eksoon, ang kainit na mula kapangiit na ikanua, mga kinisya mulamay pa rin sa dugang panahon. Although na panlags ang ulan, pero ang kainit may magpasulabi, may gala, tanawag ninyo, makabantay niya. Wala bang makabantay ang kanang init mo dapat yung lawas, murag halos malipong ka. Inana, may gala ang kainit, may gala sa itong palibot karon.
4: Reklamo, Imagnon!
2: Now, duwane may gala, problema panubig diya sa kiribang ang problema sa panubig, diya may gala sa Barangay Bugo, o kining panubig may gala, diya mga eksoon sa kining Labuena kada sa kwa no sa Gran Europa.
4: Reklamo Imagnum.
2: Particular may gala sa Labuena Bida Phase 1 o Phase 2. Mga eksoon ang ila diya murag mag 1 week may gala ug ba? Way tubig. Last Friday nag-start. Huwebes sa karon so until now way tubig may gala sa nasangpit nga lugar.
4: Reklamo Imagnum.
2: Katanaon tala yung subay inundan may gala nga nawala man ang ilang panubig diya kay pero gingon. Ang ila kuno nga pump diya water pack ilang pump nila doon ay kinala nga murabag sa transformer ba to. Daot kuno mga eksoon. Namaw na nga tos mapay mahal kay tubig diya o niya wapagi diha. Amot sa na may gala diya sa management may gala sa Gran Europa kay ilang man ang katawahan diya. Kanipon may gala si kanipong subdivision mga eksoon. Kaya dapat unta ilang lugar ihatag nila pasudla nila lang mga like po sample kanang kyugoho para din sa magproblema. Ila pa bang indaginuto na may gala ang pag supply ko ng tubig anang lugar?
4: Magnum in action.
2: Yung mahal na ba kayo? Siyempre ang mga tao, no choice sila. Gawas may gala nga dito sila muangka, dito sila mo kunikta ng tubig kay wala may lain. Pero dapat unta may gala kining subdivision dako man sila kayo. Ilang pasudlan na po di ka ng mga private nga, like for example, Kyogoho kay aron nga lugar na sila ikapilian, ikadua, at least maintain. Kaya naman sa gawas ang ilang may galang mga source sa tubig. Mabuta lang, kaya ito may galang inabiyon din eh. Ang naapot si Magnum Angie Alzado may galang, kaya itong ipadalikitan ang management sa Gran Europa. Unso ba ilang pasalig sa mga tao nga, mabalik na ang tubig kay nag-antos ang tao ng mga katawan sa problema sa tubig diya sa Gran Europa.
4: Magnum.
2: May gusto sa Gran Europa ha. Pabuta may gala kay atong inabiyon may gala ang ilang HUA President Homeowners Association President kasi Kuya Yoyong Bustanillo. Muna may gala ito sa inabiyon kaya nagreklamo na yung taon sila. May gusto sa mga ito ni Atty. Ed Montalban.
4: Magnum. In action.
2: O ni Atty. Montalban may gala na po yan. Amanay po may gala si Kuya Nandi Flores na diya. Nagpuyo sa Gran Europa. O so phase 1 og no sa dia sa Labuena Bida phase 1 and phase 2. So smog ilang problema may gala sa nanimaho man tugra kaso aga sunod-sunod og langa may gala kay nanimaho naman diya gyud.
4: Magnum.
2: Tungod may gala kay lisod kay tubig nila so amot asa ba sila maghakot mga eksoon. Ang style lagi nila, maligo sila, sulod sa planggana para pag ang imong kinaliguan, mausa na may gala imong ihabo niya sa CR. O niya, maglaba sila dito na sa mga laundry laundry area. Kanabang kinay mga kuan, mga labahanan diya mga ison. Ikadwa, ang uban may gala dito na mga ligos gawas. Walang itubig mga ison.
4: Magnum in action!
2: O niya, pabutas at may gala kay ato sa inabiyon si Director Jerry Caño, chairman sa board sa CWD. Niya nang problema sa panubig niya sa barangay Bugoldor. Sabtama, di pa kayo ng problema nga kanabang nawala. Kung dili, doon na may abiso. Pero abiso sa katawan kay ilang limpiuhan lagi ka ng ilang ilang may galang mga deep well diya. Ilang mga kanang ilang makina nga musupply sa ng ilang mga planta diya para ni ini. O so, pabuta kaya ito ng tagas pagdagan.
4: Magnum
2: sa ato braguma, may ganda ni sa ato nga tulong may gala ito nga Magnum in action.
4: Magnum in action.
2: Init pagkakaroon na. So, bantayan ninyo na niya magdaginot kita. Ambot may gala kung saan ni karon kay tungod may gala din nga sobra kainit may galas panahon. Mga igsoon, I don't know, ang mga source may gala sa atong panubig sa Dakbayan, unsa ba kay epektuan ni kung magpadayon gini siya. Ang mga pagpangandam nila may gala kay sa ubang nasod, wala ba ya? Sa ubang nasod, ay looy kayo, mga lasang, sunog. O niya, naghampa mga tao na nga mata, may gala tukos kainit. O so, wala mo ko sila maanal. Kaya ilan dito sa Europe, karabang bugnaw sila pirmi, karoon, nabali ang kalibutan nila. Kainit sa may gala ang ilang gibati karon sa nasangpit ng lugar. Mauna may gala ang anong ato ning imonitor kayod. Kaya karon kay Agosto, mura kung tanawan ni mo ang kainit, lahig yun may son kay lugar sa magmunaog ka diyo, kanamun din sa magdomos, munaog ka lang, tagbo ni mo may gala, murag pugon ba? Din sa ato, bugnaw talini kay aircon. Pag munaog ka may gala diya, ma-feel ni mo ang kainit yun. Samot na may gala o ga mo gawas ka. Jesus Maria Josep, grabe gin may gala ka, murabag absus, muraga mudulot may gala sa imong bukog, may gala ang kainit sa atong adlaw.
4: Magnum in action!
2: Muna may gala ang ato may gala nga makita kalabot ini.
4: Magnum in action!
2: Oo. Oh, so muna may gala, no? So na yung tana, Magnum Jewel, kana si Alex Ayala, anak na siya ni Noli Ayala, former commissioner sa Dili. Dili na siya anak ni Noli Ayala. Lahi ang yang amahan ni anak, mga igsoon.
4: Magnum in action!
2: Kaya may kailang gumawa, takas pagdagas, may kailang paraguan, dinisanto, tulungan itong oras, alas 11:55 na sa kadoon.
3: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. Akong katul-katul, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kadunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginurog Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo anto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras, alas 11:30 na.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Ay ganapit na sa paragubahan din sa atong tulumanong migala to Magnum in Action. Sa atong paragubahan din sa atong tulumanong tumigalang Magnum in Action. Asa check migala to paglulang kayo sa palipot karoon sa nagbayan sa birthday girl migala. Magnum kaya kay birthday na may gala karoon lawa. Sa pila edad niya karoon? 22? Bila ba yung 22? 22 si Midya. 22 si Midya may gala yung birthday karoon. 22 and half yung edad. Oh. Magnum kaya bilhin na sa kung masa lakas panahon. Kuhayan Magnum kaya.
3: Yan sa Magnum Adjowel. Ang ito nga pagulang din sa panahon na karoon nga utuha Magnum Adjowel. Naglagiting ang kainit din sa may gawas nga bahin. So din kita kumpiyansa nga magagawas-gawas sa ngayon pang protekta sa kaninga kainit pag dumadrowel kay madunggay lang kagamay din sa gawas kabahin medyo makamati yung kang malipong sa possible nga ma-dehydrate ka magdumadrowel kung wala yung kay inom mo ka tubig so katong mga dayay blood at itong mga nagihambin nga balatian mas maayo nga din lang sa agit magpabulad or magawas-gawas din magdumadrowel aron nalikayan nga magrabihan or kaninga mag ma-stroke pa ka labi na kaning grabe kainit po nga panahon ini nga orasan po magdumadrowel
0: init kayo
3: sabi kayo ka na nga, gapamaak ang kainit. Pero sa panit mag naman siya, wedding mo na siya nga klase sa init. So, niya, medyo magpadugay-dugay kag bulad, maraga mo labad. Maksud po nga pa rin mong ulo mag naman siya, rabi na kung kulang ka sa tubig. So, karon maragdepend sa yung daghang tubig, magpayong, huwag may mo, magpalandong yun mag naman siya, para yun nga dilingan nga marisulta sa heat stroke ang kanyang magbulad po ka sa init karong mga oras. Ito nga pagulang guys, sila ko sa brahon, kani sa kusyon, sa maya, si Marekto, para sa mag-reaction, kini, sa mag-amanda, John and Ricky, Abilino,
2: Magnum in Action.
0: Alright, salamat din naman Miguel po sa kapan. Magnum Kev din sa tinood na Miguel. Anong graphic kainin kayo Miguel sa palibot karon niya. Basta kayo nakabantay na kagahapon. Kung nga sabi kainit, mura gusto pa mura magkapangiit ba? So kung nga init pag kayo. So ano gin Miguel, mas siguro gagapon, puli-puli sa nina. Ala, pag medyo singot, puli, singot. Mura na, sikrito ha. Sige lang ilis, may kala. Ayan na lang sa idea. Bahala, kisi, may soon. Basta kay mapuli.

0: na kay murag nabatoy daos ilang makina. Abi ko man bigala ilang panubig dia direkta sa water district or sa Kyoguho. Ayay pribado day mga igsoon. Imo man kasagara so ba mga subdivision, kaulo kaniadto sa pagmugna dia wa pa magunang ng Kyoguho pa ng water district dia mo nang dunay lang kaugalingon nga panubig pero siguro panahon na nga kanang ilang panubig, I don't know, sa buhaton lang na kay dili na sa may gala lugar ang servisyo, dili kay maayo nga to sa ilang mga residente may gala dia sa Gran Europa. Reklamo, i-Magnum! Naniyamas pika sa inyo karon biya ang presidente niya po si Magnum Angel Sado, kaya atong ipadala kita no, sa tubag may gala o ganun sa bagay nila ma, lugar masulpan kining problema kay tubig magkano itong isugutan. Munang gingon, bahalag walay kuryente, bahalag walay suga, basta may gala doon ay tubig. Ang tubig may gala, kinabuhin na siya. Namaw na may gala, nag-antos kikaroon ang mga taga-Labuena na bida, phase 1 at phase 2, diya sa Gran Europa. So, na-speak kasi niya may gala ang ilang presidente sa Homeowners Association nga si Yoyong, si Kuya Yoyong Busta Lino, mga ikso, Busta Nilio. Ato siya may gala nga pungutan ng kalabot ini kay daghan man ang reklamo diya sa ilang lugar nga kagabi ilang, doon ay nanawag sa ato, gabi na kayo. Patabang lagi sila kailang presyo kay Megala sa tubig nila diya. Presidente Yoyong, Presidente Kuya, maingkod to nimo. Kuya Yoyong. Kuya.
1: Oh, Kuya, maklaro ko Kuya.
0: Aka na, okay kayo nga, 5x5 ka Kuya.
1: Ni ako sa Tikalaan karon ni Hunong diyo ko.
0: Tikalaan.
1: Patama yung signal diri.
0: Oh, paka kayo ng signal, kusugay diya. Oh, sa Tikalaan, taga, sa Talakag.
1: Oh, kay gikan tong bukid noon, miuli gyud ko tungod ani nga problema karon.
0: Oo, amo ba? Oo.
1: Oo.
0: O kuya so, no kay unsa pa nitabo sa inyong punubig diha kay grabe naman ang reklamo nga niabot sa atong sibihan. Kay last week pa kuno ni nawala unya until now. Wala pay kasiguruan nga mo karon sa mo balik. Kuya, unsa ba nitabo sa inyong punubig diha unya kadua? Ang iyo na punubig diha kuya, private na siya.
1: Ah, may buntag sa tanan nga atong mga suking gigpaminaw diri sa Magnum Radio. Oh, labi na gyud kan Kuya Jujak. Nya, salamat ko Kuya Jujak nga naapod atong mga adviser nga mga amigo po nato si Kuya Nandi og si Attorney Montalban.
0: Oh,
1: mo na sila nag purso gid nga mahimo nga maabot diri sa kahanginan.
0: Aha.
1: Ang among problema diha atong Biyernes no man na nagsugod nga problema.
0: Oh, a Biyernes. Bitag Biyernes sa pizza 31 sa kwan July.
1: Yes. Oh. Nawalang supply kini buto ko no ang ilahang transformer dayon. Kunan ang problema dali ra man unta ang kwan ana kay ang pagsulbad ana kay transformer raman ipuli ra man tong iyahang Morabitao o kuan fuse.
0: Oh.
1: Ang problema kada magsigi mo nagbuto kay ang giingon sa sipal ko ana. Naamle sabaw-sabaw ang sulod sa tuhang kuan kuyera. Ato ang transformer. Mo na toy ubos na daw kayo. So kailangan nga pulihan ang transformer. Yo, dili kay ayo-ayo lang.
0: Aha.
1: So karon dili lang kay termino ning hitabo. Kadaghan na ni nagbalik-balik nga problema.
0: Aha.
1: So magreklamo ta nila dito. Ang ilahang advice, ibalhin-balhin man tao lain-lain nga individual nga maoy resource person. Ikaw nga dili man pwede ninyo na ni.
0: Oh, tinood.
1: Dapat, oh, dapat ang mga naginahanglan sa tubig, kamo may supplier sa among tubig diri niya, importante ba kayo ang tubig? Labi na karon kay atong forecast diyang nagsingabutong init kayo.
0: Oh, tinood. Oh, ilinyo. Oh.
1: Oh, ilinyo. Problema gyud kayo ning dako.
0: Agoy.
1: So dapat karon pa lang, sulbaron gini lang nigmaayo nga dili na magkuan dili na mo balik-balik nga problema.
0: Aha.
1: Unya nganong ingon ana on ang sa management gani usahay mo na ni dangop gid man ninyo para matabangan ni aning isyo mapulihan gini lang ning atong transformer din ni.
0: Mhm.
1: Mo maginay pinakadako nga isyo kuman ana may natingali ang dagan sa tuang supply sa kuryente kay ang lapasan gina lang si Palco man daw mag-fluctuate ang supply sa si Palco. Ang Palco pabungutan nun, daot na ilang
0: agay
1: transformer.
0: Tagtulod-tulod na, oh. Oh, okay. Okay, so, sige, pray, Kuya.
1: Oh, muna karon nga ang unta diha, ang ato ang management sa first pick, maghuna-huna o unsay ilang buhaton, advance ba? Namun tayo usa kadako ang tangki diha, yapon. Hindi ko ka makasulod sa Labuena bida, naidako nga tangki diha. Sa una, mauna siya ginagamit yod diha sa Labuena, mainly.
0: Oh.
1: Oh, kanang subdivision diha, naana sila ay kanang atangki gibuhat na para sa Labuena.
0: Mm.
1: Unya karon ilahan ang i-condemn.

0: na lagi pa pangsyon. Supposedly, kada siya backup unta na.
1: Backup, tinood.
0: Yung kang imong backup.
1: Reservoir sa reservoir.
0: Oo, oh, na oh. Backup na in case of na failure ang other tangi sa tikas, kana mo'y gamiton para makasupply sa tanan nga kinahanglan ng tubig.
1: Mm-hmm, tinood, oo. Oh.
0: Ilamang pangutanan ako ang in-charge diha karon. Maluoy lang po ka ng mga interest diya. Kay, ang problema mangod karon ko, naa sila'y, kuan ko yan, naa sila'y emergency generator diha. Nga in case of mag-failure ang ato ang, ato ang supply sa Sipalco,
1: oh.
0: Naa sila'y automatic na backup, which is generator. Ang problema karon, adtong Domingo, nag-request ang in-charge sa generator
1: oh.
0: Na magpadala og amount para sa pang-krudo. Niabot mag-Lunes. Kuno sa man inyong management diha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, dapat di ba? Naunta na sila'y pitikas in case of emergency. Kaya naman sila'y opisina din. Hey, naman ang kamilya din sa Cagayan de Oro City. Naman
1: uh-huh.
0: Opisina.
1: Mm-hmm.
0: So, itulog-tulog pa nila diha.
1: Mm-hmm. Ah, okay. So, mo na inyong problema. Na, mga tanong tano, by the way, sa imo lang, ama ka napit sa phase 2 phase 1?
0: Na ako sa phase 2, kuya.
1: Ah, labina-bina. Pero kung ato tanong, oh. Ang kanang Gran Europa, nabilong dia ang Labuena Bida, ang inyo rang lugar mo inawad ang tubig. How about sa uban ng mga uban na, Alessandra, uban pa, naghan mo na mga subdivision?
0: Ang uban, kuya, substansya lang ilahang kuan, ilahang supply, murag kamera doha sa frontiera ang gidala mo ang nga tangki ni atin. Eh.
1: Oh.
0: Pero unta, makagamit man daw another nga tangki, kanang ilang gikandem, akarong wala nang gamit karon. Pwede nila uh-huh. Na ipa-activate para in case of mahitabo ni yun ani, nakagyoy supply ng tubig ang Sibuok subdivision.
1: Oh. Pero ang inyo lang mo inawad ang lugar niya, pila ba ka kwa nila niya? Of course, kanang gingong transformer nga nadaot niya nga mo'y kabalik-balik ang problema. Muna ang kanasya, muna siya, kung was mo normal na siya, muna mo supply mo gamiton para makadaog ang inyong motor niya nga musuyop og tubig kay ato na sabtan dili man ay surface murag suyop man di ba
0: yes.
1: Sa ilam yes, sa yuta o so meaning suyop ni mong tubig oh. Pila day ka kwan dia source niyo dia sa kwan lain-lain og source dia sa kining Gran Europa kuya yoyong
0: kan og source ang kwan Gran Europa da kan og source og tubig puro deep well na
1: deep well oh
0: kwan man gani na sa DNR karon nga dili na i-advise ang deep well
1: mhm.
0: I don't know kung anong naka-operate manggihapon na sila na.
1: Mm-hmm.
0: Then we are looking forward unta nga na makasulod og another third party player sa pag-provide sa mo sa tubig.
1: Uh-huh.
0: So, problema karon diha kay wa pag yo giron over ang Tibuok nga Gran Europa mo nang naa makadungog karon nya nagplano magpuyo og Gran Europa kunahuna asa gid yung bayo.
1: Aha. Uh-huh. Mo gid do kay inana no kay tubig importante kayo sikat kay nga subdivision pero manimaho ang tao diha kay tubig sakto mo nay delikado. Muna di mayo, no? Diha sa nasangpit nga lugar. Now, okay, so...
0: Pero hindi na ko eh, wala na, mineral water ra, ang ikaligo. Kay,
1: okay ka.
0: Para lang din makaligo, luwi lagi kayo.
1: Lagi
0: para
1: ba?
0: Para maka-adto sa opisina, para maka-eskwila. Eh, halos mga tao na mga trabahante.
1: Mm-hmm, correct. So mga tao diha hakot og tubig, pirmi. Asas na makakuha?
0: Ang... lagi masabdan ko eh, unta, yun ani unta nga pamaagi, dapat unta, ang kuan contractor ya or kanang first bit mag-provide sila og water tanker nga magrasyon sa tubig
1: mo bang ginain sakto ka pag walay tubig dili kay pasagdan lang kun dili na sila kog galing water tanker diha nga mag suroy para supplyan og tubig ang mga tao diha mo bang ginain basic ina nga kinanglan kay nang yusyo ka nagpanubig unya dapat karog way tubig nya ang bayad ra dira ba ididak nimo bayad ra bagi kapon sila oh so ika kuya, no? By the way, diya sa inyo ang phase 1 and phase 2, pilag yun ka mga residente diya, alam mo yun, anong apektado ka ron?
0: Ang around household diya ko, naas mga 646.
1: So sa duha ka subdivision?
0: Oo, kana.
1: Kadaghan mo
0: na siya. Wow, daghan kayo.
1: Daghan kayo ba diya? Oo.
0: Kanya, ang usa ka household, na imupuyo nga 5, 4, na may mas daghan pa na, mawa na ang problema ginamo, yun kang nga ko karon.
1: Mm-hmm, stillan ba? Kasi lang kay kuya, kaya ito mga ipadalikitan karon dito sa Tungkaban, si Magno Manji Alzado, kaya gusto ito, nga ito niya, direktahon na ito ang management sa ilang solusyon ni ini, sa ba ilang mahimo, kay una, gabayad din sila, kadua, asa man ang kita ani, kung di sila mapalit. Ama na kita ani, kadako kay sa ilang bayron nun dia, mas dako pa sa ubang mga private ng mga kaning papa water utilities o yes, sa bro. Atong water district, asa man inyong kita na yan eh. Kaya dapat untag ipangandaman kaya kasog lugar, mapag-down ka ng inyong mga ikipo niya, at least doon ay inyo na magamit para mupalit mo sa unsa may nga daot o nga pisa para mabalik ang supply sa tubig. Kay ang tubig lagi, kinabuhi lagi siya. Mas may pag walay suga, kay maghikap-hikap ka, mahikapan na magini mo na, kay nerao mo gini siya o, hinanaan mo gini o, so di gini malalis mo na niyo. At least mahikapal ba niyo ang tubig? Wala, ha? Ang tubig, wala yun. Pag walay tubig, lisod yun kayo. Magnum Angie Alzano, dahil sa direct takis ng opisina na may gala sa Gran Europa. Magnum Angie, guwada Magnum Angie.
2: Sa Magnum Angie Alzano, sa itong pagpangutanahan, dinipon sa management po dahil sa first week with Magnum Angie Alzano, wag ito ay naangkon po nung kanyang mga impormasyon nga makatabang po lugar sa paghupay po sa itong mga kaisunan po din ang residente sa La Buena Vida Phase 1 na La Buena Vida Phase 2 sa Frontera Subdivision nga under yun po sa Kamilya po Magnum Angie Alzano. Kanyang manggol, kumingkag La Buena Vida, gikan ka sa gate Magnum Angie Alzano, para sulod ni mo, muna siyang marag, kung ako na sayo na ako, kung ako balitanan, kanina nasa sa left side.
1: Left side. Left side.
2: Kanang tusuka, sa kaon man ay kaayo.
1: Sa kaon na, muna paingon din sa kanang kilid niya, airport na, runway sa airport.
2: Kanang, di na siya Magnum Angie Alzano, sa kaon siya niya, makita rin po niyo, kaya naman po yung kanyang signage po Magnum Angie Alzano, mga body niya portion, ang La Buena Vida.
1: Kaya one and two man, one and two.
2: So muna siya Magnum Angie Alzano, kung siguro, nagyud po yung kalisod na daan, gani Magnum Angie Alzano, kay ang kaning
1: elevated siya.
2: Maglisod mo yung nagsaka kung hinay po ng pressure. Kaya elevated, mangkaayos yun po na maisitan nga area. So, di ang nangutana po sa Magnum Angie Alzano, nakikoordinate po tadaan po ni Sir Yoyong po kaganihan. Kaya lagi, di man takatultul po sa ila pong opisina ng first pick Magnum Angie Alzano. So, atong gisudlan ang kaning first pick CDO na ila po rin yung opisina. Dinira po niya sa kaning ubus po Magnum Angie Alzano no, kaning naay lahat. Doon na po niya sa kaning San Vicente Ferrer po nga
1: simbahan.
2: Lahat pong simbahan po dati niya. So, sa itong pagpangutanahan Magnum Jowal, wala kita yung mahatag na good news para sa ito po mga residente po nung kaya lagi. Di nga itong ipangutana po ng usas sa ilaha pong attendant Magnum Jowal. Ni ini pong nahisitan po ng opisina sa first peak kasi di o, din sa B4 ground floor sa Vista Mall Village Center sa Gran Europa, sa Barangay Lumbia, na hinapit itong usak babay Magnum Jowal, ingon niya nga wala ilang boss. Kaya ang ilahang boss nakaroon na sa kaninga Cebu. Nag-sway po ta sa pag-approach siya sa Magnum Angie Alzano. Pinagin na sa pag-pangutan na if ever po, di ba, makapangay contact number. Kaya kita na lang po yung muhimo sa pag-pangutanahan. Aroon po nga makahatagang tubag po ng mga katawahan. Pero dili man po siya makahatag po ng Magnum Angie Alzano. Di po siya kapasali kung tagaan po siya panugot. So, nagbilin tag contact number niya just in case nung mo contact po na sila if ever gusto sila mo tubag. Ako na po siya yung ipasabot daan Magnum Angie Alzano nga kita gusto na to nga mahibong patas. Makuha po ang ilaha pong tubag. Kalabutin yung mga reklamo sa ilaha pong mga residente. Dini Magnum Angie Alzano sa ilang advisory mga good kagi pagawas, ingon nila na ang temporary water distribution na schedule due to power supply issue, nagit po yung problema ni ini mga panakuna. So nag-ingon katong kagahapon pag ini nga gipagawas po nila na impormasyon. So hangtod yung panuna na ang gihapon yan, naslo bago po ni advisory, murag sa bunsod Magnum Angie Alzano nga na-experience kini po sa nahisitan nga area kay 2 days ago, napod sila yung ilang pong temporary water distribution na schedule po Magnum Angie Alzano himo. Sila pong water supply advisor nila nga i-post na sila ng Facebook page. So, kailangan yung interruption lagi. So, ang power outage, nag-resulta na sa interruption po silang pag-supply panubig. Yan, nakagahapon na po, nangatay na po silang abiso. Yung murag na sa kunsunan, may hinungdan nga mga tao po Magnum Angie Alzano nga nag-saligintan po na sa kanina hiskitan ng water player, nagkakadismaya yun kaya di bigid lalim mo, huwag tangan ng tubig. Ilahapin yun din yung Magnum Angie Alzano, nagkaon. So, lisod kayo pag sa...
1: Wait, wait, Magnum Angie Alzano, katong yun mo, nasa, nag-supply sila, na sila water tanker nga nag-supply tubig sa mga area nga way tubig?
2: Ay, kaning abiso na Magnum Angie Alzano sa ilahang kaning official Facebook page. Nagsusin lang po ito din eh. Kay lagi, ang ilahang po din pong kaning...
1: Pero at least sila, nabalo na sila sa problema.
2: Ato sa lipi, balo Magnum Angie Alzano nga mismo ang mga complainant din eh. Mga residente, gitpo, nga may himo na sa pagdangob din sa Magnum Radio. Kay buot nila nga makapangay tubag o moto. Nagtando naman po siya po Magnum Angie Alzano. Ako siya yung pamalihog nga i-relay nga to siyang boss. Kung kinsa maning iyang boss Magnum Angie Alzano nga mapunta na provide ng pangalan. Tuwa karon sa Cebu aron nga mapahibalo.
1: Ano na problema diyan kay ultimo ilang boss itago pangalan nila. So sumay so may expect nimo ana, di ba? Di ba? So ate sa sige karon nga di ba makatabang ba pero inana murag lala sa ila. Murag ba sa murag ura lang ba nga ba? Mali may katubagana kay wa man boss, wala gina balo na may ana. Ang pangutana diya kay ni balo na mo. Usa ba inyong solusyon sa may buhat gibuhat ninyo nga magkusa ka semana naman? Wala man gyapon sila na himo nya mo ni ang mga tao ginitik-ik na gining tao ni siyagit na tungod sa kalisod kay silang tubig magduman siya di ba?
2: 20 hours ako magdumjo kagahapong adlaw ila mong gipay balo no ang publiko nga ang ilahad ako nung transformer nga nag-supply sa power sa ilang mga water facilities, gi-inspect ako nung sa ilahang accredited contractor nga power company. O na-assist dito mga nabiyo nga dunay panginahanglan nga mag-imog replacement o servicing sa ilahang pong mga facilities. So may inundan nga kaning hulat po sila sa official doko nung quotation para sa required nga trabaho. O gabasi sa initial nga assessment, ang replacement mo dagan pag napulo to 15 ka mga adlaw aron makompleto. So murag pa madugayan pagyud sila nga makaangkon og supply sa tubig samtang ilang mong pangdiha
1: ang replacement sa kining transformer nga kaning nay diferensyado
2: siguro ginaman ug kay
1: 10 to 15 days
2: ang ilang nga based on the initial assessment ang replacement og servicing mag take siya og estimated 10 to 15 days aron makompleto.
1: Jesus Maria.
2: Kanimang necessary repairs or restoration magdumjol na i-proseso na daw kuno nila o ang ilang water facilities magpadayman daw kuno sa pag-operate pero limited capacity mahinungdan nga nagi portion gid na sa Laguna Vila nga tigid intawon makaangkon og tubig supply ni ini mga panahon. So ilang pang giklaro magdumjol nga namo na kuno it temporary water supply schedule nga ilang pong ipadayon kaning 5 a.m. to 8 a.m. nga uban mi pud magdumjol no kanang 5 a.m. ti natulog pa man na. So kuan na malangay-langay nagit pud sa pag imo sa pag kaning salod og tubig kung 5 a.m. to 8 a.m. lang. Dayon na po'y schedule ako no, nga 7 p.m. to 9 p.m. Nga ila ka po din po mapahimos lang sa mga residente. Kanang nga time, pwede sila magtigom anak magdumjowal. O gagingon, gawas na nga schedule, ang consumer gid magdumjowal, mag-experience gid og low water pressure or wala gid tubig, walay agas. So muna ilang giingon nga mag nangayos sila pasaylo nga to sa mga konsumante sa inconvenience o nagpasalig magdumjol nga mag-provide po sila another po ng mga update if ever nga ang repair schedule o ang completion timeline ma-confirm na yun. Kaya ang tunin po nuna, mapabeto na confirm magdumjol na nagulat po sila official nga quotation nini pong nahisgitan po nga ilahapong ikipo po nga kinanglan ng replacement o servicing sa araw po nga mapa-ayon nila ang ilahapong water distribution din sa may Laguna Vida Phase 1 o Phase 2 sa Frontera Subdivision na Grand Europa Barangay Lumbia ning atong syudad. Maka na ito na hipos ng update ika sa may Barangay Lumbia. Please mag 220 ang Diyos sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Alright, salamat ko na Magdum Radio. Kuya Yoyong, nabate ni mo to?
0: Positive ko eh. Ako nabate ang ilang
1: so, 10 to 15 days. So, sa pa eh?
0: Matinga lamang sa nga transformer lay problema niya mo abot nga tus 15 ka adlaw na pulo nga tus 15 ka adlaw.
1: Dali ano kay baligya transformer niya kung gusto ko nimang palit kay kadiretso na may mga baligya ng karon daan.
0: Wala gina ila kay ayong mundo gihapon nila ng mga
1: kahan
0: din nila nga transformer.
1: Oho.
0: Kay balik lang gihapon ng problema.
1: Da, so kay pila naman ni kay kayon ba? Pero anyway, ato ni nga sundon gihapon kuya. Rin ato ni undangan ni hantun nga lugar maulaw ni sila diya aron nga ilan yung panikamuta i double time nila kina may mga mapalitan ni mo og kanamingon dugay pa kay mo abot imposible na kadaghan nga baligya transformer ni sa ato na pa na baligya transformer niya og wala ato kag sibo dali ra kay sakay ka karog barko pagabuntag balik ka na ha. Oh,
0: mula gina ang mga problema nato dire, ang management nila dito pa itulod Cebu. Nga naaman sila yung opisina din eh. Dapat unta, naana na sila yung program laan ba kay pareha na karon.
1: Oh.
0: Ipa-activate na lang nila ng tangke nga isa diha para maka-function o mag-distribute ang tubig dinhi sa atong mga residente kay operate mana. Maka-operate mana.
1: Oo, kay namay laing source diha unya namay bakanting ma tangke diha. So at least katong na dito sa unahan nga na i-supply dito nga luga panahos gabi ipasudlan ni mo na antero kwan gamay naman magamit yung kwan para nga pag kwan nasa ma-distribute sa inyo niya at sa bala o buntag lang o niya o gabi eh kay at least nakakay sa wagay ano bang zero yun ang tulo sa tubig sa inyong karipo Kuya Yoyong
0: kala, President kaya, ang kwan magudihan na to ang explanation yun sa katong ga-operate sa generator is if full pagin niya sudlan pagin niya tanan mga tubo di ba kay muinti ba na kay katong mga lulaing area musuyo pa man to kay katong giingon ni Ma'am Angie kanina nga diri sa wala. Ang to, ato, labuin na yaku na.
1: Labuin na.
0: So, ubos tong area.
1: Ah, so, muna sang wala to, pag, sa, pag sulod ni mo niya, kanang unang mga balay nga makita ni mo, una, wala to, wala puro to. Labuin na bida na.
0: Oh, yes. So, katong mga lulaying area, suyupon nito nila tanang tubig na sa tubo.
1: Oh.
0: Kaya asa na pitang ubos, dito, dumdagan tubig. Pag-pump niya, kanto pong to sa ibabaw, mo na po tuloy kayo kay...
1: Dito kasaka.
0: Inaanglan pa man ni mapuno ni mo ang tubo talan, usa mo gawas ang pressure.
1: Oh, correct, correct. Tinod, oh. Imo sa itong sudlan tanan, ayan siya, pag napuno siya, ahit mo saka sa inyo.
0: Oh, pag humurot pa tayo ang tubo, ang makuha na talan, pull na kitang tubo, usap man po siya mo paaga sa itong mga high area.
1: Hmm.
0: Tuloy kayo ang ubang mga fields diha.
1: Mm-hmm.
0: Wala sila yung nag-antos dyan sa tanan.
1: Bastilan ba? So dapat ano, no? Kay kapalig-alig man sila nga sila yung supply, di ilagi na nga mangita ka sila o kanabang pagsimbakog na ibagbag daon unsa may ditso na yung taipuli kay ang source sa tubig, yes, na aman, na may tubig. Ang problema lang, ang musuyo pang katong gamitong lugar, kuryente mag na siya. So, unsa ang pagkakang delikado anong mawad ang kuryente, so wag ganun mo tubig na kuya, kung wait kuryente.
0: Ogway ko rin ko'y naalagi na generator nila diha at tambay. Ang problema karon kay mo request pa kag tubig ito sa Cebu, usat padala, mingon ang nagbantay, lang amoy gasto niya mong kwarta, sir, para lang makaandar
1: ng
0: generator. Nga, mga on mong punmi.
1: Ay, sus, dapat utado na ilang lugar yan, kaguliyong pundo diya nga, haron nga ikasok na mga emergency, mo to'y dito mag, ilang magamit, nga dili na magkilala ng pang tupag Cebu.
0: Yes, kana ko inaon tay pitikas nila
1: diha. Pitikas sila, ano sa ba?
0: I-replenish lang after nga utang nila. Kurot naman gyud kay mao man gini emergency fund man eh.
1: Mm.
0: Sige, ato nang butang na pod kay ko man na may resibo niya makabalo man ang kabalo naman ang management ra diyan nga gikinahang lagi kay wa gitubig yo.
1: Pero wala ba mag attempt o request kuya diya sa City Hall, diya sa atong mayor? Kaya na may mga tanker diya nga pwedeng magamit, labi na ang sitwasyon. Misan tood o ang inyong lugar, private na, pero dili malalis nga kamo, naas kagayan niya publiko kamo nga apektado, kuya.
0: Muna na ay among gikuan karon kuya. Tingali, follow-up na muna ni Mayor Clarix Oy.
1: Eh, ultimo sa iyan ko, kay diya sa ilas Barangay Carmen, diya sa City Hall, pwede ba maka-request? Kay sa Barangay Carmen, may ilang kagalingong tanker niya, unya, wa man asukan o balibad ang atong mayor sa Lakbayan, labi na si Kapitan Kikangoy nga labi na gatubig, unya, diya pagin sa inyong area. So, tanaw ko, dili mo balibaran na, labi na kay taas kin tubig, bahala o gabayin-bahin lang kuya, basta kay naa, at least na mga tanker niya nga, tulog ka upat, magsuri-suri niya, rumakatabang po sa inyo, kay lisod ang kahimtang inyo karoon niya.
0: Muna yung among kwanon karoon kayo, muna yung among next option sa mga BODs nga maningkamot mo nga makaduol sa local government para ma-provide ang tawag.
1: Sulat na mo niya.
0: Mupunay usan ako nga giulian yun karoon.
1: Uli kuya, kay ikaw na ba yung kapangitaon? Kay presidente ko ka sa homeowners niya. Pura nga itong tambag ninyo kuya, mura ni, pagsulat mo sa mayor, kay sigurado ito 101% di ikin ang balibad, tabangin na sa inyo niya. O niya, pwede sa mo kaysa ilang pamilya na ilang kaugalingon gin po nilang ilang kaugalingon gyod. O niya, sa Barangay Carmen, asab dito kang kik kang Kapitan Kikang Oy. So at least matabangan ba nga kanan yung kay kanang mingon niya nga 10 to 15 days taas ka na kuya ha? Kay pizza size pagunta karon. So kumintag 10 days dito pa ka sa pizza 9 or o niya paingon ka sa pizza 14 kay 10 to 15 days man. So tiya mo ka na nga sakripisyo at least sa pagkakaroon nga murag taas na nga panahon nga lugar gianto sa inyo nga way tubig diya, at least kung nga makahangyo mo sa itong city government or asa ba diya nga lugar, kanang na may mga private din nga kung ano pwede nga mahangyo ninyo nga mahatnan mo diya, di po't pasabot nga naamo ng subdivision, di lugar mo tagaanog tubig, kay privado na, di lima na. Yan tuyo diya nga matabangan ng publiko sa lugar kinibang supply sa tubig, karong panahon na Kuya Yoyong.
0: Sige, Kuya Jujak, amo nang kuan. Muna na amo ang next plan karon kay all I thought nga makabalik na dayon ang tubig after few days. Pero kini karon mo nagnilala naman, mo 1 week naman.
1: So at least bisag mahatan mo og nga maka-request mo karon. Masig ugma madalaan mo muna sa Sabado. Sige, matabang taghangyo sa atong mayor, kalabot na para matabangan mo diha sa usa ka kuan, madalaan mo dag tulo ka tangke diha sa City Hall o sa unom tanan, ay sus, at least makasulbad-sulbad na, andamon lang inyong mga baril diya para mo isudlan, mga balde.
0: Oo.
1: Si Kuya kaya usay kuya usay kuya kaya atis makatabang putag hangyo para makatubig sen mo dia sa inyong area kuya.
0: Sige kuya, salamat kay sa kuan kuya kaya ngamo mga resident kere. Muutong na lang yo dito na magpabuhag guys.
1: Oh gani si Nandi si Kuya Nandi Flores na man kay puyo dia. Tingko puy si Kuya man ni. Nare siya niya kaganto si Gapon. Bago parang retiro na ba tao niya tumigo? Oo. Oh. Oh. Sige, Kuya Yuyong, Bustalino. Sige, Kuya Bustalina?
0: Bustalino.
1: Bustalino. So, itong homeowner sa President Miguel sa Lavena Vida, phase 1 and phase 2. Salamat niya po, Kuya. Sige lang, kaya unsa itong matabang niya, maningkamot mo nga, makatabang gobyerno nga, lugar, masupplyan mo tubig niya, pinagi sa hakot-hakot ang sa for the meantime, nga di pa gyud ba sulbad kana inyong problema diha kuya.
0: Sige kuya, daghan kay salamat sa pagsuporta sa muhang sa division kuya sa inyong programa nga naghatag yun og higayon para sa pagsulbad ini problema kuya.
1: Aha, sige kuya. Kaya,
0: salamat.
1: Aha, alright, salamat kayo.
0: So, nadunggan gyud is mga
1: nadunggan ni.
0: Nadunggan is mga miyembro nato sa homeowners
1: kay. Ah, namina na is na karon, labi na si Kuya oh. Nandi Flores, sigurado ni kusuging magdumana. Oo. Oh. Oh, so si Kuya, si Attorney Kuya Kuano, Montalban. Naman diha gyapon. Wala ka po yun po diya. Naghat to mga kaila diya. Marag si Roy Waga. Marag lang po si Roy Waga diya.
0: So, agya po sa ubo. Naagya po diya.
1: Oo, oh, mga, kanang mga igot diya. Napagya po niya mga igot. O, ito babaw.
0: Naagya po yung mga igot diri. Oo,
1: oh. Oh, mga sa diya, mga igot diya. Ito babaw si, na sila.
0: Si,
1: oh, katong tagatis na.
0: Si Rimo.
1: Oo. Oh. Oh. Asos na agad diya. Naghat to mga higala diya sa oh. Labuena Vida. Kaya mo man ang una, God, pag-abot sa Gran Europa, oh. Ang Labuena Vida, uno ka nang walag to. O, man ang una, yun, ng mga gi-construct ng mga balay diha. Kana mga Lisandra Guban pa, ulahin na lang sila. Kana kamo may pinakauna gid ya, kuya, di ba?
0: O, oh, kami gid ri. Mm-hmm. Si Kuya Romeo Aklo, naapo diri.
1: Nadia, oh, Nadia, oh. Ako ito mga higala. Sus. Anyway, so sige lang kuya, kay basta siya mo matabang din eh. Ato na nga buhato, no? Tabang taghangyo sa atong mayor, tabang taghangyo sa uban pa nga dunay mga water tanker para atis matabangan mo. Kay init kayo, dili sa yun, init kayong panahon. Unya nakatunong pagit kining walay tubig mo diha sa area. Mm-hmm. Okay, kuya, salamat din mo, Pengoto. Okay, thank you very much.
3: Reklamo, imagnom.
1: Yun na ba ito, Maygala, si Kuya Yoyong Busarilio Maygala, og mula gina, problema ang house sa kay Homeowners Association President, White Tubig. Sige lang, kay unsa ilang kwandya, tabangan na itong hangyo. Anyway, ito ugma, kay ato ni Maygala nga, paningkamputan na itong makahangtawang taghangyo, kay ato rang birne sila, White Tubig. Hangtod karon unya katong report ni Magno Maji nga mingon posible nga mabot pag 10 to 15 days ginoo ko may gala taas na kay na
3: reklamo imagnom
1: ang paggamit tubig buntag sayo gamit ka utol aso tanan panahon mo gamit ka kay na madya hugas plato di ba luto unya laba kanin laba kay na may mga laundry kwan karon mga area unya tanan CR aligo, mo gana may galasos kung white tubig, pastilan kapait gikay mga eksyon. Inima sa paragawang dili sa tutulong may gala, itong oras, alas 12 na sa auto. Ito kinato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency kana, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C adunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@parkour.ph.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Roberto Guerra, Senor. Mag-itipor na ako sa mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
8: Aha.
7: Daw may sis balahaw. Hingin na si Tano ko ka Life Extension. Day 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang at sa magayad. Tiktibo ka niyo.
6: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa salayag sa Prince Supermart, Balingasang Misamis Oriental.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
11: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainitun na papagdimbaya sa usak kamalipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
12: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
12: Life
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan ta nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad ni myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
15: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
13: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
16: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
17: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
16: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Usaw ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Oras alas 12:14.
9: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
20: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Udtong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas 12:15, kala kumusta mga ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Walas magnublokal sa inyong sa magbukas sa Higalaay Festival 2026 karong hapon. Andam na sa itong Magnum National by the 3,000 kapamilya apektado sa habagat ug duha ka bagyo dito sa Luzon. Sa itong Magnum International tulo kaprovinsya sa Guatemala, ipaubos sa red alert tungod sa pagbuto sa Bulkang Fuego. Sa itong Magnum beses ihap sa mga Pinoy nga walay trabaho mapadayong misaka. Sa ato Magnum Entertainment actor Eric Fructuoso may kumpirmahan nga si Claudine Barrito ang iyang unang girlfriend sa showbiz. Og sa ato Magnum Sports, Alex Ayala nagkabanti na sa sunod nga round sa 2026 National Bank Open dito sa Canada.
20: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta may ngod to? Karoon loud loud karoon nga Huwebes, Agosto 6, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
21: Og Magnum Aileen Akurin.
2: Og karoon sa retales sa itong Magnum Lokal. Ipanigulo karoon sa Cagayan Police Office sa Kunkokpo nga dunay igong ginaganon sa mga polis kaya pakatag nga maghatag siguridad labi na sa launching sa Higalaay Festival 2026 karong hapon. Maduwal City Police Director Colonel Dexter Paheng nga giagat usab nila ang kooperasyon sa katawan na pinagi sa pagsunod kung unsa ang mga gidili atul sa mga kalihukan sa kapistahan.
22: Natay ko ano, deployment sa itong personnel. Before na mag-deploy sa personnel, mag-conduct ako kwan, briefing para ma-plaster yun ang kwan sa security nato sa opening unya. Mantay duty nga 24-7 na instructed sa itong regional director, Brigadier General Christopher Abrahano, sa itong mayor nga i-secure yun ang mga activities sa atong piyesta sa Cagayan de Oro. Atong mga persona ay i-deploy na to as required nga security personnel nga ibutang na to.
23: Ano sa mga ginabawal na to, sir?
22: Una-una no, ang katong magsuotong kalo, magdalaw bakbak, wala tayo pano niya. Wala yung signal jamming. Nalantay request sa kuha ng atong pinaka-importanting gi-request for approval sa atong city mayor natay gihatag na sa submit yung recommendation.
2: Ang payag ng City Police Director Colonel Dexter Pahes, so katong mga magkalo, although oh. Siguro at iparaw niya ang kalo yun.
3: Mm-mm.
2: So katong mga upaw, ay saan ka, ikaulaw na inyong original nga ulo
3: diha. Ipakita sa na inyong mga upaw. Ipakita sa,
2: kaya ang upaw mo, kada bang sinin.
3: Taguan ang upaw.
2: Kalo-kalo, harinig doon nga si Rubin Padinit. Ayun na, ipakita sa on sa tinuod nga kahimtang.
3: Apil itong mga medyo pahak.
2: O, katong isa nga, kanang na
3: ay airport sa ulo.
2: Kailan mo god mismo lang Isaac ay ukba.
3: Kay makita ang airport. Oh,
2: kaya unya kung mo og dili gini makuha nimo, ayog adto sa area. Palayo ka kay bawal man.
3: Og dili nimo kaya nga magtanggal sa imong kalo, ayo na lang tanaw na lang sa live.
2: Palaw na lang sa live kay
3: paminaw sa Magnum Radio na lang.
2: Kung dili nimo ukbon, adi na mapriso ka, madakpan ka, madlungon man ka.
3: Oo.
2: O sumasmay
3: ta. Pwede di ka pwede ma-explain nga upaw mong gugo sir.
2: Adi wala dili man excuse, wa magingon nga upaw kay kasagara nang upaw ana pasikat-sikat og kalokalo ra igno matan-on. Pero pagana. So wala sa kato mga medyo sinaw ulo.
3: Mga wapo. Ayo inag-upaw Magnum Joel.
2: Oh,
3: mga wapo.
2: Oh, ayo sa tagoy ang kamatuoran. Kumahimo itugan sa kay bawal man. Pero di ka matangtang ni mong kalo. Ayan lang, kapil sa diya. Tanaw na sa live. Oh.
3: Give it yag ni punong barangay Spencer Kiling sa barangay Bugong. Adol ag 5,000 ka mga residente sa ilang barangay ang apiktado karon sa kalit ng pagwala sa supply sa tubig. So ang katlawon, mga to ni Kiling, ang kini ang hinunggan nga nagpagawa siya executive order nga kung wala gi magamit ng tubig, pwedeng diyo na mo eskwela o mo trabaho ang mga residente sa ilang barangay.
4: Atong inisyatibo ng executive order o sa kini ka practical ug nakita nato nga apektado gyud ang 4,000 kapin almost 5,000 no residente individual nga kung asa apektado ang zone 7, zone 8, zone 5 o zone 6 labi na pod sa area po diri sa Greenmark inay kaayo and diha pod sa bahin sa atong area sa zone 4. So these are a big number at aside sa katong aging pagkawala og tubig, mas dako ni ang apekto. And overall, nakita nato nga naaygin ay tubig. Overall po, nakita nato nga majority ang apektado pagkawala sa tubig. Kaya apektado ang atong mga water supply. Kasama sa mineral water nga refilling, naiuban nga naa, pero diligid ka supply. Kaya hinay kaayo ang pagsulod dito sa ilang water tanker. So, nag-ihatag itag inisiyatib.
3: Ang pamayag ni punong barangay Spencer Kailing sa barangay Bugo.
2: Sabi kasi niya may kaya tuminabi karon na si Director Jerry Canyon, chairman sa board sa COWD. Kaya almost 5,000 ka mga residente ang apektado sa kinibang pagwala sa tubig. So sa ito na sabdan maglumaili, doon ay schedule gid siya.
3: Oh.
2: Kaya doon ay murag sa ito, giayo.
3: Ay, giayo.
2: Oh, doon ay giayo.
3: Oo, pero,
2: murag ina.
3: Wasa na, ma-expect nga.
2: Oo, so, pitsa-otso pa mo kung namahuman.
3: Oo. Oh, oh.
2: Yeah, huwivis pa karon. And speaker sa inyo, si Director Jerry Canyon. Director, may ngonto ni mo.
6: Mayong ngonto, Magnum Jojak o Magnum Aileen. May ngonto ka natong kanan.
2: Oo. Matun pa ni Kapitan Spencer Kailing, Spencer Kailing, Director, moabot alos sa mga 5,000 ka mga tao nga apektado karon sa pagkawala sa supply sa tubig diha sa COWD diha sa ilang lugar under sa COWD tungod kay duna kuno gi-repair. I don't know kung sabay update sa pag-repair ani sabay mga development kalabot ini sa repair sa inyong deep well diha sa area.
6: Yes, Magdam Jojak, padayon ang atong gihimong pag-repair diha sa atong Bugo production well. O karon Magnum Jojak, aduna kitay gipa overtime nga mga personahe para mahuman ka nang na ang pag-repair din ha. O aduna kitay duha ka mga units sa water tankers nato nga padayon nga nag-distribute sa tubig.
2: Mm-hmm.
6: Aduna usap kitay gi-install nga mga public faucet diha sa dapit sa Bugo booster station nato no Magnum Jojak. Karon sa ingon ni Ana, ang atong mga katawhan, pwede usab sila, modalikyat dito, makakuha sa tubig diretso o kana, manginahanglan lamang kana sa ilang sudanan o makargahan usab.
2: Uh-huh.
6: Padayon ang pagtrabaho sa atong personahe o ang pagpaningkamot, Magnum Jojak, Magnum Aileen, nga mahuman kana sa pinakamadali nga panahon.
2: Uh-huh. Pero gingon nga, kuhang ko doon niya, ang tagal ani mga pizza-otso, lugar makumplito, sa man eh, maabdag pag pizza-otso or Pizza City o Marakotob, maayo na?
6: Mao ka ng, actually Magnum Jojak, mao ka ng atong gipa-overtime ang atong mga personahe
2: mm-hmm.
6: para nga ugma or kundili ba karong gabi masulbad na gid nato kanang naa kay dili lalim nga mawad ang tubig ang atong baga-baga nga mga konsumante residente diha sa Bugo. Mao kana nga ang atong personahe overtime mag-overtime sila hangtod nga mahuman kay kana nga problema sa atong booster station diha.
2: Okay, so kanang yun mo nga kwan direktor no dunay sagob-sagob lang ato ala dol sa inyong booster ninyo unsa man kining dalala sila ilang sudlanan bato dito nya na tubig makuha pero lugar di lugar gikan sa ilang kanang ilang garipo kun dili sagob lang sa ka temporary.
6: Yes, insakto ka na Magnum Jojak no nagbutang kita og public posit diha para kung kinsa may gusto magsagob mo ana lang sila din ha. Pero mo lagi ka na naa gayoy panginahanglan noon nga naa sila'y kasudlan ug naasab sila'y kakargahan. Abli man ang atong public posit diha Magnum Jojak 24/7 until mahuman ka ng atong problema sa pag-repair diha sa atong booster station Magnum Jojak.
2: Aha. Okay. So at least daw bawat-tuwat lang sila kay naman to iya sa kanang inyong kwan direktor inyong water tanker. Sa usa ka adlaw kapila ba sa muhatod diya sa duha man ni kabok na so pila sa usa ka adlaw kapila ba sa muhatod?
6: Well, magdepende kani sa distansya Magnum Jojak, siguro sa isa ka adlaw kining isa maka-deliver siguro kini kay mobalik pa man magkarga. Siguro sa isa ka round trip mga isa ka oras ug tunga sa isa ka adlaw siguro Magnum Jojak maka-overtime kini basin maka-deliver kitag mga siguro 7 hangtod sa 8 ka bisis. Aniining atong water tanker kay it would take time man sa pagkarga, sa paghakot, o sa pagbalik na pod. So mo ka na ang atong gitagal, mga siguro isa ka oras or kapin sa oras, kada round trip nila bali Magnum Jojak.
2: Aha. Okay. Sige, so atos no, atong lugar, ato lang, agatong katawan, agwantagawan lang gamay, no? Uh-huh. Okay, lugar, kuha naman eh. Kining ipinang kamutan ngayon pag-ayo sa Sierra Bullying, masulbad o mahumana kining doon na ilang giayo, gi-repair diya sa nasampit ng lugar. Now, din sa tasalain na ito, isingin na lang magnumailin, no, kan Director Jerry Canyon, Chairman, kumusta niyong pagpangandam karon sa kining kaming El Nino, kakusidiring murag nagkapamaak namang ginagmay, ang kainit sa panahon, in fact, sa ubang nasod, murag grabe na mga impikto nito, nakasunog, nakana na nga matay. Din sa ito, murag, mulag na, ang mga eksperto, mingon nga, din sa ito, di kita makaiskapo, lahos ginsya din eh, by month of September, October, murag full blast na siya hantong sa sunod tuig. Now, karon pa lang, Director, kumusta na ang inyong mga, sabay inyong mga unang game mong pagpangandam kalabot ini Director Jerry Canyon, Chairman.
6: Yes, Magnum Jojak, Magnum Aileen, ang atong Cagayan de Oro Water District, no, uban usab sa atong mga personahe, aduna na pagpangandam kabahi ni ining umalabot nga grabe kayong El Nino. Uga insakto ka na Magnum Jojak karon gali murag kagamtaman ta na ang kainit ug padayon ang pagmonitor nato Magnum Jojak sa level sa tubig nato ug ang monitoring nato matag oras na gayoy report nga ato nga pangayoon kung wala pay pagkibra ug aside niya na Magnum Jojak naka-ready usab ang atong level 1 to 4 nga mga plano kung ang atong El Nino gayon pagkanam o kagrabe. Uga kining level 1, of course, level apil niini, mauman ang pag-communicate, pagpahibalo sa atong mga kaigsunan, konsumante, nga naakita niini nga kahimtang karon sa El Nino, uga kinahanglan kayo ang pagdaginot sa tubig. Uga kanang naa, human niya ng information and communication dissemination, Magnum Jojak, Magnum Aileen, kung mo grabe pag yun ang epekto sa El Nino sama sa pipila ka mga katuigan nga nakatagamtam usab kita og El Nino, anaakitay ka ng pag-deliver sa mga tubig sa mga areas nga diin mamahimong apektado na unya sa pressure sa atong tubig, Magnum Jojak. Uga, kung mo worst pag yun kini, Magnum Jojak,
2: level 1 to level 1. Level 2.
6: Murag level 3, level 4 din eh, mag-water rationing gid kita kung makot man galing ka na naa. So, uban sa pakigtambayayong nato, Magnum Jojak, Magnum Aileen, sa lokal nga pagamhanan, uban usab sa Bureau of Fire, mo kini ang mamahimo natong kasangga unya sa pag-deliver sa tubig sa mga areas nga diin mamahimong maapektuhan unya niining matod palagi karong tuig hangtod sunod tuig ang mamahimong epekto niining El Nino or hulaw So, kana Magnum Jujak, nakalatag ang atong plano na ni Ana, ang pag-execute na lang ni Ana ang kulang o padayon usab ang atong coordination meeting with the local government, labi na sa atong kiningniang sa team ni Sir Nick Habagat o sa ato sa Bureau of Fire Protection, Magnum Jujak.
2: Okay, so far sa pagkakaroon, Director Jerry Canyo, wala pa nakita nyo ang pag-ubo sa supply, no? Ilabi ng source nato sa tubig sa pagkakaroon. Kay murag bago pa man ta, last week, murag kusog balabala pa mang ulan. Although karon medyo ni action nag-kwanasab. Kining init, ya, init yun, diligid basta ordinaryong init atong kakabati karon. Wala pa pag-ubo sa inyong source sa tubig ninyo.
6: Yes, Magnum Jujak, Magnum Aylin, so far, maayo ang atong supply ng kakadawat sa atong bulk water. Kiniusap ang atong mga production well at sub-monitor na lang tayo mga giandam ng mga ekipo nga in kaso mag-bag down ng atong mga pumps. Anaaday kita'y replacement and on standby ng mga pumps usab, no, Magnum Jujak. Aron sa ingon niya na matubag na ito kining mga problema unya sa supply sa tubig. So far sa atong monitoring sa volume, Magnum Jujak, okay man ang supply even sa kining ni ang South Balibago at tumiyaging adlaw, medyo na balda ilang supply karon, medyo nakabalik-balik na ug ang ato usab Kobe maayo man ang supply ug ang uban usab nato nga production well except kining dinhi sa area sa Bugo, Magnum Jujak, Magnum Aylin.
2: Aha. Okay, so Director Jerry Canyon, Chairman of the Board sa CWD, dinisado nagpayan ka kining director, salamat nimo, maingod to nimo.
6: Dagang salamat ini kay Kayunan, Magnum Jujak, Magnum Aylin, maayong uto kanatong tanan.
2: Salamat din ba tayo lang ang CWD Board Chairman si Dr. Jerry Canyo. Alas sa 12:29, samta dugang balita lokal aktua karon si Mayor Edgar Lignes sa El Salvador City. Bisabi sa rital nga dako ikatabang alang sa kalambuan ang pagsulod sa green GSM e-taxi. Sa ilang dakbayan, matupad ni Lignes na kini magbukas og dugang oportunidad sa katawan sa El Salvador, labi na ang padayon karong naglambo ang ilang dakbayan.
5: Kalipay namo ang anidawat sa GSM taxi, which is nakapadugang o sa among income. Number two is nakapadugang sa among medyo ni-grow na gyud ang El Salvador. Kaya nakita na to, daghan na kayong investor ni Sulod. Kung akong ingnon, balikon ako, this is not for El Salvador. O medyo lain po paminahon nga, alkin sa may musakay sa El Salvador, naapod in town tingali, pero pilig yun. Oh, may tanta lang o mga 30% na mamusakay. Tungkol kayo, daghan ng bisita sa El Salvador. As I said, nanay regional offices, no? Nanami 19 to 21 regional offices na sa El Salvador taron mapahimutang. Pagkakuan lang musakay mangyo na sila pengon sa mga regional offices. So, hinahinay. I think it's the right time for GSM or the right time for El Salvador to accept GSM because nana ang atong gipahimutangan na nato. Ato nang i-advance ang atong mga ngayon ibutang sa El Salvador.
2: Ang payag ni Mayor Edgar Lignes sa El Salvador City, Misamis Oriental. So, danay to 28 ka mga regional offices.
3: Oh.
2: O dagan-dagan na, di ba? Dagan. Pero mamagya po na, butalang opisina dito, turang director dito, pero ang operasyon ni Ara din eh. Na po ila dito, pero sigurado nga ang ilang operasyon, main operasyon na ras Cagayan. Para ba ng LTO ba nga na sila ay diya sa Agusan, o na sila El Salvador, pero di man mahimobiyaan ni mo. So, ang mga tao sa Cagayan, hindi na sila sa Cagayan mag-process. Unya ang taga El Salvador, dito sila na regional office.
3: Masin mabahay ng Magnum Joel, like parehas sa PDEA, Magnum Joel, na yung dako nga office na karon dito, dito na sila mabahin. Like ang NBI, Magnum Joel, dito na sila sa El Salvador.
2: So ang mga taga El Salvador, di na mo ang Cagayan.
3: Dili na.
2: Dito na sila, unya ang taga Cagayan, di na po matugil El Salvador. Kay...
3: Ang butog, ipadayon pa ba po ka na sa NBI nang diri sa Kuan Magnum Joel?
2: Magbutang maging na sila din ni
3: Ogan. Or basin, kung sa kaha.
2: Sigurado
3: magiging... Kaya regional office man din siya.

0: karon doon siya sa probinsya sa Abra. Nasa siguro number one na lang mga areas dito sa Northern Og, Central Luzon. Samtang atong iba tayo na ikaduwa kabagyo kining si Typhoon na si Dolphin na sa gawas or sa gawas sa atong PR nasa bilyong 1,345 kilometers east of northeast. East-northeast of Exe, Northern Luzon, gilao man na maglandong kinis sa Japan o China nga area sa mga sunod na adlawa. Sa pagkakarantino, ka bagyo ay epektado rin sa Mindanao sa mga localized thunderstorms mga sa labi karong adlawa. Expectado kining magpadayang kining mainit o igang nga kahimtang sa panahon, labi na karong ulto o sa isapon. Sa late afternoon hantod sa gabi, posible pa posible po ang mga patak-patak na pag-ulan, kinat o padalagtog tungod sa mga localized thunderstorms o posible pa baha dili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Adunay kasarangan nga dosakusog ng hangin, gikan sa hamakatang sa tang direksyon, sa tang ato kadagatan, kasarangan nga dosakusog ang pagbalot. Sa temperature range karong adlaw, may kini ka ng posibleng maabot sa 25 hanggang sa 35 degrees Celsius. At ang Philippine Standard Time, alas 12, 23 sa uso, hindi ka nang sabuatan sa Lisi Pagasa, Mulo Ganda sa Bar City, kini si EJ Siniga, ganang salam.
1: Magnum Weather Alert!
2: Alas 12:34 na.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share, liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
7: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mugrabi pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
9: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
8: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
12: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
13: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, de kalidad, masaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
14: Mari, ngano na ginuktok man ka?

0: Nagproblema lagi ko mari oil kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
0: Sure ka mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Magnum Noontime News.
4: Alas 12:38 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Kapig 23,000 kapamilya ang apektado sa bagat o mga bagyong si Luis ug Maymay. Ilabay na dito sa Kaluhan. Mato ni Diego Mariano, Information Officer sa Office of Civil Defense, nga girekomendala nila sa mga apektadong lokal government units kung LGU ang padayang pagmonitor sa dagat sa panahon alang sa direktiba sa suspensyon sa trabaho o klase.
5: Latest report po natin, ang combined effects nitong Luis, Maymay at Habagat ay nakapagtala po ito ng mahigit 23,000 na pamilya or katumbas po niyan ay 80,000 na katao po ang naapektuhan po. Sa numero po iyan, nasa mahigit 2,000 po na pamilya or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 na katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation center. Which is po natin, as of now, wala pa po tayong reports on the amount ng mga nasirang infra at agri. Pero initially po, meron po tayo na italang 12 houses na nasira po.
4: Ang payag ni Jacob Mariano, Information Officer sa Office of the Civil Defense.
6: Gipaniguro ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga para ng paghatulog tabang sa ilang butang sa mga apektado sa magnitude 6.4 nga linog sa Davao Occidental. Mato ni Dumlao nga matag-adlaw sa nag-andam og family food packs nga gidala sa nagkariyang warehouse kung ugaling dunay panginahanglan.
7: Ang DSWD hindi lamang po naghahanda kapag may mga kalamidad. Even araw-araw ay nagpo-produce tayo ng mga family food pack sa mga major production hubs natin. Sa katunayan, ang national supply ng DSWD ay nasa mahigit 5 milyong family food pack. Yan nga po ay nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And gaya ng nabanggit ko, ito ay for distribution. Case nga po nakakailanganin.
6: Ang pamahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Alas 12:40 na sa pagkitawag ni Anak Bayan Party List Congressman Percy Sindanya nga paandar lang sa gobyerno ang kakuan sa pagpatuman sa 85 pesos nga dugang sulan sa Metro Manila. Kinuman nag-comply ang Department of Labor and Employment kung duli sa temporary restraining order kung DRO kag-isyo sa Pasig Regional Trial Court. Mato pa ni Sandanya nga kadudahan ang timing sa pagpatuman sa wage hike sa paglingkod ni Dolly Secretary Francisco Tolentino o sa SUNA.
8: Talagang we find it very alarming that the LOLE immediately complied with the ruling of the court. So sabi nga namin ganun, hindi malananindigan ng LOLE para sa mga manggagawa. Knowing na alam nila, malinaw itong paglabag sa ating labor code. Kaya nga sinasabi ng ilang mga manggagawa, lalo na yung mga leader, na parang anong nangyari, naging paandar lamang itong 85 peso wage hike nung simula ng termino ni Secretary Tolentino. And particularly concerning itong lack of mention sa SUNA nung usapin ng wage. We were actually challenging the Marcos administration itong nakaraang SUNA na kung seryoso kayo ng tulungan ng mga magagawa, dapat i-mention as a legislative priority yung naipasa na noong 19th Congress na 200 peso wage hike. Kasi kung matatandaan natin, diba, pumasa na sa Kongreso, pumasa na sa Senado, tapos hinarang na economic managers pagdating sa BICAM.
4: Ang payag niya kung bayan Partiles Congressman Percy Sindanya. Alas 12:41 na ganoon sa itong Magnum Health Alert. Ipasugdaan ni Commission on Population and Development kon CPD-10 ang importansya sa ustong birth spacing alang sa kahimsog sa pamilya. Mato pa ni O kong CPD-10 Regional Director Neil Aldrin Omega nga ang birth spacing o gilayon sa pagpanganak makahatag og igong pahuway sa lawas sa inhan og igong panahon sa mga ginikanan sa pagkatiman, pag-edukar o maghatag sa panginahanglanon sa ilang mga anak. Girugang pa ni Omega nga ang matag bata angay nga mudako sa usa ka mahigugmaon, himsog o andam nga pamilya.
9: proper berth spacing, no, maghatag kini diha sa inahan og sufficient time para maka-recover, and allow parents also to devote ang ilang adequate attention and resources sa matag anak nila, no, and makatabang pud sa pamilya aron ma-prepare ang ilang mga anak, no, diha sa education, nutrition, no, and health, and labi na ang kaugmaon sa mga bata. Ang pag-celebrate nato, pag-observe sa National Family Planning Month, no, maupod nag-remind ka nato nga ang matag pagbuntis, no, every pregnancy should be wanted. Every birth should be safe, and every child should have the opportunity to grow in a loving, healthy, and prepared nga pamilya.
4: Ang payag ni CPD 10 Regional Director Neil Aldrin Omega. Og kalos tumag na mensinasyonal sa Guatemala, gideklara ang red alert sa tulo ka probinsya sa Guatemala tungod sa nagparaing pagbuto sa Bulkang Fuego sa Central America. Subay sa report nga dili mo ubo sa 1,700 ka mga residente ang gikling sa mga evacuation center human mibuto ang Bulkang Fuego. Gingo nga parayan pa kini nga nagbuga og lava, baga og abo og delikado nga pyroclastic flows. Dugdong nini ang kritikal nga musunod nga sinitedo sa kauras kung dunay posibilidad nga mas dagan ang buga sa volcanic mudflow o lahar. Mabutsab sa siyam ka kilometros ang kataas sa mudflow nga gingong nga gikan sa vulkan na sairan nga mibuto ang Bulkang Fuego ni atong 2018 nga nakapatay sa 124 ka mga tawag daghan ang wala makitaan sa maong insidente.
6: China, gibalusan sa China ang mga sanctions nga gipahamtang sa Estados Unidos pinagi sa pagpahamtang usab og restriction sa pipilang pang produkto og kumpanya sa Amerika. Mao ni sa Chinese Ministry of Commerce nga lakip sa gipahamtang silot sa mga kumpanyang lambigit sa biotechnology og resource analytics. Giingong lakip usab sa mga export control sa drones, mga piyesa og uban pang may kalabutan sa teknolohiya samtang unong kakumpanya gikan sa Estados Unidos ang gidugang sa countermeasures list sa China isip tubag sa aksyon sa Amerika. Nanot ni namulakang nagbarain sa tensyon, nagpadayon sa tensyon sa komersyo o teknolohiya tali sa China o Estados Unidos karong panahuna.
4: O karon sa itong magnum beses bisaka ang employment rate sa mga Pinoy nga walay trabaho niya itong Hunyo ng Tuiga o dunay gamayang pag-ubos sa underemployment. Madol pa ni Undersecretary Claire Dinis Mapa, National Statistician o Civil Registrar General, nga sa ilang data, misaka sa 4.9%, gikan sa 4.8% na itong Mayo, ang walay trabaho o walay mga trabaho kung na 2.59 milyones ka mga Pinoy, samtang ang underemployment, adunay gamay usab nga pagkunod, nga 12.1% gikan sa 12.2% kung na sa 6.11 milyones ka mga trabahante.
10: Ang bilang ng unemployed persons o mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo noong Hunyo 2026 ay nasa 2.59 million. Ito ay tumaas ng 639,000 kung ikukumpara sa bilang ng unemployed noong Hunyo 2025 at tumaas din ng mga 89,000 kumpara sa bilang ng unemployed noong Mayo 2026. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 4.9% o 49 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo noong Hunyo 2026.
4: Ang payaga ni Undersecretary Claire Dinis Mapa, National Statistician o Civil Registrar General. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar balor karon sa 60 pesos o 85 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 74 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 75 centavos, Australian dollar 42 pesos 90 centavos, Taiwan dollar 1 peso 88 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 32 centavos.
6: Og karon sa atong Magnum Entertainment. Pagkakagni actor Eric Fructuoso nga ang actress nga si Claudine Barreto ang iyang unang hinigugma sa showbiz. Matod ni Eric nga bata pa sa ni Claudine sa diyang nagsugod ang ilang relasyon diin na suod niya ang pamilya sa actress. Ginugang pa sa aktor nga kung musulod siya sa usaka relasyon, giisip niya nga higala ang iyang kaparis ug mas ganahan siya ug mas playful nga relasyon.
11: Ah, si Claude. Ayan, sinabi niya naman yan, di ba? So, yeah, she was, shame first.
12: Your first girlfriend?
11: Yeah. Uh-huh. Bata pa kami nun. Close kasi ako sa mga ate niya rin eh. Parang, ako kasi pag may girlfriend, mas more on parang kaibigan na barkada. Uh-huh. Playful.
6: Ang pamahayag sa aktor nga si Eric Fructuoso.
4: Okay, so Magnum Sports, nagkabat din sa sunod ka round si Pinay tennis sensation na Alex Yala. Human pilihan si American tennis player Alicia Park sa dulang natapos sa score 6-1-4-6. 6-2 sa round of 64 sa WTA 1000 Canadian Open. Ginabinahan ni Ayala ang set og sa duha ka pinagi sa 6-1 batok kang Parks. Apan nakabawi ang American tennis player sa set 2 sa 6-4. Apan sa set 3, mas prosigido ang WTA 500 DC Open Champion nga makabawi og gitapos ang dula sa score 6-2. Dugdon nini. Wa matago ni Yala ang iyang kalipay sa kadaghan sa mga Pinoy fans nga misagi sa iyang dula sa Toronto, Canada. Madre Yala nga kini ang inundan nga mapasigrabon siya nga usa ka Pinoy.
13: Kamusta tayo ngayon, Toronto? Okay, wait, yung ayong mga bandila nyo, patingin! Okay, wait, I don't know if they understood that. But there are so many Filipinos in the crowd tonight, so many flags, thank you!
14: It's okay. This is your moment. This is an incredible atmosphere, one that you generate everywhere you go now, and it just keeps getting bigger and bigger. How good does it feel playing in front of this atmosphere every single time you step on court?
13: I am eternally grateful. I mean, I just came off Washington, so I really feel like this is a celebration. And alam niyo, kababayan, linggo-linggo ko kayo nakikita, sinusuporta ako. Linggo-linggo ko nakikita kung gaano yung kamahal ang kapon yung Pinoy. Kaya proud ako din maging Pinoy. Maraming salamat mga kababayan. Mahal ko kayong lahat. Thank you everybody who is here tonight. Thank you to everyone who's supporting tennis and creating atmospheres like this. It's really the pleasure of my life to experience these things.
4: Ang payag ni Pinay tennis star Alex Yala ay saraan nga mao'y sunod nga ikatbang ni Yala sa sunod nga round sa American player Cathy McNally. Apan ang mudula kini sa doubles uban ni 7-time single Grand Slam champion og tennis legend Venus Williams. Mga eksyon niyo na ba itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong atlaw na karong Huwebes, Agosto 6, Tuwing Gusbil, Baiti 6, o karong sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal Seguridad sa pagbukas sa Galaay Festival 2026 karong hapon, andam na sa itong Magnum National 23,000 kapamilya pigdalo sa bagat o duha ka bagyong dito sa Luzon sa itong Magnum International. Tulo ka probinsya sa Guatemala, gipaubos sa red alert tungkol sa pagbuto sa Bulkang Fuego. Sa atong Magnum Beses, ihap sa mga Pinoy na walay trabaho parayong misaka. Sa atong Magnum Entertainment actor Eric Fructuoso, may confirmar nga si Plaudine Barito ang iyang unang girlfriend sa showbiz. Og sa sports, Alex Yala, nakabantina sa sunod nga round sa 2026 National Bank Open sa Canada. Mga eksyon, timan na sa agawasong atilingban, katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
6: Ug Magnum Aileen Akurin.
4: Mabas sa mga news writers, Chingin Tirina, Lada Delgado, Chris Neri. Dinilamang sa balita o serbisyo,
6: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
16: DTX 500 Health Alert.
17: Sa gihapon, Governor Doc Hans Lima Nolo. DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
18: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni siya ingon diha-diha mo effect. Mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naanaday ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, presyon, acne, flu, headache, etc. Garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find og instant cure. Una, inom din tagtambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umitaw mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity, stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita mo na to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag dagan sunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pagka diabetic na pugka, musakay mong sugar. O lipay na kaya ka, niubusin mong sugar. Pag dagan bila ka daw, nisaka na pod mo. Nang magsigi, ang rotation, inom, inom, inom, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sana, asa man na paingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas mo nang in a long run mag-cause of complication. Uy, nadaot naman ng imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittle na. May insomnia na kulog. Oh, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit og herbal nga epektibo. Usa sa mga ma-recommend ako ha, kanang DTX 500 o ganang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon, contain ha? Mas daganta pagkaon nga ga-contain o preservatives o insecticides o pesticides. Halos tanan pagkaon na to nag-contain o preservatives. Talagsara pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservative, halos tanan. Basta na anas mga convenience store, possible gina, tanana na yung preservatives. Makadaot man is lawas. That's why at the age of 30, at the age of 40, naan na yung mga sakit, naan na yung baladian. Sa unang panahon, ato mga katigulangan, ah, sugot ra managkaon o lagot mon. Diba? Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 100, 90, tanawan ninyo ang ilang ginabuhi yung sa sikreto. Utan sige, gulay. Nga kita nang andoy tang maayo dahil ta sa itong mga sakit o balatian. Wa ganin na ito nag-i-considered. Kusbo na ko, ang DTX 500 o Mighty C makatabang.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Mm-hmm. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
18: Epektibo kaay ni siya nga herbal nga taas og antioxidants, mutabang sa tong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals nga makuha nato sa tong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit karon nagikan sa pagkaon. Pagkaon naa sa tong ginakaon og ginainom. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Murang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine. And there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ang atong pagkaon ron, nag-deplete sa nutrients. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Ang uban gyud walay nutrients including na ha junk foods kana. Wala gyud. Unsa may naa, lami ra, parat ra, tamis ra, muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So gamal naris ta, ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kun nanay high blood wala samot kadaot. Abaga na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. Og Mighty C, i-combine lang nato na. May mga arthritis, bukog nato dra, galuya na, ang cartilage. Kadtong mga may diabetes, kay pangontra yun nato ning DTX 500 sa mga may diabetes. diabetic ko. May mga high blood, pangontra na ito na. May TC o DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 o may TC. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
19: Ako sa Jubilin,
20: sobra kataas akong blood sugar.
19: 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
20: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
19: 95 na lang.
16: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500, health alert.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng maayong panglawas. Inom matag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
5: Higit na pita sa paragubante ni Sato ng Atulong Miguela to Magnum in Action. Katapusan Miguela kay habig na sa oras ay panawagan na mayong good being party of Juja kasi nagak ni. Sani. Taga table tennis. Paliog pasibya ang akong nawala ang akong sling bag dito sa Zone 6 Kapison Kaswagan. Unya matupad. Una ko original ORCR sa iyang motor. Guban pa ang mga importanteng butang. Kisa may nakakita ni taon. Iuli taon na ninyo na. Ang tagya na si tagya may gala. Mao si kining nagak man no nagak di man klaro na yang agi may igsoon so si kuno ni si nagak may gala so basta iuli na niyo na no dinhi sa aton sibyan sa sling bag na may gala ang nawala na biyaan mga igsoon so pwede sab nga mo tawag kamo sa 0997-10-45355. Pwede po din isang tusibihan dahil o ninyo kanang nasangpit nga sling bag.
12: Magnum
5: in action! Para kumatid sa ato ang atulamunan, katunay musunod may gala, binayang oras ang bagong Mindanao. Pabuta may kasi mabuti, musunod mabati sa ninyo may gala, inyong alagas ng inan, Magnum Jolacobo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Oras sa launa uno.
11: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
13: TGX 500.
14: Ako sa Jubilin.
15: Sobra kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
15: TGX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
14: Kasunod sa isa ka bulan.
15: Normal na jud akong blood sugar.
14: 95 na lang.
13: TGX 500.
16: Mabali sa mga butika.
13: TGX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TGX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TGX Coffee Mix.
13: TGX Coffee Mix.
16: Pamasaan ang butika.
18: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag-blood detox na! Mag-DTX 500 na ka! Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-013 2198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. D3 for longer life.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
4: Barong Mindanao. Mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarog ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mopatigbabaw ang tinuod nga tingog nga mapanaliptan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga gobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pagpangalagad sa katawhan. Barong Mindanao.
6: Welcome back mga igsoon. Kini mang kaduha namong programa sa atong programang Barug Mindanao. Kini si Nelo Abruginya, kauban ako usab si Binsay Herona Llorin, diin daghan ming mga pag-eskutan sa mga igsoon. O maayong hapon, maayong hapon sa tanan, labi na gid sa atong mga suking tigpaminaw, labi na gid ning very popular nga Magnum Radio. Say, maayong hapon ni mo?
7: Maayong hapon sa tanan nga tigpaminaw sa Magnum Radio ug sa nagtan-aw sa Facebook Live. May hapon Cagayan de Oro ug ania nasab kita sa ikaduhang hugna sa atong matag-adlaw nga programa Lunes paingon sa Sabado alauna hantod sa alauna imidya. Atong isgutan ang mga
6: panghitabo sa palibot.
7: Panghitabo sa palibot.
6: Labi na gyud ning mga issues sa atong nasod.
7: Atong tabangan o pasabot.
6: Ang mga katawhan na mapasabot nato sila sa mga panghitabo karon. Labi na gyud ni ini karon na say nga mga ongoing impeachment trial diya sa Senate Court. Mapa-explain nato kung ang ongoing diya nga trial aron gyud nga makatukma ang katawhan. Kaya nga no, kung giilan nato ang mga senator now acting as a senator judges, the people will also judge their actions. Sa nga kinanglan, mapatumaw gyud nga ma-accountanan ang mga nasasakdal. Kumbaga ganon, o masabot sa katawhan.
7: Angay gyud kay ironic by nilo nung karon gitawag tag nasa information technology age. Advance kayo ang teknolohiya sa information, pero grabe sad ang misinformation. So kita diri sa Barug Mindanao, maningkamot ta nga ipasabot nato ang mga panghitabo nga especially kato mga panghitabo nga naka-divide sa ato in hopes nga ang insakto nga impormasyon magiusa ka nato sa pagkabot sa maayo nga panggobyerno ug malungtaron nga kalambuan.
6: Unya gawas ana say ang ako manggod nga ang atong programa maghatag sa tinud-anay nga impormasyon ngadto sa katawhan ug masabot nila kung unsa kini ang impeachment trial ug mga panghitabo ma-update nato kay dili man tanan tawo nga nagunit karon og cellphones nga naa sila dia nya ang uban biya while we are ang atong nasod modernizing the communications. Dagan sa mga negative niya na ay mga sayunan ka na anay AI kining artificial intelligence nga mga contents na mga fake news, which is unsaon na lang kung ang pag-upi nila sa ilang social networks, sa FB in particular, sa YouTube, mga fake ilang nasugatan, naa sila diyan na influence, na tuhog silang una-una, na luoy kaayo, na kapaingunta sa dili maayong direksyon unya sa atong panglantaw sa unahan.
7: Mao kay kining paggamit sa misinformation, sa fake news, o kini sa kadagway sa pagpangilad. Hmm. Now, o ikaw na ilad, makonsidera ka nga biktima.
6: Biktima, o. Oh.
7: Now, biktima kita sa misinformation, pero kasagara lagi mo nang kinahanglan nga ato giyong i-explain ang mga issue base sa facts nga verified. Hmm. Kay luoy, dili man ang katao ang individual lang nga nagtuo sa fake news, kundi dili collectively ang atong katilingban mo mabiktima, mo ibiktima. Hmm. Dili kita kabaloon sa mga maayong desisyon, kay ang maayong desisyon baya nagagikan sa insakto nga impormasyon.
6: Nga kina kita gud nga ni adini sa mainstream media nga kita dinhi gatingog. So far sa Okta survey, kita ang pinakataas pagyud gyapon og trust, a reliable source of information sa katilingban. So mo nang gatabangan nato nga mapasabot nato ang katawan ug makabalo sila sa pangitabo sa atong palibot ug sa atong nasod. Dinhi sa ta sa unang isgutana nato usay kining kay while sa dinhi ta sa impeachment kay mo man ni atong tuyo nga mapasabot nato ang katawhan unya ang sa ongoing impeachment gipalingkod sa prosecution panel ang ilang witness nga mao si State Auditor Roderick Wamil, which is atong nakita nga usay galibog ta kay dunay mga pipila ka mga senator judges nga makita nato makaingon ta nga senator judges ni o defense lawyer ni usay makaingon ana ba, pero may na mapasabot nato sa katawan kay sa paglingkod ni Wamil dunay mga pangutana sa pipila ka mga senator judges nga makurata kay wala na sa focus sa contents sa gipresentar nga mga testimonies lugar sa mga witnesses, particularly ni Roderick Wamil, nga nagsaysay siya kabahin sa confidential funds ang iyang gipresentar, how the vice president used it, unya walay mga resibo. Well, ang senator judges sa pagtindog ni Rubin Padilla, nakurata kay ang iyong pangutana, nakapunta ka na ba sa bundok, na mga ganun, mga irrelevant questions. Galibog ang si Wamil nga, angay ko ba nito bagon o dili nga, wala man yung kunakantog bundok kay niyaman ko din ni state auditor sa kuwa. So kini lugar, doon ay mga bugat ni ini nga mga violations nga gikinhanglan mahibaw-an sa katawhan nga maong paggamit kay makaibalo sab sila unsa ni ang confidential intelligence funds nga supposedly dili man unta angay nga tagaag confidential intelligence funds labi na sa DepEd kay secretary ka sa Department of Education og ingon man usab nga sa vice president ka kay ang previous vice president wala ba siya ilay mga kanang confidential funds. So unsa imo ikaw isultin ini say kabahin ni ining mga gi narrative sa defense nga cleared na daw ang office of the vice president sa kuwa nga sukwahi sa mga testimony ni Wamil, Roderick Wamil.
7: Dili ana ka simple ang isyu. Mayulay sila nga cleared na ang OVP sa kuwa. Pero og tan-aw nimo ay lang tubag, dili man sa katong gi-question nga transaction sa katong 2022 to 2023. Sa subsequent mayo kay na-cleared. Pero wala nagpasabot nga kung na-cleared ka karon na kay maayong audit report karong tuiga og last year. Mapanas sa pulgato kung aduna may irregularidad sa mga miaging tuig. Og ang gihisgutan din sa impeachment is ang katong sa 2022-2023 nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte nga mukabat sa 612.5 million sa OVP o sa DepEd. Ang Vice President atong mga panahuna adunay 500 million nga intelligence fund ay kumparar sa panahon ni Lenny Robredo, zero, wala intelligence zero, fund.
6: Yeah.
7: Si Gigi Marbinay, doon ay 6 million.
6: 6 million. Gagmay ra kayo.
7: Si Nuli de Castro na ay 6.59 million.
6: Hmm.
7: Si Chupisto Ginguna, 5.1 million. Si Gloria Macpagal Arroyo, nga vice-presidente, 3 million.
6: Gagmay ra. Kaya atong pagsabutan ng confidential funds, gamit lang lugar nga mga para sa kalihukan sa vice-presidente. Pero kini karon makurat kita, nga nung dako kayo unya unaccounted pa yun. Muna, unaccounted, I mean nga, wala mga resibo, mga, kanabang, ignitan lang mga,
7: acknowledgement receipt.
6: Acknowledgement receipt lang. Wala official receipt. So, pwede bagod niya, remember nga, buwis biya niya sa katawhan, nga needs ang accountable ang mong ahinsya, which is ang head sa agency, ang vice president. So, she should be answerable of this mga expenses niya. Unya, ang nakalain ini sa mga ngalan ng mga wala pa, dili makita. Ang sabi ni tao ba ni kay mga chicheria, piatos? Wala na ito masabot.
7: Ang una gid nga pangutanan ining sa confidential funds by Nilo, nga nung doon ay confidential funds ang vice presidente? Sayano nato kapag sabot ang confidential funds alang sa operation or function sa usak kabuhatan sa gobyerno nga dunay kalabot sa seguridad. Magamit para sa surveillance operation o uban pa.
6: Mo man ang gitawag intelligence o confidential funds.
7: Ang OBP kalabot ba sa security apparatus sa gobyerno?
6: Gobyerno. Sa akong lang taw dili
7: ang DepEd kalabot ba sa aduna ba'y threat sa national seguridad sa mga bata? Kay ang DepEd, elementarya o high school?
6: High school, eh. Yeah. Oh.
7: Okay, katunay pakutada nga, nag-isusag universidad, katong usak ka senador, na wala na may labot ang DepEd sa mga universidad kay...
6: Sa CHID naman na siya.
7: Commission on Higher Education naman.
6: Sa CHID na siya ang under supervisory. Ang kana nga mga universities and colleges.
7: Muna, mangutana ta, hulga ba dahi ang mga bata sa national security? Di ba ang maayo pa itutok sa kanila, sa ila is nakakaon ba, nagapamahaw ba pag ato sa eskulahan? Maayo ba ang pagtudlo sa mga maestra? Doon na ba yung mga libro? O insakto ba ang mga classroom? Kay, sa panahon ra ba nga siya ang vice president mo, ang Department of Education Secretary? Gamay rin kayo ang classroom ilang nahimo. Pero ato na isgutan sa sunod ng mga adlaw sa itong programa.
6: Kay karon atong libawan, maibiyan dagan sa DepEd, ha? Naidagan project. So sa sunod siguro ato nang may isgutan.
7: Ato nang atong tastason ang mga datos.
6: Oh. So din isabta sa ikaduwa bitong issue, Benz, na kinibang kabayan sa testimonya sa maong auditor na adunay confidential funds nga ang vice president unya appeal sab siyang as DepEd secretary pero nakita nato nga ang maong ahensya wala man magka-submit nga unsa ba ang nahimo ug asa nakapaingon so unsa man imo ikasultin ini nga kabayen ini nga mga kalihukan sa office of the vice president ug sa DepEd asa particular kay siya may DepEd secretary ni ining panahuna.
7: Doha ka butang kaubang Nilo. Una, katingalahan. Kung ikaduha, naanad na sila. Kining sa naanad, ako nang i-relate sa kining gitawag na itong culture of impunity.
6: Culture.
7: Katong pagtuo sa mga nagunit sa gahom sa gobyerno, nga dili sila makabot beyond the reach of the law sila. Kaya kung katong tanawon, panahon nga mayura ang vice presidente sa Davao for 6 years, 2016 to 2022, ang iyang confidential fund mukha ba sa 2.6 billion?
6: Nga, salig sila kaniadto kaysa diya sa Davao, wala ka question.
7: Wala ka question.
6: Eh, ang city council, stamping pad.
7: Oh. Muni nga, paglingkod niya isip vice presidente, naanad siguro. Anyway, sa una, wala bitaw na question, so basig makalusot or wala'y mangutana. No? So, ang ilang argumento karon dili angay busisihon giunsa pagasto ang confidential funds kay sekreto lagi kuno kini. na mao na ang isa sa central nga isyu kay kung sekreto pwede ba dai iwaldas gastuhon sa bisag unsa. Sukway ka na siya sa prinsipyo sa usa ka public official nga angay iyang ampingan ang public funds nga gikan sa buluhisan sa katawhan.
6: Mm. Kay ang ako man kung lantaw nga nagsalig sila kay abi nila approve sa oversight committee during their time sa incumbency nila sa Davao as a mayor, pero lahi naman ni karon nga as vice president ka nya dako kayo ang gani mao bitaw na ang 125 million daga na tingala nga sayo nang kagigasto lang sulod sa unsi ka adlaw.
7: Glaring ba ang mga facts? Dili man nga gapangita kita sa Bikil.
6: Mm.
7: Pero ang purpose sa audit is an aw nga aduna ba regularity dina sa paggasto sa kwarta sa gobyerno gikan sa buluhisan sa katawhan na nakita ng mga red flags. Mm. Sama sa katong nag renta sila kuno og safe house for 11 days ni gasto og 16 million.
6: Mm-hmm.
7: Usa baka na nga rest house sa buwawan. O ganun na siya katong nakita nga 125 million na hurot sa unsik adlaw. O so, guban pa mga galastuhan nga og tanawon sa yanong lungsuranon sama kanato nga mga kabos. Skandalos. Walay mga official receipt, walay mga resibo nga nahatag. Acknowledgement receipt ra og sa iyon, gigon mo na sa unahan. Ang mga pangalan, dili katuhan na to si Mariko Pukiko, na si Merigris Piatos, o kisa pa ka to nga...
6: Na pa si Chichiria.
7: O mga Chichiria nga, bali, walay dili seryoso mo. Ilang gibinuangan lamang ang paggasto kay... Nagtuo siguro sila nga kay kini confidential funds, dili mo agi sa scrutiny, sa regular nga audit, sa Commission on Audit.
6: Nga, say, mayo ma-explain na to kanang giingon ni mong red flag sa kuwa. Kay aron nga makasabot ang ato mga suking tigpaminaw kay naarba in town mga listeners na to, mga televiewers nga naasa kabukiran, nga gisabot na to nga wala in town makatunob sa kuliyo, high school, nga elementary kutob. So, may ni masabot nga kining red flag, it means violations ni siya nga supposedly dili mi ni maoy himuon sa usa ka government officials nga pundo. So dunay mga limitations ba? Di man ingon nga gibawalan, pero dunay mga limitations ambot pasabot ana. Mao man gani na nga duna na siya kinahanglan ang audit report, kinahanglan dunay memorandum ipagawas dayon ang kuwa nga kinahanglan mausob kini ang inyong gisubmit nga dokumento. Kay di man pwede nga di ka mosubmit og dokumento how you use that funds. So salamat nga dunay kuwa nya atong respetuhon kung unsa ang mga strict kayo nga mga policy sa kuwa nga dapat buhaton sa usa ka government officials. Kay buwis mangud sa katawa nga gigamit say mo man ang purpose sa kuwa nganong dunay red flag nga di ra ka kutob mugamit
7: ganing ana. Dito sa hearing katubatong Lunes o last week nakita dito nga niyon ang isa sa abogado sa vice presidente nga dili pwede busisihon, dili pwede abrihan og iunsa og gasto ang confidential funds base kuno sa usa ka 1992 nga balaod o palisiya sa kuwa. Apan giklaro kato ni Attorney Lorna Kapunan ang usa sa private prosecutor nga doon na may 2015 nga direktiba sa COA nga adunay mga sumbanan.
6: Muna ang kanang red flag, muna ang pasabot, sumbanan. Di ako kinahanglan, imuning kung mag-disburse ka, kinahanglan doon na ka isubmit ng mga girequired sa kuha ng documents nga, only lang sila. Pero now nga niya na impeachment. So accountability man ang tuyo ni ini, nag-order ang presidente si PBBM nga ihatag ang tanan dokumento. So ihatag. So nga nung di man pwede busisiyon.
7: And dili makalikay sa accountability o sa responsibilidad ang Vice Presidente isip head of office. Kay kinang klaro man nga ang head of office, siya ang mag-approve. Nga na siya oversight function sa pag-release aron magasto ang confidential funds. Kay ganing gi-question magkato dito sa usa ka senadora.
6: Senator nga Aimee.
7: O nga, wala kunoy liability ang Vice Presidente kay ang special disbursing officer lang ang adunay liability. Naka unfair ba kayo ang mga gagmay maoy hatagan nimo sa liability? Unya ang nag-approve o kung nag-authorize sa paggasto, imong absolto.
6: Di man po siguro, ako di kumutuo po na Vince nga walay, by virtue of command responsibility, wala kasabot si Senator Aimee ini. Ang command responsibility is the head of office. Kabalo si ini kay giagi siya pagka-gobernador sa Ilocos Norte.
7: Ako nalipay ko katong Lunes, pagkatuo Martes, naminaw sa iyang prayer dito sa pagsugod sa impeachment trial. Kaya siya nga, padalhan mo kami ng mga anghel ng katotohanan. Pagtanaw na ako sa katong iyan nang i-question kagahapon pa kadto na iko na murag wa gi kadulot ang anghel ng katotohanan kay wala ka man yung gibalik-balik nga walay liability ang Vice Presidente kun dili katulang ang mga special disbursing officer sa Office of the Vice President ug sa DepEd murag ila nang gihulog. Now who is baya siya?
6: Supposedly impartial siya.
7: Oh, niya murag
6: balance siya.
7: Oh, yan. Nag-away na yan ang gikasab-an ang testigo na...
6: Inaway daw siya, hindi naman pag-away ka itong naitabo. Gi-explain lang ni Wamel ang maong pangitabo na paggamit sa pundo.
7: Mga lang atong akong gusto po ni Punto Bainilo ba nga makatukot ba kita ang katauhan nga ang mga busing, ang mga head sa offices, mahugas lang sa ilang kamot kung adunay mga kahiwian?
6: By Benz, unsam din yung word nga command responsibility.
7: Ang command responsibility kung ang di,
6: head of office, di, ang nagmando, sugo man niya ang mga technical assistance.
7: Na, ug na kay command responsibility, ano na kay degree of control and supervision sa ilang mga tao, na pwede din mo undangon kung doon na kayo nakita nga kahiwian. Na wala din mo nag-iundang na kalabot kaya pong ka din na sa...
6: Gitolerate din mo, it is because you benefited it as head of office. Kaya ikaw may makabenefisyo.
7: So, muna ang giklaro nga, adunay oversight and approval ang head of office, kadili pwede nga manghuga sa kamot. Muna ang nasa palisiya. Ikaduha, ang ahinsya, ma-confidential fund makiniudili, ilabi na ang confidential fund kay giklaro gini mag-maintain og detailed records, apil na sa mga resibo, mga official receipt sa mga galastuhan o expenditure o mag-evaluate giunsa kini paggasto. O kini pwede ma-review ubo sa special audit aron ba siguro ang insakto nga paggasto sa confidential fund o wala kini giwaldas. Ikatulo, adunay restriction sa paggasto. Mumakatong punto ni Ruben Padilla kagahapon nga ayun niya nga justified kuno ang paggasto sa confidential funds. Kaya nakita mo ito nga gigasto ka ito pamalit o tambal o guban pang abutang. Pero na ay restrictions.
6: Na yung requirements.
7: Dili pwede nga gamiton sa sweldo, personal benefits, construction, general administration expenses o kuman pang gilatid sa balaod. So mukha na siya nga ang nagpagawas og audit observation report. A proseso man ini, so adunay audit observation report ipa-explain. Nya og ma-satisfactorily explain di mo, wala o na audit observation report pero og dili nimo ma-explain, ipauli ang kwarta. And that could open also to liability to suit o pwede kang makasuhan. Huwag kini nga niabot kini din sa
6: impeachment
7: court. Ang atong hulatan kay Uduna by ebidensya ipresente ng prosecution nga aduna na finality ang kining mga audit observation report. Kay aduna na finality, dapat iuli. Unya na kada siya administrative and criminal liability. Dayon, mula kini nga klaro man kayo ang mga ebidensya. Now, ang ako lang is ipayagyag kining mga ebidensya, ipagawas ang money trail. Dili lang nato nga i-dismiss nga pamulitika kini. Kay okay lang basa ato nga ang gipialan nga kwarta dina sa gobyerno sa atong mga elected officials. Ayano-yano lang gastuhon nga dili klaro. So

0: na ikatong giladisan kagahapon nga 845 plus ka mga acknowledgement receipts. O dito sa pagpangutanan ni Senator Kiko Pangilinan, ningon tong auditor nga walay OR tanan, ER lang acknowledgement receipt.
1: Which is dili ma-identify kung asa nagasto, kung mauka na nga, kung walay OR.
0: Sa ay, akong
1: acknowledgement, acknowledgement raman.
0: Sa ako magong pagsabot, basic sa simple nga pagsabot sa accounting, mas bugat ang official receipt i-compare sa acknowledgement receipt kay pirma-pirmahan naman na. An ang nakabugat na ini, kinakita dito sa mga acknowledgement receipt nga murang mga fictitious nga mga ngalan.
1: Ngalan.
0: Ug nagaring ka toy nakita na ako sa investigasyon sa house sa una nga niingon tong handwriting expert nga pipila lang ka tao nga handwriting nakita nila.
1: Nya sa gida ganun nga mo to kabaga na papel nga nagamit.
0: I don't know kung i-present ba kini, maybe i-present kay po kini sa prosecution nga ebidensya. Now, but we are not prejudging the Vice President.
1: Yeah.
0: The beauty of the impeachment process is karon prosecution pa man ang panahon.
1: Present.
0: Oh, atong mura po lagi ang atong expectation o katong panawagan sa mga senator judges nga ayaw ni yung pugni nga mogawas ang ebidensya. Ipayagyag. Kaya anyway, doon na may chance mag-cross-examination o ikaduha, doon na po yung chance nga mag-presentar o ebidensya ang Vice Presidente para kontrahon, mayinon nga dili tinuod kato ang mga gipresentar nga ebidensya sa prosecution. Now, kung walay sala, well and good. Kung walay sala,
1: so it's up to the Senator Judges. Walay ang ikadlukan.
0: Okay, ang pagsunod mangko din ha sa gahom, sa estado poder, sa mga official na to, especially kining mga elected, the two highest officials of the land, nagpasabot ka na din ha, nga you also open yourself to public scrutiny. You open yourself to accountability processes.
1: Because she is using government funds, which is that coming from the taxes coming from the Filipino people.
0: Dili man na ila ang kwarta gikan sa gobyerno. Mugali, wala man na pagdaog na mo sa posisyon, nga gihatagan ka o usa ka kahon o usa ka dakukay nga truck nga puno sa kwarta nga imo kana dili ikaw gipiyalan lamang steward kani ana o gastuhon kana nimo alang sa pagserbisyo sa katawhan kay mao man kana ang primary nga purpose sa gobyerno.
1: Nya dunay requirements ana nga kinanglan magpresent ka sa imong program of works, mga priority projects nimo, mao kanang naa. So dili man pwede nga gastuhon mo lang na without accountability. No.
0: Bukod ni akong question ni ani nga kinahanglan pa ba gyud ang confidential funds? Balik ta sa isyu nga kinahanglan ba gyud ang confidential funds sa Vice Presidente ug sa DepEd. Di ba mismo ang Armed Forces of the Philippines na miingon nga dili naman seryoso ang threat sa mga komunista sa nasud.
1: Oh, kana mga NPA oh, wala naman.
0: They begin taken care of by the police and the Armed Forces. Nga doon mag-apil-apil pa man ang opisina sa Vice President o sa DepEd. Dili ba magtutok na lang unta ang DepEd dito sa welfare o pagsiguro nga maayo ang pagtuon, pagkatun sa mga estudyante. Iyatag dito sa expert, ang expertise niya sa security, ang mga security agencies, ang police, ang Armed Forces of the Philippines, o kuman pa nga mga parts sa security aparato sa atong gobyerno. Ano mag-apil-apil pa, mangyod? Muna magkapakuta na kita mo lagi, katuging yun ako, nga, doon ay feeling siguro of impunity kay dito sa Davao Bitaw, 2.6 billion in 6 years nga intelligence fund. Nobody question it.
1: Correct.
0: But being Vice President of the Republic is different from being a mayor of Davao, a city, of a locality.
1: O sa LGU. Nga, o sa sub ini Rebens, kanibang paggamit, ang nakita sa katawan nga, this is the first time in Philippine history nga doon ay nakoy na basa, nga usa ka kolom, nga this is the first time in Philippine history nga ang DepEd, usa ka departamento, which is an alter ego of the president, doon ay intelligence and confidential funds. Karun lang ni nahitabo. Kani ato wala ni sukat na sukat ni itabo. Kaya ang intelligence and confidential funds is good only for the military and the
0: police.

0: ug sa presidente as head of the state.
1: Sa local government units nga may executive,
0: ang local chief executive.
1: Kaya doon na may security nga component niya po. Pero, kwan ba? Dili man threat sa national security ni mga undefeated,
0: ang mga bata. Anong high school, elementary, wala may threat of security.
1: Pero if ever dunay security issues, ang pulis na siya nga.
0: O, pulis matter. I-report sa pulis.
1: Ang kapulisan din na ang adunay obligasyon.
0: Mamang gani, atong ma-example katong naitabo sa Tacloban nga incident. Itong naitabo ang incident sa Tacloban, nag-convene ang DepEd calling the police, the military of what security measures to be implemented every schools sa elementary o sa high school para maproteksyonan ang mga estudyante. Ang ana raman kasimple, kaya ang intensyon niya ng DepEd to educate sa children. Dili man ingon nga na ay mga threat.
1: Na may gitawag nga prinsipyo kaubanil nga kining one government approach ba?
0: Oo.
1: Na dili pasabot nga ang usa ka ahensya, iyang ang kunon ang tanan nga function. Kay ang wala dito sa iyang mandato, pwede man niya kuhaon nga serbisyo dito sa kasikbit nga government agency. Now, ang police ba, dili po sila ba maghimong maestro?
0: Oh, dili. Ang ila for safety and security naman.
1: Oh, pero butabang sila sa mga maestra kung kinanglanon.
0: Every different head of agencies of the government. Muman ang naa, gahulat man lang ang police kung doon ay call of assistance nga nang kinanglan nilang serbisyo pagpangalaga di to protect sa mga eskwelahan. Muman na, naitabo man na. Muman na nga, gitambungan ganit nato to ang committee hearing sa public and safety security di sa city council. Kay aron may bawaan nato nga ang kining DepEd mo'y nagpatawag ato, naghangyo. So, naa. Natubag nga ang mga pulis muna. Karamay, doon na security measures.
1: Inter-agency cooperation.
0: Yeah, inter-agency nga call para pag-safety sa mga bata. Unaan na raman kasayon, dili man pwede nga need pa intelligence funds. Gani, naghinay naman ang mga kaliukan sa komunista nga grupo kini mga New People's Army. Wala naman kaayo, Vince, akong nakamonitor, wala naman.
1: Pero, bupalagi ka na ang atong duda nga ilang gabuhion bisag ang mga eksperto naging katong nakigira na naging nga, di naman kayo sila ligon ang ilang threat. So, developmental na, police matter na kana siya. Nang ano mag-apil-apil pa bang yun ang DepEd panahon ni Vice President Sara Duterte o ang Office of the Vice President, ano mag-apil-apil pa maging sila para maging nga makakuha o confidential fund. Kaya sa ilang naging pagtuo, lahi ang pag-audit o ang accounting rules sa confidential funds. Pero wala kayo nagpasabot nga wala kayo tunubago ni ana, wala kayo accountability. Aduna gidyapon tanan nga katiting hanto sa last nga sentimos dina sa public funds. Aduna kay tulubagon.
0: Bench, ato ni tiwason ato mga isgutan. Nindot kayo ang uban ato ng mga topiko karon nga atong isgutan. Pero nakabsa na gita na nakakaon tagamay nga pipila ka mga gutlo. O ato na lang panimbaya. O ato sa ato mga televiewers sa social networks. Sa ato sa mga sa 99.9 na Magnum Radio. Sa ato mga listeners, imong panimbaya sa ato mga listeners sa Bench.
1: Sama sa gi-explain nato kagahapon ato ipaklaro nga kining programang Barug Mindanao, isa kini ka programa nga maningkamot pagpasabot sa mga issues nga naka-divide, naka-kusog away sa atong nasud mga Pilipino sa atong mga kaigsunan. Ang purpose nato niini is aron ma-protect ang public interest ug gatuo kita nga adunay obligasyon gyapon ang tanan nga mufunction, tabangan nga mufunction ang atong gobyerno, ilabi na ang mga gi-elect ng mga officials. Pero dili usab nagpasabot nga tungod kay anaana sila sa gahom, wala na sila itulubagon nga ito sa katawhan. Busa kita na nawagan nga kung aduna may ebidensya, ipresenta. Ipresenta dito sa korte, ug ang korte ang maghusga. Ug kining sa isgutan nato nga proseso sa impeachment, ang gilatin sa atong konstitusyon, ang Senado man ang mag-act as korte para matino kung aduna ba'y basihanan, aduna ba'y ebidensya ang usa ka opisyal nga karon sama sa Vice Presidente nga adunay salaod nga angay patawan o himuan o hukom nga matangtang sa iyang pwesto tungod sa mga violasyon. O kung wala, mas maayo kay wala di ay nabitray ang public trust. Doon naman pirmi ang public trust, pero adunay problema kung adunay ipakita nga betrayal. The issue is the betrayal. O katupong culpable violation, tinuyuan nga pagsupak sa atong batakang balaod.
0: Mga Exxon, wala kita yung oras, nakabsa na kita o banilang gabi kita sa unod adlaw kay kini atong programang Barug Mindanao. Magasugod kini sa alaona hangtod alaona y media, matag Lunes hangtod sa Sabado. So sama sa naandang oras, dini sa kauban na to, sa atong technician, sa atong station manager, John Albino Kinlog, mayong hapon kaninyong tanan sa katawan dini sa Dakbayan sa Kagindoro o kutob sa maabot sa atong programa. Dagan salamat, ug mayong hapon kaninyong tanan.
2: Barog Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarog ang kaangayan, kamatuoran o kalambuan alang sa tanang katawhan o mupatigbabaw ang tinuod nga tingog nga mapanaliptan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga gobyerno may kaakuhan o tinudanay nga pagpangalagad sa katawhan. Barog Mindanao. Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
2: Mighty C, ang kalayon nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: Oras sa launa, 47 sa hapon.
0: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Lami.
5: Yummy.
4: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Og mamaak ni siya.
6: Papaaka kubi.
4: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
0: Magnum Apple Pie.
4: Sa programa Magnum Shoutout.
0: Magnum Shoutout.
4: Shoutout.
0: Shoutout.
4: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Good afternoon, mga Magnum friends. Good afternoon. Good afternoon. Oh, good afternoon, pagyod. Daghano nato, ha? Kay kabalo ko nga mura grabe nagyud kayo kainit inyong ulo ngadto sa lapalapa karon tungod sa kainit sa parahon. Mao na nga good gihapon, de ba? Anyway, kamusta man mo mga Magnum friends? Extra hot ra ba or grabe murag na ata sa sulod sa oven level karon no? Magnum shout out. Pinahinay lang gyud mo mga Magnum friends sa inyong mga kasapo nagkaulit diha ha. Pahungaw na diri nga sign because it's Magnum shout out. Magnum shout out. Welcome na sa atong programa daghan ta og lingaw-lingaw karon bisag gamay ra atong oras mga Magnum friends. Daghan tag mga pabugnaw diri karon. Labi na sa mga gusto mo paak. Aman ninyong paak, men. Bisan init kayo ang panahon, bitaw, no? Grabe, hinaot kulang yung gihapon ang atong mga mood karon mga Magnum friends. Kay ni Ana, ang inyong kauban, kasabay sa pinaakay. Kini si Magnum Apple Pie, mga Magnum friends. And this is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr. Kami lang bahala sa inyo, mga good vibes, karong adlaw Magnum friends. Kumain sa usa ka paid program, tuloy-tuloy ang atong programa, karong adlaw nga Webes, August 6, 2026. Magnum, shout out! Unsa may mga ganap ninyo daw, be, karong adlaw. Mga birthdays, anniversaries, o guban pa. Aw, hisgutan, yun na nato ang problema o mga hagit sa kinabuhi, mga Magnum friends. Magnum, shout out! Uban tahan to dunya, ha? Kato mga nag-birthdays, pwede na mo shout out karon. Tawag lang sa ato ang mga Magnum Globe Lines and connect right now sa itong Magnum Live Facebook page, comment section, abtik na dayon. That's right, sige, inhale, exhale na, be. Oh, very good. Kainyo kong giunhan. Pakpak na yun. Oh, nga na nagyod karon kay daghan kaayo nga gusto mo ginhawa o glawom. Kay murag wala na ilang sweldo. Grabe, ay patulga sa naninyong 24 hours yung mga sweldo, Magnum friends. Labi na katumang nagsweldo kagahapon. Diba? Napa ba? Ah, wala na? Well, good luck. Napay, another pila pa baka days ang pabuton. Uy, ang importante, no, bisag wala na tayo kwarta, basta nabayaran ang utang. O, muna siya din, ha. Anyway, sige, sugda na nato. Di na kayo maglangan, mga Magnum friends. Shout out na gyud, no? Natay mga hagit everyday ng atong atubangon diri kay kasagaran mga guna mga hagit. Ato alang talikuran. Magnum. But diri sa Magnum shout out, Magnum friends, taas no, oh. Ato ang atubangon ang mga hagit. Aron nga kamo makasinggit. Magnum shout out. Inhale the blessings. Wow, grabe no. Pag blessings na gani, murag kwarta dayon ang niyang nasa una-huna. Dili naman kaingana, Magnum friends, di ba? Blessings kay maayo mong lawas. Oh, may gani ka kay wala ka na hospital, di ba? Magnum shout out. Okay, sige. Daghan man kay mga blessings. You gotta count your blessings and name them one by one, Magnum friends. Aron nga di kita mawadan og blessings every day. Okay? Sige, exhale ang mga stress kay everyday, mga stress kayo. Magnum shout out. Sige. Buga. Okay, nice shout out. I call around the line. Sige. Magnum shout out. Marag wala pa ta sa hagit, pero basin, nag-una-una na niyang hagit sa kinabuhi. Okay, call around the line. Hello?
1: Hello, Mama Polpai. Good afternoon.
0: Good afternoon. Kinsa ni?
1: I'm Heidi Ron.
0: Heidi Ron, how are you today? Thursday, karon.
1: How about you, Mama Polpai?
0: Very, very good. And so are you, no? Salamat kayo nga fine ang imong Thursday, karon.
1: Yes,
0: kamusta man sa inyong lugar? Init or medyo init lang?
1: Ay, kuan. Landong-landong, ma'am.
0: Landong na karon.
1: Oh, landong na karon.
0: Okay, very good. Unsa may pang snacks na to diha? Naana ba?
1: Wala pa ma'am, Apple Pie. Bago pa ko naman ang paniod
0: to. Oh, bago pa? Aha. Unsa may paniod to na to diha ba?
1: Simbo lang, Mama Apple Pie. Monggos na ginataan.
0: Wow. Lamiaan na, oy. Unsa yung mag-isubak diha? Kanang chicken or baboy?
1: Kuan, bulinaw.
0: Bulinaw, uy. Makadunga, ginaugpuan ba? Makadugang o rice ba? Kusag ka na ang imuhang ikuan?
1: Oo, padugang sa rice.
0: Uh-huh. Anyway, sa atong hagit karon, Heidi Ron, sayon ra magi kay ni. Kanang sa matag adlaw daghan tag mga problema, stress ug hagit, di ba? Unsa ka ha, Heidi Ron, ang makapasayon bitaw sa imong adlaw? Like pananglit, no? Makapasayon kung dili init kaayo ang panahon, ingana. So para nimo, unsay pinaka kanabitong siguro sayon ang imong dagan sa adlaw? Kung magunsa si Heidi Ron.
1: Kuan mama pulpay kay kuan na ng panahon.
0: Ha?
1: Kuan
0: kung mag-ulan or ganahan ka nga musmusayon imong kuan adlaw kung mag-ulan ba or unsa ba?
1: Hindi ko ganahan mag-ulan. Gusto ko pud init-init kay para maoga ang nilabahan.
0: Oo, so murag dili ka ganahan na murag complicated ang imong day ana. Sige, unsa pa kaha imong maisip karon?
1: Gusto ko kanang init-init jud siya ma'am kay labi na dagan labahan dagan di lahihay na kung kuan ng God ulan.
0: Lahi sa si Heidi Ron. Okay, daghan ka dili ganahan sa init karon kay lagi ka ganina nagbackline lagi ko dili dapit sa may pili diri ani nga.
1: With the weather naman pod ang kuan mamang adlaw na mag-ulan usay dili pod.
0: Pero para sa imo sayon ang adlaw nimo kung init ang panahon. Okay ra? Okay.
1: Sige. Init ang panahon.
0: Lahi pod siya, di ba? So mas maayo nga mabalaan pod nato kung unsay mo hang angay pahungaw po na nga hagit. Okay, very good. Heidi Ron, sige, shout out sa mga friends ka, Ron.
1: Shout out sa mga friends na always maminaw sa mo program, Mama Poy.
0: Thank you kayo.
1: Yes. Kang Ma'am Dirama, good afternoon. Kang Ma'am Shalane Doron, sa Ma'am Melody. Kang Ma'am Celia Langgaket. Kang Sohel Ano. O kang Lidian, kang Isabel Benasila, Karwena na Kalaban. And also to Emily Moore and Kylie Ford. And Romeo Hanubas.
0: Uy, grabe ha. Ubay-ubay. Kaya nangyong mag-shout out, Karwena.
1: Uy, nabinapagun na sila, Ma'am Apulpay.
0: Diyan sa manan mo, gikuha ni mo ilang ngalan sa messenger or gitawagan kanila.
1: Ano, ganang mga old friends.
0: Mga old friends. So, imuha lugar sila mura, gipamata karon, gipapukaw kay ho, gishout out na ta mo.
1: Naminaw sila karon, ma'am.
0: Naminaw din sila. Okay, very good. Sige, go on.
1: Din ako din silingan, si Ma'am Cora Flores, Nining Noel Tanato, and also to Mary Ocab. Tanan ako mga silingan din sa San Juan, dos Lapasan, kapila siya sa Magnum, then specially na lang kong sweetheart, Sinong Tabasan, always maminaw sa program karon, Ma'am Apple Pie. Coming from Heidi Ron sa Oblapasat. Thank you, Ma'am Apple Pie!
0: Zabongga nga kayo! Bye! That was Heidi Ron from Lapasan. Matod niya, mas easy ang iyang adlaw kung init ang panahon. Uy, grabe sad, no? Talagsaon, gagaya na nga shout out. Sige, kung ikaw karon na minaw, gusto mo shout out, mapahungaw, kay gusto ni mo nga maglingaw-lingaw, kay moraga mingaw ang imuhang adlaw. O say makapaisi karon sa imuhang adlaw, Magnum Friends, no? Hagit nga ato atubangon, shout out via phone call or shout out through your comments sa ato Magnum Live Facebook. So nara sa inyo ana Magnum Friends, ha? Pili lang mo. You can be heard everywhere and around the world. So meantime, balik na sa ta, mga Magnum Friends. Let's just play one more song, Muse Alert, and then more, shout out on your song pag balik na namo, ha? So ayaw lang yung mughawa diha, Magnum Friends.

0: That song was brought to you by Presto Creams. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:03 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Nanawagan si Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon sa kooperasyon sa publiko alang sa pagpatunay sa kahusay ug galinaw ilabi na sa mga kalihukan sa Galay Festival. Mato ni Simon nga gilayon nga modangop sa galang pulis kung adunay mga kadudahan sa palibot aron dali kini nga maaksyonan.
3: Ang Kokpo kanunay gayud naghangyo sa atong katawhan, especially sa atong friends from media nga ipag-abot gayud sa atong katawhan ang tawag nato sa kahapsay ug linaw, especially sa atong umaabot nga Galay Festival nga atong gipangandaman. Ang tanan nato nga mga paningkamot makawang kini kung dili kita magkayusa. Busa kanunay gid kita dangop kung in kaso na kita'y makita ang mga kahinahinala or kining mga kadudahan sa atong palibot. Adangop gid kanunay sa atong higalang Kokpo.
2: Ang pamahayag ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon, samtang wala niya talaga nga bagong damyo sa Glan Sarangani, humana sa natian ang linog o mga aftershocks sa rehiyon. Mato ni Mayor Victor James Yap Sr. nga bisan pa man nga alarma mga residente dihang mabati ang Intensity 5 nga linog kagahapong adlaw, walay bagong mga istruktura ang nangaguba tungod kay kadaghanan ni ini naguba na sa milabay nga magnitude 7.8 nga linog sa lugar.
4: Kapon po medyo malakas saka medyo matagal pero parang nasanay na yung mga tao dito sa lindol po alas araw-araw na po kasi wala po kasi napinsala na po nung nakaraang 7.8 na lindol namin. Yung mga bahay nawasak na so wala nang wawasakin. Kapon po medyo naalarma yung mga tao, nagsilabasan po sa mga opisina kahapon, yung mga bata nagsilabasan sa mga eskwela at pagkahapon po nag-declare po ako ng class suspension muna baka meron pang aftershock na susunod at sabi ng Ling Pillbox may aftershock pa. So, nagsuspend muna kami ng classes. Pero ngayon, babalik na po ang klase ulit. Medyo makulimlim lang po dito kasi panayulan din po dito sa amin eh.
2: Ang pamahayag ni Mayor Victor James Yap Sr. sa Glan Sarangani. Og karon sa tong Magnum News Hunter in CMF Region 10, miawag sa MSME nga mukuha og halal certification sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Giawhag sa National Commission na Musimo Pilipinos kon MSME Region 10 ang mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs sa Northern Mindanao nga makuha halal certification aron nga mapalapad ang ilang merkado ug mapataas ang pagsalig sa mga konsumidor sa ilang mga produkto ug serbisyo. Gibutyag sa MSME Region 10 ang halal certification makatabang sa mga negosyo sa pagsulod sa mas dakong lokal ug international market ilabi na sa nasod ug komunidad nga adunay taas nga pahinganlanon sa halal products. Kidasig usab sa ahansya ang mga negosyante. Gabo-appeal sa mga seminar orientation alam nga masabtan ang proseso o mga beneficyo sa halal certification. Tinugaw pa sa NCMF ang pagdagan sa halal certified ng mga negosyo sa rehiyon makatugang sa pagpalambo sa lokal na ekonomiya, paghimo o dugang oportunidad sa panginabuhian o pagpalig-on sa posisyon sa Northern Mindanao isip usa ka sentro sa halal industry dinhi sa nasud. Balita gikan sa NCMF Region 10. Kini si Magnum News 124, Jane Luna. Sa pagdaw sa Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna. Karon sa itong Magnum Water Advisory, gipahibalo sa COWD ang ilang mga konsumante kalabot sa repair and maintenance nga gipahigayon. Karon, og mulang to da kini sa Agosto 8 ning tuiga adlaw nga Sabado. Alang si pahigayon nga repair and production wheel sa Production Well number 11 sa Bantilis Bugon ni Ciudad apektado sa hinayhantod pagkawala sa tubig panahon sa peak hour ang Barangay Puerto, entire area sa Barangay Bugo ug ang Kasinglo Taguluan Misamis Oriental. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chiquinterina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum News Alert.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
6: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Kini, ang Magnum shoutout. Uban ni Magnum Apple Pie. Ang inyong kaumanog kasabay. Pag na!
2: Papaakak mo, B.
3: Magnum shoutout.
4: Oras na to mga Magnum friends. Alas 2:13 na sa kahapunon. Grabe no, grabe, grabe kainit. Grabe po kapaspas ang oras. Grabe tanan. Imagine guys, Webes na taad lang a Webes. Makapahiyom pa ba mo or nabang irason nga lisod kaayo smile karong adlaw orasa kay grabe gid ang init. Usahay no makaingon ta kinsa may ganahan mo smile nga perting inita oy. Uy, ay ka. Ayaw po ninyo i-blame ang mga taga Middle East ha kay basin kung kita ang niadto na to kay you know what I was there. So muabot ba yung kasagara na to Magnum friends labi na karong mga bulana? Oo, nada to sa mga almost 50 degrees Celsius ang temperatura. So, bantog na no, mga rabo, kay rigi kayo na sila gangisi. Pero dili sa ato ang programa, basin matunaw ka. Tunaw sa paa. Anyway, daghan kayo tayo mga rindot na music na i-play karon Magnum Friends. Although we're almost finishing our program, pero tuloy-tuloy lang gigihapon nga ito ang programa karon on a Thursday in the mid sa inyong mga kabisi, sa pagpagmasayro, mga catch-up nga deadlines. Kato mga projects nga angay gyud i-submit kang teacher, no? Mga sudyante, kay by next week, oh, exam na po.
3: Magnum Shout!
4: So mga naitrabaho karon as panimalay sa ilang tindahan, klase, negosyo, hello sa inyong tanan. Ug unsa pa mga gipang atubang ng mga personal ng mga haget. Sige, shout out na Magnum friends. Ato ang Magnum Globe Line 0917-716-1899 ug 0917-169-1199. Good afternoon po sa ato mga viewers online karon nga present. Now, dili kay mo inana ka stress pero daghan po na stress. Di na daw sa may bugo kay wala daw tubig. Oh, matod pa ni Bobong ha. Kalma, kalma, kalma. Lisod gid nang walay tubig Magnum friends, no? Murag hindi ikaw makahimutang. Anyway, shout out caller on the line. Unsay makapaisi sa imong adlaw karong Webes. Hello.
5: Hi Magnum Papa.
4: Good afternoon, Lady M. How are you today?
5: I'm okay.
4: You're okay. Wednesday karon meaning? Asa ka?
5: Nakabalay.
4: Oh, wala de ka. Oo, oh, nakasabalay.
5: Wednesday
4: man na. Gapon,
5: nagkaya ko gapon.
4: Unsay makapaisi for today? Nimo.
5: Ha?
4: Unsay makapasayon sa imong adlaw? Taliwala sa mga kasikas ni Lady M. Let's take it easy.
5: Maminaw lang sa inyo sa Magnum.
4: Ah, maminaw lang sa Magnum. Yeah. Yeah. Kaayo.
5: Nag-start ko sa mga ano sa Batahi, Dala Ice Festival.
4: Ang mga unsa update so you're looking forward to it. Festival. Oh, ato nang i-live unya taog-taog do mga siguro. Lagi. After sa Magnum reports, tingana no, but we're gonna give you early updates para po sa to ang Higala Ice updates po. So salamat nga easy-easy gyud kaayo ka whenever you're at Magnum Radio, di ba? Thank you kaayo na Lady M no, nga dakong tabang si Magnum Radio sa imo.
5: Alas 4 na palang sa kadlawon, mata na ako na minolak kay Magnum Pesid Blanca.
4: Thank you. Yaho.
5: Tapos na lang kay Magnum Pesid Blanca.
4: Marag Pacquiao na gini mo talan programa din rin mo. Anyway, ang importante nga happy ang usa ka tao. Wala gina yung problema sa mo. We're gonna give you the best that we can. Thank you for doing that. Sige, shout out na, Lady M.
5: Makamatagali ko. Alas na so ako Magnum Pesid. Pero ang inyong mga sonata, grabe kayo.
4: Ansa, angin mo ha?
5: Makamata ko last na sa last test, pero napagi ako ng Magnum. Sa sonata.
4: Ah, okay. Importante nga, di ka mo absent. Mara mong yun, ano?
5: Oo, oh, wala absent.
4: Bala na ginagmay late, kayo sa'yo makahinangop mong sa itong mga katulogan, di ba? Oh, sige.
5: Kaya tayo makamataman ko kadlaw, hindi pa ako makatulog balik ay dugay.
4: Grabe, galing unahuna ni Mr. Shower niya. Sige, shout out na, go! Sige, go. Ready na mong shout out? Hello? Uy! Agway! Himala! Nawala! Si Lady M. Oh, sige, natin mga shoutout mo din. Ako lang ning taga-Gustisya, mga Magnum friends. Ha? Nay mo shoutout. Shoutout ko, Magnum Apple. Masayon unta ang akong adlaw kung dili ko permi maghuna. Maguna o huna-huna sa problema. Dili maguna o huna-huna sa problema. Labi na katubi tong gabalik-balikan yun nga mga dili di ay mahitabo. Di ba naaman na? Sige na muna unaon nga problema pero wa day nahitabo, di ba? Sige, calm your minds. I-shout out gamay diri kay aron nga at least gamay. Tatay kalipay. Napa, shout out. Masayon unta akong adlaw, Magnum Apple. Kung walay mangutana, asa na ka? Magnum, shout out. Ikaw nga pagkatao, bitaw Magnum friend kay Wapa Kills, good ka no? Narin siya comment. Labi na diyan kung wapagani kalakaw, Magnum Apple. Lagi. Pero okay naman gyapon, pangutanon ka. At least concern na po na siguro ang members imong family. Imuha ba kang kaoban sa colleague? O kanang best friend baka ni mo? Pero it's annoying sometimes. Pero mas masayon kung wala yung lugar, mangutana. Okay, sige, pwede. Shout out, caller on the line. Hello?
5: Hello, Magnum Apple. Naputol ganito.
4: Naputol di ay. Sige, habol na sa imuhang shout out, girl. Yeah. Sige, go.
5: Ay, shout out ng makibalik na. Para sa mpunas lang sa tanang Royal Group of Friends na ako, sila kina Ate Selena, Ma'am Derama, kay Ate Vicky Magkabaktolan, Ate Inday Guillamol, at Inday Guillamol, isi sa Kagadas, Andi Tumampok, Ate Hyder at Yelsa ng Tabasan, Inday Wayandi, Sobrera, Dayon, Teruena, and Alexander Nakalaban. And then sa tanang yan, salamat po di ay sa Ace Medical Center, yung dialysis yun sa pang sa pag-assist sa amo ng mga doktor dira. Thank you so much. And then mo specially sa akong my one and only Mitch Shawan na nagkapakapat akong jobhan. Thank you. Yeah. Salamat magluwa pa bayo sa imong co-pilot na nagdawat sa akong tawag.
4: Okay. No so worries. Much. Anytime. Thank you, Lady M. Bye-bye.
5: Yes,
4: Merlin Talictic, shout out ni mo din ha daw ha. Og sa tanan nga naglantaw karon sa Magnum Live, matod ni Merlin. God bless always. Magnum, shout out. Si Bobong, shout out Magnum Apples, tanan taga Bugo nga walay ligo. Kay walay tubig, FB post nila late na. Magnum, shout out. Elizabeth Dagimol. Maying hapon, Elizabeth. Hello to you. Good afternoon, Magnum Apple. It's me, kids and Marie Isabel Casilac. Magnum, shout out! Elizabeth din na siya. mainito ng kapunan, Magnum Apple. Stay safe lang mo, healthy. Gikan ka, Ma'am G. Magnum, shout out! Unsay makasayon sa inyong adlaw, kay we are on our way to the weekend. Magnum, basi ng uban karon, no? Kay nabugatan, pabiyag yun, Magnum friend. And we feel for you, but we just want you to try also, no? Helping yourself. Magnum, nga magaan-gaan. Ang gaan ang feeling pag maka-shoutout gyud. Sige be, ako Magnum Apple, shoutout ko karon kay mas musayon akong adlaw kung akong buhok. Sani? Kabalo magbehave bisan walay sudlay. Lagi kay kung dili bitaw ni sudlayon kay muragdagan kay bulol-bulol no, mugahi. Correct ka dyan, Magnum friend. Ganang nice, ganang imong hair. Labi na kung nagdali na ka o gawas, di ba? Wagas ang smooth and silky, healthy hair. Magnum, shout out! Napay man shout out, dire. Masayon unta kong adlaw, Magnum Apple. Kung akong bana, makahibalo asa ibutang yang hugaw nga si Nina. Hoy, shout out mga bana, pero dili tanan. Magnum, shout out! Nalay uban. Bitaw kay basin siguro pag gibutangan na bitaw na din ha sa inyong asawag mga laundry basket. Nagtuo mo na sila Magnum friends nga kana mga laundry basket. Apil na sa ato ang mga accessories bitaw nga gipang display sa sala or sa inyo bang banyo. Magnum shout out. Di ba at least aron masayon ang adlaw ni Mrs. Hala ipamutang ninyo mga silina diha ha nga mga hugaw na o ganagikan sa mga trabaho, ganagikan sa construction o guban pa. Magnum. Ito na sa laundry basket, mas karton baka ha. More shout out, mas sayo nunta ang adlaw Magnum Apple. Kung sayo may makauli para maglantaw sa pagbukas sa Higalay Festival. Uy! Appeal din mo dito di ay ha, sa kasadya o niya. Sige. Sa katong uban nga dili na maka-appeal kay mo lagi no daghan gigay na tao Magnum friends. Daghan mo kay nakalingawan. na just in case no nga murag di gyud makaayo sa inyong health, ayaw na lang ginini pugsa. We're just gonna give you live updates here sa Magnum Radio 99.9. So you're not gonna be missing the launching sa Higala Eye Festival. Anyway, oras sa to Magnum Friends, alas 2:22 na sa hapon. We'll be back with more. Stick around.
3: Magnum Shout Out!
0: Oras sa tuod kaninyo sa DTX 500.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpamilod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Pamaka sa mga butika.
10: Daghan ang tanan ako. Unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Inom na o Mighty C.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin,
11: pagkadaot sa imong kidney,
6: o pagpanghupong sa imong atay.
11: Sa DTX 500,
6: protektado ka!
11: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
4: Oras alas 2:24 sa hapon.
0: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email at responsible gaming at pancor.ph. Playtime Entertainment.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
14: I-shout out na na. Magnum Shout Out.

Happy to get the mahumalo nga Magnum Friends kay alas 2:25 na sa hapon. Dinhi na ta sa atong word of the day. Pero thank you ha sa mga nihabol pag-irag shoutout. Sa maliit lang nga oras pero malaking bagay na yan sa amin dito sa Magnum shoutout. O ginaot ka mo po. For today's word of the day, it's perspective. Laom-laom, gihapon ni gamay no. Gahapon kay vindicated. Karon kay perspective. Meaning ani mga Magnum friends, kanabitang the way ka mulantaw ba or musabot sa usa ka sitwasyon. Kay usahay mga good Magnum friends, dili nato kinahanglan usbon ang mga sitwasyon. Kinahanglan lang yun ang atong mga perspective nga mausab, diba? Okay. So, pareho ra ta og adlaw nga giatubang mga Magnum friends, pero atong buto na hunaon nga lahi-lahi ta og mga perspective. Mao ra ang uban, katawaan lang problema. Ang uban pod, sobraan og kabalaka. Magnum shout. Anyway, dinhi lamang ta kuto mga Magnum friends atong programang Magnum Shout Out Thursday Edition. Ugma na pod poho na 1:30 na ta magsugod lagi. Magnum shout. Oo, 1:30 ha. Bay, butang sa din na sa inyong event calendar, sa inyong mga cellphone nga mo. Alarm na siya, ugma, 1:30. Magnum shout! Unya, gabi, alas 9, hantod alas 12. Uban gyapon ta, pero lahi to dito nga side. Magnum shout out! Magpabukad ta sa ato mga kasing-kasing dito, ha? Bukara og dako. Magnum. Kay dinagko atong storyahan pagabot sa gugma og musika. Ito. Musunod na si Magnum Gilbert, Mr. Talagsaon. Sa programang Music Jam, kinilamang si Magnum Apple Pie, your kapaak for today. Nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa pagsulay, lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay. Magnum

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, iboso the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: GTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghan ng mga lugar nga available.

0: Submit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Rosere.
1: Basta rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro.
2: Telephone number 857-4123.
1: Ayaw kalibot, basta original nga relo ni Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
5: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron!

0: That song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Mr. Talagsaon!
1: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
2: Oras may gala, alas 2:46 na mga Magnum friends. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, hindi ka sana umiiyak ngayon. Kung ako na lang sana ang iyong pinili, langgi ka sanang nakangiti. Alright, may hapon sing tanan! Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 4 sa kapon. And today is the Thursday, August 6, 2026. Mga Magnum friends, hapit na ang fiesta sa Cagayan de Oro. Feel na nato ang kapiestahan may gala. Diba? Kay doon na yung mga, ano, mga events, mga Magnum friends nga nagsunod-sunod na may gala, diba? And in fact, may gala unyang gabi, launching na sa Higalaay Festival 2026. Huwag ipagayon ka din may gala dito sa may Rio de Oro Boulevard. Unyang alas 6 sa gabi, mga Magnum friends, ang big event may gala, ha? Sa launching sa Higalaay Festival 2026. Once again, sa Rio de Oro Boulevard, kundi dito mo gajaging sa imong uyab. Walking, gajag mo dito sa imong uyab, may gala sa Rio de Oro Boulevard. And nakapatsada ni mga Magnum friends kay naay mga sikat, naay sikat nga bandang mu-entertain unyang gabi. Oo, ang bandang Itchy Worms, may gala. Oh, sikat kayo ng Itchy Worms, mga Magdon friends, di ba? Nasa yung mga sikat kayo ng mga kanta, mga Magdon friends. Inyo na mabati nyo ang gabi, eh. Ang bandang Itchy Worms. Gawa sana, mga Magdon friends, napod ang sikat nga singer and host nga si Darren Espanto. Oh, si Darren Espanto, may gala. Nausap niya gabi, eh. Nga mga tawaglingaw sa yung tanan, mga Magdon friends. Sa launching sa Higalaay Festival 2026. Oh, excited na ito may galang makita sa ano, makita kay ano, Darren Espanto. Oh, at least makita niyo unsa ka gwapo, unsa ka tiyadag tingog si Darren Espanto, di ba? Si Darren. Unyang gabi may gala. Munang magkita-kita ta dito. Oh. Takita ta dito may gala. Ato gining suportaan may gala kani kay siyempre Cagayan de Oro, biya ta mga Magnum friends, no? Ato suportaan atong mga activity diri sa atong syudad, ha? Unang join tayo. Mag-join tayo later. Di ba? Anyway, sa kumusta mong tanan mga Magnum friends, sinawat pa na mo karon sa maing panglawas gapon, ha? Samtang naminaw sa atong programa may galang Magnum Music Jam. Alright? Paspas kayong adlaw may gala. Wala na lang kasi mana mga Magnum friends. Mga kao na tag-lechon. Okay, fiesta sa Cagayan de Oro, di ba? Lechon! So may lamig ng mga pagkaon sa fiesta. Dagan kaya, di ba? Lechon, pinaka ano na, highlight yun may gala sa mga handaan, mga kaon-kaon, syempre. Kanang lechon! Imagine may gala ka ng lechon, baboy, mga Magnum friends. Wala pa nang nag 30 minutos, hurot na siya. Oh, grabe na siya may gala, ang lechon. Wala pa nag 30 minutes, naupaw na. Bukog na lang naibilin. Oh, munang naka-highlight may gala, basta na ay mga celebration. Lechon, gana siya. Lechon, baboy. Patsyada kaya, di ba? Hurot diretso, God. Okay, malaging kilo sa ano, mahal bang kilo sa lechon, baboy. So, nailibre di, siyempre mo kaon, good. Nailibre, sa pagkamangitaan naman nga libre, di ba? Munang pinakaunang mahurot, megal, ang lechon, mga Magdalene friends. Mga mabili na, mga bukog, mga tiil na lang, alam ito. Ginagmay na lang dahil may gala, ulo. So, muna siya, favorite sa ato mga Magnum friends ang lechon. Lechon, baboy. So, advance happy fiesta. Kagay Anons. sa ato mga Magdon friends dari sa Cagayan de Oro. Unang ginayong people stay in Cagayan. People stay in Cagayan. So invite yung mga higala sa Miss Or, di ba? Yung mga higala, mga Magdon friends sa Miss Or. Kaya mo join. O ka, taga Butuan, taga Camiguin, anam itaw, taga laing lugar, may higala. Basta, ano, invite na to. Manakay tag, ano, manakay ta sa Mary Rose Carnival. Kaya narabay libre, anam, may higala, karong August 13. Pwede mo, ano, ride all you can, siguro na may higala, di ba? Kaya libre biya mga Magdon friends ang kaning Mary Rose Carnival karong August 13. Ride all you can. And lakip na sa August 18, di ba? Alas 5 sa hapon magsugod na siya. Ayos kayo na siya. Oh. Uban mo sa iyong uyab, sos. Patsyada kayo, magsakay mong Ferris wheel. Agoy! Timing po mga imong uyab, mahadlok sa heights, mahadlok sa taas, di. Imong ihag, oh, di ba? Sa pagkana, Magdon friend, di ba? Munang timing makahang ka sa imong uyab, relax lang ka, ha? So, sa pakalmang uyab, kaya gusto rin mo na imong hug. Wala siya, ha? So, sa tandang mga naminaw, sa mga panimalay, maayong hapon! Mag-enjoy ta karong hapunan na sab. Kay natay mga segments, mga Magdon friends, sama sa talagsaong pangutana. Lakip na may gala ang ano ang latest. Huwag ang ato mga paborito mga sunata, music may gala. Nga ato ng ipatugtog niya, ha, yung mga favorite songs. So, dinilamang sa atong programa ang Magdon Music Jam. Alright? E yung mga pa-shoutout yung mga Magdon friends, man. Basin na kay shoutout niya, ha? Basin na kay gusto i-shoutout right now. Karon. Open na itong linya, ha? I-send na may gala, ha? Sa 0995-322-6237. Naki-shoutout niya? I-shoutout muna yan. Pero sa Magnum Music Jam na. Kaya nauman naman ang Magnum shoutout ni Papaak. Magnum Apple Pie, di ba? Sige. So, muna siya igala, ha? Yung pag-abuha ito mga Magdon friends. Anyways, highways may gala. Dari sa taas sa itong unang segment.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutan.

Hey! Nga itong talagsang pautana may galakaran po na kung mutanaw kag sine o movie mga Mike Dunfrance. Ato'y balik ka kung mutanaw kag movie o ka sine may gala. Unsang genre ang imong ganahan? Ato'y balik ka kung mutanaw kag movie o sine may gala. Unsang genre ang imong ganahan? Kana bang action? Comedy? O ka drama? O nga no? Mona may gala ha? Kung mutanaw kag usa ka movie may gala, mga Mike Dunfrance, unsang klase nga movie o genre imong ganahan? Kana bang action? Action nga to the max good may galang action? Dari ka sa medyo maka-relax, kanang makatawa lang ka, kanang comedy. O ka, dari ka sa medyo hilak-hilak. O kanang bitong paggawas din mo sa sinihan, ang hubag din mong mata. Nihubag din ang mata kay si hilak. O, di ba? Nainana, di ba? Kanang mas instead ng tanog movie para malingaw. Naghilak naman noon. O, naghilak may gala kay... grabe man pud ka emotional ang palabas, di ba? Labi na ka ng makaingon tanga ka ng grabe nga movie, oy. Maka, nagad, kada bitong makatandog sa ato mga kasing-kasing. Oh, di ba? Muna siya may gala, ha? Kung ikaw akong papiliin, Mike Dunfrance, kumuta na ako sa ka-movie o sine. Unsa nga genre yung ganahan? Kaning action? Action kada bitong murag Lito Lapid style, mga FPJ? Mga Bong Revilla. O ka, direk ka sa comedy like Bossing Vic Soto, mga Vice Ganda, mga kasipamilain si Michael V. O ka, direk ka sa mga drama may gala. O like drama like ano, Bea Alonzo, kasipaman si Catherine Bernardo, basta mga drama may gala. Sige daw. Muna ito nga talagsang pangutana karong hapon na may gala. Sa mga gusto mo appeal, hala appeal na mo may gala. Tubag na mo mga Mike Dunfrance kay open na atong linya para sa inyong mga tubag. Ha? Atong number again. Ito'y balik ha? Sa mga pagkabalo. Pero kaning kadaghanan magod sa itong mga Mike Dunfrance. Marag nakasave naman itong number sila ha. Oo, nakasave na bitaw. Kay matingal tabisan nata sa CR bitaw kay... Uy, nai-text. Binako kinsay nag-text. Ay, magpa-shoutout man di ay. Bisa na pa ko sa CR bitaw. Nas balay. Alright, muna ha. 0995-322-6237. Let your fingers do the exercise right now. Alright. Kung ikaw mo tanog, movie Mike Dunfrance, unsa imong ganahan nga genre? Kanibang... sunong bagay, action? Pusil-pusil, pinusilay, ano? Comedy? O ka, drama? Or gusto kag pinaakay? Okay, mga gapo ng pinaakay. Sa Magnum Apple, Magnum shoutout. di ba? Apila na to kung sa apila na to sexy, o sexy film. O kanang sexy film bitaw kaniya ito may galang panahon pa ng nila Rita Avila, mga Cristina Gonzalez, sila Aramina, bitaw mga medyo karakaraan na bitaw. Karang kay lahi naman, mga bago naman kaayo. Then medyo daring na kaayo may gala mga sexy ng mga movie. Halos kita ng ebidensya. Kaniya ito sexy man pero napamay mga cover-cover gamay. Pero karon wana, uncover na. Wana'y taklob may gala, wana'y mga makita nga, mga ano, tabon. Di para sa una may gala nga, kanabitang na'y mga medyo sexy nga movie, kanang medyo na'y intimate nga moment. Medyo ngit-ngit man, dim. Oh, ngit-ngit-ngit-ngit pa.
Oh, pero karon kay sa halos kita nagilhayag pay kaayo. Taon na lang. So na tong dalag sound pauta na karon nga po na may gana, let your fingers do the exercise kung ganan ka motubag mga Magdun friends sa tong dalag sound pauta na. Basin ka mahilig kag movie unsay mo ganan? Basin ganan kag Spider-Man nga uso karon. Oh, Spider-Man sa may gala nga uso karong panahon na, di ba? Oh, uso kayo si Spider-Man may gala karong panahon na. Oh, di? Ano na siya may gala? Muna itong talagsaong pangutana!

0: Ang ato pangutan na may gala, happy ba ka? Sa ato pagbalik mga Mike Dun friends, ato nang basaw niyo mga tubag. And syempre yung mga tawag, ato nang tubagon sa may gala. Ano ang latest marites o ano ang latest may gala sa atong pagbalik? Ugay yung mga tubag may gala sa atong talagsang pangutana. Lagip na ang mga nauna mga musika yung mabati sa atong pagbalik. Kaya mag-news alert sa atong may gala ha? Oras alas 3:01 na!
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras alas 3:03 sa kahaponon, may gilang balita karong orasa. Gidapin sa lokal gamara sa syudad ang publiko sa pagduyog sa kalikuan sa Kagiglay Festival, ilami na sa launching sa Kagiglay Festival karong hapon. Mato di City Tourism Officer Marky Halapadan, nga duhan sa kasadya alang sa aktibidad, ang ayan usaba nga hinumduman ang mga gipatubang gabayan aron malinawon o malampuson matapos ang kalihukan.
5: Again, we are inviting everybody nga muanig yun sa Cagayan de Oro. You are very, very much welcome here in the City of Golden Friendship to celebrate with us in this biggest occasion or event. Panahon, no, for the city, ang Higalaay Festival. And we just hope nga mo-cooperate ang tanan, no? Just follow the do's and don'ts, ang ato mga gabayan nga gaypatuman for us to have a very organized, a successful, and a smooth conduct of Higalaay Festival 2026.
4: Ang pamahayaga ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Samtang gi-Clarity House Prosecutor Joel Choa nga ang pagbasura sa Korte Suprema sa mga petisyon batok sa impeachment ang nakapahupay o nakapaligo na Senate Impeachment Court alang sa insakto nga venue alang kang Vice President Sara Duterte. Mato di Choa nga desisyon sa Korte Suprema ang dako nga bintaha aron magpadayon ang pagdungog o walay bahada sa pagpugong ni ini.
6: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na mutin academic na dahil yung kaso ay nandirito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandirito na sa Senado kaya wala nang issue sa jurisdiction.
4: Ang pamahayag ni House Prosecutor Joel Choa. Ugro sa itong Magnum News Hunter, muabot sa 500 ka mga residente sa Claveria, Misamis Oriental ang nakapahimulo sa one-stop government service sa Garaban alang sa Yakap Program sa PhilHealth. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
7: Muabot sa 500 kapin ka mga residente nga ang nakabenepisyo sa MAIS ng Servisyo 2026 sa usang one-stop government service caravan na gipahigayon sa Claveria, Misamis Oriental isip kabahin sa ilahang na MAIS Festival. ika 76 nga charter day celebration sa maong lungsod. Magibayang usab ang kalihukan ang abotan sa PhilHealth Local Health Insurance Office Cagayan de Oro. Pinagis paghatag og libre nga serbisyo sama sa membership registration, pag-update sa member records, pag-imprinta sa mga bagong member data kon MDR, ingon man ang pag-register sa YAKAP program, paghatag sa tabang sa mga pangutana kabahin sa PhilHealth. Ang kalihukan na gipanguluhan na ni Mayor Dr. Nanti Salvalion o ni Vice Alfred Ascuna o guban sa nag-iusang pagpaningkamo sa naglalaing ahinsya sa gobyerno na mapaduol ang batakang serbisyo sa katawahan na matod sa buhatan sa PhilHealth ang maong inisyatiba. Kabayan silang padayon na pagsuporta sa Universal Healthcare Act aron mas daghang binipisyaryo sa Misamis Oriental ang may balo o marehistro sa libre o makagamit sa benepisyo sa PhilHealth o guban pang servisyo sa panglawas. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibulo sa Morris ko ono ang ilang konsumante. Kalabot si pagayong scheduled power interruption na karong Sabado, Agosto 8 ng tuiga. Sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 12 sa udto. Apiktado sa ipahigayon ng relocation of single piece line alang sa obstruction sa proposed building construction line vegetation ang area sa lungsod sa Hitagom, particular na ang Zone 3, Mataga, Ditago, Misamis Oriental. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang idugganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam.
9: Magnum Music Jam.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Oras na may gala. Alas 3:19 na.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Alright, balik na may gala. Sa atong programa gabang ng Magdong Music Jam, Darren Espanto with the Dying Inside. Dili po na Darren Inside. It's Dying Inside may gala. May Darren Espanto mga Magdong friends. And unyang gabi inyo siya makita may gala sa Higalaay Festival launching. Alright, muna siya mga Magdong friends. Kabat pagyapon si Mr. Talagsaon Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa. Alas 3:20 na may gala itong oras ha. Nanag kita sa itong final hour mga Magdong friends. Sa itong programa gyapon ng Magdong Music Jam. Alright, and sa itong mga Magdong friends nga karon lamang naka-open sila mga radio set. Uy, bakit ba ganyan? Natulog dahil gikan. Ang uban kay gikan nag-shopping. Uy. Pero kila Jonix mga Magdong friends, tibok silingan, oh, makadungog yun sa Magnum kay grabe kakusog iyang radyo nito. Oh, naminag yung pati silingan, naminag Magnum god. No? Kay kusog kayo ang monitor ni dito, ni Jonix. Oh, naminag Magnum radyo. Oh, maka-atras yun siguro ang gapang liso diya ba? Diba? Maying hapon, Jonex, salamat sa pagpaminaw. Medyo dagom daw gamay ang kalangitan. Hinawat pa nga, dili mag-ulan, no? Kay, launching biyaw niya sa Higalaay Festival. Hinawat pa nga, di mag-ulan para mas bibo, diba? Kung mag-ulan man galing, tuloy-tuloy, gabi ng ligaya na, diba? Pero mas fine ang ulay-ulan para, good check, ng ulay basa. Di ta mo basa, diba? Siyempre, mas ma-enjoy ta ka ng ulay-ulan. Pero kung mag-ulan, what I choice, but syempre, okay rin gapon. Ang importante, ano lang ganda. Mag-amping lang gapon ang mga Magdong friends. Narabay mga tao nga pag maulanan, kaya magsakit na retso. So, na siya may gala. Ang atong talagsaong pangutana karong hapuna mga Magdong friends, kung mutanaw kag sine, movie mga Magdong friends, unsang genre ang imong ganahan nga lantaon may gala? Kaning action, comedy, or drama? Natoy balik may gala kumuta na kag movie. Sine may gala unsa nga genre ang imong ganahan lantaon may gala? Kanibang action, comedy or drama? Muna may gala ang atong talagsaong pangutana karong hapuna may gala. And syempre atong basahon ang mga text messages. Sige ba ito i-open ba ang atong mga text messages. Ato mga Magdong friends na nag-text karong hapuna. Alright, akong hilig movie gubat like Psych Norris Chuck Norris eh, no? SYK ramangod Chuck Norris, di ba? Katong mura kasabay-sabay ni Sylvester Stallone. Oh, kala siya si Chuck Norris. Alright, Norris na siya. Chuck Norris may gala. Salamat kay Magdong friend sa iyong pagpuminaw. Napadari may gala. Hi, Sir Gilbert. Advance happy birthday to you. Uy, layo pa ba akong birthday? Layo pa ba akong birthday, Magdong friend? Gigreet ako ni mong happy birthday, ha? Layo pa akong birthday, Magdong friend. Pero salamat kayo, ha? Advance happy birthday to you from Mary. Uy, grabe ya. Answer about sa movie. Gusto na ako nga movie. Bakit hindi totohanin ang lahat? Okay. By Piolo and Judy Ann Santos. Nice movie. Ganaan din ka ni Piolo o Judy Ann. Bakit di totohanin? Nagay. Ulba sa ba? Title ni medyo may pagkaanon eh. Love story siguro, di ba? Very happy. Happy lang kita kanunay mga Magdong friends, no? Sama sa itong ipangutana kanina, di ba? Happy birthday sa kong lolo. Happy birthday daw. Hapon, Magnum. Sama na marugtag. Hapa, kanina, hapon! Hapon, Magnum Gilbert. Kini Init kayo dere, kugman. Dan abs ni. Sige. Abi na ko na hapon kay mang hapa ta. Sige, salamat kayo. Good PM, Magdum Gilbert. Greet ko sa akong saligando nga si Perit Adarna. Uy. Adarna, Adama. Ang itsuraan sa Mandi Sindangan nga nagkalot sa punuan sa mangga. From Al Aktob. Uy. Nagkalot sa punuan sa mangga. Anong gikalot ay yung punuan sa mangga? Ano na, na gold ya? salamat ta, Mike Dun friend, sa imong pagpaminaw. Drama, love story, Mike Dun Gilbert kay Dalira Kuma in Love. Uy! Drama, love story ha, Dalira Kuma in Love ha. Delikado na yung Dali Ma in Love, may gala, Dali po ni Mailad. Diba? Naiubang Dali Ma in Love, so Dali po Mailad. Munang ginaingon nila may gala. Pag Dali ka Ma in Love, Dali ra po ka mailad. Saon? Alright, ikaw Magdun friend, tawag na 0995-322-6237. Kung gusto ka matubag sa atong talagsaong pangutana, napay mga tubag dari may gala. Magdun Gilbert, mas ganaan kung action kay Chada, triling ka ayo paminaon. Paminaon, good? Lantaon na lang siguro para Chada, good? Alright, tapos dali may gala. Maying hapon, Magdum Gilbert, mas tiyadahan kog komedi. Kay Bibo, makawala sa problema. Tinon, Sam, di ba? Makawala problema kung muntan natag, ano, mga comedy nga movie. Napadali, Magdum Gilbert, akong ganahan nga movie kanang drama. Kay mahilig man ko maghilak-hilak. Maghilak-hilak, di ka, Magdum friend. Anggoy. Salamat ha sa pagpuminaw. Napadari, shout out sa akong mga best friend sa may kugban. Naminaw mi Magdum Gilbert sa iyong programa ron. Salamat kayo sa iyong pagpuminaw niya. Napadari, maying hapon Magdum Gilbert. Ang tubag sa iyong talagsaong pangutana, mas ganahan ko og comedy. Kay maka good vibes, makapawala sa gibati na ito nga di maayo. Okay, salamat kayo Magdum friend ha. Napadari. Good afternoon, Magdum Gilbert. Paki-greet me din eh sa may NHA Kauswagan. Nami-nami sa Magdum Radio. Okay, salamat kayo. Magdum Gilbert, akong ganaan nga movie kay Rated R. Agoy! Kana, Rated R. R18, something like that, di ba? Ang susunod nga movie ay SPG. SPG kayo di ay, ha? Rated R18. Sa'yo ganahan nga. Ganahan mga kanak, Mike Dun friend. Sa'yo mo, marag malingaw lugar ka na, Mike Dun friend. Alright, salamat ha. Sa'yo mong tubag, Mike Dun friend. Napadari. Mutan ako mga gaya kong movie, Mike Dun Gilbert, dito ko sa horror. Para kung madlok ang uyab, gakson dahin ko niya. Okay, gakon. At least siya mo gakos di mo, di ba? Kay... para di po ano bitaw halata nga gusto ka mugakos niya. Okay, napadari maing hapon Magdum Gilbert. Gusto na ko nga movie ka ng drama kay ganahan ko og ganahan ko ni Judy Ann Santos. Alright, ganahan ka ni Judy Ann. Okay, napadari may gala maing hapon sa Magdum Radio. Mas ganahan ko og action Magdum Gilbert kay paborito man ako si Ramon Bong Revilla. Kagawas na rabato si ano si kanhi senador may galang si Bong Revilla. Sige, salamat kay Magdum friend. Napadari maying hapon sa akong igagaw nga si Dodo og si Itchay nga nagkaon og pitchay karong hapon na. Salamat sa inyong mga tubag may gala. Napadari may nga hapon, Magdum Gilbert. Kung ako'y pangutano na na, mas ganahan ko mulan taog drama. Kay paborito man ako sila Gretchen Barreto. Uy! Grabe po ng mga Gretchen Barreto, no? Mga 90s man kaya na sila Gretchen Barreto, di ba? Mga panahon sa 90s. Sa tuig mga 90s may gala sila Gretchen Barreto, mga 80s. Sana. Munang panahon na kasikatan kaya nila, di ba? Nila Gretchen Barreto. Napataw si Rina Reyes, di ba? Kay ilan mo anong sexy star sa una nga si Reyna Reyes, tapos si Sabrina M. Rosana Rosa, syempre na. Ganyan mga sexy stars sa kaniadto. Muna sila may gala. Magdum Gilbert, ganahan ko og movie nga comedy kay Bibo. Okay, salamat kay Magdum friend. Kay Bibo daw. Muna tsada, kay Bibo daw. Magkapawala sa problema. Dapat na rin may hapon, Magdum Radio. Mas okay ko anang movie nga action. Kay di ko katulgon. Oh, katulgon na. Sa comedy day, katulgon ka. Sa action daw siya. Sige, salamat kay Magdum friend. Sa imong pagtubag. Send your messages ha. Pwede pag-iapon may gala. I-send inyong mga mensahe sa 0995-322-6237. Napadari may hapon, Magdum Gilbert. Paki-shout out me dinhi sa may patag. Naka-tune in me kanuna is Magdum Radio. Uy, salamat kay Magdum friend. May pangalan. Ano may salamat kayo sa pagpaminaw. Sa Magdum Radio, napatay lang mga mensahe, dali ba yung basahon, be? Wait lang nga itong Abrian may gala, yung mga mensahe. Kajod lang may gala, kaya ito sa Abrian, kajod, ha? Wait lang, ito nung Abrian, kay medyo loading man itong cellphone karon. Wait lang, ha? Sige. Masaya ako ng marinig ng voices. Sana eh? Sige mas. Sige. Salamat kay Magdum friend na. Di man ni about sa talagsang pangunta na yung giingon. Anyway, salamat kay Magdum friend sa imong pagpaminaw. Ako ganan katong salida sa Gala Theater. Agoy ka na. Murag kabalo na ta unsay naa basta sa gala, di ba? Murag nasayod na ta ng mga gala kung unsay naa. Akong gusto nga movie Magdum Gilbert katong gadala kay si Eva Elfie. Maayong hapon mga kamagdum from Yapo o Yapo. All right. Salamat kaayo Magdum friend sa iyong pagpaminaw. Yan napadre. Shout out Magdum Gilbert. Taminaw mi sa Magdum karon. Gusto na akong movie katong kay Rostom Padilla o Carmina Villaruel story. Sama na siya. Love story gapon siya. Relate ko kay taas na edad si Rostom, si Carmina, bata pa sa ilang movie. Ah, mo ba? Sige. Salamat kayo mga Magdum friends sa iyong pag-text sa itong talagsang pautana. Karong hapo na may gala na padaribe. Atong i-shout out ang taga-gusa. Naminaw sila karon sa atong programa. Salamat kayo. Mga Magdum friends ang pagpaminaw sa atong programa ang Magdum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert and mag-uban-uban gyapon ta hangtod sa alas 4 sa kapunon may gala mo nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw og sa atong mga Magdum friends. Na ba kay cellphone di may gala? Na ba kay data? Alam pag live na Magdum friend pag data na kay dirita may gala ha sa atong segment. Ang ano ang latest? Marites,
0: anong latest? Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
1: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
0: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites, di mapa.
2: Walang chika parang may mali. Sa bawat sulok may tenga't mata. Oras may gala, alas 3:34 na. Kaobad pagyabon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. And we are live right now sa Magdum Live. I-check yung may gala ha. Sa Magdum Live, kay live na ta mga Magdum friends.

0: Okay, dagan naman kayo mga Mike Dun France, mga vloggers, diba? May gala karong panahon na. So, ang atong chikan about kini sa mga vloggers, mga ginikanan ng uban pa, kay ang Department of Labor and Employment, kondole, nag-issue may galog a major warning. Major warning sa mga ginikanan, guardians, apil na may gala ang digital content creator may gala, nga ang children under 15 years old, may gala nga gina-feature sa mga vlogs, live streams, online, online ads, podcasts, and web series are now covered. Covered by strict child labor laws, may gala. And kinahanglan na karon may gala o ginatawag mga Mike Dun France nga official nga work permit. Under may gala sa Labor Advisory number 12, series of 2026, ang Dolly may gala, giklaro nga ang Child Labor Protection under Republic Act 9231 may gala na dili lang kini gina-apply sa mga TV shows o movie or movie mga Mike Dun France, but apil na gyapon may gala ang digital space. Alright?
1: Balik din sa'yo eh.
0: Mga kanina, dapat ang buhaton sa mga ano ha, sa mga digital creator may gala, mga vloggers o kuban pa, kinahanglan mga Mike Dun France nga magkuha mo permit. Oh, work permit may gala sa bata mga Mike Dun France. Kung ang employer o ang brand hiring sa mga kabataan under 15 for digital media and public entertainment, sigurado may galang mukuha sila og dole working permit first. Okay? And sa mga family vlogs included, sa mga family vlogs may gala, bisan pa man ang bata, if a child working directly under their sa mga ginikanan, sa mga businesses or sa YouTube channel, ang ginikanan may gala legally held responsible under RA 9231. Kinahanglan mo to ensure nga ilang child may gala safety, school schooling, and general well-being. Tanan platforms may gala, all platforms covered sama sa Facebook, TikTok, YouTube, podcast, or digital and campaigns or digital ad campaigns. If ang minor mag-perform sa maong content, kinahanglan gid may gala nga mo follow sa rules sa DOLE o kinahanglan nga mo apply o work permit. Ang DOLE nag-emphasize may gala nga kaning move na ay aims may gala nga para sa safeguard para sa mga children from potential exploitation overwork and safety hazards online mga Mike Dun France. So, na siya may gala, ha? So, kinahanglan na karon mga Mike Dun France, kung nag-vlog mong ang content na bata nga under 15 years old, below, ano, something like that, kinahanglan na nga na ay work permit o mukuha mo dito sa Dole may gala. Okay, underage pa man mga Mike Dun France, so dapat na sila work permit nga magkuha mo ano may gala, maglukat mo work permit para sa inyong anak, ha? Basta under 15 years old ba? Siyempre, under 15. So, na 14, 13, 12, 11, 10. Ngayon, may edad bitaw pa ubos. So, needed siya. Ngayon, na ay work permit mga Mike Dun France. Bag-una siyang, ipagawa sa DOLE na dapat i-comply sa mga vloggers, mga content creator, mga Mike Dun France. Okay? Kaya makita ra ba nato may gala na ay mga kabataan karon, mga gagmay papita, mga vloggers naman? Oo? Oh? Mga elementary pa lang, ga-vlog na may gala, kaobay nilang ginikanan. Kunya, lagi bata pa kayo. Walay ano, work permit may gala. So dapat na ay inana mag-settle mug work permit may gala para dili mo ano, dili mo reklamo. Walay mga kanapitong complain o kanang naay mga sanction nga buhaton ang DOLE para sa ano, mga mo musupak aning ano may bag-ong gipagawa sa DOLE. Okay? Anyways, muna siyang latest karong hapon ng mga Mike Dun France. Mag-uban-uban ng sabda o mga lawa samang takna o samang sibian. Tinilamang sa atong segment may gala ang ano ang latest kauban si Mr. Talagsaon

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: CDOIIIDON Cheesiest Harvest Idol Cheese Dog Ever
2: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog Ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
7: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
8: Kanunay busy.
9: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
7: Mighty C!
10: Mapalit sa mga butika.
11: Mahigro bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
13: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
12: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
13: Masalrikan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
15: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basic by iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells og sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: CDOIIIDOL. Cheesiest.
2: Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: TTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: TTX 500.
4: Ang TTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: TTX 500.
4: Sa rikan.
5: Epic tipo.
4: TTX 500.
5: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kaghilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s.
1: Touch by touch.
0: 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
8: Music Jam.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With Nostar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
3: You're still listening to Magnum Radio, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Check your time, alas 3:52 na, mga Magnum friends. Kaobad magyapon si Mr. Talagzaon, Magnum Gilbert. Hanggang tas alas 4 sa kapunon mag-uban-uban, pila na lang kaminutos may gala. Mag-goodbye na dahil ito, mga Magnum friends, ha? Walang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Okay, napay ano dariyo, tubag sa ito may gala nga... nitubag sa itong talagsang pangutana. Mas okay daw saya ang comedy kay Bibo. Makakatawa siya kanunay. Uy, salamat kayo ha. Sa iyong tubag, Magdon friend. Napatari may gala. Mas okay sa ako, Magdon Gilbert, ang comedy. Kay makawala sa kalaay. Lagi no? Makapawala sa kalaay. Okay, napatari may gala. Maayong hapon sa tanang tigpaminaw sa Magdon Radio. Kung ako'y pangutan-on, mas okay ko aning drama o comedy. Uy, duwa yung gipili, oh. Duwa yung gipili, may gala, oh. Drama o comedy. Alright, salamat kayo, Magdon friend, sa iyong pagpaminaw. Napadre, shout out sa ako mga friends. Naminaw karon. Friends, pero why benefits daw? Friends lang, walay benefits. Ah, okay, salamat kayo, Magdon friend. Sa yung pag-tune in kanunay sa Magnum Radio. Mm-hmm. Oy, sa itong mga taxi drivers daw, gapaminaw sila right now. Salamat kay Magnum Friends. Sa yung pagpaminaw di ato mga Magnum Friends, mga taxi drivers nga naminaw ko rin sa Magnum Radio. Mayang hapon! Mm-hmm. Napadari, ako si Sheila Magnum Gilbert, akong tubang sa talagsang pautana. Mas prefer na ako ang moving drama. Kay mas makarelate ko. Oh. Mas makarelate ka sa moving a drama di ay, ha? Okay ra. Salamat kay Magdon friend sa imong tubag. Sa atong nga talagsaong pautana karong hapuna. Hello?
4: Yes, Magdon Gilbert. Good afternoon. Good afternoon sa mga sakit na paminaw.
3: Good afternoon.
4: Magdon Sandy Limpangog may Magdon Gilbert.
3: May hapon, Sandy. Unsa akong, ano, yes, unsa imong lingaw dere? Unsa akong may kailagad ni mo?
4: Pa mo, join ako sa imo
3: talaga sa pagtala. Ah, sige. Sa tubag ni mo, Sandy?
4: Ah, gusto ko sa drama kay naagid ang mga pagtulunan niya para agad na makakuha ka ang mga maayong pagtulunan. Madipindi na po sa drama kung sa klaseng drama o nabay comedy o nabay ka ng pag-gugma-gugma.
3: Oo.
4: Masa na kita gugma-gugma.
3: Kisa yung paboritong artista day?
4: Sa TV?
3: Dili, sa punuan sa lubi. Oh, kinsa man, oh, sa TV, oh.
4: Ito si Kwan na, si kani, ni Dagan Presidente, si Comedy King, Dolphy.
3: Ah, ni Dagan ba rin siya Presidente? Wala man, di ba?
4: Ah, si PJ na ito.
3: Si PJ man to. Si Dolphy, wala man siya ni Dagan.
4: Si Dolphy na ito.
3: So, drama, comedy mo na si Dolphy.
4: Pwede na, sansan. Mabutang mga sa drama gapon kay one man, artist man.
3: Ah, lagi no. Kana yung mga movie, comedy, pero pakabot sa katapusan, medyo na drama, di ba? Murag na ay mga lesson nga makuha.
4: Double purpose man to, ya
3: ha? Ah, lagi no.
4: Mga nangyay tawag siya, Comedy King.
3: Oh, lagi, oh. Comedy King, Gidget Dolphy. Paano lang,
4: Magdam Gilbert, kanang, hindi lang mag-chatbot, kanang ihatag lang ako ng number kung kisa itong willing matipag-friend na itong ita na kung friend, girl or boy, and girl, ano ba ka?
3: Oh, pwede ra. Pilang edad?
4: Okay. 20 to 40, okay na? Or isang what? 18 to 40, wala.
3: Di ka gusto mga, ano, 14 anyos, 14.
4: Alagi
3: na, alagi na. Bitaw joke na. Pero 18 above, ana, nana.
4: Yeah, 18 to 18-40, ana.
3: Alright, sige, yeah. Sige. Okay.
4: Tama nga mag-numpan. So, pag-print na po, no, please contact na akong number nga 09-51-366-86-00. Again, last na lang mag-Gilbert. Ito willing mag-Gilbert na to. 0951-366-8620.
3: Bea, kung basahan, okay. Be. Muna yan, 0951-366-8620. Sakto na?
4: Yes, mag-Gilbert.
3: Sige.
4: Shout-out na lang sa mga listeners sa mga taga-Baras Busa. Ikan rin sa tunay mo saan para sa Magnum. Sa Bangutana, sa Bilipao, sa Presidio, Magnum Radio.

Alright, mga Mike Dune friends. Atong oras, alas 3:58 na. Oo, duwa na lang kaminutos may gala. Mag alas 4 na mga Mike Dune friends. Diba? Paspas kayong oras may gala. And syempre, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Mike Dune Radio. Okay, musunod na ang programa ni Mike Dune Angel Sado. Ang Mike Dune Reports, dapat happy ka lang! Salamat sing pagpaminaw, amping kanunay, and let's enjoy our fiesta. Diri sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin! Grand launching mo niya may gala, ha? Okay na, bibo kayo ni mga Magdum friends. Amping lang yun mo may gala. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Ang Magdum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
1: Oras alas 4:13.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang lapas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.

0: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:15 sa hapon, mga higala. Kumusta? May hapon ka na itong tanahan. Welcome, welcome sa itong programa nga mao ang tulumanong Magnum Reports. Sinigadlaw adlaw karon mga higala nga Webes. Agosto 6, tuig 2026. O dining adlaw mao sa ang ato ang Higala Art Festival launching nga ipahigayon din sa Rio de Oro Boulevard. Welcome mga higala sa itong programang Magnum Reports ug atangatangi. Ang nakariya mga balita nga inyuhang madunggan sa itong duha ka oras nga tulubanon nining adlaw Webes. Og kinigihapon, Magnum Angie Alzado, inyong makauban gikan karon hangtod taas alas 6 sa kagabihon, kauban na sab nato sila, si Magnum Hunter 19, Metro Kabaktulan o Magnum Hunter 30, Nariza Cruz, Magnum Hunter 24, Jane Luna, Magnum Hunter 14, Fersida Blanca, na usab si Magnum Hunter 22, Faith Valles, Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay. Og dugang mga balita, ihatod usab ka nato ni Magnum Hunter 23, ang birthday girl mga higala si Magnum Kia Abelianosa. Oras alas 4:16 sa atong pagpanag-uban sa itong tulubanong Magnum Reports at ang atangin mga higala nga itong mga police reports, hospital reports, developmental news na nangahipos ng kauban silang tag sa kalokasyon o dining adlang Webes tungod kay kuan karon mao ang Higala Eye Festival launching. I-expect mga higala ang ubay-ubay yun ka mga aktibidades din sa ito sa Dakman sa Cagende Oro. Og ubay-ubay po yung mga katawan nga mo anhe din sa May Rio de Oro Boulevard. So sa itong mga kaisunan, kung doon na mo'y plano nga mo dalikya sa Rio de Oro Boulevard, taas nga pasensya pagabaw na, lakip na. Ang inyo pa din po nga mga kwarta. No, kay for sure magastuan yun mo kumuha mo din sa May Rio de Oro Boulevard kay daghang mga pagkaon kung gikan mo no mo adto mo lugar sa entrance sa part sa Barangay 15 o din to po dayon sa may JR Borja nga entrance. Okay, hindi na po mga higala nakapwesto ang Higala Eye Festival Market. So daghang mapalit din dito. Wala, hos din po mo din ipaingon sa may papuntod nga entrance. Napo din po daw ang kalihukan sa Higala Eye Festival launching. So for sure, maski pag na-designated daw nga baligyanan dito sa may mga Cambos Burgos ka entrance o dina JR Borja nga entrance, may galang nga ma-access ninyo. Din ha, po gihapon sa may Julio Pacana, for sure na, gid po din magtinda-tinda din ha. So, sa itong mga kaisuna, no? Magbalon yun mo or magkaon na lang mo daan kung di po gusto mahasol. Og ang inyo ha pa rin pong pagpananghid sa inyo pa rin pong mga minalas ginabuhi og tarong kay lagi no sa kabibo base niya po mga higala nung malimta na po ninyo nga malangan mo sa pag-uliun niya kay doon ay mga celebrity guest na maghatag og lingaw sa Higala Eye Festival launching niya sa gabi. Oras alas 4:18 sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulubo ng Magnum Reports. Sugda na itong mga higala gawas na sa itong pagpanimbaya sa itong mga residente din sa 80 ka mga barangay at itong panimbayahan ng itong mga kasilinganan din sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may provincias Bukidnon, Lano del Norte o Camiguin. Kinyo niya pong mabato itong mga programa din sa Magnum Radio sa itong official Facebook page Magnum Live o official website www.magnum999.com. Oras alas 4:19 ug nining duha ka oras na itong programa mga higala dita maglangan. Iataguna nato kaninyo ang mga dagkong uluhan sa tuwa mga balita. Lokal, national, international ug atang atangi unya kay ito ipahulagway ni Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay. Sitwasyon sa itong palibot, lakas panahon dagang strapiko. Ang ito po din pong kaning buhatan sa pag-asa. Baghatag po ug update kay base niya po noon. Dunay panginahanglan nga kamo mga higala no, magdala o pampandong sinkogalingon inig anhin ninyo din sa ito sentro sa itong syudad. Kay sa niaging mga kaning Higala Eye Festival launching, nagulan-ulan yun ba ya? Pero karon init ng kagaling buntag, unta wala na po nung karong nga gabi o na kay para po nga malingaw kita sa ito po nga pag uban-uban din na sa Higala Eye Festival 2026 launching sa May Rio de Oro Boulevard, pabor sa may puntod nga entrance. Oras alas 4:19, dinhita sa ito nga pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports.
0: Magnum Reports!

0: Oras alas 4:20 sa hapon, din hita mga igala sa itong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, sa balitang lokal, balitang nasyonal o balitang international. Sa tumadag kong uluhan sa itong balitang lokal, siguridad sa pagbukas sa Galat Festival 2026 karong hapon, andam na. Oras alas 4:20 sa hapon, dugang pa na itong uluhan sa balitang lokal, din sa tamang higala kay mga barangay, din sa may 17, 15, din sa may punto, din pa din sa konsolusyon, naghatag po no, okay, lahat po din po nga dugang puwarsa, araw masiguro nga mahimong malinawon ang pag sa ulog o paghimo sa pagbukas, din higala ay Festival 2026 sa Cagayan de Oro, ngayon din sa may Rio de Oro Boulevard. No, kay naaraba po na sa ilang vicinity na mga portion. Portion din na sa barangay 13, 15, din hipo din po sa may barangay 17, Consolacion, Puntod. So, dili na usara ang nanag-iya sa Boulevard, no, nga barangay. Oras alas 4:21, dinisenta sa lain pa na itong uluhan sa tuang balitang lokal. Dinipunta mga igala kay Gibutyag. Ito pang buhatan si PSD mga igala o gabuhatan sa Klanro na nawagan sa kooperasyon sa katawhan sa isgutanan sa insaktong paglabay sa basura dungan sa Galay Festival launching karong nga gabi una. No, kung naamoy makitaan din ang mga igala nga mga garbage bin, dito po ibutang inyong mga basura ay mapatakag labay. Okay, luoy rabagid kayo ang ato apong mga presyo si PSD magsunod sa inyo pong mga hugaw nga inyo haman na. Maski pag winter nung atrabaho man nila, di po sabot nga sila atrabantes gobyerno, sila nung mo nilang tahas, nga maghimo po ito mga igala sa pagpastaka lang po labay sa itong basura kaya nagsalita nga na magsunod sa itong hugaw. Dili na na. Kamoy hipos inyong kagaling basura. Oras alas 4:22 sa hapon. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal, dinisidenta mahigala kay Mayor Edgar Lignas, El Salvador City, Misa, Mesa Oriental, nagtuo nga dakong ikatabang alang sa kalambuan ng pagsulod sa Green GSME Taxi sa ilahang syudad. Oras alas 4:23, dinidentas tumadag kong uluhan sa tuang balitang nasyonal kay kapig 23,000 kapamilya giyong apektado sa habagat ug mga bagyong Luis ug Maymay dito sa kauluhan. DSWD Spokesman Assistant Secretary Irene Dumlaon nagipaniguro nga paday ng paghatulog dawang sila mga botan sa mga apektado sa 6.4 nga linog sa Davao Occidental, no, na po yung linog mga higala dito, no, sa Davao Occidental magnitude 6.4. So dunay mga food packs nga gipadala na sa nagkaring warehouses kung galing adunay panginahanglan. Samtang dinhi sa mga higala akbayan partylist representative Percy Sindanya gitawag nga pander lang sa gobyerno ang kakuhan nga ipatuman daw kuno kaning 85 pesos nga dugang sulan sa Metro Manila. Samtang prosecution, kumpiyansa sa mga gipresentar gaunang tulo ka testigo alang sa Article 1 sa impeachment complaint, batok ang Vice President Sara Duterte. Dugang uluhan sa tuang balitang national, din sa mga higala kay giingong grupo.
1: Magnum Reports
0: sa mga retired o active generals na nawagan sa public officials nga himo ng ilang tahas tungod kay susama matod pag nakita nila nga di kaya nga suportahan ang posisyon sa nasud sa WPS. Ito pala dapat mangita yun ako no, o mga judicial remedies. O baka mo naog nilang sa pwesto ang mga opisyal sa ato pa rin pong gobyerno kung di man nila kaya nga panlimbasugan lugar ang opisyal nga posisyon sa Pilipinas sa West Philippine Sea. No, kay kanigipanguluhan na ba po din ni Police Major General German Doria ang maunga grupo nga naghimo na sila og ilang official nga manifesto nga ilang gipagawas karong adlaw, no, kaning Association of General and Flag Officers or AGFO. Nga dapat mosunod jud pud no sa mga legal nga obligasyon ng sa Pilipinas sa WPC ang ubang mga nasod kay lagi. Naman tay atoa gyud pong position pud nini nga ato gyud pong dapat barugan nga dili nato ipailog sa uban atong soberanya. So dapat di daw pud kuno nga ato ang mga official dinis sa Pilipinas nga mo dapig lang ha, sa isgutanan pud sa kaning pampolitika. Oras alas 4:26. Dinita mahigala sa dugang pa natong uluhan sa balita natong national kigiigong dinipod sa dugang uluhan. Attorney Michael Poa, mihangyo karon sa kanipong kowa nga makahatag o katinawan o makigpulong labi na sa isgutanan ni ining confidential funds o sa ilaha pa din pong mga resulta sa investigasyon sa mga opo nga ahensya. No? Sa mga katong panahon, nga si Vice President Sara Duterte naglingkod pa isip Department Secretary sa DepEd o sa iya pong paglingkod niya po nung ato pa din pong Vice Presidente nga nagupotan o natahasan no, sa pag o naghimo sa pagbato ng mga confidential funds. Oras alas 4:26, lain pa natong uluhan sa tunga balita nga national kay giingon po na koron. Nga sandigan na bayan na gi-ignore no, ang mga ebidensya batok kang Senator kani Senator Revilla sa isgutanan sa mga flood control nga kaso. Mamuapod na ang obserbasyon sa ombudsman. Murag na dismaya ang ombudsman kay lahi lang gi-expect no, nga mahimong desisyon nga dili yun makagawa si Revilla, dili makapiansa, pero karon mga higala nakaangkon man sa yung temporaryong kagawasan sa kantidad nga 1,000,000 peso. Samtang din sa mga higala kay Presidente Marcos, nagpabilin matod pa ang iyahang standing order nga arestohon kung makitaan si Senator Bato de la Rosa. No? Iyang mando nga doon sa tumotoridad, dakpon si Senator Bato de la Rosa. Og lain pa natong uluhan sa tuang mga balita dinhi sa tamang higala sa tuang balitang international kay gibutyag Iran ug Oman nag kasinabot ta sa ilaha pa din pong paghimo og coordinates sa mga rota pinaagi sa Strait of Hormuz sa Iran. Samtang Mexican influencer ang giingong patay human gipusil samtang kini nag live stream. Lain pa natong uluhan sa tunga balitang international kay gibutyag karon nga ang Austria nakatala og pinakataas ang record sa lang temperatura. Mahinungdan po nung ubay-ubay na ang mga nagreklamo tungod ni inilaging hilabihan nga kainit. No? Kaya nagresulta kini sa heat wave o hulaw nga nagtaas po nung ang mga ihap sa mga nangamatay. Ngunit taas po na kuno ilang consumption po sa kuryente. No? Gawas nga positive kay init, no? Niabot o gatag 40 degrees pataas ang ilaha pong kainit nga na sinatian. So, nanalagi na napagid po ning napoy wildfire po na naitabo po dito sa ilaha. So, muna, no? Doble-doble ang ilagi pong yatubang nga problema. Samtang Pope Leo, gitakdang mo bisita sa Uruguay o Argentina, lakip na sa Peru, sa bulan sa Nobyembre. O gagibutyag sa mga higala, pipila ka mga produkto sa Amerika gipa hamtangan o sanction sa China. Problema na po din po ni sa taripa. Drone nga dunay bomba na diskubrihan sa usa ka tupahanan dito sa Germany. Samtang lain pong uluhan sa itong balitang international. Dinisad ta mga higala kay giingon na pod karon sa lain pa na itong uluhan sa itong balitang international nga ang siota karon nang inahanglan o gatabang tungkol lagi kay diba daghan man nga matay kay nitabok mga higala nagtabok-tabok no din sa kaning Espanya sa dagat kay mo tabok lagi pod sa pikas pod nga nasod so dali nga matay so mga bata karon ang ipa-priority lang ipaluwas ipatabok kaysa sa magsigsalom-salom pod sa lawod. Kaya nagkadaghan na karon ang mga nangamatay niini pong mga gusto mga imigrante. So kanay sila mga higala gusto nung mo tabok gyud pod. So tungod ani nadaraba po yung mga otoridad nga gipa nga deploy pod sa mga utlanan. So karon ang issue mga higala nila didto kay daghan na no ang mga mihimo gyud pod sa pag sa kaning pag-ingon nga di na gyud ako no lagi sila pod makabalik sa ila pong mga nasod o di na sila makahimo no sa pagpadayon sa ila pong pag kaning abot no sa ilang destinasyon kay lagi na ana pod naay mga ipasakang kaso sa ila ha. Pero nag-ingon karon no ang gobyerno sa Espanya nga ila pong i-transfer kani mga minor no sa mainland sa Spain tungod din ning border rush kay nanaghan magyud pod kini ang mga migrant nga minors pod nga ilaha pong na rescue kay ni uban man sa panon pero nasiguro pod sila mga inikanan gyud nga kauban nila kay narabal sa mga 72,000 ka mga migrants no ang miabot sa mga baybayon nga mo hinungdan nga pag-abot na po din din sa pag-abot na baybayon at doon din sa mga kadalanan. So, karon ang nagsilbing reception center lagi daw ko no, ani pong maumigrante ang mga kadalanan sa Siota. Kaya wala mo sila painan, wala mo po na sila kaning padulungan o kaning labi ng kaning libuan po ka mga minor de edad. Nga uban nini, nabulag na sila mga ginikanan tungod sa pagpaningkamot lagi nga makatabok po no, sa border sa Espanya. Oras alas 4:32. Dinidenta mga higala sa itong pakisusi sa ito ang sitwasyon sa itong kadalanan o sa ito pong kalangitan. Kaya naka-standby ko rin itong kauban si Magnum Hunter 15. Atong siren sa iha po nga inatong paghulagway. At ang atangin mga higala kayo isunod po din na ito atong buhatan sa pag-asa. Makisayod na sa ilaha po din pong pag-monitor sa ito po nga panahon. Dinis kagende o mga kasikwit nga lugar. Pero nasa na ito si Magnum Hunter 15 at itong Magnum Weather and Road Hunter Magnum Ron Magsaysay.
2: Yes, Magdo Magsi, live na karoon din sa Barangay Puntod sa may karapusang bayan sa River Boulevard. Diyan karoon tatlaa, napasinatid kita sa kainit karong kahapon noon, taliwala pa nga sa presensyonaring adlaw. Mamatikan natin ang adulay sa kawalangan, napan wala sinisinyari sa pagulan o posibleng sa pagulan, di na saman sa mga minandun na karoon, dinilang lapon kita mag-upyansa, inabinadilin lang tayo ang andagan sa panahon. Dahil painundong lang natin sa mga katawan sa pagdala sa payong proteksyon sa lang kaugalingon, ilabin na ang tambong sa grand launching kay sisibagay pa ay gabing na gabi. Alam mo sa pag-explore sa dagat trafiko, tignan nato nga doon na may gamay trafiko din rin. At ang wala si tayo sa Balagan, kaya tungod hatay na ang pagdagat sa mga pakyo ang karang alpon na magnumanji. Kasi siya sa mga bagong trafiko, kadayon pa sa pag-iari, kung wala si tayo na matigtang na bangga, man bugat ng trafiko sa pagkakaroon. Mayroon ka na ato ang pinakailang update sa mga trafiko para sa magnumanji ato, kini sa magnumanji ato, kini Ron Magsaysay, sa balita o Magdum Radio.
0: Salamat Magdum 115 Ron Magsaysay. Oras alas 4:30.

0: Sa Ma'am June, maying hapon.
1: Yes, may hapon ka na itong tananong. Daghang salamat. Ang nakaw sa itong panahon karong adlaw. Update sa ito ang karong kaganinang alas 3. Update sa itong tropical depression may. Ana ka ni mahimong takaw sa Lina PJ Isabela. Og nagyala kini sa gikusgon nga hangin nga 45 km matag oras to sa sentro. Og ang kalit nga paghulos sa hangin nga maabot sa 70 km matag oras. Kinigila uman nga mag-airog padilong na sa silangang habagatang silangang direksyon sa gikusgon nga 35 km matag oras. Kini nga tropical depression may wala kini direct ang epekto dinhi sa tibok dapit sa Mindanao. Tawad din ni makasi natin kita panalagsang pagdagong at nasa managungon ng kalingitan, inumaran sa pataklo at kapangulan ng pagpanalugdog, labi na sa panahon sa hapon ng gabi, tungkol kini sa localized thunderstorms. Ang masin natin usap ang kasarangan ng tatasukusugong hangin, ang magagikan sa habagatang kasagpang direksyon, o kasarangan ng tatasukusug ang balut sa kadagatan. Ang itong Philippine Standard Time, alas 4:36. Ni kana din sa buhatan sa pag-asa di was si Malogan o sa Water City, kini si June Fribaldo. Tagang salamat.
0: Salamat, Sir Ma'am June Fribaldo, itong weather forecaster sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:36 na sa hapon. Unya tawtod mga higala tanga tangi kinakasan bay natong kauban alang silang paghulagway dinas sa Rio de Oro Boulevard ug mga police reports, hospital reports, developmental news nga ila pong ihatag po do unya tawtod sa ila pong pangandam na karon mga higala sa atong tulumanong Magnum reports. Ug oras una alas 4:36 na sa hapon.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW personal.

0: Accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang kana, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masapa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
4: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Let's go.
5: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
6: Charmy. Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
8: Oras alas 4:42.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
8: Oras alas 4:43 sa hapon na balik tayo higala sa nga pagpanaguban sa tulunong Magnum Reports. So nasa nato si Magnum Hunter 24, Jane Luna, kay giyong adunay na rescue mahigala no nga giingong misulay sa pagkutlo sa kinabuhi. Atong sayron ang detalye kalabot ini sa itong kauban Magnum Hunter 24, Jane Luna.
10: 26 anyos nga lalaki ang gi-rescue sa police station at kuman og imong pundog gidala ginayon sa Sher Borja Hospital human kini nga miisulay sa pagkutlo siya nga kinabuhi. Gigabot siya nga magtan-an nga ang nisgutan nga 26 anyos nga lalaki na gilaka matud pa kini sa iyang gipuy-an nga kwarto. Sa diha nga kinisya nagapakahubog no siya po nga kaugalingon o dito na sayran nga ang gigamit niya kini lugar nga pag matiya po nga kaugalingon magdumaan di gamit no ang butilya nga iya po nga giimnan kato nagresulta yun no nga naalarma po napipila po ka mga tao po siya po nga palibo tugot po siya nga gihimo tugot siya ba magdumaan di no nga wala layo no sa kuyaw nga kahimtag ang naisgutan po niya 26 anyos nga lalaki tugot po lagi kay nadali kini dala po da sa J.R. Borja Hospital sa niinihin. Ano dali ini magdumaan di ang naisgutan usab nga lalaki stable na puno ang iyahang pulugar nga kondisyon o gagali na nakigalayo na puno to kapulisan nga tupod sa ginikanan ni ini kaya kini mo nga biktima magdumaan di napasinati na mo siya depresyon at tupod po lagi kaya allegedly nagabulag sa rano sa iyahang lugar nga kinigugmaw niya kini siya membro matod pa sa LGBT niya usap puno sa iyahang pong nga gikabalakan magdumaan di simple no ang ihapulugay nga maon ko panangita no nga mawala so nga tao kaniya. Kaling magdumaan siya no ipaubos matutas sa counseling ang naiskutan po nga biktima o gi-instruction na po ng hapon nga pamilya. Tapos po di ini o kanina deklaro po sa ito ang kapulisan, higa sa police station at San Kumach. Sa po do sa mga pong investigador, wala matod pa yung fall po yung iskutan ng insidente. Tungkol ka ugaling lihok niya kapag pasakit po do sige hapon nga kaugalingon. Pero ato pong pagka dito po sa katawan, ilabi na sama din nga nakasinati o ga-depresyon, nga dili nila pasakitan ng ilang hapong kaugalingon, mag-imansyon na mudangog sila. WD, manawag sila kung maulaw sila nga personal nga motor dito ng Odomanji. Sa motor sila sa simbahan, rin sa kini sila magiyahan nga makapadayon sila no sa ilang lugar nga kinabuhi. Sa dili nila no ma-kutlo kini, pinagin sa do sa kini nga bisan unsa po nga mga buta nga makahatag po daw ka piligro nga ito kanila. Kini mag-imansyon no, tuwa na sa Jerbon Hospital ang mahubo nga bitima. Dito no, magpaaling pa rin ang iskutan po niya biktima. Nananap po dito po ng hapong nga ginikanan. Naroon sa sub no, mag-assist po sa iskutan nga lalaki nga misurize pagkuto sa kinabuhi din na sa maya barangay Akugman para sa Magdum Report. Kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa beta o sirbisyo, Magdum Radio.
4: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4:46 na sa hapon. Dinitaan ni Magdum Hunter 13, Riza Cruz, kay pre-deployment briefing alang sa grand launching sa Higalay Festival. Gihimo karon sa Kokpo. O dubadan po no, sa uban pang mga personahe po na sa IMT. Kaya para gitpod nga, plaster ang tanan na sa ato po din po nga pagtapok-tapok din na sa Rio de Oro Boulevard. Dinhita, atong sayro na to ang kauban na ka-standby karoon din na sa may Abilanosa, din na sa may Rio de Oro Boulevard, Bagnom, Riza Cruz.
10: Mas mag-imagine no, nagmalapusong napahigayon usab ang deployment, ako na pre-deployment briefing alang sa July Festival Grand Launching. Nasa di madugay mag-imagine kay una man ang kining misa. Ano lang makita na rin makita nga nagbaklay sa kanina nga nakabistida na kaning ano mag-preside po sa mga mas pagdaman si diri sa may puntod area sa kaning kung asan imutangan po ang grand launching sa Higalay Festival o gani po doon na po gumakatauhan doon dito sa pre-deployment briefing lugar sa Kukpo inubanan usab sa City Director Magdumanji no si City Director Sir Pahe o gayon man ang pinaniini ka mga personahe usab uga usab si Police Major Emilito Simon ang spokesperson sa Kukpo mabuhay naghatag na ito uga pamaakan ni mga mensahe sila pong kamulo sila uga lugar kaganina samtang nagamulo uga briefing sa mga personahe sa mga nagkalalain nga mga organisasyon po na magdamanji so lugar ang kinibitong gipaygayon nga pre-deployment briefing dili sa may barangay din siyete sa may bilin sa street magdamanji gani sa mga alam usab sa mga ipakatag sa mga personahe aron usab masiguro nini nga pagpatuman sa seguridad ato sa mga kalihukan sa iranta grabe ginakakawdid kay gawas nga kaning lugar nga launching dun ay yung mga kaning makahatag linaw yung mga bisita magdamanji no nga gilauman na kaning bitaw nga baka kanang magbuntaga o sa baka magdamanji depende po sa panahon pero so far magdamanji dito sa kaning seguridad sa palibol kumpleto man ato makita po diya magdamanji no naapod ang Kukpo, atod ni Kukpo spokesperson na Police Major Emilita Simon na nasa 137 Kukpo personnel o dunay 47 sa EFP o 30 sa PCG o naman ang 30 usab sa BFP. Nagin po ang presensya sa BFP magdamanji kay posible doon na po ipagayin unya nga kanibang lugar na fireworks baka magdamanji ano no kay ano lugar po malikayan ang mga sunog-sunog sa palibot dili po sa Rio de Oro Boulevard. So doon na po ay 20 ka mga force na multiplier sa Kukpo mapunin usa. Pakatabang din po kayo sa pagbantay sa kapalibot kay gilikayan nga po ng pagbit-bit sa may hait ngayon ang iba na magdadala sa armas sa lugar. So doon na po no, coordination po sa Barangay Tanod 20 ka mga personnel sa Barangay Tanod sa Barangay 17 na itong huga yun man sa konsulasyon po na magdamanji. So layo na na atong paminaon si Police Major Emilita Simon ang spokesperson sa
11: Kukpo. Kanatong tanan ang Cagayan de Oro City Police Office ipanguluman sa atong City Director Police Colonel Dexter Pahe. Aniya kata diri karon sa may area sa F. Abiliano sa Barangay 17 kay nakatak na kita sa atong pre-deployment briefing. Sa tanan nga mga deployable personnel dili lang sa Cagayan de Oro City Police Office apan apil ang atong mga counterparts or partners nga ni-commit para ma-deploy together nini para ma-ensure nato ang safety and security sa atong launching sa Higalay Festival. Naatay 137 ka PNP personnel, naatay 47 ka Armed Forces of the Philippines, naapot ay 13 ka commitment sa Philippine Coast Guard, naatay 20 ka Bureau of Fire Protection, and then naatay 20 ka mga force multiplier o 20 usab ka mga barangay kanon. At wala tayo na dawat nga threat apan hubot gihapon ang atong intelligence monitoring o atong mga monitoring o coordination sa atong mga partners. Yes, ang popo kanunay gayod na naghangyo sa atong katawan nga atong hinumduman ang mga ginadili karong panahuna ang kanilang pagdala sa mga dagong abag, pagdala sa mga pinagiban na mga flammable items o kanilang mga ginadili nga mga items nga mga kontrabando ginadili nato kanilang pagdala ay mo pwede ang apil sa atong mga briefing o gihangyo usab nato ang katong mga katawhan nato nga mo damog karon mga alasay diri sa atong area nga kung mahimo ensure nila ang ilang kapalingon nga safety ari kaya nila ang pagdala sa mga mahalon nga gamit o pagsuot sa mga mahalon nga alahas kay kini mga post kini o oportunidad sa mga individual nga na ay mga daotang plano nga mo take advantage sa ilang mga property. At the same time, ensure po nato ang safety sa ato mga saksiyanan, sa ato pagpanga. Di kaya nato ang pag-inin sa mga mahalon nga mga buta, mga gadgets, ukuban pa nga mga valuables. At the same time, ang atong panimala, ensure po nato ang safety and security ni kaysa yung kita nga aware ang mga opportunistic mga tao nga naim mo mapatulog oportunidad na wala adaghan mabisi ang atong patawahan para sa launching karoon.
10: Kanao ito mag-imagino ang tipiks pamahayag ni Police Major Aymilita Simon, ang spokesperson sa Kung Puso. Ang uban mag-imagino kung grita agi sa konsolasyon, plaster kayo ang kaparkingan o katupong uban nga taas-taas lang pagpasensya, mga magbaklay. Ang front mag-git po sa kanilang gimo nga stage mag-imagino, pag-git ka ng lugar, no, ang nag-atubang mag-git po dito sa puntod. So, mas crowded kayo ang puntod pasulod mag-imagino. Sa ikumpara ni mo diri sa may konsolasyon area, halos sa mga sakyanan o mga magbaklay lang, pero diri agyanan niya, highway pagid po niya, wala gipo kayo sa parkingan, cluster kayo, dili sasaw ang dinapit sa may konsolasyon. So diri po ka, naapag yung mga nag-asang ng mga RTA personnel na gibawal gid ang pagsulod sa mga paghatol sa mga lugar, mga pasahero. Iwan lang gid ang pagbaklay lang gid, magtasasa lang yung pasensya, mapunay buhaton sa mga mananaway, sa mga mudayo, sa pag-saksi, pag-witness, sa Grand Launching sa Higalaya Festival sa dili madugay mag-imanji. So, lugar karon matulong po yung pasupot ng mga pagmultos palibot samtang nagkamulo o kadibang magsugod na among programa mag-imanji, no? Ani po ang ato po nga monitoron ang nabinas dili sa palibot sa Dagban sa Gandhi Oro samtang nagkamulo po galing-ulinga dili sa Rio de Oro Boulevard pinaamping lang po nabinas sa mga motorista ikayang gito ang pangapag-inom-inom kay para po yung usas sa gibawal dili ang pagbit-bit-bit-bit sa kanyang mga ilimong makahubog. Magdala o mga kutsilyo, mga hait ni nagiban o mga armas sa kaning lugar, kanang mga kaning mausulod din sa entrance parang dahil stricto dito kayo nga gipatuman. So, dito sa lokasyon, dili sa may Abilinesan Street, Barangay 17 na itong siyudad. Para sa Magnum Report, kini si Magnum 113 Risa Cruz, Barita o Servicio. Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 4:53 na sa hapon.
9: Magnum Reports.
4: Balik-balikan nato si Magnum Hunter 13 na unya taon-taon mga higala. Isusi din po tanong sitwasyon na din po sa palibot yun po sa dagan sa trapiko po sa may Abelenosa. O palibot din na sa may kaning atuwa po din pong Rio de Oro Boulevard. Okay, na may traffic scheme nga gipatuman karon. Pero sa di pa, dinis na tani Magnum Hunter 15 kay dunay duha kasakyanan ang nagbangga di as may barangay Kugman. Sa iro na to, doon na ba'y nasamdan? Detali atong paminaw na itong kauban na kasanbay karon si Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay.
12: Nagbangga ang duha kasakyanan sa Maysium Road to Highway Barangay Kugman ng siyudad. Kinitungod kito ang nagka-problema sa brake ang usa ka driver. Ang aksidente na itabo sa usa ka Mitsubishi 4-wheel na bihikulo na gidriver ni Arwen Amarel, 34 anyos, lumulugyo sa barangay Gusa, tali sa usa ka Nissan van na gimaneho ni Albert Bamuya Basaon, 44 anyos, ug residente sa Villaflora Subdivision, barangay Kugman ng Dapoyan. Base sa initial investigation, kamulo nagbiyahe ang Mitsubishi gikan sa Western Bayan padulong sa Este, samtang ang isang van na nagikan sa may bayan sa South padulong sa may bayan North. Pag-abot sa mahulugan ng insidente, gipawang na malfunction ang predon ni Arwen na mauinunggan na dili na kini nakahunong sa oras o niigo niini ang likod na bayan sa Nissan van. Tungod sa mahupag panagbangga, nadaot ang tuwa ka mga sakyanan sa pagkaigo sa may wala nga bayan Apan inoon walay napalang adunay na sandan sa maong insidente. Sa pagkakaroon, wala pa insaktong kandidat. Wala pa insaktong kandidat sa damyo, samtang nagulat pa sa assessment sa mekaniko alang sa ustong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 10 Kugman. Para sa Magnum Hunter Reports, kini sa Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay. Oras alas 4:55 sa hapon. Dita kay Duna po ay lalaki. Ang nagpakitabang sa itong otoridad kay gisalabag ba ito? Dita, itong paminahan ni Magnum Hunter 22. Magnum Faith Velez.
13: May dangop sa Police Station 7 Bulwang sa kalalaki human matud pa kini nakaangkon og samad og bunog sa nagkalain laing party sa kalawasan. Subay pa sa report ang biktima na ila sa alias Lindon 46 anyos ang gireklamo na ila sa alias Ronnie 40 anyos ug parehong residente sa Sunpay Pagatpat ning syudad. Gibutyag nga naglalis ang duha apan kayit lang kining gilabay og bato sa suspetsado. Hinungdan nga nakaangkon ang biktima og samad og bunog sa iyang kalawasan. Gidugang pa sa biktima nga lango sa ilim nung makahubog ang suspetsado sa dihang nahitabo ang maong insidente. Ang maong kaso gireper na sa Barangay Bulwa alang sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station 7 Bulwa para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:56. Pipila ka mga senator judges mga higala gisawa ni Palace Press Officer Claire Castro. Atong siron nga naman sad. No, manambatikos karon na si Palace Officer Claire Castro sa mga senator judges sa Senate Impeachment Court. Atong paminahon itong kauban na kastan, mayroon Magnum Hunter 17, Magnum Chris Neri.
14: Gibatikos si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pipila ka mga senator judges nga giingong naglihok sama sa mga abogado sa depensa. Matod ni Castro nga namatikda niya ang ubang senator judge nga nagpahigayon na og cross-examination sa mga saksi. Nakiglantugi og wala patugti nga mahuman sa pagtubag. Gidugang ni Castro nga dili mandato sa mga senator judge nga itago ang kamatuoran.
15: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aatong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
14: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Gikan sa Magnum News Center para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 15 o Magnum Hunter 17. Chris Neri, dinita oras alas 4:57. Dinit po ta mga igala kagibot yag, dunay lalaki ang nabiktima sa kawatan dinagawa sa CUMC. Detalye itong paminahon sa itong kakauban na ka-standby, Magnum Hunter
9: Magnum Reports.
4: 24, Magnum Jane Luna.
16: Ang kalalaki ang nagpakitabang dinapod sa mga kapulisan human nga gikawatan kini og helmet dina mismo sa maya CUMC tugod palagi kay aduna kini Center din na magdumaan siya. Ang iya po nga bihikulo ang motorsiklo. Giparking matod pa niya sa gawas kabahin na po na wakitaw damhaga sa dihang nagatiman kasi ang pasyente. Ang kawatan po at mihimo po na sa pag kinilugar ng pag bantay sa iya po mismo pong kagtangan sa samang lugar ng ini po nga helmet nga mga puso ng pinakuhan. Ini po nga ulang mailing at suspechado. Nanutan gini magdumaan siya. Wapag po na wala pa nga po na ilhan ang identity. Ngayon yung iskutan po ga suspect, labi na nga, wala mag-iwi, nakabantay, good kaayo niya. Iskutan po ang pagdumaan siya, no, ang CCTV, gina-verify pa po, no, kung doon ay CCTV po dito sa area, para gilayon sab, no, nga mailhan ang maupod ga suspect. Siya doon natinig, awasan pa nga po ng mga suspect, o posibili pa nga po kini makabiktima ng mga individual, so na nawagan itong kapulisan, galikayan ang pagbilin sa itong mga katsangan. Sama kaya po ng helmet, kung mahimo, kung naay kabutangan, si mo po nga tuhan magdumaan siya, bitbito na lang yun, no, niya ilak yun ang maupulog ng motorsiklo para po at yung malikayan po ng mga insidente po sa pagpangawa. Sa Magdum Reports, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa bitaw, serbisyo, Magdum Radio.
4: Salamat Magdum 124, Jane Luna. Karoon totoon mga higala, mubalik tayo man sa pipila ka mga pahinumdum. Huwag atang atangi, kaya doon na po tayo. Tuwa po ang Magnum Operation Tabang. Basin pwede po ninyo siyang masulbad po na, matawangan niyo, masulbad ang iya pong problema karoon. Alang po dahil sa iyahang financial nga panginahanglan. Oras una, alas 4:59, binasa, hapon.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nagsyera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Summit na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware o Depot Stores dool kanimo.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Let's go!
13: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy!
14: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: Manila Street Studio.
1: Oras na 5:06.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik tamang higala sa itong pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Reports. Sa oras alas 5:06 na og sa itong pagpadayon, unawasan na ito ang detalye ni ining report ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay giyong Magnum Hunter 13 sa ata kay giyong adunay kanhi magtutudlo dakpan sa drug by bust operation. Dahil isunod na ito si Magnum Hunter 24 o Magnum Hunter 15. Sila pong dugang mga balita nga nangahipo sa itong tuluman ng Magnum Reports. Oras alas 5:06.
3: Magnum Reports.
1: Yes, sa Magnum Riza, kumusta? Asa na karon ang kanhi magtutudlo nga giyong naaresto sa bus operation?
4: Na karon Magnum Hunter, gidala na bus lang na sa kanibang bilangguan diya sa Upola Municipal Police Station ang usang kanhi nga magtutudlo magiging mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Danger Drugs Act of 2002. Kay lagi magdumaji kini si alias Jian Jian, 44 anyos, samtang nag-early retire kini sa iyang pagtudlo, isip magtutudlo diya sa Upol National High School. Imo po nila siya sa paglambigit, sinining paggamit. Kay paggamit magdumaji, nakuan pa kini siya, nagahimo sa pagpamaligya sa illegal na droga. Gani ang naisigutan nga si alias Jian Jian, nakuan sa kini ang dugamay na siya nga pakitiang itong sabo. 0.8 gramos ng valor usab kini sa 5,440 kapisos o lakip na usab ang iyahang mga drug paraphernalia o gamit niining dugang nasabit usab ang 500 kapisos sa isip drug bypass sa money. Ang saksi po sa kinibang pagyan inventory po lugar ng Jumanji masama pagyapon sa kinibang lugar sa pulisan ganyan man ang mga kinibang barangay kagawad sa Upol. Ito ang kaubanan sa prensa sa media. Kini yung naghimos pag-saksi o sa pagdakop sa maong kinibang kanhi magtutudlo na sa naisigutan ng lungsod. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz. Balita ang serbisyo. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 5:08. Dinita ni Magnum Hunter 24 kay dunay lalaki na dakpan sa drug by bus operation. Report ng paminahon, Magnum Hunter 24 Jane Luna.
4: Arestado karoon ang usa ka lalaki nga dakpan sa drug by bus operation. Ang maong lalaki usa man sa kinika 27 anyos ug bulupyo dinakpod mismo sa may barangay sa ning atong syudad ni Kabutya nga isutan nga dinakpan. Palitan kini sa blog ni Tos Bes gito ang shabu ug adto na pailaing nga tulo ka pakete sa gito ang shabu ang lakot kasi ang posisyon ni gubana para nga nasa gis pero tas sa demandi na kumpiska sa tunga kapulisan sa diyang kinikisa kini ug adto na pay mga drug paper na iyagikan usab gamit ani ini lugar mo nga tinakpan no tani ini ang mao nga lalaki arisado na ni parahuna og sa tugot po siya po nga paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Endangered Drugs Act of 2002 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaong serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 5:09 na sa hapon.
3: Reports.
1: At ang tayo mga higalang duga mga update karon din na po sa mga Rio de Oro Boulevard. Dahil labi na sa paghatag ko na ito noong update unsabay ito pong mga mamatik din na po noong nga sitwasyon din na karon sa nahisgitan nga area. Pero sa DIPA, unansa na ito itong Magnum Operation Tabang. Magnum Operation Tabang sa Tamang Higala. Dahil doon na po tayo mga kaigsuunan nga nanginhanglan po ng tabang. Gabidangop din ni karon sa ito sa Sibihan sa Magnum Radio. So, din ni Tamang Higala sa itong Magnum Operation na Tabang. Maghimo ta.
3: Magnum Operation Tabang.
1: Kang Sir Fred Wabi Espinosa nga taga Carmen Barangay Carmen no taga Makanhan Barangay Carmen atong nga syudad.
3: Magnum Operation Tabang.
1: Oras alas 5 just na sa hapon na atong siren mga higala unsa ba kay mga gikinahanglan pud karon ni Sir Fred nga taga Makanhan taga Zone 9 Makanhan sa Kafas mga higala sa Kafas Makanhan Barangay Carmen ng atong siyudad. Sir Fred, maying hapon. Live daw sa Magnum Radio kauban mo Magnum Angie Asado. Sir Fred, unsay sitwasyon?
5: Apo
1: yes sir. Unsay sitwasyon kanina to, sir?
0: Palagi, ano, Nick, kuhan ba?
1: Yes, sir. Padayon, sir.
0: Eh, kung tabang, tara, kuhan, lugang sa, bayad sa, kuhan, city scan.
1: Sir, naunsa man ka, sir? Ikaw, sir, or imuhang membros pamilya, or kinsa man?
0: Pagumangkon.
1: Ganong, naunsa man dahil mong pagumangkon, sir?
0: Nalagay ni Tobo siyang liog.
1: Kamagin, sir, na ay?
0: Tobo siyang liog.
1: Nga Bukol.
0: Bukol.
1: Okay. Sir, kaningin mong pagumangkon, ahaman din ni siya, sir, karon.
0: Naasakwan, kamanan.
1: Wa siya sa hospital?
0: Wala.
1: Okay. Ang kaningin mong pagumangkon, sir, ba ilaki?
0: Bye.
1: Bye-bye. Ikaw ang naglihok nga naman?
0: O, ano ba siya ginikanan?
1: Okay. Kuan na ni siya? Unsa man ni dalaga pa o kuan ninyo na? Ninyo,
0: bulag.
1: Nag-inusara rin gihapon.
0: Oo.
1: Ikaw, ginahimong suod po niya nga uyuan, sir, or pariente.
0: Oo.
1: So, kaning imuhang pag-umangkon, nani mga anak, wala po?
0: Na, isara ka buk po.
1: Minor pa or hingkod na?
0: 12 anyos.
1: Okay. So, kaning imuhang pag-umangkon, nag-adto na ni hospital.
0: Oo.
1: Dayon gikinanglan siya nga ipa giabisuhan siya nga magpa CT scan. Mga pila man ka to sir ang gikinanglan gani para sa kasayuran sa naminaw?
0: 12,000 ma'am.
1: 12,000. Unsay trabaho gani imong pagumangkon sir? Bori si Ma'am Lani.
0: Oh, Lani.
1: Unsay gitrabaho niya sir?
0: Bandira.
1: Okay. Iyang mga ginikanan gani to sir na unsay ito?
0: Bigbiyaan na nagbulag.
1: Ang yang ginikanan.
0: Oh, nagbulag.
1: Di na po niya pwede masampit para mo ay mutabang sa iya. Okay. Ikaw, Sir Fred, nga ikaw may hapong naduula, no, para mga igtabang. Unsa man po'y panginabuhian na to?
0: Ako, anda ko, dispatcher.
1: Okay. Sa Carmen, Japon?
0: Oo.
1: Okay. So, kaning imuhang pag-umangkon, karon, unsa man yung gipang mulo-mulo, sir, nagsakit na ang iyahang liog?
0: Sakit yung liog,
1: Wala po'y mga kuan, wala po'y mga... Kaning namatigdan niya, or posibleng hinungdan po aning pagburot nung ayang nakita niya sa liog. Or ina, wala pa po na sayran niya. Ni kalit lang tubo.
0: Oo, kalit lang ma'am.
1: Okay. So, kaning pagpa CT scan, wala ni sa mga public na hospital.
0: Polymedic.
1: Polymedic lang ang giabiso. Sige. Mga kaning 12,000, kinanglan yun nga mabayaran insigida?
0: Oo ma'am, oo ma'am.
1: Nakatry na po mo sir nga nakapanghangyo nga to sa mga buhatan pa sa gobyerno no like CSWD na DSWD para makahimo
0: sa pag naman, ma'am, pero gamay rin yata kulang ba kulang
1: okay din po sa Magdum Radio sir di sa ko makapasalig ng makatag taning 12,000 kay dako magid po ni pero try lang nato sir manawagan basi na doon mga maminaw karon nga muhatag o pinansyal nga tabang para sa imuha pong pag-umangkon nga si Ma'am Lani okay, ma'am. Sige sir Fred atong try okay, panawagan wagi ang atong mga naminaw karon. Unsa yung mensahe na to para sa ilaha?
0: Ngayon, magtabang ninyo ama check up akong pamangkon. Ayun, salamat.
1: Okay, sige. So, sabliyo na itong mga higala no, si Sir Fred Wabi Espinosa. Ang uyuan, ini po nga si Ma'am Lani Gales. Si Ma'am Lani Gales, mga higala, wala na po na siya yung partner, no? Kay nagbulag hapon po sa iya hapong kapikas, na anak na doon si Anyos, na ibukol ka ron sa iyong liog, nanginanglan siya nga kaning ipas CT scan. So, kinanglan niya o 12,400 pesos. Kanang nahiskutan nga sa lapi para lang nasa CT scan. O pailabot na sa mga masunod nga procedure o tambal nga idapat po para sa iyahang nga liog nga dunay bukol. So, basin pwede ninyo nga matabangan siya sa iyahapong kasamtangan nga sitwasyon. Pwede mo makahapit din sa Magdum Radio. Alang po siyang ikatunol nga kaning hinabang sa sitwasyon ni Mama Lani Gales. Si Ma'am Lani Gales, mga higala, nga taga barangay ka mamanad. Pero ang iyang nasampit, mga higala, mo lang po yung mga kaning, iyang naduulan karon ng iyang pag-ayapong uyuan, no, nga taga barangay Carmen. Nga mo karoy, naianhi din ni, nang hangyong good in town po si Sir Fred Wabi Espinosa, nga tabangan ng iyang pag-umangkon, ni inipong bayronon nga 12,400 pesos para mapasitis ka na, aro masayran kung unsa ba yun po ni tubo po nung burot o kaning ni kuan po, no? Nga din hinitubo sa iyang liog po, mga higala nga bukol. So, sa itong mga kaisunan, pwede mo makapit din sa CBN sa Magnum Radio. Alang sa ito pa din pong Magnum Operation na tabang, pwede nyo mahatag no inyo po mga donasyon.
3: Magnum Operation Tambang.
1: Listen sila, welcome gid kay na sa Magnum Radio Kompletan. Doon na mo'y 150 bisit pila kay at least matigom na to. Huwag ato din po ma-turn over dito po kang Sir Fred Wabe para madungag-dungagan. Ang ilaha pa din pong ginatigom karon nga kantidad para sa pagpasitiskan ini pong nahisgitan nga ginang nga si Ma'am Lani Gales. O ga sa itong mga kaisunan po no, ay kabalaka ka. Wala gid po tayo discrimination din ni kumpila inyong ihatag. Welcome gid na. O sa itong mga kaisunan po nga naghimo no sa paglisod po da karon nya. Gusto untang mo tabak mo paambit pud no sa ilaha pud din pong ikahatag nga kwarta pero tungod lagi sa kaning financial pud nga mga problema inyong mga pag-ampo pwede ninyong idalit pud mga higala aron nga masulbad ang problema pud nga giatubang karon ni Ma'am Lani Gales og gitabangan gani ni siya karon pud siyang uyuan nga si Sir Fred Wabe basta Fred Wabe Espinosa basin pwede ninyo mga higala no nga mapamit pud ninyo mga pag-ampo ang adto sa tong labaw makagahom kay para mas daghan ta no nga makahimo sa pagtabang sa pagsulbad sa iya pong problema ang giatubang knowing nga wa pud siya karon pud tarong pud nga trabaho no paglabada lang yan ay 12 anyos nga anak nga iha pa din pong ati manulon pa oras sa 5 this is eyes sa tong pagpadayon sa tong tulumon ng Magnum Report sa tangatangi kay atong balikan sila si Magnum Hunter 24 Jane Luna Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay, di na po silang tag sa kolokasyon sa dugang mga balita ngayon na hingahipo sa itong programang Magnum Reports. Pumati sa itong mga pahinom-dom. Oras alas 5:18 sa hapon.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
6: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gigutom na ba?

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to dandler, i-continue mo.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Nga naman?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa tulungan ng Magnum Reports. Balik ka na ito sa Magnum Hunter 13, Riza Cruz. So, siyon sa nato, din na sa may entrance po mga higala sa may Konsolasyon, Barangay 17. No, duha man na, Konsolasyon ng Barangay 17. Konsolasyon sa kaning, kung facing ka sa entrance, kaning din sa right side, ang sa left side, Barangay 17. No, sa may Burgos, Abilinosa, Poros, ng mga corner. No, kay kilid-kilid, puros mo na Abilinosa ang each side sa Tulay. Dayon, ang kanipo din pong dalan po before ka makasulad mo pa. Di na po na Burgos po. So parehas na. Dinita sa area ni Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
5: Sa Magnum Hunter, gani Magnum Hunter sa lokasyon karon busy mo sa nipong pa-parking sa patron kay Kabalo yung Magnum Hunter sa Konsolasyon. Busy kayo pasunod pa lang kay kita. Aga na kayong tao Magnum Hunter. Gani kung mag-motor ka, mulaag ka sa walaag ka diri sa kipang grand launching sa Gulay Festival Magdumanji. Mas maayo mag-utaw na lang gid mo. Katong ba nga isa ganun, mag-release yun yung pag-parking. Masapta lang ito na dagang bisita. Dagan po kayo mga dayong, gusto ko kong witness sa grand launching sa Gulay Festival 2026 Magdumanji. So ganun, makita na ito karun, kipili lang yun ang pagpasulod sa mga sakyanan. Kung ikaw nga ka nang bisita na bang lugar na sa Gagayan baka, uga. Pero bang di ko na makaisang tayo bisita, so di ko sa inkasunod para makaplaster sa parking sa mga kinkilis kayo. Six to get ang pagkasunod kayo. Ito yung palandaan, food multipliers. Okay, ngayon man ang barangay tanod nga kining lugar na makita na ito karun nga, nandiri ka rin, nagman na, nag-traffic it na, kay busy na ang dalan lugar Magdumanji. Nakapuan sa usap din sa Konsolasyon, likod niya siya sa stage Magdumanji kay ang front, dito man sa puntot. Kung dito po, huwag ka ka-parkingan. Kay busy na o namanggali yung mga gusto mong parking sa mga privado na yung sa area. Sa puntot po, ano na ipayad po kayo Magdumanji. Pero kung hindi ka sa Konsolasyon, ipindi na sa pag-ayo, maasa rapit nga mag-parking, maasa rapit ang mga plaster or usap. So ang uban, nakamotor. At ang gusto mo dali sa sulod, bawal kayo, darag mo dali makaparking lalim sa tunay sa Barangay 17, no? Ano nang natasasa lang ito pasinsya. Ang uban po, pagigang ka din sa Konsolasyon nga gani ang lugar na area, kamamang gani ang entrance, magpakay na yun, moving, magkina at magkita ka rin Magdumanji. Bisa pag namasahiro ka para magpasok ka rin po sa area, kung asa na po sa imuta, ang ilahang stage si Gumer Magdumanji, so baklay gihapon, no? Baklay gihapon. Mabot ka na ang gani ang gihatag ka rin nga mga gabayan, mga so, kanabang buhaton po sa so, mga ma-witness sa maong dakong kakalihukan sa di madugay po karong hapon Magdumanji. Doon naman po yung mga nabantayan doon, no, doon yung mga kasikas ng mga kagubo dili sa itong area, kung dili upside man o gani, no, na kung po ng mga tao pero kayo po dili po, dili mga nag-jogging na napaka na nagkasikasik ito mga tao po karon nga ino masagatan dili sa may Konsolasyon na area. Oo, Magdumanji. So, tungod nga na, ang wot na pagbantay po sa seguridad, hindi po rin nga nakaroon ka kining lugar nga mga babalaka. Ang gangyo sa kukpo na dinano sa atin pumaba sa kung pumagdaman siya nga gibawal kita pagpasusuot sa mga gold ay mogi po na ang panahon na dahil yung tao nga wala ka makailan sa mga tao nga pwede mo nga maasalipan nga masabay nga po na to interest mga butang so magit na ikip o ganda nung mga bata ang ina na sabi na magdala kang bata dung diingat yun sabi na rin ang tao karoon diri sa Rio de Oro Boulevard magdaman siya isang talaga mulag minsa dito sa lokasyon the backlight ng Santos Magdum Gino Magdum Roy magdaman siya. Murag tasaasan po niyong ginawa, kagi kan makapro, kung anad ka jogging, murag, hindi ka magluya, magluwan siya, pero saan sa rin ka mag-jogging, kakanagin, bubati siya sa o kakapoy, kay baklayan po kami, huwagi ka sa consolation, paso dito sa area niya. Pag-anag po naman dito, di po ka igan, basta magsa lang matulog. And then ganin, no, gibaliparan na, kay close na, kay na may railings, so dito na sila agi sa, pa dito sila papayugong sa puntod. Nakatayagan nga, upuro doon naman tayo makita ng mga buros na nagbaklay, na tinikalagi ka ng buros magdumanji na hindi sa may madakot pala kita sa balad dahil dagan lang po mga Higala Festival na may tabuli sa Radyan de Oro so minintag mga nakay na kaya mula ang ka din eh delikado sa hapon po sa kagawin sa tao nga hindi kayan po kayo din ang view proportion nga baklayunan no ari makaabot ka sa area kung ase ang stage sa pag witness sa grand launching sa Higala Festival so ikan sa lokasyon dili sa areas palibot no sa Radyan de Oro Boulevard di sa may konsolasyon. Awan to si Magnum Oliver de Luta, kaya si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa balita, observe this nyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 5:27 din sa lenta sa may kaning area po ni Magnum Hunter 15 Ron Magsaysay. Magnum Ron, kumusta po din na simulokasyon? Doon na na ba yung mga naghimo po no sa pag-roofing, mga kapulisan na naghimo sa paggamit po din po no sa ilaha pong pagdala, sa ilaha po din po ng mga kaning canine dogs, ato ba po mga personay din na sa kaning IMT, plaster na ba po de lahang mga boots or ilaha po mga tents, ang kaning ito mga katawan Juan, kumusta ba? Naara ba po yung mga diwaga pang jogging karon nga hapon? No, napa ba yung mga naghahimo sa pagdakandagan din na? Unang sa nato Magnum Hunter 24 Bay sa iyang area. Magnum, Jane Luna.
5: So mag-imagine, no, live na karon din sa may puntos yun na nakaplaster po no mismo ang stage po magdumaan. Sige, yung mabuhay lang natapos po ang visa o karon no nag- pakalma lang sa akin karon diri sa crowd tungod talaga kay wala pa man po kayo mga tao kung isgutan ang mga naano kay diri sa area mga personahe pag gigi karon sa no sa gobyerno ang naa po dinhi nakadalikit so kali karon am ta sa likod di bahay sa stage magdumaan kay tong namatigda nga duna nagi mga mi sulay po no ka sulo dito sa atubangan nga bahin lagi dito man po no po ang entrance magdumaan siya pero sa karon no kung ingon tag prepared na ba ang kini lugar nga gutan po nga area preparado na gyud magdumaan siya no kaya lagi namatigdas na naman gari mga tao karon magdumaan siya nga nakaingkod na po no sa pipila ka mga bangko. Na may mga bangko po din magdumaan siya. O gali no, din sa area. Po ya, pipila po no sa mga isa na nagkatag na din karoon ang magdumaan siya. De, ato nga tanawin din, lalo pa mga kuntihal na to din karoon magdumaan siya. Wala pa din magdumaan siya no, pero sila, naana sila yung mga assign na mga bangko din magdumaan siya na din yung naka-assign na mga papers sa tulang ko na din nakalinya mga city officials kali no mga nagtatag sa mga department sa tulang mag-imagine sa dinan sila mismo po no o ka mga bangko namin kita din mismo dyan sa bukana kita sa stage yun mismo mag-imagine so na din eh ni lugar nga ahe ni si Agustin mag-imagine na sa tubangan din sa stage no di plaster lagi magkailan po na kumat po ng pizza lagi na kini mag-imagine isipan po sa ito mo sa mga sa mga sa ulo po nung sa ato mga patron din yun sa sila sa Cagayan de Oro yun magdumaan din o din napin na pagkamay magdumaan din o kaya so tayo ang speaker magdumaan din.
4: Okay. So, karon yes, Magdum Jane, no? So, karon din ha, isa na kaning murag nag sound checking pa na sila din ha po, Magdum Jane.
5: Sound checking po kasi magdumaan siya. Ang mag-observe mga balan po, no? Table ba? Ang ilang po mga speakers, ang ilang po lugar, mga ipang-reserve po din ang mga energy. Labi na ang tama na ba? Alam po si magdumaan siya. Kaya naalago tayo mga ipang hulatan po, no? Mga gidapit po ng mga bisita magdumaan siya, no? Ang mga panda. Sa paghatag po ng lingaw, labi na sa mga katapuan po dito sa Sudan sa Cagayan de Oro. So, kung busy kayo, mga staff na ito, magdumaan siya. Ito, nakita ganina na ano si Sir John Bobo, tigumaba po sa ito kung mayor magdumaan siya, no? Na ano po sa dinhi, kaganina. mo na po no kay kabulugar nga pagasuray po dito. Ay na, di direto mga konsehal day pagkansi na si konsehal alam niya. At ang tanawon din, naamang ko sila sa ilang 10-10 karoon magdumanji. Naamang sila sa ilang 10-10 karoon. So, dilip pa daw, patulan, ang ilang personahe din yung magdumanji. No, kay sila kamulo sila karoon po doon, tipok po magdumanji. Kali ino hatod ko nga naman tigdan din he, secure na po ng area magdumanji. No, ato nga kapulisan, na din he sa palibo, ato nga to po lugar nga nagyapon sila din here, itong user team, itong medics, sana po din ito po ang mga kasunduruhan po sa area, nagkatag na po sila din yung mag-demanji, no? So, gaya control din nila ang crowd din yung mag-demanji, na sila gibutang po din here, barrier po, no? Sa kininga isig kakilid, para sila po mag-demanji, no? Kung na yung mga kagugot, layan po nila kinip, na si Radan, hindi na lugar nga mga katag-katag po, no? Magkatakot-takot ang kinilugar nga mga kagubot. Pero ako po yung mag-demansyon, no? Sa sila po nga ginaot kanina nga mapagulat at mga kapulisan. Dili, good na mahitabo po ng mga po lugar nga kagubot. Ngayon, no? Ato yung mga mag-present po niya mag-demansyon, mga naka-cultural outfit mo ni sila mag-demansyon, no? Kayo niya lagi. Ato na mag-iap po yung mga presentation. So, ang mismo po nga flow po din yung mag-demansyon. Na nilugar nga misa. Kapoy po yung message, no, nga i-padangat po, no, ang ato po lugar nga mayor, kalabot po din ini pong naiskutan po nga kalihukan, kaya lagi, naama po din po, no, kaya sa Mayor Bilpot Rodriguez, kini sila, maghatag sila o message, so magsugod ang Holy Mass alas 4, doon na dayon po yung pagkabuhatan po nilang preparation din mag-demanji. Ang proper program din nila mag-demanji, kaya alas 6, image siya. Doon na yung pag sa National Anthem o Cagayan de Oro March na magsugod na tayo ng opening a production number tapos welcome message kikan usap kang City Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez. So na po tayo highlights sa Vigalaay 2025 ngayon lahat po nga ipresentar unya launching of Vigalaay promotional video ipakita unya no sa publiko message tayo na sa festival no ni Jocelyn Mercedes Concurly Balaba na district tapos na po yung TNT segment launching of Higalaay 2026 activities na yan magdamaagi so sundan kini sa Higalaay message board ni City Mayor Orlando Clarix Uy so magsugod na yan po magdamaagi no monyol symbol launching o ka unity dance niya tapos na ni magdamaagi po no kaya fireworks display niya ang banda na dayo no ha kinatapusan na yan magdamaagi presentar ko niya. So, na si Darren Espanto, itong mga hilig magkanta-kanta, o dying inside, magkabanji, no? So, on niya, makanta, ginanila.
4: Sige, Dobby.
5: Pass lang sa, pass sa magkabanji. O, tapos, ang itchy worms din, magkabanji, no? Katong mga, gusto ko lang sa buhay, yakapin mo ako, wala na mga kanta, magkabanji. So, on niya, ilaha ka nang madungog magkabanji, no? Pero wala pa tayong observa na din nga presensya sa mga upod nga banda, or na, baka sila ni mga temp din magkabanji, ah,
4: Itchy worm, lifted area. Dito yun, kanang mga tents designated sa ilaha.
5: Pero... Naanda di ay sila magdumanji. Nalilian na to. Naanda di ay sila magdumanji. No? Na ay tulog ka tents din yung magdumanji. Kibali ka niya isa, kaning pinakadako, para ni sa itong mga officials din sa Ciudad Cagayan de Oro. Niya, kini ni pinakaunang nga to nakita din itong nagyan. Habi lang na to, kaning tents magdumanji nga, kinilugar nga itong nga para sa mga personahe para di ay ni sa Itchy Worms niya ang pick-up po din na magdamanji no si Mr. Darren Espanto o na dahil din magdamanji Darren Espanto o Enzo Band sila din magdamanji no duha din sila sa isa lang ka

0: sini lang ato yung sa timog na to, taga City Health, taga GRB, BFP ito na, no? Coast Guard.
1: Sa mga naka-station diri ang mga
0: sa inyo. Sa side, na ito ang ibutang medical aid station sa tanan, na din na, no? Napod ang doktor sa City Health, napod.
1: Wala po yung mga agi, atala sa imo ato, mga nalipong. Ano, nga daga na po tao karon.
0: Wala pa, so far, wala pa. Ang ato lang ani is medyo challenge yun ang parking o ang pagpatry kung ato nila tayo ngon. So,
1: sir, pinaka-probe sa nahi sa user sa inyong i-deploy?
0: 100 plus is lang karon, apil lang atong mga ubang team sa EMS. And uban po na ito mga partners, no?
1: Sir, no, kung iskutan po na ito. Okay. So, tinsa kayo, sir, nalik kay Kesto. Okay na, sir. Kung iskutan po na ito, diri po na nga itong medical team. Daghan ba, sir, ang ipa-plaster niyo diri nga mga tent?
0: Yes, daga natin mga lima sa medical aid stations, no, na hanto dito sa pinakatumay sa general public na.
1: Sir, unya sir, kung panangitan nga, daga na kayo mga tao niya, nagsugod ng bandaw sa ato, pagpahibulo sir nga, why the defense of anayin, makuya pa, kung may angay nila po ato.
0: Ayan tayo naka-station na, napuntay taos to nga, and then makita mo na ito na, same na mga niyaging mga launching, mga festival na ito, itong Galay Festival na ito nga launching. So, nanatay na kitang deploy dapat.
1: Sa
0: crowd
1: control, sir?
0: Yes, na makita niyo mo, nananay mga railings yung kaputan niya. And then, no need to go forward po, dili po, kinanglan mo go forward kay... Ito man.
1: Bana-bana, sir, nga, pila ka mga individual
0: guide
1: ang gilauman, sir?
0: Yes, we will expect increasing attendance since last year. No? May increase yun itong atong one last year as pumanay trend na yun. Daghan nga ka-anticipate na ning atong gahimo nga launching. So,
1: possible ba, sir, nga mas daghan karon sir, compare last year?
0: Well, mas mayo. Kuhan, no? But di na ito na-expect kung sa pagka busy atong mga katawan nga money. So, ato lang invite para po sa atong launching. Para di po sila ma-miss, no? Mas a year, eh. So, they will enjoy po sa atong gay at ang mga program.
1: Mintahin na ito, sir, sa katawahan?
0: No, pamangay may invite, no, sa itong mga reksunan. Especially sa inyo sa Magnum Radio. Hapit na magsugod ang itong launching karon. Kamay na tayo lang. Sugod na.
1: Salamat kayo, sir.
2: Magnum Jane. Magnum Jane, mas mga ambit na ni Sir Pinoy Himuan po. Sige,
1: ito yung mga ambit, no? Pasintahin kayo kay dinalihan niyo kayo. O talaga itong murag na utlo, ha? Ulo, kinap na ito.
2: Hindi na pwede, makapunta na unsa mekanism po nila para mahimong kung po no, close to reality yun po ng estimate po din po nila sa mga muanha din ha karon sa Rio de Oro Boulevard.
1: Again, magdumanji.
2: Unsa mga mekanism ilang paghimuon po no, para mas mahimong kuan ba, close to reality yun ang ilang pag-estimate kung pila yun ang nakaanha din ha kay murag lisod mo kay magtanaw no, kung din nilang punta sa ubos mag iha per square meter no, unsaon ba po na nila? Pero di na Magnum Jane na sa ato ang namatikdan na no din na sa mao nga area ang mga personal nga gi-deploy pod na nila naa sa likod og atubangan.
1: Magnum Jane no naa sa likod dapat sa atubangan ug naa pod sa tunga Magnum Jane kini bitong kilid para po lugar sa ato nga po ang bahin. Inuon magdamahan siya, no? Wala man ay angayan na kabalakan po, tugot po lagi. Kaya nakaposisyon ang naiskutan po no, ng mga individual po ato po mga otoridad po diri sa area. So, patos po diba siya, no, na atong kapulisa, na atong user team, na mga lugar ya, po responde po do, diri lugar po do sa area ko. At doon na manggaling mga dinako po diya pagkita po. Ato'y pasa kang magdumaro na magsaysay magdaman siya.
2: Okay. Yes, Magnum Ron, kumusta po din na sa mong lokasyon?
3: Yes, Magnum Ron, siya na nalag sa karun diri sa Rayo de Boulevard din ang karong katla.
2: Kumusta man, okay ra ba ang mga kaning atmosphere po din na, labi na sitwasyon sa itong panahon? Niini po nga po na.
3: Karon sa pagkakaroon ng naman siya na nabigyan nato ng tunay tunay gamay nga pagang panago kapan wala pa kini sinyales sa posibleng sa pagulan na wala na akong pahinumdum dito sa mga katawan labi na sa mga karong gabi na nasa pagdadala ng lupa yung alang sa notable protection sa ilang kaugalingon ng naman siya.
2: Okay, kung mayon ta karon din sa ato apong lokasyon pa magdumdum na bi mga nagjogging na din ha kay na bayto may nangaanad no nga din agid mag-ehersisyo.
3: Kanina na naman siya papadulong na mo diri sa mismong stage tikta na mo nga doon na pa mga katawhan nga nga pagjogging apan mismo diri sa area nga ang among lokasyon karon na magdumdum siya wala na kita na matikdan nga na nagjogging na mga tao magdumdum siya.
2: Unsa mga protocols yung gihimo din ano ipatuman kung gikan ka sa entrance mismo?
3: Kaya mag-imagine, kamulo pa

0: preparasyon ng mga katawan rin magmanchi, kalabot na po ang pag-registry, pag-lista sa mga registration upon entry magmanchi.
1: Unsa may ilang gimo din like dito sa entrance, nabay mga personal nga kan gi-deploy sa atong mga kapulisan mag-check no sa atong mga tao nga manulod, if ever na mga baggages or kanibang mga kaning nagplano pud nga mosulod yung mga sakyanan, unsa mga patuman pud nga guidelines?
0: Magmanji, ang kani mga bikulo nga mga nakapalagi karon magmanji, ginamonitor kani sa mga PNP o aduna sa mga personal diri sa mismo lokasyon magmanji nga para makapasunod ka, kinahanglan mismo ikaw, kinahanglan gid na makapag-registro ka, aya ka makasunod sa mismong lokasyon magdumanje.
1: Ikainit din na karun magdumroon, kaya medyo luya lagi ka.
0: Kaya magdumanje, sa pagkakaroon magdumanje, medyo landong na magdumanje, alert gid kanina, medyo init gid.
1: Okay. So karon magdumroon na din ha sa maong area atong makita nga naman to yung mga di ba nanambong na sa Santos nga misa sa nga mga ato pong personahe po no, gikan po din ha po da, sa LGU sa atong Dakbayan na ba yung mga makita po na to no, nga nitambong po da, nga mga kuan po na to mga civilian mga residente na to sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga nakikiusa ba dili lamang sa Kalingawan apan bisan ano sa pagsugod dan ini po nga maong hugyaw po nga kalihukan na unya pinagi sa pagtambong sa Santos nga misa.
0: Yes, magdumanji, namatikdan sa nato na po yung mga katawahan mismo residente diri sa Dakbayan ang dumanjing nga nagtambong sa mga misa magdumanji kauban na po yung mga officialist diri sa syudad o kamul imun man ang imun po ng mga kalalaing grupong organization sa alang sa pagpresentar unya sa maong pagsaulog magdumanji.
1: Kaganiha magdumroon no kaning dinhi sa pag before ka na abot din apod sa imong area di ba na naka sa likod ka tubangan
0: na sa pagkakaroon magdumanchi doon na kami karon din sa may entrance
1: oh di na karon na unsay sitwasyon sa atong dagang traffic ko no kay basil doon na yung mga sakyanan na pod nga pangabot nga gusto mo sulod po din na sa kaning venue dayo na ba yung mga pwedeng mahimo nga parking space.
0: Sa pagkakaroon magnumanji, namatikdan ako magnumanji, mga bikulo nga nakaparki mismo gawa sa my registration magnumanji, nagsugod na kini ka medyo nagkaguot. So, padayon lang yan po nga gina-organize kini mismo sa mga PNP, parun nga usay lang mismo ang mga kadalanan magnumanji.
1: Kanit lang, so, din ha sa atubangan, wala gigitugtan, di ba nga magpark? Magdumroon.
0: Yes, magdumanji. Mismo sa may
1: kinit
0: sa maong dalan, magdumanji, ginatugutan kini pagparki at limitado lang kini aron dili sa dingon maghuhot ang maong kadalanan mismo sa entrance diri magdumanji.
1: Unsay restriction sa kaning limitado magdumroon kaning mga kwan lang, police, mga emergency vehicle lang pwede magpark din atubangan o pwede gapon mga sibilyan?
0: Sa pagkakaroon mga manji, napansin po na akong mga nakaparki mismo, doon na pag kini mga civilian. Pero sa pagkakaroon mga manji, mismo nga nakaparki, mismo mga sakyanan sa opisyalis, sa syudad, o labi na yung mga sakyanan po sa mga kapulisan magmamanji. Pero sa pagkakaroon na akong magmamanji, doon na pag kini mga sakyanan sa mga civilian tumano, o mga residente yung magmamanji.
1: Kanang sa atbang magnumroon, kanang naay mga space man po din ano kanang atbang gani nga ni igon sa diversion road na yung mga motorsiklo nga nakapark din wala na po di pang sita sa ato mga taga RTA.
0: Pero ako magmanji, napansin man ako nga doon na yung motorsiklo nga doon na may presensya kini sa motorsiklo magmanji, so pwede raman niya sa karun ni parki din eh atang nga lang ginaunan nga lang di lang kini mismo makaangin sa mong dalan magmanji.
1: So din ha kung maiganta ang personal po sa RTA daghan ba po ang gideploy knowing nung entrance ba na paingon din na sa venue niya na kana po nga nahisita ni area daghan gid ka pangagi din araw ba po yung mga dagkong nga sakyanan.
0: Yes, magdumanji, napatikdan po na ako magdumanji nga daghan gid mga mismo nga kapulisan o mga kasundaluan mismo nga kuhan o mismo mga barangay opisyalo sa mga damit nga mismo may tambo nga aron sa smooth nga trans ka pangit sa ulog sa maong
1: okay, salamat Magnum Hunter 15 Ron magsaysay. Di na po sa lokasyon mga higala sa Mary Rio de Oro Boulevard. Balikan sa lato sa Magnum Hunter 24 Jane Luna. Magnum Jane, ang ato pa din. Oh, ato pong dawaton si Magnum Hunter 14 sa ta. Magnum Hunter 14 for si Blanca. Yes, Magnum for si da, kumusta karon pud no? Dinay sa mong area kaning sila si Mayor Rolando Clarix. Uy, unsa po ilaha pong kaning kan pud no? Kaning ilang assessment karon sa kasamtangan nga sitwasyon na dinha sa Rio de Oro Boulevard, labi na ini nga paghimo na sa Santos nga misa, pag talnaw pud po niya sa venue nga karon anam-anam na pud no nga makonsidera gid pud nga okay na ang plastada.
0: Okay, Magdumanji, no, ato lang ning panawagan Magdumanji kay dagan na nga palaw magud karon.
1: Okay.
0: Ay gikan dili bitaw sa barangay di city bitaw nga entrance Magdumanji. So dili ka pwede makasulod dini Magdumanji. So mo na nga dai daghan nang maklay dini karon. Napalaw sila so ang entrance gate sa mga mosulod kay paklay man sa karon. So kinahanglan gyud Magdumanji nga mutuyok dito ka buhatos puntod. Area. Oh, so dito
1: dili ang dili pwede makagitong di ba? Nasa each side dai mga kaning pwedeng magyan nga railings dili to eh ablihan dai kaning sa likod sa kaning ilahang stage
0: dili pang VIP lang to sa Magdumanji. So kato mga bisita like mga VIP pwede ra dito dili pwede pwede ra mani mo agi pero kato mga mananaw Magdumanji mag witness o sa badiha dito sila mo balik sila balik oo balik so bumalik sila Magdumanji. So dapat utayod ni nga dito pa lang sa kuan, di na bitaw sa Kiribang Barangay DC City, ilalom sa tulay, dapat nga naana dito, atong RTE dito nga gabarog-barog, dapat ilan na itong gistoryahan. Nga, oy, kamo, ayaw mo gagawin dili kay mapalaw lang mo.
1: Para di mahinayak.
0: So, dito mo muhagi sa pikas, dapat nga naay nagbantay dito, ilalom sa tulay, ma'am. O, kumusta? Nagbaklay.
1: Exercise na lang naman
0: yung
1: first.
0: Exercise na lang inyo, madam. Exercise, ma? Ah, di madala exercise.
1: Na naulit.
0: Oh, so, dagko na yung taon nila mismong kuhan, ilong nila. Nagbukad na ilang ilong. Pinaglaya kay... Layo-layo, may amag-dumang sila. Gikan dito sa DC City. Sakto-sakto, may lagi din mo bakla.
1: Kan may orag kaning 2.5 kilometers na siguro ang
0: distance. Sakto-sakto, may lagi bakla yun nimo. So, dapat yun dito, kato mga RTE dito nga, si Pamadlo nga, oy, bawal mo agay mo tol dito, oy, bawal mo sulod. Dapat sila dito, nag-inform na sila dito nga, oy, ayang katong mga musulod mo tanaw, ayaw na magsulod dito. Okay, bawal. Diba?
1: No, para di mahinayak, okay na lang itong katong nga nakakita na tanga, uy, kini siya umurag mag-exercise man siguro niyo, oh, sige, padayin lang. Pero katong mga kuan, pangtanong na lang siguro kung sa'y tuyo, kay para di po sila makalaw. Hindi sila mabalikan niya, mabasulan, kay nga nung, wala gini mo
0: magbadlo kami, sir. Kaya magandang mo ba, magbimanji, yun niya, kapoy, bagay, baklay, layo na yun, magbagay, mabalik na po. Oo, loy kayo, yung mga tigulang, loy kayo, baklaya.
1: Sayo kay sila, nga naman.
0: Oy, lahi, lagi, lahi mag-itong sayo ka Magdumanji kay makaplastar na ka.
1: Lagi.
0: No? Noon niya, kung sayo ka na, kas front yun.
1: Oo, hindi ka ma...
0: Lulot na itong bulahi ka, kay tuwa mga itong pinagatumoy. Oo, so mas mayo yun itong naagid ka sa kinibang una yun ka, Magdumanji. Kaya para na...
1: Dili po ka mga kakuan Magdumanji for sino ka ng mga bag-id sa ubang mga tao nga nagpilit na po rin yung mga singot.
0: Mawagyan na, Magdumanji, no?
1: Nararangat na sa tubangan, kaya fresh-fresh.
0: Sa lugar sa problema nila, hinaing sa din eh. Mood lagi Magdumanji kay kinibang napalaw sila. Mawagyan sila kasulod, Magdumanji. O niya, nanan na ba sila in town din eh? No, nakaabot na in town sila din eh. Pag ando Magdumanji, kuhain taon sila kasulod na yung mga panahuna. O sumuhuni ang dako kayong problema karon, no? Kay ang uban, huwag yung tarso. Huwag yung media Magdumanji, kita mismo kay pama siguro kayo problema siguro. Nakugiagi din eh, bro. Kay ang mga VIP, like mga media, isagasa mo sila magkalusot Magdumanji.
1: Labi na pag ilan na gipon mo naman first.
0: Ang pahit tayo dali kay ang nabantay tabi din sa kuhan, main sa likod, si Major Tua, pagyot.
1: Okay rin na, kaya saban po ng hepe sa ato po din po ng city,
0: Magdumanji. Magdumanji, Major Tua, Magdumanji itong panatong kanihipi sa Gugon, kanihipi sa Kinibang Police Station 5, Police Station 1. Sir, isip ikaw karoon ng ato mismong, nay, kumusta? Mr. Tua, Sir Tua, sir, kumusta ang palibot ato karoon sa security na to, Dresden?
2: Wala, may buntag na lang sa Taranta ng Etioro. Sir, so far karoon, kung mag-inig, law-abiding, mag-inig itong mga katawan, pasalamaton ka, so far karoon, okay, pangitabo, no? Ato na giyampong isa kitasan na at least nga dumangat atong test sa malipayon ng tanan.
1: Gideploy niya tanan personal sa CSU Gideploy niya tanan yung personal sa CSU?
2: Mag-gumanji ako sa ato, sir. Mayong hapon. Hello, may hapon mag-gumanji.
1: Yes sir, may hapon din na si mo. Regards with Magdum Ching sa imuha din eh. Sir, gideploy din mo tanan ni mong personal sa CSU din ha karon?
2: Nalay, pinako kay ato, di ba na ito malikayan, di na ito pabiyaan ang mga establishment, tulad na tayong personal rin. So far, di mo nakabalakan na ba ito personal sa kayaan ni City Police, na po yung Task Force Oro, o na po yung CDR for mga immediate nga response.
1: Ang inyong hagid, sir, di na sa kaning kuan, sa main gate nga venue, nakatutok, inyong personal.
2: Well, hindi ko, di na ako i-divulge, no? Ang say priority sa akong mga personal na designate. At least, malipayon na, no? So far, wag i-tabo, gato na i-ampo, yun.
1: Extended di lang duty hours, sir? Ano sa mga overtime, nana?
2: Well, oh, pasalmaton kita, no? Masabtanong na sila itong HR na ito, itong mayor, automatic na ito, personal nga na-deploy din, eh. Agahan nga ito, dugang sa ilang incentives.
1: Okay, sige. Ayahay, basta gay po no kay maski o duty lang na idugang incentive. So, karon po da, sir, nga kaning ilaha pong pag kaning anha din ha, no, silang deployment. So, muna sila, gikan pala sa ganyang buntago, kaning lagi sila, or lagi yung regular duty po no din, plus din po sa overtime, nana.
2: Magdumanji, kini kay special adult man eh. Ato mga personnel, kasabot rin sila na mag-una, na mag-check. Mm-hmm. At talaga yun, siguro nila peaceful kita itong activity.
1: Okay. Sige, sir. Salamat kayo, sir. O, basin doon na kay Dugang nung gusto ibiling mensahe sa mga Cagayanon.
2: Well, sa Tarang Cagayanon, biyak sa city government, no? Welcome ka mo bisita rin sa itong activity. Sa igla ay sunod lang ta sa mga giya sa itong kapulisan para ma-safety ta. Okay. Andi.
1: Okay. Sige. Sir, salamat kayo, sir. May hapon din sa mong Major Choa.
2: Well, salamat na. Labi sa inyong radio station o pabala pag umumin yun, ha?
1: Sumak. Kadlo.
2: Masa hindi pa ginis ako. Retired Lieutenant Colonel Major Choa, magnuma Andre, no? So, ang atong CSU karon, Civil Security Unit. So, naman po sa mga sako po din ni karon. Nagbantay po din sa area karong mga panahuna. So, nindot kayong lahat po. Dagang kayong mga tabanog nagpalupad sa kawaran magdumanji, oh. Ting tabanog, day gapon karon, ma. Ting tabanog, day gapon karon.
1: Oh, basta di lang kayong masangit sa mga wires.
2: Problema karon ni sa uban kay napalaw gini sila magdumanji ning uban. So, okay. Napalaw gini sila.
1: Magnum, first is, balik-balikan ka na mga kayo. Sige. Si Magnum Jane, standby po dyan siya. Magnum Jane.
2: Magdumanji, karon nga, kandidata na to sa Miss Cagayan, nadir sa likod karon, no, makita nimo diri sa likod karon natong mga kandidata sa Miss Cagayan na dinhi sa likod magdumanji, makita nato dinhi sila nga nag usa sila karon, posible nga murampasad ni sila karon dinhi sa kinibang atubangan, no, ang kinibang atong Miss Cagayan nga mga maandyak sa kay karon na dinhi mismo sa kinibang likod nining dako kayong kinibang himo nila karon lugar nga Silby Estate sa Magdumanji. Nga itong panahon ni Ayag-Ayag Gamay, salamat sa Ginoo, ganina. Ito, dagom-dago, magdumanji atong bukid. Makita pa ba rin na karoon, nilihan sa gamay karoon ang ato mismo nga bukid. Makita na ito niya, may bidlisyo gamay si kiribang Haring Adlaw nga pasalupay na. Napahibidlisyo na gamay, actually sa gisalop pa magdumanji ang ato mismo nga Haring Adlaw karoon mga panahon na. So at least nga mo ni ang kiribang senaryo karoon sa kiribang launching, no, sa ato mismo nga Igalay Festival karong adlaw. So karong taon-taon magsugod na siguro ni ang kinibang maong event ay makita na to ang mga tao nag-prepare naman, no? Bisan asa ang area din eh nag-prepare naman magdumanji. So posible karong taon-taon magsugod na ni ang maong kinibang grand launching sa atong Igalay Festival. Ang uban gabang-abanggit sila sa fireworks. O ilang gabang-abangan yun, no, ang fireworks magdumanji kay talagsa rabi asab na ang makita tag Taurus December magyod New Year o Pasko magyod na makakita magdumaanji basta kinipang Taurus ang isagutan. So at this morning, no, atong pasyuna lang report di mismo sa ato location karong nga orasa balik taon ya, labi na magsugod na ang sangpit nga kalihukan, pamati sa nato ang mga pamahayag sa itong mga opisyal. Binagay importante sa kaini ang grand launching sa itong igalaay festival. Ika sa location, Magnum for Sid Blanca sa Balita Og Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 14 for Sid Blanca. Ito sa Dawaton, Magnum Hunter 24 Jane Luna. Yes, Magnum Jane, kumusta po no ang tuwa pong sitwasyon po din na kauban na ni Mayor Orlando Clark Suy?
3: Sa Magnum Hunter, no, ni Atakaroon Good Service mo sa tent ni City Mayor Orlando Clark Suy. Kauban po niya din po da si City Councilor Edgar Cabanlas. Kaya galing po Magnum Hunter, no, bago mayroon po sila din eh, nangaon sa area. So, usap po sila lahat po magiging din eh. Kaya pala po sila Magnum Hunter. So, galing no, lagi lahat po magiging mo. Karoon rin Magnum Hunter, no, pala tapo po talit po sa task force po. So, galing Magnum Hunter, magiging mo naman ito ng interview po si Mayor Magnum Hunter. Gamay lang kayo kay Nisulod. Ang ato ang Miss Cagayan Candidate Magnum Hunter, no. Sila din sa, gamay lang ito itong video Magnum Hunter, no.
1: Okay.
3: Hindi mo kuda sa area karon magdumahan. Hindi naman kayo separate na tan po sa ito po nga mga official. So, tungkol ka nakaseparate po sila magdumahan. Ang ato po nga mga risk kaya, nag-tutor ka sila din po nagdalikyan po mo sa mga tan. So, ilahan ang nagiging mo karon magdumahan. So, dahil na, nagyan po yung pictorial po. Nga ilahan po nagiging mo magdumahan. Kalabot po lugar ang hindi po nga. Kalabot lugar nga documentation po dahil yung magdumahan. Tagamay lang ka magdumahan. Tungkulan po sa inyo.
1: Okay. Di na karon sa imo po din po nga area po Magnum Jane, no? Limitado lang gid po ang maka-access po din ha. Dili gyud basta-basta no makaduol lang bisan kinsa kung wala po yung mga panugot.
3: Mayor ang naapo din niya. Nagyan po muli po ng atong apong SK gihapon ng Dumanji. Hala, mawata na sa'yo pag Dumanji. Nalimutan sa first time. Pero nakagyan po siya din po na sa mga. Galing ang Dumanji, no? Mga tantas po. Pero nakagyan po din, no? Naka-start hapon sila din sa sunod gabahin sa mismo mga atong pag Dumanji. So, galing karoon, no? Yagi po nila karoon ang atong apong magayan ng Dumanji, no? Kung isa po na doon ang mga kapitan, walang matay na matigdan po niya ilhapon.
1: Okay. Magnum Jane, wala po na mga kwan lang na mga city councilors po nato si mayor, wala mga kapitan, mga nanganhad din na like mismo na si kapitan Naki Kang Uy. Mga kapitan, wala po yung mga naa din na karon.
3: Kada na matikdan karon nga kapitan magdumahan si okay napamata diri sa mukulo do balay balay karon sa mga officials kesa nagtirado ni kita ni magdumahan si wajo kay makitaan po diri sa kinilabutan sa bersa
1: ano silang puti nga tent
3: pani puti nga tent wala baga may puti nga wala puti malilihan ko diri ito yung dili na para po dakit ko sa gawas ito makalili po diri sa puti sa magdumahan si kay for a 24 hours na po na nila magdumahan may hapon Lord. Mayor, may hapon. Magdam Jane, eh. Mayor, mayroon sa interview ko ni Karisi. Kani lang. Kani gyan? Ha? Nagtiruklura naman ako ni sila magdaman.
1: Ginsalay pa po. Ginsalay pa po.
3: Atene, ikaw mong ginabatin eh. Ikaw mong ginabatin.
4: Tagabas naman.
3: Atake, at least sa kamay magdaman. Gawa sa kamay magdaman. Kaya saba kayo magdaman. At yung magiging pinag-anan siya Vice Mayor Bebo Rodriguez magdaman. Mato si Vice Mayor Bebo Rodriguez.
1: Okay, sige. Si Kagawan, Edgar Cabanlas.
3: Attorney Edgar Cabanlas. Ito mo ma-interview karon. Attorney, mayong hapo, no? Congratulations sa ato ang grand launching po daw karong nga adlawa. Kawa po daw ang inyo po nga preparation po ninyo. Saan po makikipag-expect po ninyo karoon ng mga official sa Cagayan de Oro kalabot sa ato ang grand launching?
4: Sige, for me, this will be the biggest Igalay festival sa history sa atong fiesta sa Cagayan de Oro. Daghan kayo ang mga activities, mga kalingawan para sa mga katawan sa Cagayan de Oro. Lagi na niya na mga dumudoong mga bisita na to. Parang memorable o malingaw ang mga tao nga magsilibra sa itong fiesta. But of course, you will not forget.
5: ang nakining fiesta dito is activity actually. Mag-inisipi ang atong pagsipag-celebrate sa atong natapang sa patron sa Tagbayan ng Guerrero, si St. Agustin. Kung activities is particularly more related sa religious celebration sa fiesta. So, nangandam kita ang mga bahin sa Pisonor. Kita na ito dini ang fully saturated sa personahe sa kapulisan parang magpabiling ko ng kausay o kalinaw. Kung ang mga officialis, mga trabahante sa City Hall, mga ordinaryo, mga workers, tayo sa mayor na niya tanong karong ini parang pagduyok sa katawan ng celebration. So, nanginaw kita na sa iyo pang karoon, August 6, niya culmination ini would be August 28. Nanginaw kita na doon ang tayo kalinaw, doon ang tayo kalinaw kung sa wala yung mga datang ng tabo. At huwag magparagad hindi ng mga pagdadi sa ato ng pagkakita.
6: Ato rin ato lang sa nga lakbitan. No? Kung sa may mga idugang na ito, mga activities karon na wala last year, na makadugang patigo na ito?
5: Na ang atong ginas. For example, nakita ay murag horse sa kanyang mga lumpas kabayo. Wala man ako niya ito. Wala ka na last year.
6: Na karon. Lang sila sa parade, but wala na siya last year sa
5: activities. Nagin sila karon murag dunay mga dancing horses diya tingali. Wala pa malato ka, iba eh, siya may tabo.
6: Ito na itabo na ito ini.
5: Wala na kibaru, may tabo niya na. Napayoban nga din, hindi ko na madumduman kung sa katukuban ng mga bago, ng mga puro kagandagan kay ganing murag na dupli matingali kini. Kay tuyo sa tumayor Rondo Clarix o yung kining activity na to, feast activity would be wholesome na tanan ng mga grupo o tanan ng mga interested ng mga parties na gusto mo participate taga na doon kayo ng muban o walang balibaran
6: limit
5: ang importante lang na naalay itong specific na mga restriction kung iskutanan na ito diyang traffic. Kay lagi hindi siya na ito gusto na mapirisyo ko sa publiko. But on other activities na dili makadisturbo sa itong traffic, na ay mga bagong mga activities, na ay mga bagong mga ining pagkatuhato na ito, mga celebration. Karoon ganing gabi una, makita na ito, makita rin yun din eh, na yung mga gihantay ng mga activities like fireworks display, mo damang gabong ganing ganyan ito, na gabong ganing, kining mga banda na entertain ka na ito, duha matali ganing ka banda, I'm sure ganing it's you all. Huwag mo matingali ganing ang gihulatan, gibabot sa mga tao. So makita na ito ang mga tao, karoon sa ito, budag sa anani, mga mga anani, masulod din
6: siya.
5: Kaya na gani kayo, marag dito dapit, marag napuno na kayo sa tao. And we expect na kaning volume sa tao nga masulod, mundubli pa. That's why nga makita na ito nga matong nga kapulisan niya, hindi karoon ready, na wala yung mga disturbo o mga untoward incident na may tabo.
6: Prepare the kid kayo na para sa tibukulan gini sa atin eh.
5: Hindi lang mga kapulisan niya, hindi po ang Task Force Oro. Uban na ito, ang commander sa Task Force Oro, si Kirby Loy. So, tayo nga itong so far so good, ha? Walang tayo mga doubtan na may tabo.
6: Ano tayo mga dugang ang mga mensahe, attorney, nga ito po sa katawan sa siyudad kay Kirby Oro?
5: Lugar ang ato niya sa katawan karon, sabi na sa katawan sa Kirby Oro. Doon na tas-tasan na itong pasensya kayo. Sure ko nga doon ay mabiktuhan ko ng traffic, lagi mga mudagan ng mga sakinan, yung volume sa mga sa tao nga buhagi sa dalang, daghan kayo sa mga
4: Hindi na lang kapunta para maligayan na ito ang mga residente, traffic accident. Kaya I'm sure na yun ay pagsaka sa activities karoon. Hindi na lang dinigdamin sa pundiri hasta sa mga kadalanan na ito.
6: Thank you so much, Atty. Congratulations sa itong grand launch. Huwag dumaan, sinomoto siya, Atty. Gaya ka ba na sa nga tuwa pong majority of who are a leader po doon sa konseho. Dali, magdaman siya, nagkita na ito kanina, si Kapitan na Tabak, katong na-observe pala ng iha pong presensya ni Duhol, masya kanina ka nga Vice Mayor Pepo Rodriguez, sa kay Galaman, o siya magdumaan si Ino. So,
1: Magnum, okay. Wala na si Kagawad Kabandas mag-enjoy.
6: Okay, lakaw na magdumaan.
1: Sige, okay.
6: So, karoon magdumahan siya na itong Bureau of Fire na agapon sila din ikaroon na sa area magdumahan siya, no? Nakatusap ka hapon sila din eh, kay Sibako-Sibako, din yung magitabo niya sa magdumahan siya. Lagi po sila niya sa mag-responde. So, din yung magdumahan siya, na mata sa likod yung face lang po, din yung lugar sa ilahang atan sa mga nakikipitan. Kapitan, may hapon! Naapo na si Kagawad Kagayapon, magdumaan siya, no? Nagayapon sila din sa area karon. Nagpapahulay sila sila sa dapin, magdumaan siya, no? So, gali, wala pa ga-inkot karon sa po sa mga officials, po sa mga bangko, magdumaan siya, no? Kaya alas ay dito siya pamangkot. Magasunod yun, no? Ang naisputan po niya kalimupan. Ano sa niini, magdumaan siya? Wala po yung mga huso, yapon, no? Dito lugar sa area. Labi na, ako po na ito akong EOD, unit po, no? Para masanitize ang inilugar na area o palikayan pa ang mga dagdo po ng mga incident. At noon din eh, ipakatag na itong mga personahe sa to po ng mga kapatisan para na ma-double check yan ang inilugar na iskuta na po ng area. Po sa mga dugang detalye magdumaan siya, no? Ito din nga, nakapulo paghapon din niya ang pag- Una, magdumaan siya, pero pag ginagsugod para mga mga programa. So, ito mga gusto mga pas, pag ginagsugod mga pas, din magdumaan siya, no? Din yung mismo po. For po sa kaya po itong area ang iskutan po ng stage. Lugar nga ang lunchy po nato no sa Hikalaay. Gikan din ito mga siyon dito na yapon to the boulevard sa mag-report. Sige dito mag-report 24. Jane Luna, without distribution, mag-radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Unya tatod mga igalatang at ayan dugang pa mga balita. Nga nga ipos ng kuban. Balik-balikan sa nato itong Magnum Operation Tabang. Kaya doon ay naghatag karoon doon na siya para sa itong mga kaisunan po mga igalatang or sa tuwa po rin pong nainabi kagina nga sa Sir Fred Wabi Espinosa nga nanginanglan po ng Tabang para sa iha po rin pong pag-umangkon. Anita mga higala ni Sir Fred Espinosa sa itong Magnum Operation Tabang.
7: Magnum Operation Tabang.
1: Sir Fred, may hapon subli din na sa imuha. Yes, sir. Kadit lang sa Sir Fred, karon no, sa itong pagpanawagan, sa itong mga kaisunan po, no, alang sa itong Magnum Operation na Tabang, doon ay naghatag o ginabang para sa imuha po din po nga pag-umangkon. Kini Sir Fred, di man hinoon po no, nga tibuok kantidad yun kay dako-dako maghihapon nino 12,400 pesos na naghimo man gihapon po da, sa pag-share no, silang financial blessing. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamumanan. Kini Sir Fred, kinasingkasing po lang gipaambit para po sa imo po nga pag-umangkon. Aron nga ay madugang puno sa yung ginatigom karon nga kaning pambayad para sa CT scan sa imuhang pag-umangkon na ay 1,000 pesos din ni Sir Fred para sa inyuha o sa imuhang mensahe pod para sa naghatag ini. Okay, plaster na. Sige, ato na plaster ang tingog ni Sir Fred po na para mabati po na ito po na siya. Huwag subli, salamat kayo. Tina sa inyo ha, sa itong mga regular benefactors sa Magnum Operation Tabang. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamumanan. Sa inyo ha po din pong kanunan nung pagsuporta sa Magnum Operation Tabang, sa Magnum Radio, ilabi na sa itong tulman ng Magnum Report. So, salamat din ha sa inyo.
7: Magnum Operation Tabang.
1: Okay, Sir Fred.
8: Eh, salamat.
1: Okay. Unsa itong mensahe sa ila ha, Sir Fred, nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan. Yes, sir.
8: Salamat kayo sa naghatag. O salamat po sa Magnum Radio.
1: Okay, sige. Salamat po sa pagkaning salig sa mga po, Sir Fred. No, uga sa itong mga kaisunan, basin gusto pa ninyo nga mahatag o dugang donasyon. Mientras tanto, nga napa si Sir Fred Wabi Espinosa nga nihimo no, sa pagpaningkamot yun din tayo nung makaanhi din sa Magnum Radio para matabangan ng iyong pag-umangkon nga si Ma'am Lani Gales nga dunay kaning kuan no pa nakitaan nga bukol o burot sa ihapon din pong liog, so ginahan lang siya mahigala no nga mapa CT scan with contrast, nagbalor kini sa 12,400 pesos ang quotation ni mahigala gikan no sa Cagayan de Oro Polymedic General Hospital. Pero basin inyo siyang matabangan, madungagan ninyo po ning nahisgot ang hinabang para pod mo gaan-gaan pod no ang ilaha pod din pong panginahanglan noon nga salapi ni ini pong ilang gi kinahanglan karon nga matigom aron nga ma palayo na gid pod ang pagpasitiskan sa iya pong pag-umangkod nga si Ma'am Gales Alani Gales nga usa ka 42 anyos nga naagid intan po ipanginahanglan karon mga igala no nga mapatambalan tungod lagi kay siya naginusara na lamang nang ginabuhi nang labandera nya napag siya anak pod ba mga igala ang iya po din pong kapikas iya naman pong awa naman pod sila naguban kay nagbulag na so siya na lang gid mga igala og karon iyang nasampit ra gid pod no nga makatabang sa iya ang iya ra gid pod intawong uyuan nga usa ka kaning dispatcher ko at masayop no kaganiha dada sa Carmen pagyod so kani mga higala nga sitwasyon no iya hapod din taw ning paghatag pod og pagtagad sa sitwasyon karing sa kasamtangan no nga problema sa iyang pag-umangkon si Sir Fred Espinosa. So basin pod sa tuma kaigsoonan no nga makahimo mo sa pagkapit bukas ang magdumradyo sa pagdawat sa inyo pong mga donasyon og mga higala kay napupos man natong oras alang sa pagpadayon sa atong tuluman ng Magdum Reports. Mosunod na ang balitang Magdum kauban sa Magdum Joel Cubo, Magnum Ching Tirina Enriquez ug atang-atangi kay ato pa din pong pag-monitor pod no sa Higala Eye Festival 2026 nga launching ay pahigayon din na sa may Rio de Oro Boulevard. Dito lang gid mo agi sa may puntod. Puntod nga entrance ay namo pag adto Barangay 17, Barangay Consolacion. Gawas na lang kung ang inyong intention adto mo sa Higala Eye Market. Kaya kung dito mo paingon mga higala, kumukaon ang inyong gusto, o dito mo paagi para di po mo mahasol na po sa pag kaning kuan po no, pagbaklay o ga. Layo di gid pud mo makalusot daw ingon si Magnum Hunter 14 First in Blanca kung gikan mo din ha sa Rio de Oro din sa entrance sa Consolacion or Barangay 17 no ilalom sa tulay nya mo baklay mo paingon sa puntod di gyapon mo kalusot kay naay barikada mga higala ang gibutang so naay barikada di mo makaagi kay ang kanang gikan lugar ka sa punta gikan ka sa Consolacion or 17 entrance kung ato mo puntod ang likod ba na sa stage nya naman din hapon no ang mga kaning VIPs pod nga mga tents so di mo makaagi so dapat din higid mo sa puntod nga entrance so layo kay mo baklay pa mo gikan lugar mo din na sa Abilenosa ani din mo sa kaning Julio Pacana distansya kayo baklayon hinoon kung gusto niyo mag-exercise pa dira pero kung parang litan mo mo kapanukad kung gusto mo nga makaabot gyud direkta mga higala dito sa venue so mas maayo nga ang inyong pagpanakayan adto lang mo direkta pod no sa Julio Pacana paingon din na sa may puntod entrance sa Rio de Oro Boulevard so dina na mo agi dina agi ug kung panalita na mo yung mga sakyanan para di mo duwa problema kung asa mo magpark ay na lang pagdala no kaning kuan na mo magpadrop na lang mo sa inyo po din po mga driver din ha o baka magcommute mo din alam mo na og din po sa may Julio Pacana nga entrance so mga higala tanga tangin duga mga update nini pong ipahigayon nga Higala Eye Festival 2026 launching ang fireworks display ang The Itchy Worms ug ang performance po ni Daryl Espanto inyuhang masaksihan unya mga higala kay hapit na gyud magsugod ang mga programa po sa tuang Higala Eye Festival 2026 launching og timani ayaw ka limte nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alasado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian. ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay na kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
15: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
16: Gigutom na ba?

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Luwi na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract ng phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga apektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pang imong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Ito balit ang magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
7: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Alas 6:22, sigala, kumusta mga kabina? Karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Local Grand Launching sa Higala Festival 2026 diya sa Rio de Oro Volleyball ng syudad. Ginagsaan na sa katawahan sa atong Magnum National Malacanã. Nagtuong ang iyan lang ngay basura ang 2 kapetisyon batok sa impeachment, batok sa kung sa atong Magnum International. Usa ka drone nga gingon nagkarga og bomba nalisikubrihan sa kapulisan sa tugpanan sa Germany. Sa atong Magnum Beses BIR, gipalapdan ang listahan sa 1,227 kaklase sa mga tambal nga walay valid added tax. Sa atong Magnum Entertainment, Kira Balinger, ipaambit nga dili mapiktuan sa mga negatibong komento sa social media. O sa atong Magnum Sports, dugang gold medal na sakmit ni Pinoy pole vaulter AJ Upiana sa kampanya dito sa Germany.
7: Balitang Magnum.
6: Mga Ekson, kumusta may gabi karon lawad lawad karon nga Huwebes, Agosto 6, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
8: O Magnum Chingindrina Enriquez.
6: O Galos Retailers Magnum Local, ginagsa sa Bagang Duhod sa Katawahan, ang Grand Launching sa Higalay Festival 2026, diya sa Rio de Oro Boulevard ng syudad, lakip sa Gitangan, ang firework display o performance sa bandang Itchy Worms o singer nga si Darin Espanto. Asa na ba itong Miguel, mga reposong gaban? Ano itong Miguel, si Magnum First Aid Blanca na siya nisagol sa katawahan niya sa mga iriya. Magnum First Aid, kumusta niya? Magnum First Aid Blanca? Magnum First Aid? Ito Miguel, no? So wala si Magnum First Aid nita ni Magnum Jean Luna. Diya Miguel, dool sa stay. Kaya sabar na ba kayo niya? Magnum Jean Luna, kumusta niya karon?
9: Pinagit gihapon no mapugnan po dahil lahap po nga pagdaga tungod di ganina pag yung alas 5 magdumsyawal daga na kayo ang mga naka-line up po ng mga tao nga buhot nga musulod tungod di kay gusto din nila masaksihan magdumsyawal no ang pipila po ka mga nay po yung kalingawan karon ang TNT naghimo sila og pag-inis magdumsyawal so wala pag chatan to nga nagasugod po na isgutan po nga tanan lunching kay okay so tanan gan lunching ana pa may una po no nga mga active activation magdumajowal pasabot ana napay mga games mga kini lugar nga ay laha lugar nga giandam pod magdumajowal no so kalingawan sa ang himo pod nila dinhi pod sa stage o wapag dagsugod pod magdumajowal pero andam na na nila to mga kunti halo gato po nga mayor andam na pod sila dinhi no along usab sa pag sugod dinhi lugar nga launching karong alas 6 sa imedya ni sa bahin no sa to nga stage dinhi sa maya punto da boulevard kini sa magdumajowal 24 Jane Luna sa bitawag serbisyo Maldobrajo.
6: Alright, salamat Jermate Miguel si Magnum Jane Luna. Dinita Miguel Carona ni Magnum Riza Cruz diya sa Consolacion Area. Likon sa instance, si Magnum si Magnum Fersin, masino ka nakaplasta na niya? Magnum Fersin, go ahead.
10: Para Jill, kamasya ka mo apas rin, Magnum
6: Jill. Ako niya, pagumaan, napas na niya. Ako niya, apas na. Aminin ako
10: siya, Chiwon. Apas rin ka kay nagsahan magkasahan nga. Ha? Kung pati bayay sa Paligunay, sa Pabilaray, ako yung hari ka. So, yan ang kasag ko kaganina. So, masaksya na to na karon Magnum Jill. Actually, na sa sulod, yan Magnum Jill. Nagparistansya lang po tagamay kay Uso kay speaker.
6: Oo, lagi.
10: Oo, muna nagpalayo ka lagi ta Magnum Jill. Kaya nga itong speaker, Magod, medyo mabungol sa kung mapadultaw niya dito at mabati atong radyo, no? Kung magpadultaw, Magnum Jill. So, makita na ito, Magnum Jill, ang area karon malinaon, no? Daghan kay pagkaroon karon ang makita na ito din sa atbak mismo. Balik-balik ko na ito ng entrance gate sa mga mananaway karon
6: ano, Pit?
10: Diniragid sa tulay sa puntod.
6: Ah, diyan, Jill. Oo.
10: Diniragid mo, agi. Kasi di kito kalusot diri. Stricto ka diri sa likod, Magnum Jill.
6: Sa Consolacion.
10: Yes, Consolacion ba?
6: Kaya diyan sa ako, Magnum, tulay sa puntod. Dako kayo ng area niya. Lapad, di ba?
10: Oo, Jill. Lapad kayo niya. Luwag-luwag sa Magnum Jill. Mga 3 to 500 na meter siguro, gikan sa stage yun nga gitukod, paingon dito sa tulay sa puntod.
6: Oo,
10: sa medyo gid sa luwag-luwag, Magnum Jill. Luwag, kaya sa mga dalan, ha, kay nabutang sa rebayan niyo mga uno man siguro ni OB 1, 2, 3, mga upat Magnum Jill, kay ang iya mismong kining gawa sa gutter lugar luwag pa man gapon para paingon sa plane. So, muna nga murag nabutang siya nga 4 lanes, Magnum Jill, walo tanan.
6: Aha.
10: So, nindot na bagi kayo ang panahon, patsaga kayo karon. Nindot kayo ni Dua, dami karon na itong mga batanon, kay ganahan, magiging ka sila Magnum Jill at yung mga
6: inani. Wala ba ulan? May ulan diya?
10: Wagad, makita na ito nga, digit sa di mo ulan, kay hawan kaya itong langit.
6: Ah, kani.
10: Oo, buhangat ka sa langit karon, patsaga kayong langit, oy.
6: Aha.
10: Oo, gamamitohon yun, o.
6: Ano na ibitoon?
10: Ano na ibitoon, gamamitohon na.
6: So, ati, sige, so ati, sa pumakabagsugod, so ati, sa tangan na lang.
10: O, oh, karon siguro taod-taod, mag-start siguro, actually, wala pa man, ano din si Vice Mayor Bibot Rodriguez, po din ato Mayor sa Dagbayan, Nero Garisoy, ato mga gawad na to, ha, present gabirminti karon si Kapitan Marlo Tabak, Magnum Jill.
6: O ba?
10: Sugod pa ng buntag, katawa man, sugod pa ng buntag dito sa Kinibang Pista sa Umahan, naglinambit si Kapitan Tabak dito. Karon din ni Magnum Jill, gabarog na lang siya din ni karon. Kapitan Marlo Tabak, Kapitan Alam Kinibang Councilor Alam Lim, na ni karon Magnum Jill kagawad Eric Salcedo. Okay, so magsugod na Magnum Jill, kaya nagto naman natin mga city councilors.
6: Sige, ito balik-balik
10: na lang. Mga councilors naman nagto, na si kagawad Al Ligasti, na si, oy, na si Juan, na si Councilor Juan Magnum Jill.
6: Umayo, umayo.
10: Na siya din eh, na si Kinibang Councilor Juan.
6: Ano na ipili niya?
10: Si kagawad Gapa, kagawad Dutigis. So, nindot, makita na to ang mga gitawalon na to ng mga city councilors, Magudjuel, kay Pupiling Masabni sa ato mismong Igalay Festival. So, mas nindot gapon nga makita na to na sila. So, nagunauna sila sa tabak karon, nangingkod sila sa bangko, no, ang ato mga city councilors. Nagingkod sila sa bangko, while wala pa ni Gawas si City Mayor Clarice Oy, sa tin kung asa sila karon nagpundo. Uban sila ni Kinibang Vice Bibot Rodriguez. Sila din din. Ato mismo mga lovely candidates din ato sa Miss Cagayan.
6: Ah, sige. Okay.
10: Karon,
6: so, balik-balikan na muna mo karon niya. Mag-no-first-head kaya pa mamagsugod. Aroon nga, at least, pagsugod niya, ato na yung mahulagoy pagbalik. Sige, mag-no-first-head.
10: Oh, so, inala siguro, mag-enjoy, lo, ang ato mismo kinibang paghulagway sa mga pulis, alam tayo din, natay Coast Guard, natay Fire, natay mga nagariyang pulis sa police station karon, mga commander. O, of course, ang ato mismo mga kasundaluhan, no, na po din karon na nag-appeal upan lugar din, Magnum Jill. Na po din, ato mo rin task force, si kinibang Colonel Christian Oy, na po din, Magnum Jill, atong Kwan-El, kinibang ato mismo lugar nga mga city councilors kumplito Magnum Jill karon.
6: Okay.
10: Dato makita. Okay.
6: Sige.
10: So balik-balik okay. Tayo pag magsugod na ato nang kabati sa inyo di ha. Sayo-sayo ko magsugod at oras karon kay alas 6:30 yun o.
6: Ah, sige. Okay.
10: O, sugod kita alas 6:30.
6: Oo.
10: Oo, nato makita sa tunguras sa di mga
6: pala. Sala pa, so nagbalita sa ta.
10: Oo. Oo, sige. Parayo lang sa diya Magnum Jill kay parayo lang sa Gapol Milini. Gita sa location na ba ito Magnum Jill Luna? O gubata si Ron magsaysay din sa sulod sa Magnum Rizakos at Gawas at Magnum Orly Padilosa. Chris Magno, President Blanca, sa Balita Ox, sir. Magnum Radio.
6: Salamat, Ginabati, Miguel Pusungkaban, Magnum, President Blanca. Huwag pa magsugod ang kaliukan at ang atangan talalang sa Rimadugay.
8: Dugang mga balita, nanawagan sa koordinasyon ang kapulisan sa Dakbayan na ngadto sa katauhaning Celebration Sea Life Festival 2026. Matod ni City Police Director Colonel Dexter Pahe, nga importante ang pagsunod sa katauhan. Ilabi na sa gabagabayan, aron masigurong magmalinawon o lingaw ang kasaulugan.
11: This is a festival man, a pista sa Cagayan de Oro. So ang purpose ani is magmalipayon, magsadya, di ba, ang katauhan. So ang ako lang is sa mga katauhan, mag-cooperate to. Oh. Kung unsay mga lagda sa atong local government, kung unsay mga kwanta atong mga national agencies sa security sa personnel, mo subay lang ka, mo subay. Para hapsay ang atong pagsaulog sa pista sa Cagayan de Oro. Happy fiesta, no? Advance sa Cagayan de Oro.
8: Ang pamahayag ni COCPOP, City Director Colonel Dexter Pahe.
6: Alas 6:32 sa Grosso Magnum National, nagdokaro Malacanang ngayon lamang ibasura sa Korte Suprema ang dua ka petisyon nga giduso nga gi-question sa nag-question sa sa proseso sa impeachment madto ni palas sa Press Office Attorney Claire Castro nga mitubag ang kamara pinagi sa proseso sa balaod og samtang nga gipaubos sa pagdungog samtang si Castro mingon nga gibasura ang petisyon tud kay kini nahimong moot.
12: Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso no ng impeachment proceedings.
6: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro.
8: Gikalipay ni House Lead Prosecutor Batangas sa Congressman Jervil Westro ang desisyon sa Korte Suprema ay basura ang petisyon nga nag-question sa proseso sa impeachment trial. Matod ni Westro nga kadaugan sa katawhan nga nangita og accountability o pagpanubag ang desisyon sa Supreme Court, gidugang pa ni Westro nga matapos na usab ang hisgutanan ilabi na sa fishing expedition ingon man ang mini trial.
13: Sa impeachment court, isang pagkilala din ng exclusive power ng Senado to try and decide all impeachment cases. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Ito po'y isa liwanag na indikasyon na talagang umiiral ang demokrasya at ang saligang bata sa bansang Pilipinas. So I must say, perhaps congratulations sa sambayan ng Pilipino sapagkat pagtagumpayan po natin ang mandatong iniatang sa House of Representatives. Dismiss na po lahat ng petisyon na ito at malaya at mas masaya po nating may pagpapatuloy ang ating trabaho bilang mga prosecutors dito sa ginaganap na paglilitis.
8: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Batangas sa Representative Jervil Westro.
6: Alas 6:35 na sa pamugos si House Speaker Bujidi nga pabiling President sa Kamara sa second regular session ang mga balod noon nga doon ay direktang epekto sa mga naodlong pangitabo sa kung panginabuyan sa mga Pinoy. Matubari din nga lakip sa mga kiyatagan prioridad sa ang food security, education, healthcare, digital transformation, public safety o pagbugnag mas dagang trabaho o oportunidad.
14: Patuloy pa rin po nating bibigyan ng prioridad ang panukalang may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating po mga kababayan. Kabila po rito ang mga panukalang may kaugnayan sa food security, education, healthcare, digital transformation, public safety at paglikha ng mas maraming trabaho at oportunidad para po sa ating kababayang Pilipino.
6: Ang payag ni House Speaker Bujidi.

0: Or casualties too, in a landslide in Rodriguez Rizal and drowning in La Union and Alaminos. So there was also a landslide in La Trinidad, Benguet. So sa quick response po ng kasama ng ating mga other government agencies, together with our PNP personnel, we were able to rescue one. Unfortunately, two died dun po sa landslide, a 66-year-old male as well as a 31-year-old. Kung plus yung sa La Trinidad.
1: Ang pamahayaan ni Police Colonel Allen Raico, Hepe sa Public Information Office sa PNP.
2: Alas 6:38 na, karon sa itong Magnum International sa Germany, napalgan sa mga kapulisan ang usaka drone na doon ay kikakargag bumba sa tugpanan sa Germany. Matod sa mga otoridad nga resukubrihan, alasapit nga drone sa usaka embryado dool sa Ukrainian cargo plane. O din eh, gipakatag nila ang usaka robot. Aron makita pa ang pipila ka mga drone sa Leipzig Hell Airport na tangtang sa mga robots ang detonator nga gibutang sa sangpit nga drone. Ang ikaduhang gidudang drone migo dool sa usa ka abyon apan gamay ra ang kadaot dinhi. Gialerto na usab sa otoridad ang tanang tugpanan suka de diskubrehan ang bomba. Dugdon dinhi gikonsidera sa Interior Ministry Office sa Germany nga ang insidente usa kamatang sa bagong bahad sa ilang nasud.
1: Sa North Korea, gibatikos ni Kim Yoo-hung, Director sa General Affairs Department of Workers Party sa North Korea, o gigso ni North Korean President Kim Jong-un ang pinakaunang live fire test na Tomahawk cruise missile sa Japan. Mata ni Kim nga magpatuman sila og dugang alakang isip tubag sa gihimo sa Japan nga hulga sila ang nasud. Gitawag usab ni ini ang Japan isip usa ka war criminal state, samtang giakusahan ni Kim ang Amerika nga maoy nagpaluyo sa aksyon nga gihimo sa Japan.
2: Alas 6:39 na, karon sa itong Magnum Business, kipalapdan karon sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang listahan sa mga tambal nga walay valid added tax o VAT nga to sa 1,227 kaklase. Kaya man na madugang yung 14 ka mga tambal ang mao nga benepisyo alang sa mga tambal nga gigamit sa long-term treatment sa mga dunay chronic o live treatment nga mga sakit. Madre Bear Commissioner Charito Martin Mendoza nga parayan nilang asosyon ang mga butika sa tibuok rason aron masiguro nga husto nga maipatuman ang VAT exemption alang sa mga konsumidor.
3: Every time na may endorsement ng FDA, immediately naglalabas kami ng revenue memorandum circular para pagpapatupad nito. That is a regular thing na ginagawa ng BIR. So expect that in the coming days, may madadagdag pa sa mga VAT exempt medicines na yan.
2: Ang payag ni BIR Commissioner Charito Martin Mendoza. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar balaod karon sa 60 pesos, 85 centavos, Canadian dollar, 46 pesos o 78 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 75 centavos, Australian dollar, 42 pesos, 90 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 88 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos o 32 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipambit niya Chris Kira Ballinger nga dili siya gakaapektuhan sa mga negatibo nga komento sa social media. Matod ni Kira nga dili siya masakitan kung tungod kay nasabdan niya ang mga tao nga maghukoma base lamang sa iyang makita sa social media. Gidugang pa sa Chris nga kabahin usab kini sa iyang trabaho isip artista apan below the belt na kini otomatiko niyang i-block ang maong netizen.
4: I wasn't really hurt. I'd like to think na malawak naman po yung understanding ko na people can only judge through like what they see.
5: Yes, sir.
4: And they don't get to talk to me personally, so they don't really know my side of things. Mm-hmm. Pero yeah, I mean, it's part of the job talaga. I mean, it's part of what we sign up for na not everybody will understand you. Mm-hmm. So, and wala naman din perfect. So, meron at meron po talagang hindi makakaintindi. I like to read comments. Syempre din para aware ako maybe like I'm doing something wrong ba? Is there something that I could improve about myself? But
1: ang pamahayag sa actress nga si Kira Ballinger.
2: O ganun sa Magnum Sports, ipinayan ang mayong kampanya ni Pinoy Fall Volter AJ Ubiana sa Germany. Pinagi sa dugang pang gold medal. Kinumahan na clear ni Ubiana ang 5.83 meters sa Stabhoek Sprung meeting sa Jack Grimm, Germany. Gisulayan pa sa world number 14 nga si Ubiana nga maklear ang 5.93 meter aron malabuan ang iyang season best nga 5.85 meters. Apan napakyas kini sa tulo ka mga attempt. Mao'y subli nga gipildi ni Ubiana si Sivaldin Abdel Saman sa Qatar nga mao'y nakaangkon sa bronze medal sa Isro Sosan sa Storkey sa iyang 5.77 meters niadtong panahona.

0: Mga aksyon niya ni Bata, itong kompleto ni Tali sa atong balitang magnumala, karong at lawad na karong Vives. Ako sa size, yung 2026, so karang sa itong headline review. Sa atong magnumlokal, grand launching sa Galay Festival 2026 sa Rio de Oro, Boulevard, ng siyudad, gidagsa sa katawahan sa Magnum National Malacanang. Nagtuo, nga ngayon lang ay basura ang duha ka petition batok sa impeachment. Sa atong Magnum International, usaka drone, agayong nga dunay kargang bomba na diskubrihan sa kapulisan sa tugpanan sa Germany. Sa atong Magnum versus BAR, ipalabdan ang stand sa mga sa 1227 kaklase ng mga tambal nga walay valid added tax. Sa atong Magnum Entertainment, kira Balinger, gipaambit nga dili mapiktuan sa mga negatibong komento sa social media. O sa sports, dugang gold medal ang sagbit ni Pinoy Fall Vulture E.G. Obiana. Mga eksyon, diman lang sa ang gawas ng katilingpan katawan ng labing kamhanan. Managlayang mga atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Aba sa mga newswriters, Lani Delgado, Chris Neri, o news manager Aylina Corrine, dini lamang sa Balitaog Serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum hangturugma dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
7: Digutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog sarap na
1: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Yeah, din ako. Pero sige lang, baka next time mahanap natin sila.
1: Ah, sige, next time.
0: Tapos napitan natin, then hingin natin yung number.
2: Hindi ko kinaya.

sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sika! Magnum Hit Sika! Hit Sika!

News. Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:01 sa kagabion. Magandang balita karong orasa. Gibot yag ni Mayor Edgar Lignes sa El Salvador City nga dako nga tabang sa ilang ekonomiya sa syudad ang operasyon labi na sa green GSM taxi. Matod ini nga makahatab usab kini mahiyot talanawon sa ang moderno nga sakyanan nga gasoy sa iskadalanan sa syudad samtang gipasigarbo usab sa mayor ang iyang panggoberno kundi na sakmit ni ini ang Seal of Good Local Governance kun SG LG.
4: Very big yes. That's why gani nga lipay kay kami. As you said, ang imong kalipay, Mayor, kung nga nilipay yun kami kay additional income, additional po nga maayong nga talanawon sa highway nga doon na daghan ng mga taxis nga niabot niya sa atong kuan, sa atong syudad. Gawas sa development, we are considering the number of years nga nakuha na to sa good governance is GLG. Ako muna akong ipanghambog si El Salvador nga for sa 7 years, success, 5 years, nasaksisib na to pagkuha ang atong is GLG Seal of Good Local Governance. Mungina, not only in development, but we are also one of the most nga nakakuha sa atong Seal of Good Local Governance within Region 10. Halos tagid number 1 no sa kwan. So ato lang kinanggi ako lang gilakbitan kana kay we talk not only talking about development but in good governance ang atong pagdumala dinhi sa syudad sa El Salvador.
3: Ang pamahayag ni Mayor Edgar Lignes sa El Salvador City, Misamis Oriental, samtang naghatag og katinawan si Vice President Sara Duterte sa iyang pagbisita ni kani pagbisita ni Senator Rodante Marcoleta o kanhi Congressman Mike Defensor nga pareyong nabilanggo sa New Quezon City Jail. Matod sa Vice Presidente nga iyaha kini nga higala hinungdan sa pagpakita niini sa simpatiya. Apan gipamugo sa Vice Presidente nga susamang adunay pattern kundi ingitang sa tagsa matod pa sa administrasyong ang pagpabilanggo sa mga kontra sa politika.
5: Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon ng politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinetrete.
3: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagkakaroon, wala pa'y komento. Ang Malacañang kalabot na sa bagong pahayag sa Vice Presidente. Ugron sa tuang Magnum News Hunter at ang dawaton dugang kalambuan, labi na ang launching sa Grive Festival, kundiin mga dinapit nga bisita, nagpresentar na, ilabi na ang artistang si Darren Espanto. Sa balitaog servisyon niya, si Magnum Hunter 14, for Sid Blanca.
2: Magnum News Hunter.
6: Para sa iglang yapon na ginigkaroon sa atong Rio de Oro Boulevard, no, kasamtangan nag-speech na karon ang atong kagamanan sa Nagbayan, pinag-inisip ni Mayor Lundo Clarix Oy. Sa dili pa niya na maglutsing, ipabati na to ang iya mismong pamahayag karong gabi una. Tama itong imo, no, nag-perform na si Darren Espanto, Magnum Ching. Nindot kayo at informan si Darren kay Sing and Dance Maglunching mo na ang lindot kayo nga kwaon sa usa ka tao kung Sing and Dance ka. Ano man?
3: Hangat ka magiging tayo.
6: Kung hangat ang imong tingog at the same time, nindot sa nga mo sabay Maglunching ang imo mismong sayaw sa imong kanta. Mauna siya Maglunching no ang gitawag na Sing and Dance which is grabe ang performance ni Darren Espanto. Nalinggit ko na mga tao Maglunching tungkol sa iya mismong sayaw nga nindot kayo yung sayaw, no? Yung mga moves niya. Nindot kayo, plaster kayo. Yung mismong moves, magdunsing. Karang yung mga pang-hip-hop karoon bitaw nga mga moves bitaw. Nga mo yung mismong nabantayan o makita. So, at least nga, ang tanan ni Sagit Jud Magunsing. Kaya ang pagtuon ako si Darin mo perform na dito na sa Tumoy.
3: Lagi.
6: Pinasahin
3: siya magunsing. Bagi. Una, Jud.
6: Sulod siya. Isip lugar dance intermission o sing intermission. Dini mismo uban ang kinibang sponsor niya lugar Magunsing. Tumoni ang naitabo lugar. But this time, paminawasan na ito ang mayroon sa Tagbayan ni Parisoy. Siya may isang statement karon Magunsing kay naghatag naman siya. Saya ang pamahayag ng mga orasa. Paminawasan na ito. Kung okay na ba, Magunsing, ang pikas, paminaw na ito, Mayor Orlando Clarixoy.
3: Okay na, no? So Magno first aid, so far karon na din ha?
6: Okay. Dito, Magunsing, sa pukal siguro, ang babate siguro ni. So babate siguro na ito ni, ato mismong kahimanan na Magunsing, no? Ato paminawon, ang statement na pahayag si Mayor Orlando Clarixoy, dinigit mismo sa kinipang ato mismong kwan karon, no? Ala.
3: So, kay murag yung pagpanimbaya ni ba Magno First Aid sa ato ang mga kinig sa city councilor.
6: Oh, nanimbaya mo siya. Una maging panimbaya mo siya, pero gamay naman lang, no? Mangyaya may statement niya. So,
3: sige, ato lang siguro pabati mo, no, First Aid.
6: Sige, paminaw na ito, Magluting.
3: Gidya, sa imo, Magno First Aid. Okay.
6: Sige na, paminaw na ito, Magluting.
3: So, karon, no, nasa Intagbado. Oh, sige.
7: Sa Miss Cagayan de Oro, sa akong chief of staff, sa representante na Governor John Nieto, imbalwi ng imong kanyang
3: sige, sige. Kalang siguro mag-noversate din ha, mag-noversate. Basin na itong mapatungap din ha, mag-noversate din ha.
7: Sa akong mga kauban na nag-alagad ng servisyo sa katawan sa nagkanadahiyan mga ahinsya sa kagamhanan, mayong gabi ka na itong planan. Mayong gabi! Sa akong mga bisita, ikan sa naglaglaing dapit sa naso, sa akong mga kauban sa gobyerno, mga stakeholders, sponsors, labi na sa DMT family, SMART, DLCC, performers, paglabaw sa tanan, sa akong mga pinalanggang mga kagayhano, welcome sa official na pagsugod sa Igalaay Festival 2023. Ang Igalaay ay lamang usang kapista, kinikusang ka-celebrasyon sa atong pagkatao. Kung aduna ay usang kapulo na magkapahila sa kalayan ni Oro, sa tibuong Pilipinas, na na makuhang pulo na Igala. Kung karon at lawa, hindi na ito isuntan ang
8: mayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi sa atong mga bisita gikan sa naglainglaing dapit sa nasod, sa atong mga kauban sa gobyerno, mga stakeholders, sponsors, labi na sa TMT family, SMART, PLDT, salamat. Performers, uglabaw sa tanan, sa akong mga pinalanggang mga kagayanon, welcome sa official nga pagsugod sa Higalaay Festival 2026. Ang Higalaay dili lamang usa ka pista, kini usa ka
3: So, ano ni mga higala, no? Kasamtang ang deliver sa speech karon si Mayor Orlando Clarix Uy, ala binausaba sa pagbuka sa Higalaay Festival mga higala. So, itong nasabdan na ato ang mga lokal nga mga
8: kaselebrasyon sa atong pagkatao. Kung adunay usa ka pulong nga makapaila sa Cagayan de Oro, sa tibuok Pilipinas, kana mao ang pulong nga higala. O karong adlawa, dili lang nato gisugdan ang usa ka pista, gisugdan nato ang usa ka saulugan sa atong identity isip mga Cagayanon. Ang pulong higala means friend, pero dili sa Cagayan de Oro, it means much more than that. It speaks of our warmth, our hospitality, our unity, and our willingness to welcome everyone as family. Mao kini ang espiritu nga atong ipadayag sa matag kalihukan ning tuiga. Ang espiritu ito sa panaghigalaay, panaghiusa, o pagtinabangay. Sa miaging mga tuig, daghan kitag mga hagit nga giatubang, apan, pinaagi sa panaghiusa sa katawhan ug sa gobyerno, nagpadayon ang atong dakbayan sa paglambo. Karong tuiga, atong ipakita nga ang Cagayan de Oro, dili lamang usa ka dakbayan nga lig-on sa ekonomiya, apan usab ka syudad nga lig-on sa kultura, turismo. Celebrate with our people and experience why Cagayan de Oro is truly a city where everyone is welcome as a higala. Ako usab mapasalamaton sa tanang ahinsya sa gobyerno, sa pribadong sektor, sa atong mga sponsors, volunteers, performers, cultural groups, sa security forces, sa management committee office, o sa tanang nagtrabaho aron mahimong malampuson ang atong Higalaay Festival. Kini nga kalampusan dili mahimo sa usa ka tawo lamang. Kini bunga sa panaghiusa sa tibuok. Hinaot nga kining higala ay mahimong higayon, dili lamang sa paglingaw, apan usab sa pagpasalamat sa mga panalangin nga atong nadawat ug sa paglaom sa mas hayag nga kaugmaon. Padayo natong ipakita nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Ug pinaagi sa atong panaghiusa, walay imposible alang sa Cagayan de Oro. Sa pagtakop, gusto nako nga hinumduman natong tanan kini. Sa Cagayan de Oro, dili lang ta managila, manag...
6: Okay, magluntsing na, mauto ang pamahayag ni Mayor Clarice Hoy, magluntsing. Ang karong panahon na, sa magluntsing ang yamismong pamahayag, no? O karon ang sunod ani magdunsing, posible pyros na, no? Pyros na ang musunod ani, karong taod-taod. So, tapos naman, mga ito lang, statement naman ito niya.
3: Sige, mga pagpalong nila suga Magnum First City, ba? Para masaksihan yun, makita yun.
6: Magbuto-buto man ni karon. So, ito mga sisulang tadi ang, kasi na magbuto-buto, matingala mo, gani magbuto-buto ba? No, so, ayun, katingala.
3: Fireworks display.
6: Fireworks display na sa Kinibang ato mismo ang grand launching sa Higalaay Festival ha, mag-launching. So, kanina, ang mga kwalin niya, ang mga tao, balik ko na to, dito na sila muagis likod ha, na mag-launching ha, dito sa Tubangan, sa Puntod area.
3: O, oh, dito sila.
6: Oh, so, karong taon-taon na siguro yung mga fireworks display yan eh, after ani, mag-launching, kaya wala naman ang statement ni Mayor Clarice Hoy, tumawag na rin ng fireworks display na yun, mag-launching. Ba't natin, sayaw. Kaya itong CDU, lab. Sa wala mag-ana, mag-using.
3: Sige, kanta. Ikaw sa akin po. Mientras wala pa ang H-Warm. Sige, Magnum First Aid. Ito, maigala, no? Si Magnum, ulati maigala, no? Kaya ang usaw-usaw ba sa mag-iatangan ka? Gawa sa mga performance.
6: Okay. Ang
3: mga
6: agad. So, nakapuli na ito. Walang ika, kuha na rin. Ikaw pa naman sinig apuli ni Mag-using. Lati-lati na sa ito, kumawala kong kalit kay, pagwala kong kalit gamay, alam na na, puli sa ito sa itong kahimanan kay Actually, sa si Kalupat na yun, nabusin kay taon-taon naman sa vlog ini, yun nga governance na tutugot pa kanina.
3: Napalo ka dyan. Susunod na. Sinyalis na mag-oversin?
6: Ah, so wala pa kayo. Nagsayaw pa sa CDO, lab, ka naman.
3: Ah, silang tanan, di ba? Mga LGO?
6: Mga Mikey Manalo. Manalisir ka rin ba? CDO, lab, ano ba? Kanina. So, ito ang mga rindot kayo na nayab kanina, mag-lunching. So, karon huwag naman na mag-lunching. So, ang sunodan eh, katapusan to may katong konserto na. No, konserto. Oo, so Pyrox, ani, pag-uwas Pyrox, konserto mag-lunching, katong hiling sa mga konserto. So, pwede na naunya din eh, no? Sa Kinibag, Rio de Oro Boulevard. Pwede na mo apilo niya sa konserto, mag-lunching din sa maong area. So, peaceful man, mamaya ngay kabalakan mag-lunching, o matay nakita ang gubot. Peaceful man kayo, kay dagan mo po lagi polis, naman po yung mga security lang. Di man tawa balaka, kay naisod dalo, na polis, na fire. Kasanan nga, ayin sa man, mag-lunching, ang mihan na yun din eh. Sa nasangkit lugar nga area. But paminaw sa ato si Vice Bigot Rodriguez mag-lunching yung pamahayag ka ganina. I-play naman natin ito, kaya naunan natin instead nga katoon natin i-play ka ganina. Pero na kwan man, kaya natapos man mag-lunching, nag-speech na smear. So, walugar na ito siya mabati mag-lunching. Matadihan na lang siguro na, no? Mag-lunching, no? Sige na lang, kaya nahuman naman si Mayor, nag-speech naman. So, mawala siguro lang mag-lunching, ha? So, kinatibu kang kinipang...
3: Sayo pa ni sa mag-lunching.
6: Sayo
3: pa ni, kaya murag na naman na, ah. Malag na yung finale ba? Sayo sa itong mga...
6: Countdown na.
3: Sige, kanao ka na. Palong na ba? Kasi yung palibot.
6: Tanawa niya sa itong kahimanan ng mag-lunching. So, tanawa niya sa... So,
3: naman, di ba? Nagtapos sila. Ipanguluhan ni Mayor Rando Clarice ay mag-lunching advice ba? Bigot Rodriguez, di ba?
6: Ang mga natin na mag-lunching na si, of course, Mayor Clarix, Vice Mayor Kiribang Bibot, napod si Kong Rupos. Naas si Kong Rupos, yung asawa po si Ma'am Lilin na apod. Ayun, ang mga city councilors na po sa minority, ang naka-appeal si Ika Aga.
3: Naas siya, Vito, di ba?
6: Naas si Aga Swan. Siya rin isa naka-appeal po sa minority. Wala ang uban yung kauban sa minority mag-lunching, but ang majority, kompleto sila uban ni Kinibang Edgar Cabanlas, Atty. Cabanlas, uban lugar mag-lunching siya din eh, no? Tanan din kompleto ang ato mismo mga city councilor. So mga to, welcome to Cagayan de Oro, moment nila mga pamahayag, welcome to Cagayan de Oro, Manuban ta, may naon ng atong fiesta. So yun na lugar ng mga pamahayag.
3: So ka na, mag-first aid ka itong gitabunan ka ganina mo, nang simbolo sa panaginigal ay, di ba? Pag nung first aid mo,
6: ang magsimbolo sa panaginigal, inigugma, inigugma.
3: Laman o.
6: Maglaman, kamo dito itong mag-hug, mag-dating.
3: Ay, ano yun eh.
6: Okay, laman o. Mag-hug, layo nun yung, kuhan ba? Layo ng meaning.
3: O, di ba?
6: So, kuhan lang kamo, chikas lang sa kamo. O, ana, kumusta ba? Kumusta?
3: Kumusta si Mayor Clarice, Congressman Rufus.
6: So, ana ra. So din na itong muhimot ako ganyan sa mga namayuban nga buhag din ipangga ang mga matag-aping.
3: So nag-countdown diba? Na mo diyan mag-overseed? Countdown na mo? Wala pa.
6: Okay.
3: Murag lamano pa man.
6: Oo, nag-countdown sila.
3: Kinibang, mga department head. Napwede na nga ito ang
6: di-taking. Siguro na ito na. Unya na siguro mag-lunching.
3: Sige, kasupot naman ng percent. Kaya naman yung mga sinyales kung mag-fireworks display na.
6: Kung man, ang katarama ng mga pamahayag sa mga opisyal sa ato mismo grand launching sa Igalay Festival karon. So, at this morning, no? Nagtibukan na ito ang Kinibang Pagulagway din sa ato sa Rio de Janeiro Boulevard. Pit na yun, gibuksan mag-lunching. Actually, dato naman pita uno. Karon lang ang grand launching lugar, mag-lunching. Kandiri, mag-lunching luna, mag-numron mag-saysay. Para ito mag-numron na badilu sa sabog, mag-numron sa cruise. Magnum Blanca sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 14 for Sid Blanca. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang-han ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat! This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Ang banggiitan. Kadabuhi panahon pa sa humusapin. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
11: Let's get ready to rumble.
12: Run.
13: Run.
9: Magnum Hits Sika
10: with Magnum Mentor.
11: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, may gabi kaninyong tanan na mga higala, mga pinatintig paminaw, mga Magnum friends. Nanakaroon sila mga panimalay bisan sa mga establishments, sa mga gitrabahuan, and sa tanan nga mga gipang standbayan ninyo di karon maayong gabi, o sa tanan nga mga nagatrabaho o nga nagapanguliay sa ilahang balay kay humana og trabaho. Alaw mga Magnum friends, at nato diha nga mga nagstandbaya sa gawas nga bahin sa ilahang mga panimalay og mga establishments. Man sa mga naglingaw-lingaw di karon sa mga restaurant, bars o guban pa, alam ay gabi kaninyong tanan mga mga friends. Siyempre kinilang gihapon ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon na humusapin. Magnum Mentor kabagtulan mag-uban-uban kaninyo mga mga friends hantod sa mga alas 9 sa gabi. And kalon kay puso kayo mga higala ang mga laag-laag sa mga restaurant, mga bar, mga KTV o guban pa ng mga laaganan karon din sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Una-una ang pinakabag-ong laaganan ng boulevard na daghan kay mga tao then mga imnanan hantod nga moabot na dahil sa mga plaza, park o guban pa. Ala sige, mayong gabi kaninyong tanan og amping kanunay may gala nga dili ma-involve sa mga trahedya, disgrasya o uban pang mga dili maayong panghitabo. Anyway, standby lang mga friends sa tuwang pag-uban-uban. Kaya itong iskutan ang mga talagsaon o fun facts about Cagayan de Oro City. Unya tataw, bigala sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Aron po na nga itong may balaan, nga pipila ka mga informasyon kalabot sa itong siyad sa Cagayan de Oro. Siyempre kay Happy Fiesta Man. Piestang piesta may gala ang atuang masinatian din sa itong siyad. Isa ka pulan kining kapistahan nya napoy kining charter day subito murag nagandaghan gyud nga event nga tuang mabantayan karon sa tuang palibot mga Magnum friends. So muna mga igala sa tuang topic sab mahitungod gihapon sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Oh, sunod siguro basig lahi na pod kay para pod ma maisgutan sab ang lahi nga mga area dinhi sa atong syudad ingon man sa Misamis Oriental. Alright, so sa itong pagbalik mga Magnum friends, maminaw sa taog mga music nga ito ipamplay niya alang kalinyo may gala atong giandam mga Magnum friends karong adlaw. Stay put lang mo diha. Standby. Enjoy.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mayong gabi, mga Magnum friends. Balik na may gala sa tuwang programang Magnum Hit Sikata. And syempre, dilita sa tuwang mga informasyon nga atong masayran karon gabi una. Unso pa yung mga butang dapat natong mahibalan sa syudad sa Cagayan de Oro, mga Magnum friends. Syempre, gawas lamang sa mga manindot nga mga establishments, mga restaurant, mga parks, o kuban pang laaganan mga higala. Natay dapat pahibalaan diri sa tumong syudad sa Cagayan de Oro. Siguro, dili lang tanan ang nakabalusan din eh. Okay? Sa Magnum, knowledge is power.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Kabalo ba mo nga ang syudad sa Cagayan de Oro, uso kaniadto ang kayak mga igala. Kung kanang baruto nga atong makita, o napay mas gamay ana, o napay bangka. O kanang bangka, napay mas gamay ana mga igala. Kayak ang tawag ana na kundiin, diha na uso ang mga may kaisuna natong manging isda kaniadto diha sa Cagayan de Oro River. Munang magkayak dahil sila, kay mangisda sila kung mag-inusara lang sila. Maubito na nga nauso ang rafting din sa itong syudad, mga Magnum friends. Aya na dahil nauso ang white water rafting din sa ito ang syudad sa Cagayan de Oro, na kundi na nailagani bisan sa lain nga nasud ang white water rafting, mga Magnum friends. Unsa ba'y kalahian sa rafting sa kayak? Ang kayak, siyempre, isa ra kabuk yun ang makasakay. Ang rafting, daghan mo mga grupo nga magsakay sa usa ka water boat. Mas dako-dako nga boat ang inyohang masakyan kumpara sa kayak gamay ramani. Magsuot din mo og mga safety gear para dili basta-basta makaangkon og damage ever magaling madisgrasya. Pero tungod kay challenging man ang pag water rafting mga igala, taghan ang gusto mo sulay sa adventurous kayong klase sa sports din sa itong syudad. Ginaadtuan sa tuang mga kaigsuunan ng mga turista. Gusto sila makasakay, maka-experience sa white water rafting at mga higala. Gusto sila ilamba-lamba o mayo, ituyok-tuyok, hantod na magkapadulong sa ubos ng bahin sa suba, mga Magnum friends. Kaya momagyod ang mas na ila nga adventure tourist spot dinhi sa atong syudad. Pero ang una ginana, ang nauso ang kayak mga higala. Bugsay-bugsay, while kapangisda, kung nahimu na dayon nga sports ang kayak, nanay kayaking mga higala nga contest, dana po'y mga adventure nga pagkayak mga Magnum friends. Pwede na ka magkayak may gala sa ginahimuan o ginapahigayunan sa white water rafting sa itong syudad. So ikaw lang isa, pero bugbog sarado sa kayka, ikaw naman isa na may mga safety gear, mga Magnum friends. Sumulog na ang kining mga informasyon nga itong mahibalaan may gala. May tungkol pa sa itong usa sa mga pinakasikat nga white water rafting may gala sa itong syudad sa Cagayan de Oro. But before pa rin na nauso is kayak ang una, mga Magnum friends. Sa dugang para itong mga informasyon nga itong mahibalaan kalabot sa itong syudad mga gala sa itong pagbalik sa Magnum Knowledge is Power.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum Mental. Magnum Radio na ganaan pa nanyo News and Music Station. Mga Magnum friends, mayong gabi is huli. Balik tami gala sa tuang programa Magnum Hit Sikat. And sa itong pagparayon, sa itong Magnum Knowledge is Power. Ang dili nato malimtan o malikayan, isip kagayanon, is ang atuang mga expressions. Yan. Ang mga expressions sa siyudad sa Cagayan de Oro, may balaan nato, daghan kayo o mga words nga mingantag sobra. Okay? Kabantay mo na mga igala nga ang atuang mga kagayanon, once may istorya gani, kargado o sobra nga mga words. Kung sa mga example nga mga sobra kayo, mga exams kayo nga mga sobra nga words. Like for example, hala, grabe kayo. Oh. Kana nga mga words is redundant naman kayo na may gala. Paminawon, grabe pa, kayo pa yun. So diha, makita na to nga taga kagayanon yun. Ang kini nga klase nga tao, nga historian ini, kay daghan sobra nga mga words, mga redundant nga words, ngayang ipagsulti, grabe kayo. So mo lugar na nga mga usa sa mga expression sa syudad. Timailhan sab na nga taga syudad giday ka. Kay grabe mi giday kayo. Legal. Oh, so grabe ka tsada. Oh, kanang mga words sab nga tsada. Ang tsada may galagi ka na siya sa Cagayan de Oro. Na kundin nga na involve o nagpahiwatig usab gana og nindot or nice kay nga lugar or lami nga pagkaon. Bingon kag tsada nga pagkaon or tsada nga lugar, tsada nga area, tsada nga ambience, tsada sab nga syudad. So ing ana mga Magro friends, so munay usong nga expressions sa syudad sa Cagayan de Oro. Nagmuisgot o tsada. Ang spelling po na nabos sa hay T-S-A-D-A, pwede sad nga C-H-A-D-A. Pero tsada, diyan na dahil nga tuwang expressions isip ikaw taga Cagayanon. Ang nauso sab karon bago ang nindot. Nauso na sad ang nindot. Anyway, bisan dili nigikan sa Cagayan nga word, but tungod kay gi-adapt sad nato ang gikan sa Lanao or gikan sa kining Zamboanga, nindot. So murag nauso na pud ang atoang mga Cagayanon mugamit sa nindot. But actually, ang pinaka sikat nga expressions is tsadaha kay bay. Tsada kay bay. So muna siya nga mga expression sa atong syudad, mga higala nga dili malimtan, na-adapt na gani isab sa uban. Ngayon man, nga wata kabalo, sobra-sobra naman dahil kayo paminahon atong inistoryahan. Pag mingon taga, tsada kayo laagan ang syudad sa Cagayan de Oro, grabe kay tsada, tsada kay bay, grabe bay. So muna nga, sobra yun. Mga friends, di mailan nga gikan ka sa syudad sa Cagayan de Oro. So muna tungod kay sa imuhang mga words o expressions. Ang lain pa nga mga expressions, mga higala nga atong kakabantayan dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro, ang muingon ta og bibo. Kanang muingon tag bibo, words na siya nga gikan sa atong syudad na gihimo natong positive vibes nga both pasabot lively or fun or tsada. O tsada kayo kay bibo dito, meaning daghan tao saba-saba sad gamay nindot usab paminaon or tanaon ang area. Mingon tag bibo, meaning tsada gyud, lively. Muna siya may galang sa mga expression sa atong syudad pag ganahan ta sa usa ka lugar, bibo. So muna nga ang word of bibo, kung sa Tagalog pa na siya may gala, muna siyang lingasan, nga bata. Pero kita sa Cagayanon, bigamit na ito ng word to express sa area, lugar, butang, nga ganahan ta. So tungod kay malingaw ta, ato na expressions gawas is bibo. Bibo kayo dito. Alright, so mukha na magalang usa sa mga atong mahibalaan na or atuang mga gakabantayan na sa atong palibot, mga friends. Labi na pag-voice ko taga Cagayan.

0: Lock it in.
1: We'll be right back.
2: We'll be right back.
1: Magnum Radio 99.9.
3: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Nga naman?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo. Magdum Radio Iksoon Pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station na balik tami gala sa ito ang programa karon ng Magnum Hit Sikat at syempre sa itong pagparayon mga Magnum friends sa mga informasyon ang dapat natong may palaan may gala may tungod sa siyudad sa Cagayan de Oro may tungod sa ito ang pagparayon sa Magnum Knowledge is Power. Unsa pa'y mga butang nga makaingontang kinigikan sa siyudad sa Cagayan de Oro mga higala. Siyempre, bigita pinakauso sab din sa itong siyudad kini nga mga establishmento. Dili mawala kung wala ni sila nga mga establishments, mga bar. Kana, mo na'y usagyot sa buingon takaroon nga dili mawala sa itong siyudad. Mga bars, mga KTV bar, mga restaurant o na naiimnanan. Siyempre, naadayin mga band o mga live band dayon mga Magnum friends. Di ginamawala sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. Usa na ang kining mahilig sa kanta sa mga taga-Cagayanon. O mga mahilig yung tagkanta. Nabinadaghan kayo mga bidyokihan. O yun man mga KTV bars nga itong nabantayan. Palibot din sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. Nabinadya sa kining divisorya. Yun man sab sa kining mga mall. O bisan-asa nga area. No, na daghan mga KTV bar. Mga imnanan. Naay mga bidyokihan. Naagad di mawala mga Magnum friends. Mahilig kayo magkanta o mag-awit magka ang atuang mga Cagayanon. So naapoy mga kwan po mga turista na mulaag, muanhi. So makamawitness nila nga naagi daghan ng mga bars dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Unya, halosa araba mga establishment. Labi na katong nadugay na ng mga establishment. Ng mga restaurant, bars, mga banpang mga businesses din sa itong siyudad na ay pangalan sa CDO or Cagayan de Oro City or doon ay mga establishment na kapangalan sa ituang siyudad sa Cagayan de Oro. For example, ang CDO Bar. Kana, di ba na may pangalan nga CDO, nisikat na sa dinuansap ang kining establishment. Ang CDO Bar o City Lodge. Kana, mga naay mga pangalan sa city or namanggaling city kini nga mga city restaurant banpang mga establishments lugar city hardware city mall market city so mga kuan lugar magduma friends nga mga naay pangalan sa atong siyudad sa Cagayan de Oro. Anyway, so balik tayo may gala sa pipila ka mga information and sa itong mga dapat may balaan din sa itong siyudad sa Cagayan de Oro nga kasagara o ginagmay lang ang gakabalo ani nga mga information. So dali lang tataman, sumunod to ang topic karon mga gabi una sa tuang Magnum Knowledge is Power. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. Kinilang gihapon ang banggiita na buipa sa panahon na home sa Bin. Magnum Mencho kabaktulan. Salamat. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni Vice Mayor Jocelyn Vibot Rodriguez nga kapistahan sa syudad mao ang pagpasidangon sa patron Senior San Agustin. Matod sa Vice Mayor nga kini pagtulon-an matod pa ang pagtulon-an sa patron dili lamang sa titulo apan sa serbisyo. Gidugang pa ni Rodriguez nga responsable sa tanan ang kasaulogan sa kapistahan sa Dakbayan.
4: This festival is also about honoring our patron saint, Saint Augustine, whose teachings encourage us to lead not through titles, but through service, not through words alone, but through meaningful action. As we enjoy the many events of this year's festival, let us remember to celebrate responsibly. Cagayan de Oro is our place. It is our legacy. And that legacy is built by each one of us. Akong mga pinalangga nga mga kagayanon sa atong panaghiusa, pagtinabangay ug katawhan una sa tanan. Mali-malipayong fiesta kanatong tanan.
3: Ang pamayag ni Vice Senior Mayor Jocelyn Vibot Rodriguez. Samtang giklaro ni Philippine Ambassador to United States Jose Manuel Romualdez nga sa Department of Foreign Affairs giduso sa Estados Unidos ang extradition request sa bato kang KOGC founder Pastor Apollo Quiboloy. Matod ni Romualdez na ana ang proseso sa DFA alang sa pag-transmit sa request sa DOJ.
5: The request is made formally through the Department of Foreign Affairs. We only got a copy of the extradition request. So that's essentially what it is. So the Department of Foreign Affairs has already transmitted, I am told, that transmitted already to the Department of Justice. That's the process. When the formal request is made, it usually is goes to the Department of Foreign Affairs and then to the Department of Justice. But we have a copy of that because we have been, as you know, there was already some transmittals a couple of months ago when it was still Justice Secretary Boying Rabudia. They were asking for comments at that time. The formal request has already been given to us, DFA.
3: Ang pamahayag ni Philippine Ambassador to United States, Jose Manuel Romualdez. O gron, sa tuwang Magnum News Hunter, tondawaton kron, report. Sa taong kauban, kalabot na sa nagpadayong kalihukan sa launching sa Glef Festival diya sa Rio de Oro Boulevard. Sabay taong servisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, mag-imaching live. Sige, mag-iapon mag-imaching sa may gaw sana. Sa sumanggaw, sala sa mga katawahan, mag-imaching no. Diri sa may konsulansyon na diri sa may barangay 17 na itong syudad. Huwag di pagkahumas ang kadagan sa tao mag-imaching. Pero kung imong i-rate nga kanag itong na ilahan ng mga pangidaron, laban gud mga batangon mag-imaching na kaning mga may edad na inahinay na po pag-inod pagpanggawas. Gikan sa sunod, kay pagkuman sa kanibang fireworks display, nagbungkag dayon o sayran ta sa ganyan mag-appreciate nga tagad nga manggawas ang mga tao dito sa puntod. Ayat lang gid ang diri sa may konsulasyon mag-imaching na naka-plaster po diri sa likod gabahin sa ilang exchange lugar sa sinara ang nakagawas pero mas dagan dito sa puntod. So far din ko ron, mas dagan po ang nanulod araw sa pagsaksi sa kanibang ikaduha na po ng artista.
3: Banda sa mag-uriza. Banda.
6: Oh, mga banda. Kaning mga kanibitong mga awit mag-imaching. Oh, yes, mag-imaching. So, okay. So, karoon lugar mag-imaching ang sagat yato ang kakausuburan. Ganina, daghan ng gawas kasi may sulod. So, karoon, medyo minurang-lurang na po ang kaning mga nanggawas. Mas daghan ang misulod mag-imaching. Di wala mong po yung mga kasikas na mga kagubot nga ito ang na-observeran. Dres paribos may konsulasyon na no, kung asa na gikan sa pagsugod sa grand launching Sigalaya Festival na 2026 magmamatching. O gagani, doon na sabi mga pulis na ito makita, mga kanin sa EFC, sa kanin sa task force na magmamatching, o ga, parang gaya tanod, no? Ang kanin ko po, force multipliers, o ga, nga BSP, no? Ang Bureau of Fire Protection, mapunin mo sila, makasibat na, nagpabilin pagyapon this paribot, may consolation na area, o ga, wapang po ingon doon ay mga nag-himo, no? Pagsupak sa mga kaning lugar, kaning mga roles na magdumatsing, kung masunod gizin bawal gapon ang pagbitbit sa height nga mahinagiban, o gani pagdala sa armas lugar magdumatsing. Pag-ingon doon mga imbarguhan lugar, o gami yung busag mga bata, kung pag-ingon na nga nangwana, namising lugar magdumatsing, kung busag karagang tao, so far nag-malinaon git magdumatsing, gitan sa pagsugod, hanggang din nagpadayon pag-ihapon ng mga kalingawan, no, kalihukan, diri sa Rio de Oro Boulevard, layon sa Ipahikayon, sa baguhan rin tapos ang grand launching sa Gilaya Festival. Sa ikan sa lokasyon, ang tanama po sa sulod si Magnum Jane Duna, Magnum Ron Magsaysay, sa kambilig ni Sagawas ang natuang Magnum News Patrol, si Magnum Oliver de Luta. Kaya si Magnum Under 13, Lisa Cruz, Balita Observisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Mga higalan bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Mayong gabi mga Magnum friends, kamusta ang inyong Thursday evening? Sigurado kong daghan pa kayong ganap karong gabi una, no? Ang uban tingali naglaag pa sa launching sa Higalaay Festival. Nag-enjoy sa mga concerts ug namalit og pagkaon, namalit usab og mga paboritong ilim nun. Og syempre medyo nipis na pod gamay ang inyong mga pitaka diha, ha? Kay unsaon man lagi mga Magnum friends, lisod kaayo mo adto sa Higalaay, no? Unya mo lantaw ka lang labi na nga murag ang humot sa barbecue, mga ginagmayng lechon belly diha og street food, may unang muingon og palit na. Mao na ang kwarta Magnum friends, no? Muragi Higalaay pod ka, dali ra kaayo mawala. Anyway, bisan asa man mo karon mga Magnum friends, nasa festival, sa carnival, sa trabaho, nagpauli o nagpahayahay lang, syempre sa inyong mga panimalay, uban lang tahangtod unyang tungang gabi'i with your favorite love songs nga siguradong muhikap sa inyong mga kasing-kasing. Ug syempre mga Magnum friends, aduna kitay song for someone special. Unya taod-taod din atong paminawon ang usa ka special nga mensahe gikan sa atong sender alang sa iyang gihigugma. Dili usab mawala ang atong heart tickle segment aron nga makatawa ta, mukilig ug maglihok-lihok gamay ang inyong mga kasing-kasing diha. E basi ni gahi na nawa na lihok-lihok for 48 years mga Magnum friends, ha? Anyway, di man gid nato itugot karong gabi una nga mga tulog ta nga di makapahiyom atong mga kasing-kasing, walay kilig ug walay gugma nga madala sa atong mga damgo. Kini si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika. Welcome na usab sa Magnum Songs of the Heart. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kay again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume. Keep your hearts in tune. And let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Sige mga Magnum friends, sugdan na nato ang atong lovely Thursday evening, pinaagi sa usa ka sweet and timeless love song of all time. Siguro familiar mo sa mga nakadungog na niini nga song, but this one is called Loving You by Minnie Riperton. Busa, open up your hearts tonight. Ug ipabati ang gugma ninyo mga Magnum friends karon pinaagi sa musika only here on Magnum Songs of the Heart.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May galang balita karong orasa. Garbo sa syudad ang pag-host sa mga dagkong kalihukan alayon sa Galaayo Festival. Matod ni Ms. Shashela Lumbatan, Chief of Staff Mayor Orlando Clark Suy o co-chair sa Galaayo Festival. Ngalakip ni ini ang executive board na meeting alang sa League of Cities. Kundi na tambungan kini sa dili umino sa 50 ka mga mayor alang karong Agosto 25 samtang laing event ang 35th Mindanao Business Conference nga ipahigayon karong Agosto 11 hangtod 13 ning tuiga.
4: Cagayan de Oro is very proud to hold duha kadaggo kayo nga events kaning executive board meeting sa League of Cities wherein we're expecting 50 to 70 city mayors nga moanhi dinhi karong August 25. Dinhi nila i-hold ang ilang executive meeting diri sa Cagayan de Oro. So, this would be the first time na city would be hosting kana nga meeting. So, the second is kaning Mindanao Business Conference of which a number of businesses nga mga dagko nga mga big companies would be coming over. Napay mga ambassadors and consuls would be coming to Cagayan de Oro on August 11 to 13. So, that would be a very big opportunity for the Cagayanans to host those very big events. So that's part of our Higalaay calendar. So,
3: ang pamahayag ni Ms. Shashela Lumbatan, Chief of Staff Mayor Orlando Clark Suy o co-chairperson sa Higalaay Festival 2026. Samtang ipamugos ni Juan Samayan Coalition Convener Attorney Howard Cahelia nga scam ang solar project kamatod pa di Batangas Congressman Leandro Leveste human kini pakyas nga makamugna sa gipasalig nga libuan ka megawatts alang sa enerhiya sa nasud matod ni Cahelia nga naimpluwensyahan siya sayang inahan nga si Senator Loren Degarda sa pagbaton sa prangkisa alang sa solar project.
5: Balita ni isang solar plant, wala naman siyang naitayo at na-deliver. At imbis na siya gumawa ng proyektong ito, binenta niya yung kanyang parangkisa. So para bang sinasabi nga na parang scam ito, no, na with 1 million gumawa ka ng promiso sa gobyerno, pero yun nga, kaya nga tawag ni Ombudsman Boeing, ito ay ghost solar o ghost electricity. Kasi nga, nangako ka nagagawa pero wala kang ginawa. So, yun po ang kaso nila at ang kaya nasama si, I think, si Senator Loren dito dahil naalala mo, kumbaga parang inakay niya itong kanyang anak at nag-ikot-ikot sa kanyang mga kaibigan ng mga congressman, mga senator para mag-impluensuhan or pagbigyan yung kanyang anak na si Leandro ng prangkisa parang mother franchise.
3: Ang pamahayag ni Juan Sambayan Coalition Convener Attorney Howard Calleja. Ogron sa tong Magnum News Hunter, mga batanon nakig rock and roll sa mga ibetado nga banda alang sa grand launching diya sa Galay Festival sa Rio de Oro Boulevard sa balitaog servisyon niya si Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, Magnum Team, bulawan ng gabi, live kita karon sa Yayo City Boulevard during time sa Pana. At na, malang puso na ginusap ang Grand Launching Cycle Art Festival, kinihuman kayo padala ang welcome address of pagpaabot sa Mitzahe ni Vice City Mayor Gisele Divot Rodriguez, City Councilor of City Mayor Clarix O. Kauban-uban government official sa mga siyudad. Na matiktan usap natin ang karibong sukat sa pagsugod ng maong pagigayon sa Grand Launching, kini kumaan may presenta sa publiko ang laylay ng opening production na magkitawag sa mga Atlas Sensor gubantang mga talipon ini na giuban ng usap pa kini sa pagsayo sa mga maong government official alam sa pagserebra sa maong katisayon. Bulag pa ni ini, giuban ng pagkini sa usapapimus na TVO pagsingay na si Darin Espado sa kabanda na naila sa pangalang Ento Gichiwin. Human ang purma na paglugas sa maong celebrasyon na sinatiusap natin ang maong pawis display na maong nagpahayag sa kawanayan sa maong datayan. Sa pagkakaroon, Magnum Ching, kamulo ang live people sa garong gabi ina ang pata kitawag sa Ichiwon. Huwag na matiktan na kung ano sa maong mga pag-upten sa maong banda ay kasigara mga patanunan ng maong mga estudyante o huwag mga nitambog. Huwag nitambong nini. Doon na pata pipila ka mga idara ang nitambong nining bagong magbanda, Magnum Ching. Sa pagkakaroon, Magnum Ching, dagan pagyapo ng mga tao, wala kita'y na itala o na matikting o pangitabo maong insidente. Hapsay o malampuso ng kining grand launching sa maong kapistahan sa Dakbayan. So mga kanatong pinakaulahing at Pangulo Guay, diri sa maong lokasyon, kini, kita, ikan sa maong lokasyon, kini, si Magnum Hunter Agustino. Ron magsusay, kabalita ang servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat, Magnum Hunter 15, Ron magsaysay. O gron sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Moresco unang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption. Karong umaabot sa adlaw nga Sabado, Agosto 8 ning tuiga. Kini sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Apektado ni ini ang lungsod sa Alubihid, particular na sa portion sa Zone 4, Zone 5, Lourdes, Taparak, Sungay, Tula. Alang usab sa relocation sa single phase line, alang sa obstruction sa proposed building construction o line vegetation. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod gatak na. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipamugos ni Mayor Edgar Lignes sa Severo City nga dunay kaayuhan ang pag-adapa sa bag-o nga green GSM taxi, labi na nga electric vehicle nga dakong tabang karon sa nagkataas nga presyo sa lana. Mato ni Lignes nga usa kini sa iyang nakita nga solusyon karon.
3: Sa local, we have to adapt. Eh, kaayuhan man eh. Pero nga kaayuhan, not only for El Salvador, is for all people of Misamis, Poda. People of Region 10 nga atong itan-aw ang atong environment, no, not only Cagayan nga mukwa kita, but I think nanagi uban nga mga I think imong magbabag, but imong tan-awon kayuhan kay sa tanan, no, then natural number 1 is barato kay kurindi naman kini. Then nakita nato karon nga mahal na kayo ang gasolina, almost double na, nagbalik na pod nga labing kamahal. So this is the solution.
2: Ang pamahayag ni El Salvador City Mayor Edgar Lignes, samtang gi-question ni Philippine Coast Guard kon PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela ang mga kwestiyon ni Davao City kong San Paolo Duterte kaniya sa usa ka post kalabot sa issue sa China. Matod Tariela ang usabang suko pag-ayo ang kongresista kaniya.
4: Tinanong kung anong response daw dun sa sinabi ni Secretary ni Congressman Duterte. So sabi ko, yung dinidemonize, mo daw kasi natin dinidemonize ang China. So sabi ko, we don't really have to demonize China. They have been doing that every day. Binabiolate nila international law, hinaharas ang mga maing sa Filipino, binubuli ang Coast Guard and Armed Forces sa Philippines. So wala naman dinidemonize dito. Ginagawa ng China yan sa sarili nila every day. Muna kong tanong, sahaba kasi ng post ni Congressman Paolo Duterte against me, na may fake news pa siya, na may ayuda daw akong 10 million. Yung fake news naman yata to. Tsaka, ay, nagalit sa akin. Pro-China ka ba? Wala na pa na. I don't have anything against it, no?
2: Ang pamahayag ni PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela. Ugan sa tong Magnum News Hunter, atong dawatan karon si Magnum Hunter ko na 24 Jane Luna, kalabot sa gikabuti nga bag-o lamang natapos ang banda karon sa Itsy Warm. Nga ana karon diya sa Maya kaning pagbukas lagi sa launching sa Higala Eye Festival diya sa Maya Rio Kona Boulevard. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Live sa karoon ay higit sa Rio de Oro Boulevard, particular na sa Maya Punto da area magkamalami. Di magbuhay lang, natapos yun na ang sunod-sunod ng mga hugyaw sa katawa at tungkol sa lagi. Natapos na ang Itchy World. Sa ilang giwalapan, nunutan ini magkamalami. Walang mga tagong mga insidente. Sa namonitor ng itong kapulisan, labi na nga naapo din ino ang itong mga kanabuhan, mga opisyal at ikat po sa PNP. Ano ang nihimog yun sa magpahugyaw pagkakas na magkamalami. Lani na si Darnis Panto sa ka-singer magdumalani mo no? Gusto kaya pong ka-host po dyan sa East Showtime na po ng Enzo Band doon naman po ng Itchy Worms nga katapusan nga mihimo no sa pag tugpot sa ilang po nga mga musika dali karoon ang magdumalani na muli na no ang ato po mga opisyal at gikan sa konseho kaya kung isugutan po yung magdumalani ang ato po lugar nga crowd karoon na agad siya banabana sa 15,000 na magdumalani ang na-monitor na sa topo nga kapulisan tingin ka po siya na mao matutbah ang aming tambong po na din sa area. Hinoon na magdumalani no kung isutan po ng kalimpyo po din ito na yung mga nagsunod po din deeper magdumalani nagsan na pataw sa pasibot nga daghan po ng mga basura pero dili ya po na ngayon nakabalak at tungkol po lagi kaya duri kasunod din niya tapos din ang user team po magdumalani po no nga nakamonitor po na din po sa area o bali no ato ang pangutanon po dahil si
6: Injury? Tandunog. Yung 3 sa Tasso, 3 sa station. Sa Minigan Lake Station, yung 3 lang sila. Natatayo sa transport sa GRB. May medyo na ay na concha din sa fireworks. Libre lang. Kamay lang po guys.
7: Fireworks ako na.
6: Yeah, fireworks related lang kung kuhan ko lo. But very minor.
7: Okay. Kasi ganyan lang. Grabe, kasi kataghan na, sir, no? Kaya mga estimated ko, last taghan, kaya karoon nga po it.
6: Dako mo ko siyang area, so kung imo tanawo na same sa last year, nagyapon sa mga 50 to 16,000 na itong estimated kanina.
7: Right. Pero, ito, no, mas limitado mag itong space na ito kahit yung price sa market.
6: Yes, yes. Kanig, grabe kaluwag mo din ito, panggayo ang mga tao.
7: Mintahin na ito, sir.
6: Thank you lang. So, tanan na ito mga partners, so, kapulisan, o tanan na ito, agencies, mga volunteers. Tanan sa mga tao, ano, hindi ka rin, dahil kayo salamat.
7: So much, Sir Nick Habagat. Ito ang CDR&D manager ang magduma langin. So kung meron, napot tayo ipapaminaw po na ang pamahayag po sa toa kung kapulisan po itong malani. Nakauna naman yung pag-interview kaniya sa Wilgay kay Bibi na dayon sila para sa ilahat yung closing briefing po at magduma langin. No? Karong po nga gabi una. Ito paminawan ang monitor itong kapulisan. Hindi yung grand launching na ito. Dini Sigal Eye Festival. Dini sa Rio de Oro Boulevard. Ang kini lugar na crowd po pagduma Masuma Lani, no? Pero karoon, so far, wala na yung angayan ng kabalakan Masuma Lani, nilugar ng mga dalan, nag ipamasira doon po kayo kaganina. Tungod kayo, buksan na po nila na, maguhay lang po na natin po na naisipan po niya, patutok po, hindi po mga banda, isip na matusan po na, lugar na, Sean, sa kinilugar na Grand Lansing, dili mismo no sa Rio de Oro Bolivar. So kung isusan po ng parking, wala man po nag-bol-bol, dili magduma lani, wala man po ya, ang ngayon po de kabalakan, tuwid po lagi kayo nakamintin ang ato akong RDA na inilugar nga na isgutan po. Kinilugar nga mga sakyanan din eh, nga nag-parking. Ano no din yung magduma lani? Nga kinilugar nga na-observaran, nga minos sigurya mga tao ni ini nga panahonan no. Subliyo na at 15 to 16,000 individual ang mihimo sa pagtatambo niini nga grand launching sa Higalaaya Festival din sa Rio de Oro Boulevard. Gikan din itong lokasyon sa Barangay Apunto, Rio de Oro Boulevard, kaugas ng Magnum 115, Ron Magsaysay. Kinis, Magnum 124, Gino, nagsabita ang sirupusyo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Daris na kagingo nga nagsila silang poste sa barangay Bugon ng Tsudad, daling girespondihan sa Sipalco sa balita og serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz. Magnum Riza?
8: Yes, Magnum Maran, no? Daling nga girespondihan karon na usa ka poste nga nagsila sila dito sa barangay Bugon ng atong Tsudad. Matulisab ni Kapitan Spencer Kailin nga naghahangyo sa siya nga pangabto sa katawan na doon ay kanibang pagkapalong sa kanibang suga nga digar kanibang suga o linya sa kuryente sa kadiyot nga higayon. Itungod nagkamulo pa po sa paglugar sa pagsusino ang mga personal gikan sa palko kung sa hinungdan nga nagsila-sila man. Okay, dali usab nga nagtawag sa Bureau of Fire Protection para sa pagsusi kung okay na ba nga ibalik sa pagkinibang makahatag o problema no sa kabalaka sa mga katauhan. Lagi na sa kung asa tong poste nga nagasila-sila na sulod mismo sa barangay Bugo o gani, wala sa madugay ni Paybalo Usab si Kapitan Spencer Kailing na wala yung kabalakan kaya dali upod na kinibang sulbad ang kining rason nga nagsila-sila tungod po din nga karaan o laya ng kahoy nga nakadikit sa live wire hinungdan nga dali usab kining kanibang na kunto o na sulbad sa pangasipal ko samtang nga hinduan makadyot ang maonga poste. Balita gikan sa mga barangay Bugo kini si Magnum News 113 Risa Cruz balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giangkon ni Donald Ray Illarina, CEO sa Donsal sa Express, nga dakong epekto kanila ang pagsulod sa bagong green GSM taxi sa El Salvador City. Mato ni Illarina nga posibleng magkulang usab sila sa mga driver tungod na mo apply sa bagong GSM taxi.
3: Dako kay nag epekto sa amo sa Donsal Express, dili lang Donsal Express kun usab ang mga gabiyahe sa Libertad. Kao dako kay nag epekto sa amo kay naa man sila nakabit sa siyudad sa El Salvador City. Then normal gyud kana nga kunay mga bagong sakyan ang mga pasahero mo testing gyud sa sakay. Nya sa amo nadunggan murag barato ra ba kunay lang plate tungod kay electric. Then ang uban sa nato karon nga mga driver sa to mga amigo nag-apply na sa dito, so dako kayo ang posibleng mag kulang sa misa mong mga driver. Oh. Karon na wala pa na sila, ga problema na gamit sa mga driver. Nga karon, 300 kabuok. Pero sa ako nakita, isang paong murali rugar ta, murag ba siguro tayo mahimok.
2: Ang pamahayag ni Donald Ray Illarina, CEO sa Donsal's Express, samtang gibuto ni House Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro nga dili paigo ang nimong testimonya ni Attorney Roderick Wamil aron makumpleto ang kaso sa prosecution kalabot sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Luistro nga ang testimonya ni Wamil nakatutok lang sa giingong ang pagsunod o dili pagsunod sa Joint Circular 2015-01.
4: I must say that the testimony of Wamil, while it is very much significant, is not enough to complete the theory of Article 1 of the Articles of Impeachment. Marami pa po ang nakalinyang testigo kaugnay pa rin nitong confidential fund.
2: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Congressman Jervy Luistro. O karon sa tong Magnum Night Hunter, lalaki dakpan na sa drug bypass operation sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 13 Riza Cruz.
1: Magnum Night Hunter.
5: Arestado karon ang usa ka 76 anyos nga lalaki human kini na serban sa drug bypass operation di sa may siyangan nga taguluan na misami sa Oriental na among suspect alias si Manakalagi nga gingon nga kinibaw nga kani usab kini pinirisro o karon na gingon nga balik sildan usab sa panakwaan kay sa 5 gramo ito ang shabu mamabalo usab kini nga to sa 13,500 kapisos o lakit na usab ang 500 kapisos isip drug bypass sa money o ganyan ang mga paraphernalia nga nakuha nga to sa posisyon sa maong suspect. Bunis pagkaroon magatubang na sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act over 2,000 ita na ipos gitan sa Taguluan Municipal Police Station. Sinisi Magnum Night Hunter 13 Rita Cruz, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna-uno sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gipamangkak ni COMELEC Regent and Regional Director nato magbutay. Ang iyong iuktaba ang barangay og sanggo ni ang kabataan election sa Nobyembre ni tuiga. Apan mato ni magbutay. Ganun ay mga nagduso nga gustong iuktaba ang election.
3: Kanang namatong mabasa sa mga social media nga naingon nga oktaba na ang Nanggay Anaska election, dili na tinuod. Pero naay house bill na gi-file before the House of Representatives nga gustong i-oktaba ang atong barangay election. Yan na po'y kuana na sa Senado through Senator Aimee Marcos. Nag-file po siya og iyang bill.
2: Ang pamahayag ni COMELEC Regent and Regional Director Renato Magbutay, samtang iklaro ni House Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa nga ang trabaho sa mga auditor sa Commission on Audit Concoa susiho ng mga dokumento nga gisumita sa mga ahensya sa gobyerno og dili ang aktual nga pagpaygayon sa mga operasyon. Matod ni Tolosa nga kung dunay makita ang auditor nga kakulangon o wala pagtuman sa mga dokumento hatagan sa kaygayunan, ang ahensya nga klaruhon kini.
4: To be fair to the good senator, ang gusto niya sigurong tanungin dyan since ang pinag-uusapan nga dito dun sa mga use nung some of the confidential funds ang sinasabi about daw sa possible recruitment no ng mga leftist groups, etc. So gusto niya tanungin, tinitingnan mo ba yung sitwasyon dyan? Pero sabi nga niya, hindi ito investigation, it's an audit and as stated by Attorney Ligutan, what they conducted is a compliance audit. So it's documentary audit. So they're confined to the four corners of those documents. So yun lang ang tinitignan nila. Kaya yan naman ang naging mga discrepancies or issues na na-point out niya.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert. Ating induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gisiguro sa Cagayan de Oro Police Office kon Kokpo. Ang ugot ng seguridad sa launching kona, ang ugot ng seguridad sa Higala Eye Festival, matun ni Kokpo spokesperson Captain Emilita Simon, kung wala sila nadawatan nga hulga sa seguridad sa kona sa usa ka bulan nga pagsaulog sa Higala Eye Festival.
4: Padayon ug hugot gyud ang atong monitoring. Mao nang nakita ninyo si Kokpo, prior weeks nagsugod na ta sa atong peace and order drive weekly. At the same time, prior pud ani nga press briefing, nagkandak na pud og press briefing si Kokpo. Okay. Always gyud nato ang kita priority ang safety and security og success ni ini nga Antlong celebration.
3: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Police Captain Emilita Simon, samtang gipamugos ni House Private Prosecutor Attorney Amando Verhila ligutan nga dili angayan nga hukman ang kredibilidad ni kanhi COA State Auditor Direk Wamil nga base sa mga pangutana kung kini nakaadto na sa ubang mga lugar, matod ni ligutan ang trabaho sa usa ka COA auditor aron susihon ang mga dokumento sa gisumiter sa ahensya.
5: Naging testimonya ni Attorney Wamil. Dapat natin maintindihan, ano ba yung saklaw ng isang audit? No? Yung audit, isang proseso yan. Auditor ng COA. Yung ino-audit nila, yung mga dokumento. Dokumento lang. Narinig natin si former chairperson ng COA, si Grace Pulido. At sabi niya, hanggang dokumento yung tinitingnan ng isang auditor. Tinitingnan ng isang auditor kung nagtutugma ba, compliant ba, yung mga dokumentong isinusumite ng isang public official or for example yung office of the vice president.
3: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Amando Verhil ligutan. Mga igalan no bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gipainumduman ni RTA Head Engineer Nonito Clarit ang katawan labi na ang mga buot na mubisita sa dakbayan sa kapistahan sa syudad nga sundon ang gipatuman nga ruta. Maton ni Clarit nga kung mubisita sa syudad, planuhon pag-ayo ang ilang agian nga ruta aron dili malangay sa ilang bain nga destinasyon.
4: Dili man tanan po nga gagamit lang o gasakay sa mga pampubliko naon sa mga pribado. Pero kining sa atong mga bisita nga gasakay sa pampubliko nga mga salakyan, wala tay ingon ta lugar himo nining panahon na kay maabtan magini sa kapistahan. Sundon sa nila kung unsa man ang gi-implementar nato karon, isip dry run unya human nining isa ka bulan, aduna tay mga adjustment siguro nga pwede mahimo na nini nga. Pero so ato lang ang panawagan sa atong mga kaigsoonan nga ani sa Genduro, at least maplano nila ang ilang ruta kung ahaman sila paingon.
3: Ang pamahayag ni RTA Head Engineer Nonito o Clarit, samtang ibatay ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nga nasa ombudsman na ang reklamo batok ang Health Secretary Paul Halte, lakip na ang allegation sa pagpahunong sa procurement alang sa tuberculosis. Mato ni Castro nga ang ombudsman na ang magdesisyon kung kinahanglan ang preventive suspension aron masiguro ang maayo nga investigasyon.
5: Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, nasa ombudsman. So, nasa jurisdiction na rin po ng ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo. Ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indunganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga maaptik ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman,

0: Oras alas 4:15. Good morning. Bangon na kay buntag na. Wagit mga igsoon, buntag na mga igsoon, bangon na kay buntag na. Karon adlaw may kalandaw karon nga Biyernes sa Pizza Shed na Miguel sa bulan sa Agosto tuig 2026. Good morning kay tanan. Oy, bangon na mo, bangon na kay buntag na. O bangon na kay buntag na sa tumakay igsoonan. O so asa ba ni ha? Okay lang, so bangon na kay buntag na. Inabi na may galas ng mga kaigsunan. Karo may galas niya sa itong tagsataksa ka mga kaigsunan ta sa ilang tagsataksa ka mga panimalay. Okay, bangon na kay buntag na. Bagay na yung mga igsun, no? Hindi lang kayo, ha? Sa ato talang mga namina, may galas, may buntag. Good morning. Bangon na kay buntag na. Ilabi na may gala sa atong 80 ka mga barangay sa Rakbayan sa Kagenduro, sa atong 424 mga barangay sa Laluigan sa Misamis Oriental. Bangon kay buntag na. Sa labit naman kurang sana may gala, tukalimtag kanunay. Ano mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagawang. Salamat Ginoong Jesu Kristo. Salamat Diyos naman, Diyos Anak, Espiritu Santo, sa mga gata ka na mong laikadlaw. Sa mga pagkatul, ganamong Ginoon, nining laing kabuntagon. Salamat Ginoon sa mga krasya ang maghihata ka namong sa matagadlaw ng tanan. Kami mag-apo nga unta imong kami Ginoong giyahan tutulan iway kami sa mga nasigas sa katalagman labaw sa nan Ginoo ihatag kanamo ang kanunay nga pagbantay sa tanang panahon magusa kami Ginoo guwaka sa pinagi kanimo Ginoong Jesus sa mga isalig ng tanan kay kaon tagya sa mga kinabuhi busa kami kanunay magasandi Ginoo sa imong gahom amo sa pagadto kanimo Ginoo nga unta imo kami kanunay bantayan iway sa disgrasya labi na Ginoo ihatag kanamo ang kanunay kabasog sa lawas labi na ato mga nagpasakiton nga nagkaroon sa nagadayang tabalana Ginoo Jesus kami magampong unta imo kami masaylon sa mga salangan ni Berkerimo ingon man kami andam sa lungad sa mga kasala kanamo kining tanan amo gipayray kay Kristo imong bugtong anak buhi lugare hadto sa kanturan amen. Okay lang mga igala, may buntag yung tanan, may buntag, good morning! Ilabi na may igala sa itong mga guardias palibot na nagduka-duka, may igala.
1: Buntag na!
0: Karo nga panahon na, ala bangon na. Diyan na lang ang control ha. Sige, so sa ito, Bragoban, Tinisato, nga Trumanon, di itam langan may igala, insurenta sa mga ato may igala, nga sumay mga dagkong balita, may igala sa ito nga palibot, karoon sa nakbayan. Yun may igala, dunay sa kababae, may igala. Gingong nabanggaan patay may gala, pabuta itong mga kaoban. Ilabi na si Faith may gala, no? Kaya padulong siya may gala karon dito sa Magnum Faith may gala. Villas may gala, padulong siya sa area karon no ba ni Magnum, sa itong Magnum Rodi Katapang. Pabuta may gala, no? Kaya tuwa sa mga sa Osaka, gingong may gala, dunay nabanggaan patay may gala ng Osaka babae, naluko, napilo mang lawas. Nanahon tuloy may gala, kaya napas tungas dalan may gala, kinangasampit nga. Kini may galang sangpit nga babae mga igsoon. Samtang. Oh, so samtang may gala. Kusgi. Kusgi. Oh. Buntag na Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum. Buntag na Pilipinas. Magnum. Buntag na Pilipinas. Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Sa ato may gala, adugang balita may gala, gingon, launching may gala sa Galay Festival 2026 may gsoon. Diya may gala kagabi sa ruto sa atong Boulevard de Oro. Grabe gin may gala, kasos malina, malipayon kaya ito makaigsunan.

0: Inom Buntag na Pilipinas.
1: Samta may galugang nga balita, may galang gingon, libre may galang karnabal. Nato may galang gusto may galang mo, dalikat may galang sa karnabal. Doon ay libre may galang karong pitsa 13, sunod si Manasus, libre ni. Sakay mo tanan sa gustong sakyan ninyo, ay labila sa mga rides may galang sa itong karnabal, sa Limkitkay, libre may galang. Karong pitsa 13, hangtod 13, doa ka daw niya pagka 18, may galang ng bulana, libre na sab.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang ang balita may gala, gingon si RWD may gala narawagan sa katauhan may gsoon sa nga magdaginot may gala sa tubig. O, sa magdaginot may gala sa tubig. Kaya tungkol may gala nga gingon may gala ang il ninyo. O, kaya kung taraw ni mo karo may gala, murawag na ito nang nabati may gala. Ang grabe may gala kainit sa palibot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diba? So, grabe may gala ang kainit may gala sa palibot.
0: Magnum.
1: So muna nga kita magdaginota sa mga Bureau Protection ang nagpamagno may galas publiko batok may galas sa sunog.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa mga may galas mga dagkong balita gikan sa kaluhan. Mga dagkong balita gikan sa kaluhan may galas gingon. Gingon may galas nga upat may galas ka mga bodyguard may galas kani Marines. Upat sila sa hindi pa nila kapin. Ang upat mga eksoon gingon matod pa ang wala mo padayon silang pagtistigos. O batok may galag kang Presidente Marcos, kang Romaldes may galag kang ko. E matod pa, di makaya ko na may galag hulga nila, pressure tanan. So, you know, kaso pa mo nagpungasi may galag ang nabilin ng mga Marines. Padayon sila may galag mo tistigos. Batok may galag silang nabawan sa korupsyon may galag sa Pilipinas.
0: Buntag na Pilipinas.
1: O muna may galag, padayon sila may galag sa nasangpit mga eksoon
0: na buntag na
1: ilang may galang pagtistigos may galang batok sa korupsyon sa Pilipinas ang upat. Atul pa, di na silang palayon mga eksoon. Di na silang palayon. Pruwasan silang mingon. Ganit tinood ang ilang may galang ilang nahibawaan. Pasta din na silang magtistigos kay grabe ko na may galang ang presyor, hulga, silang pamilya, tanan. Lisod sila may galang kay grabe nga hulga may galang uban. Isog man. So, wagin matandog pero kining upat. Wa sila kagwanta may galang kay grabe ko nung kaso. So, pungasi, may galang kaso nila. Ang ilasang unahan ko nun, ilang pamilya, kay buhiusan nila. Pastilan, ginoon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pero, expected na may galang kay sila, mga testigos man, niya, vital kay nga mga witness sila. Appeal sila, dinalaha may galang sa kinibang, kwano, kining minalita nga kwarta.
0: Magnum, buntag na
1: para di kay mapuriso ilang pamilya, kay grabing hulga, ginoon may galang, ang ilang magkakadawat, o niya, pati ilang pamilya. Appeal may galang ang kaso nga, nagpungasi, mga eksoon, kay satanan. Kining mga gingong nakadawat may gala sa daghang kayong kwarta gisunod sa malita katong gituang kinawat nga kwarta nga tuwag hiapon na po sa mga official sa atong gobyerno gingong lagi mga eksoon nga wa may nitugan wa may niangkon nga nakadawat sila hinunua puro may gala ambot unya bakak nagpakaawa kuno kining mga sundalo muna may gala nga gipanumbong sila og cyber libel kay naulawan ko no may gala mga halandon sa atong nasod nga nakadawat may gala ang kwarta
0: Magnum,
1: kinawat.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Kapatsada bagi kay mga eksoon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Amo na may gala samta may gala gingon na barangay sky election. Hayan digid mahinayon mahayan dili mahinayon.
0: Magnum, buntag
1: kana may gala kung aduna na balaod nga palabang ang atong kongreso nga magpa oktaba may gala sa nasangpit mga eksoon.
0: Magnum, buntag
1: nga mag-oktaba may gala
0: Pilipinas.
1: Sa nasangpit may gala nga kining kuano kining election sa November 2 sa karong tuiga ngadto sa November may gala sa 2028.
0: Magnum, buntag na.
1: Kana may gala mo ni tinguha nila ambot sa baytoyo ginila tinudana nga sige na malag postpone.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Direta maglana may gala ito na bulyara ta may gala risa to mga report na to may gala pag-update sa tong palibot labi na sa Kaimtang Panahon na to may gala nga Kaimtang Panahon i-check sa tong kaban si Magnum Fit Biles. Si Fit Biles may gala tong i-check may gala sa
0: Magnum. Buntag na Pilipinas. Kaya
1: ang panawas itong palibot. Beto siya i-check itong although itong palibot may gala. Wamay ang kabalakan kay kwan man siya. Kining init ginong kayo. Kung tinawan niyong palibot, puwerte nga siga-siga may gala mga bitoon. So wamay ang kabalakan. Ang bagyong si Maymay may gala. Dito sa Luzon naman eh. Pero dinisato may gala. Puwerte initag yung kayo.
0: Magnum.
1: Na lang, eh.
0: Buntag na Pilipinas. Ito
1: na ta. Kalakaw sa itong panahon. Ato i-check may gala. Be, apas di pa may exon. Sa di pa ta may gala sa unahan. Bigay sa may mga kuwan nato niya.
0: Magnum, buntag
1: si, na Magnum of Faith Village, may hulag West Panahon. Kay Magnum Faith, kumusta ba itong palibot? Karoon sa Rakmayan, Magnum Faith. Go ahead, Magnum Faith Village.
2: Yes, Magnum Joel, oh. Ayon sa itong inatong paghulagway sa pa, na dyan sa may bulwa.
1: Mm.
2: So, Magnum Faith, wala sa ito na sila tinga kuwan lang ito matuloy sa situation naman sa Magnum Joel, no, sa
1: so, doon na ba'y nagtalit siya, nagulan, o suman, bagami toon?
2: Wala man sa tayo, kita nga mga, man sa tayo na kuhan nga pagulan, Magnum Joel.
1: Mm-hmm. So, may panahon ka ron. So, may bawa man niyo muna kung ano na'y medyo kuhan, kayo, ito man langit, di ba? Pero kung na'y mga bito, nagpasabot nga, layan na sa mga kainit, Magnum Faith, ang ato matagamtam ka ron panahon na?
2: Magnum Joel.
1: Aha. Ah, sige, final report din mo niya, Magnum Faith. Nanaba mo niya sa area? Tingay na inabanggaan niya?
2: Magnum Joel, padulong pa mi dito, Magnum Joel.
1: Aha, sige, sige.
2: So, okay na atong inato ang napagulagway sa dagan sa Tatikog, lakad sa panahon para sa Magnum Raid Hunter, kini si Magnum Faith, 22 Faith. Magnum Hunter, 22 Faith, Dylan, sa Balitaog Servicio, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat na Magnum Faith, yun ba ito may gala, lakas panahon. Gapil na may gala ang atong kahimtang sa dagas trapiko, pero karon wala po sa iro, siguro na may gala, talagsar ka makita.
0: Magnum, buntag na
1: wala, Pilipinas. May gala, kung karon kay sa'yo pa mas buntag, so maka-expect na may gala nga ang atong dagas trapiko, mingaw pa kayo sa atong palibot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Yan,
1: nagsing kita ni good morning, Magnum Jack, shout out sa CWD. Sayo kay ba sani sayo nga ang pagbalik sa tubig. Oh, so sayo ko nung pagbalik sa tubig kasi sa bugo ni.
0: Buntag na.
1: Ato ba ni bubong may gala. All right, sa to braguan diri sa to tulo may gala tong buntag na Pilipinas. Mabuta may gala kay dunay gingong babae. Nalukot man kuno may gala tong asdalan. Kuy tanawon taw sa nga nalukot ni.
0: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Nalukot kuno may gala kining babae. So tong kauban may gala. Piyato sa nga i-check make zone be kay tanatog asa na ang lugar ang atong mga kauban. Sige lang pabuta lang kay doon ay babae, may gala ngayon. Nalukot, may gala. Lukot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Abot sa may gala, ripos ang gaban. Okay ka sa Magnum Center. Kay doon ay upat, may gala ka. Katubang na ikani, may gala. Kani bodyguard, may gala ni Congressman Saldico. Ang nisibog, may gala sa ilang kwa na. Lugar ni Sibog sila, may gala sa mga sila magtistigos. Batok, may gala kang Presidente Marcos. Bato kang kani House Speaker Valdez, bato kang kani Congressman Saldico. Di na sila may gala, di la kamo na dia kato nabilin kay kuha man sila kabok, 23 man eh. Ang upat may gala, so 19 na lang nabilin.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sibog na lami, di may padayon sa mong pagtistigos kay dili sus sa bani nga na usa nagkapisti-pisti may lang kinabuhi may gala, grabe namang hulga, apil ilang pamilya gipanghulga na. Unya apil pang kaso may gala nagpungasi naghangon ng kaso may gala gi-file nila sige lang piyansa mga eksoon ni sila kini may gala mga kanis sundalo
0: loy biya
1: sila mga eksoon kay siyempre ang ila pagtugan na sa nibawaan nila so di normal man na mga eksoon nga testigos kay ikaw gila kagaon kay ikaw may mong ingon nga o tinood na nagdalabig malita puno kay skwarta anya nanumbong may gala nila kini sa mga congressman kini may gala mga senador nga gitudlo may gala nga na kadawat may gala og malita puno-puno may galas basura.
0: Magnum buntag na
1: loy sa mga eksoon diba kay din sa ato nabaling kalibutan ng eksoon sa muna ang sitwasyon may gala karong panahon na.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Dito to may gala ito nabato sa bed Magnum sa ato while itong ipabot may gala si Magnum Faith Bilis may gala sa area dito ni Magnum Angel Sado kadun ng illegal mining operation sa Taglimaw girunda ko na may gala so sige na grunda may gala. Oh, so muna itong gingon nga, sige, runda dito sa layo. Ni Idol kay na dulitra kay din sa ato, wala gi runda-runda. Sa aon mga may gala, kay official ko nung may gala sa atong syudad, mga ko rin nagpaloyo kay paras negosyo nila. Muna nga, ang illegal mining, padayon, di ba may gala sa Barrio Pita. Sige lang, ano lang tinay mga opisyal, bago pa kayo ng opisyal, sila na may nagsugo nga mag-illegal mining.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Muna gingon mga official, kini nga official, saludo ko ninyo. Bago pa kayo mo siyang position, paimulos din mo, illegal pag yun, pastilan. Grabe may gala. Piyasa na ba ito, may gala si Magnum Angel Sado. Magnum Angel, go ahead, Magnum Angel Sado.
2: Yes, Magnum Angel, no, nagahimo sa pagronda, nga itong mga kapulisahan na din sa Maui, at ito area ng atong adako, ya, ano man lang masaya na niya, doon na pahigayon. Sa illegal mining operation, nakakapong atlawa, ilan yung responda, tumapas na nagigikan sa TPDO, Joint Operation Anti-Illegal Mining Activity, din na sa Maui, particular barangay Taglimaw ng atong asyadad, humanaging ilang masairan nga aduna lagi po yung mga nayahimo sa kahisin ng kalibukan. Sa lawa na po kanya, balik na sila nga gahimo po sa operasyon. Di na sumapo nga lugar. Iingon nga tumapos sila higikan sa Police Station 8 Columbia ng ibang lugar ni Police Major Kevin Bangsoy. O kaupan na sila sumapos sila higikan sa Mayan sa Geosciences sa Bureau Region 10. Uga, kapulakod, mga barangay official sa Taglimaw ang nagpatuman sa Republic Act number 7942 in compliance po ni Magdumjawa na sa DNR Region 10 na Clenro na maghimo nagigid po dahil ang bantay suba monitoring. Dihang naabot sila dito sa nahisutang area, nakita nila nga dunay mga sinyalit yun nga naagi presensya Magdumjawa din hi sa maong area nga naghimo sa illegal mining activities na nag-involve sa extraction o processing sa mga mineralized soil. Nga gituuhan nga dunay mga gold deposits o guban pang mineral oils. Nakita po nila dito nga na yung mga bag-ugid kayo nga gipang kalot or excavation marks mga gumjowal. Yan ako yung mga kaning nagsilbi na nga mga kaniging tunnel nila. Pero mabaw po mga gumjowal. Di pa gid kayo laong gid kayo ang ilaha po nga nakalot. So shallow pa nga mga pit ang nakita dito. Yan ako yung mga stockpiles o mga extracted na mga materials nga nagpangtuod. Nga doon nag yung mga bagulang, baguhay lang ng mga mining operation. Tungod din yung mga gumjowal, nagtuog po na sila nga nakamatikod ang nahisi ng mga suspensado nga nagpahigay na yung illegal operation. Kaya nakasib Batman pag-abot nila, mga parafernalia na lang magdumjowal ang naadid ko sa site. Usa kayo na sa fully operational water pipe. Yan, naadid ko yung mga polysolin na hose kaya nagbalawa sa 22,000 pesos. Pero kung hintag mga tao, wa na dito sa nahisitan niya area. Apan na, mauunay lang na dawat. Yan, naagid ako na presensya sa mga tao na nagpahigay niya. Ito kay, di man po mo abot ng mga maungutang magdumjowal para sa illegal mining activity. Mula po yung tao nga ni abot dito sa maunga lugar nga nagkalot-kalot. Ka na lamang sa itong mga otoridad ang nahisgot ng mga illegal mining paraphernalia walang po sa proper documentation, inventory, and disposition po sa Mayans and Geosciences Bureau o galang po sa technical verification o appropriate action po sa itong mga otoridad. Tungod din yung magbibigyan kay remote area mong report ni kaya wala ka na yung signal yun po sa cellphone. So, maglisag yun po sa komunikasyon during sa operation. So, nakadawad sila mong dumjowal. Hindi po nga tawag. So, ang distansya po rin po dahil kanina po magpagawa din po sa dugang na report medyo matitansyahan yun po. So, ikaro po rin sa to po nga po sa nagigigan sa Station 8 Kumbia. Kapatayin nila ang ina pong pag-imbestiga kung hindi po nakikita ng insidente. So, sagi kay malalang sa mga tao ang mga paraparalya lamang yun pong anti-legal na mining operation nila sa Dinas ng Barangay Taglimaw ng atong nasyonal pamangno nila. Nga sa Digadugay, sila nga mga nagpahigyan ini, ilahag yung nga pagkasundod o nga pagkadakpon. Balitang nahibos gigas ng Police Station 8 Kumbia.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat din naman Miguel po Sugaba, pinag-inuman ni Manji Alzado.
0: Magnum,
1: abot-abot sila may gala diyan sa Lagyo kay Galugar, pa, pangrunda may gala. Dini sa ato na illegal, wakagi taon. Anyway, ato rin po ng isgutan, may isoon. Sa ato braguban, dini sa ato, tumunon. Ato sang balik-balikan may gala si... Magnum Rudy Katapang may gala kay dunay babae nga gito ang patay na kay namas tungas dala may gala murag siguro hit and run ni I don't know sabay na kabangga ni diha may gala sa Levison Road diha may gala sa diha may gala sa kuano Ipunan pare o bulo sa Opola pare be Magnum is Magnum under 18 Rudy Katapang kumusta ra karon guard.
3: Yes, Magnum Joel, no, natakaron mismo din na kaungong sa Zone 8, Barangay Bulwa, Diversion Road, nga itong sidad sa Cagayan de Oro. Kumpirmado yun, Magnum Joel, nga doon ay pag hit and run nga naitabo rin na usa ka babae nga na naigo yun sa usa ka GNT, Magnum Joel, nga kiniyang delivery, bani, kundi ko masayot, GNT Express. So, pagkikuha na sa ito ang rescue, ang kiniyang nga usa ka babae Magnum Joel. Matod pa sa ito mga nainabi diri nga usap po nakakita nga sa security.
1: Eh, karo na ito na siya. Ang nakabangga, naradiya o hit and run. Ang hit and run magod, banggaan ka, sibat na yun. Pero kung naradiya, so wala ni ma hit and run.
3: Ato ni nga,
1: banggaan ka siya, niya naradiya ang nakabangga.
3: O, ato ni inabiyo na nakasaksa, Magnum Joel. Yung usap ka security. Sir, may buntag, live takaroon sa Numa. Pangalan na ito, sir?
4: Wilmer Sumaya Ramoso.
3: Wilmer Sumaya? Sir, ikaw na nakasaksi sa naitabong panagbangga diri kayo na, sir?
4: Juan, actually, diligid ingon nga on the spot na kung na saksiyan. Natingala na lang ko nga nai naglabunog mutong nigawas ko kay gwardiya mambugo rin sa warehouse.
3: So, ang naitabo, sir, kining money ang nakabangga?
4: Ang
5: kining usa ka Giante Express.
4: Oh, kana kanang Giante mo may ilang
1: yun.
5: Asa man ang kuan ni sir? Asa man ang driver?
4: Wala sa kuan police station.
5: Ah, dili siya matawag ang hitanran.
1: Dili hitanran kay na naman sa kanan.
5: Surrender man. Ah, okay. So sir, asa padulong ning mong kiniang salakyan? Approaching siguro ni pa kuan sudat kay diri man kay kuan yang kuan. Okay. Kung approaching sa siyudad, na naman siya sa lift. Kung padulong magutay siya, gikan siya sa upol, Magnum Joel.
1: Oh.
5: Ang sakinan ka ron,
1: na sa
5: wala.
4: Nakatabok siya. Ang iyang right side nga, side mirror man mo'y nakuhan, natang-tang.
5: So ang babae, asa man siya nakatindog, patabok po siya dito.
4: Sa pika. Si Kanlin na sir.
5: Si Kanlin.
4: Si Kanlin sa gikan sa Dublin. Nasa sa tunga-tunga, kibalil sa linya nga puti.
1: Mhm. So pedestrian pa gyud.
5: So same paminaw sir, same mo lang pananaw. Kumusta ang atong na naligsan?
4: Ora kuan na gito kay wala may sign nga nagliyo or kuan wala naman ko na sa kanang taga rescue. Kuan naman do wala na nag revive sa imong pump, sa imong nakita.
5: Oh, wala na kay murag ulo gid atong na
4: ultimahan itong ulo siguro.
1: Mhm. Uy.
5: So, Magnum Joel, ikaw na yung mga durang
1: pa. Sige, so.
5: Magnum Joel, si Wilmer ni Wilmer.
1: Oh, okay, okay. Imong sangay ni mo, parabag sangay ni mo na, no, si Wilmer. Mer!
4: Yes, sir. May...
1: Oh, so, kanang, ang babae, asa mag-gikan siya dito sa Baybay Lapit? Kanang,
4: hindi, murag, dire siya gikan, sir, na murag nag-gikan.
1: Ha? Ang, kadyod lang kayo mo signal niya, kining Wilmer, okay. Ha, na, sige. So, mutabok sa gikan siya sa bulwa ka lang diyan sa highway. Kaya ato lang iklaro para ang kung highway ka, so munang gikan ka sa highway, patabok ka. Ang kung gikan ka sa dagat, patabok po ka pa yung sa highway. So, asa man sa gikan? Wala lang ang kabalo. Ha? Adyot lang kayo. Balik na speak kasi niya, Bikel. Layo na naman signal ni Wilmer Maygala. O so, puro na ka Wilmer Guardia. Ito sa Wilmer nga itong reporter niya. O so, sige, ato sa isa sa pikasin niya, kay atong ako na asa kay kuwala mo ko sa kining rescue nato sa USAR mga Exxon, kining nasambit ko bay. Sige, na nas pikasin niya. Okay, sige, so, layo na na, di may gala, G&T Express, o, sayo pa kanya, bag-uro ba niya sa kina, di, kusugay budagan. Tang-tang may gala, wama si guba niya, gawa sa iyang side mirror, o, ang napuas. So, sige, Ilomer.
6: Hello.
1: Kusugay. Hello. Kusgi!
6: Hello, sir.
1: Oh, kana-kana. Asa-sa, dini, pakusga na ito din eh. Kaya di ka badunggan.
6: Okay.
1: Oh, kana-kana. So, kining babae, asa mo na gikas si Montana? Gikas bye-bye?
6: Si, paan niya sa sir, magbasi pa sa gikan sa peace landing.
1: Ha?
6: Proting sila paingon sa kwan, proting sila paingon sa tulay.
1: Ha?
6: Gikan sila sa peace landing. Ako lang gikuan nga gikan sila sa
1: peace landing. Oh.
6: Paingon sila din itulay approaching sa kining kuan kining sa tulay sa pa bara og kuan ba bulwa.
1: Oh, okay. Tulay sa bara og bulwa. Okay. So kanang na nasabit ka ba sa man isa dunay kauban siya wala.
6: Na may kauban na niya ang dunggan ako murag kung dili ko sa duha ka lalaki.
1: O sa man yung babae, batanon pa na eh?
6: Na, saktong edad din.
1: Ah, saktong edad. So meaning, sa'yo siguro ni, mangumpra siguro na sila. Kaya may kasagara ka ni mga, ha?
6: Dili ma sir, hubog man.
1: Ay, nakainom.
6: Oo, oh, nakainom. Kaya ang dunggan po na ko kay, istorya sa mga tao diya, kaya yung gauban kay, bota naman po. Gikan doon sila nag-inom.
1: Na?
6: Oo.
1: Gikan nag-inom?
6: Niagi mo sila din sa akong gidutihan, sir.
1: Oh.
6: Eh, ina ni mga kadlaon, mga gwardya, gamay kasikas, mata
1: oh,
6: na yun.
1: Oh, aka naman eh, saktong gwardya, gamay kasikas, mata na yun. Mahala akong makatugpa ng taluto sa mong ilong. Mata rin siya na yun. Oh, so.
6: Palagi.
1: So, muna nga pag-agi nila, nakabantay ka nga na sila. Kay mata man rin siya, kay gwardya gawin, mata rin siya na yun.
6: Oh, nakabantay ko, sir, kay once nga na yung maglabay din rin, mag-istorya.
1: Oh, mag-sagudson pa ng tila na, maklaro gini sila, di ba?
6: Taro po, nasaba po kayo murag, sa pinday man.
1: Ah, so labi na nakainom, sumura lang ugbunta gyapon niya, kanang saba sa tungang gabi, kanang saba sa tungang gabi, saba na kayo kayo na, labi sa ginem, sa gahungong mo, kaya wa may sakinan kayo. So, Naray, nakita po ni mo silang tulo sa Wapalong na mabanggain ng babae.
6: Kwan lang, ako lang sila nadunggan pag aki diri sa akong area.
1: Oo.
6: Kay doon lang magunin sa highway, sir.
1: Ah, sa Odor's Highway. Oo. So, pag pag-agi niya, labunog na yun, mo ito nakabantay ka, so ito, labunog mo na ba glubingin na hagbong, inana?
6: Oo, abi kina ako kuning, masingiro na siguro ito naligsan.
1: Oo. Kusog ka yung labunog niya, Mayor?
6: Lagapak yun.
1: Lagapak, kini ay. Kaya kung tanahanin mo ang GNT, kining sakinan sa GNT Express, wala may ang gawa sa yung side mirror mo na puwas, oh. Pero ang yang lawas, maragwa mo maunsa, pero mas likon sa yung lawas si kumpara na ito babae siguro, sampiray.
6: Mura na side trip, bisa ito, sir.
1: Ah, side trip, ba?
6: O, kusog it ang guan ba, na pag-impact siguro, kaya mura magtatuyok siya.
1: Ah, natuyok?
6: O, naulo ang ni guan ba?
1: Kay kaning nga side mirror, dito, ulo gina may guan mo, ano, oh. Kay taas man nga guan, GNT Express, oh.
6: Mawagin.
1: Oh, so, sayo kayo. Kaneng GNT Express, padulong sa airport ni?
6: Dili, murag paingon ni siyudad siguro, sir.
1: Napaingon siyudad?
6: Oo.
1: Oh, so, in IJ 2935, muna yung plate number, oh. Sayo kayo. So, okay. So, at least, ang imo, unsa mo tanani mo itong babae nga nabanggaan? Unsa mo ito siya? Kaneng buhay ba o patay ito?
6: Murag, ang ginoon lang siguro yung mga wanan ito masayon, sir. Kay murag, wag. Wana may sign of life dito.
1: Ah, wana sign of life. Oo. So kaya mo lagi nalukot mga nulis itong asdalan.
6: Oo, nalukot. Ang ako laging ikaw na nalis, sir, kaya ang GNT nga nakabangga sa iya, murag gilik aksyonan doon sa likay na ito.
1: Oo, mo, ang aksyong likay na yun. Oo,
6: kaya mo na nakatapon man siya.
1: Okay, okay. Na, ang yang location niya, na sa speakers.
6: Oo, sir.
1: Siguro, kani, tanaw ko, naglikay ni siya kay ang nakasapon na ang yang side mirror.
6: Oh,
1: ana gyud mo kining hubog, wala pakialam sa dalan. Oh, pang hubog ato rin dalan, may problema ato rin tanan. Hari ta. Diba? Ana gyud so.
6: Paglabay gyud nila ganina, sir, grabe kasaba. Mo lagi to, tawa mo man to.
1: Oh, so katapusan katawa to siya kung simbakoga nahunusas kinabuhi to. So, nakabot ang kwandayo, ang kwandya, mga rescue.
6: So, nakabot ang rescue mga alas 4 naman to hapit kay
1: Karoon na yun. Karoon na ba? Karoon muntag na. Karoon nga sa risko. Sabi nga part niya, Mayor,

0: mo nakita, Amir, huwag ikaw, pisturaon, no sign of life na ginsya.
1: Oh, wala. No sign of life na ginsya.
0: Mm-hmm. So, kinsa ka to, no? Ta- sigurado to kay nagbakle-bakle man to, taga-bulwa na gyapon to. Okay, murag.
1: Ang iya mga kauban, sir, dito man sa bara nagpaingon.
0: Ah, bara. So, ilang kauban? Wala mo uban sa sakinan?
1: Oo. Oh. Kaya ang istorya sa iyang kauban, pagkulang sa dato na matyan, iyang bana. Bana ah. Or kalibin.
0: Ah, katong babae?
1: Oo.
0: Agoy, so bago pa mo itong nag-uban-uban na sa ila kay poslan man nga.
1: Oo, batin nga ito nga, dili niya magwan niyang kamatay sa iyang bana.
0: Oo, dili niya makalibin. Iya pang gidamdam pa niya. So, iya pang gagawol pa siya. So, mo itong nag-inom siguro para balimta niya. Muingon sa naistorya din mo itong mga laki, ang kauban niya, mga sa itong mga laki, mga batanon?
1: Mga sakto na ko sa mga edad yan, mga 30 na, mga 30 na edad.
0: Ah, okay. So, mga 30 na. So, mo itong nag-uban niya ang dua. So, naistorya din mo nga bago pa namatyan siya?
1: May ilang istorya, nadunggan mo na ako, sir. Sinipong nga itong pagka...
0: Magka-maritis gapon, gawas nga gwardya nga kining kabay lang kasikas matadayon, maritis pag yun. Ito kay kung dili ka mag-maritis, dita ka balo, dapat abti ka itong dalunggan maminaw sa palibot, diba?
1: Inana, gina, sir.
0: Atis, mauna inana, no? So, sa kasikas. So,
1: paminaw, git.
0: Oo. Kisa naman nagtawag sa, kisa may nagtawag sa kuan, kining sa atong rescue, ikaw ra?
1: Murag ang residente ni Coronizer kina may nang gawas kanina dia.
0: Ano na nang gawas ayon?
1: Wala na akong contact eh, wala man koy number nila.
0: So dyan. Mga ang mga tao nas palibot dia kay naghamak kay tao na dia sa palibot. So sila nang ni contact kay hayag man ang palibot, di ba? Kanang inyong
1: ha? Alumom nga alumom.
0: Alumom, alumom.
1: Oh, kaya mga signage sa mangod ng musiga na niya.
0: Ya, kana pa diha nga lugar nga ay kwago diversion road go di kusog in dagat sa kanan.
1: Okay, pagkuhan mo, sir, yung patugbong ba?
0: Oh, patugbong niya. Ikadua, oh. Siyempre, kuhan na siya, kanlao, hindi, wa kay sakin na, hindi sirit, wa kabanteng, doon yung gawandog-wandog, sa Pungyod, aning GNT Express.
1: Itom po tanina sa bahay, appealing short niya, itom.
0: Ah, itom? Okay, di kayo maglaro. Maglaro. Siguro, pag tanaw sa driver, hapit na, doon tanaw niya, doon tao man na yun, paglikay niya, may gani kayo, masapuntong niya mga kauban?
1: Wala, tingali kay basin. Basin ka, nag... Harot-harot siguro
0: lagi. Wala lagi kayo sa ay...
1: Patangin ni mura man sa mga katawa-tawa man.
0: Abisang nabanggan, katawa lang yapon?
1: Dili, sa wala pa sila nabanggan. Eh, pag lagi dili sa akong itutiyan.
0: Oh, bibo kay sila?
1: Oh, siya pasiyaw pa to sila?
0: Pasiyaw pa, pero pagka bangga na, wala na, nahilom.
1: Wako magdahom nga, naglabunok nun, abin ako. Hiro ora to, mawa naman dito.
0: Stilan ba? Oo, so sayo ka buntag disgrasya. Grabe sa mga kwa no lagi. So sa imong tanaw diya murag so, no sign of life na to siya. So no tanaw na to kinsa ka to taga-asa ba to kato na sangpit nga patay. O patay magaling si Makulang.
1: Dili ko sir kung asa gito kay ang kwan sila nilabang mo sila diya pabara.
0: Oo. Oh. Sigurado to kung kato basig nila to sa NMMC basig kay mo may pinakadulang NMMC. Oo, so kay sa mga emergency nga sama ni Ana, kasagara sa mga rescuer na to, di agad sa NMMC para at least, no, nga, kay, mas laghan na ko kahimanan diya kumpara sa City Hospital. Anyway, so, sige, so, kining Mayor, salamat kayo mo, Mayor, ha? So, mintin ta, Mayor, kining ba nga gamay kasikas, matala yun, ha?
1: Wala, sir.
0: Mintin ta na, oo, gamay kasikas, matala yun, niya tumat atong dalungan, pirmi kita magmariti sa palibot. Importante ka na sa gwardya.
1: Oo, kinanglan,
0: oh, sa para sa imo ba na pag saba-saba nila nakabantay na ka hantod pagkabangga eh. Oo. Sige Mer, salamat kayo ha.
1: Eh, welcome, welcome.
0: Kana imo nga kauban dia, kuha man na gapo na, Wilmer gapo na, pero ay lag ukba kay ukab ni mo sa sapon gyud ang ulo. Oh, sige.
1: Wilmer Ramoso Sumaya. Ramoso Sumaya.
0: Sumaya. Oh. Sige, so Mer, salamat kay Mer ha.
1: Thank you, sir.
0: Tung gwardiya may gala, abti kay gwardiya. Buntag na Pilipinas, bangon na mga gwardiya. So muna may gala, no? So siya nakabantay may gala, labunog. O sige.
1: Sige yun na, nakabantay diri ha, Magnum Jewel. No?
0: Oo.
1: Pag-abot na to diri, nagunit siya sa, na-heard kasi sa Magnum Jewel, kinagunit siya sa Magnum Life.
0: Mula gina nga, membro ko nun siya sa gwardiya nga, gamay lang kasikas, matala yun. Minaw sa Magnum, kaya mo na, ang kalipay sa sa mga gwardiya, maminaw gina sa Magnum, kaya ang ilang ituyo mo na, kaya yung sila nga, Magnum ta, kaya pukaon ta, kaya, update ko tayo mo mata, di ba? So, pag-

0: makatulog pag ingos magnum, hoy, bango na, kay buntag na. Amata na yun, kay gipukaw naman. Ang mga gwardiya. Sige, so.
1: At ang iduulan ron ang kining GNT Express.
0: Naban driver niya? Wala na.
1: Wala, Tuaras Police Station.
0: Kisa may kwan niya, wala na'y tao niya.
1: Wala yung tao magnum jail, nakasirado, nakapadlock ang mahong sakinan.
0: Oh.
1: And then ang luyuan ni magkakarga man ni mga ligid.
0: Ah, okay.
1: May mga kargaan ni
0: imposible man sa driver hubog di man siguro ang sakinan mo hubog nili katong gabaklay kay nakita naman sa gwardiya nga wandog-wandog. Oh, so tanaw to kisa batong biktima. Katong kabas magnuman di tuwa po rito sa check atong ospital para may bawala to kisa batong biktima. Okay, tagadihara kin siguro to kay nagbaklay-baklay ra man. Ano, tabok so.
1: Ha? Posible yun. Tagadirira yun to. Ang mga biktima. Ito. Atong iulag ko ay ang sakyanan Magnum Jewel. Ang impact, ang bangga yun, nakita na to, ang na-damage sa muning sakyanan, nasa right side.
0: Ang head right mirror, side.
1: Ang set mirror, nawala, napuwas. Ang kiniyang windshield, na-crack. Ang iyang headlight, nabuwak.
0: Ah, nabuwak na yung headlight, ana?
1: Buwak ang headlight.
0: Hindi ba maklaro, Jewel,
1: So, ang nasa right side, ang kiniyang medyo dako nga damage sa ning mo nga GNT Express.
0: Mm-hmm.
1: So, positive yun itong gingon sa usa ka security guard na kining ang
0: Ni-attempt pa na siya og likay, pero wala gin mas nasa pun, gyapon. Ah, nabuak din eh sa ang yang kwan, headlight, nabuak din eh?
1: Nabuak yun, Magnum Jewel.
0: Di ba maklaro?
1: Then yung side mirror, nangakuha na. Ang side mirror, wala na. Then headlight o giyang windshield, ganyan sa amin bitaw Magnum Jewel. Doon ay murag kumo sa bata, ang medyo na-damage ang sa maong windshield sa maong sakyanan Magnum Jewel. So, gikan yun eh, sa ato lang ang pagkulakway karon, kini yung GNT Express, gikan yun eh sa upol nga bahin.
0: Upol,
1: Padulong siya diri sa may terminal bulwa, posible. Kaya ang impact niya naman sa to. So, kining babae, nani siya sa diri hawanan nga bahin, sa ato lang initial ring nga mato makita na siya sa tunga nga sa kilid nga bahin pag-abot diri sa posible patabok ni siya Magnum Jewel kinabot man siya sa tunga kay ang mga damage sa mga buwak-buwak ani naagyod sa tunga karong mga panahon na kini mga bildo mga isa pa ni mga accessories ani sakyanan Magnum Jewel na
0: diri
1: ang mga nagpasak-pasak karon nga mga damage. So kini nga
0: sige lang, so meaning kining Magnum Wilmer, standby na sa dia kay at least wala man dia ang katunay na banggaan. So ato sa i-check si Magnum Angie Alzado, kay gusto na tumibuan kay nasa police station, no, dia sa Bulwa, atong gibuwag may gala tong mga kauban kay dito sa area, unya nadala naman, so ang driver po gidala sa Bulwa police station. Amping kita pirmi kay Jesus, Ginoo ko kining disgrasya may gala, di kay matagaan mo na nga pagdalan gani, what signal gika ay palabay sa mga sakinan. Unya dagan gyud ay gipag kay KIA dagdagan lugar labang des tungas dalan kay dagan sa kinan. Istan ba sa Magnum Wilmer si tumay galang si kuno si Rudy Katapang mga igsoon lugar istan ba dia Magnum Saper no Magnum Hunter Rudy Katapang dito li Magnum Angel Sado kana sa police station. Tanawon tumay gala kay pagikan dia Magnum Magnum Rudy. Pwede na nga, mudritso po mo rin sa kwan, no, dito sa ospital, kahit itong ibuwag, itong kauban. Si Magnum Angel, ang karoon dia sa police station sa Bulwa. Magnum Angel, sa ano, guard? Sige. Panayo na. Ato sa i-check may gala, no, kay lagyo na mga ilang area. Ato sa nga, sa pikasin niya ta, no, para klaro. So, sa pikasin niya ta may gala, para klaro yun. Sige, Magnum Angel, nana. Kaya na may gala ang driver niya. Although, disgrasya sa buntag may gala, sa'yo pa kayo, no, na disgrasya. Patay pag yun. Matod pa, no? Kaya no sign of life sila nakita. Magnum Angel Sado. Sige, para yun.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sige, para yun, Magnum Angel.
3: Naiinim ang panahon na live sa karoon din sa Police Station 7 Bulwa. Diin sa Police Staff Sergeant Ken Santos, Ray Santos, kung kang nag-imong investigador man ay karoon inipot mag-majol pero namin yung protocol di pa po na sure kung makahinabitanin niya nasa sa sulod ng bahin na po din sa sulod ng bahin si Mr. Benjo Molina Magnum Jewel nga maukin ang driver nini po nakita po disgrasya nini nga sa'yo sa buntagon no kami siya Magnum Jewel kaga sa ma lay mahayag agusan nining ating dakbayan ng puyo. Pero sa anyos kinisiya o kanisiya magdumajuroy no operation ano niya o sa ka-driver sa JNT na nagahimo po ng pagbaniho kaganiya ng alas 3:30 din sa may bulwa ning atong dakbayan. Ang iyahangan kaninya gimaniho nini o kaning Isuzu L301 na color white na din ay plaka ng NIJ2935. Kaning nahisgitan nga driver magdumajuroy no diyan naman karon sa tunga kapulisan din sa police station na 7 na bulwa. Pero hanggang yung mga panahon na di ba sure kung pwede na ba nato pwede siya mahinabi kay basin na pwede makuha po sa tunga kauban to na mag-sentag po to just po dali na po magamjawal pamulong na siya nag-ihinabi pangunod karon ginisigahan pa siya po na magamjawal din yung mga panahon na sa itong mga otoridad kayo lagi pwede nga ma-interrupt sa ta. So naasya din ni karon gagahin mo intansya sa pagtabon-tabon sa ulo po magamjawal no kaning nga kung iya ka po nga si Nina. So, napagani mo, amot, apin ko ba ni siya packages po mong nagjowel na kanina din ni Tapiat niya, Tapadami niya. So, blaster po na iya ka po niya gustuhan. So, basin mo po sa itong kauban po no, ang ato po nga po si Jesus Coron, din ito mo po nga lokasyon. So, din nilang sa gawas, kaya para dito makatugaw po mong nagjowel, amot makaro mo, so, siguro po ninyo po na din karoon na no, ang ato po nga area. Nata din niya sa gawas, na din ipod ang nag-hispitan po sa lalaki nga nang iupos din yung tawad po po nga nag-hispitan nga driver ka nang nasa tulog ka nang nakapula. Namata sa guys po yung jewel na din sa pultahan lang ta nang iupos din si Sir Dinjo. Kaya naging siguro din mag-jewel na wak nag po yung nagdakong wak man po nag-suho po siya na makita po niya nag-hispitan nga disgrasya nga makapatay siya ni inipong si Sir Lawan. Kaya wala po man niya igor man sa siya naghimo sa iya po nga trabaho. Pero try na to later at ay sumunod din. Pwede ba na to po na mahinabi ang nag-hispitan po na kaling driver kalabot hindi po nga maong insidente ato lang siya po nga hangyoon po na karong totoo po magdumajawal kanil siyang naglingkod na nakakolor pula dahil na no,
0: So importante din magdumansin nga kining nga nasangpit nga driver na na diya kaya ni surrender man po ni siya muna pinaka-importante surrender para at least diba wa man tuyo ah kisa ko tayo tuyo may gala nangadlawan kita para mabuhi o niya muna may tabo. So disgrasya man siya. So ilan lang tubago na unsay matabang nila to depende sa pamilya ning kining na disgrasya o kun sa ilang plano. Ila bang pailag kaso nga reckless impurity resulted so homicide kining nasangpit nga driver or I don't know kun sa ilang mga plano kalabot ini. Kaya gingo may gala no sign of life magyod subot pa sabot patal may gala ang yang impact so mo to nga gituan may gala patay. Yung natag gituan patay kay upaman makita na to buhi pa tog dili pero sa siyempre ikaw mahibalo mong kukag ang tao may gala doon na pa'y kinabuhi o wala. Pero sa ang tao mga tanawan ni mo muralag kung labi nagmakuyapan awa ka na'y amoy. O doon ka klase mo na kay posible na kuyapan siya sa impact or wala naging kinabuhi may gala tungkol sa kakusog sa impact labi na og ulo may gala ang maigo nini. Mugin na siya. O diba? So muna ang sitwasyon may gala. Kalabo. Sige, Magnumanji, Padayon. Sige, Magnumanji. Ito lang kay Maygala, no? Kaya lisod na signal ni Maygala sa bulwa mong kung siya. Sige, Padayon.
3: Yes, Magnumanji, ano yung mga parang na si Sir Benjo at sa mga distance siya. Okay, nagkuha pa sa number. Pero nagsugod sa isa ito, Magnumanji, na mag-dimota sa pag-interview sa iya. So, di na mag-ipagkita iya. Nag-uwal kay Pao, mag-uwal sa details. Sir Ray Santos po ng Authority for Investigation and Traffic Enforcement Unit. Sir Benj, kaning unsa gyud imong nakit-an ka kanina sa iyaha? Duol na or distansya pa na matindan na niyo siya?
4: Duol na lang. Okay. Anong ka lang, kung ko na diya, dito sa tulay, pa-down. So, pag-down sa kong sakyanan,
0: hindi kayo magkakaroon. Pa-down gamay, Magdumanji.
3: Pag-down sa
4: kita
0: naan
4: ko
0: sa
4: tuol medyo napikat
3: mga ako na rin lang sir bench ang imong dagan kusog or hinay na po
0: aha dulit ipadulit gamay Magdumanji para mas maklaro yung tingog
3: alitsan
0: oh ala sulod may gala. Namunin driver, mga igala.
3: Maklaro, hello.
0: Pakana. So, okay, klaro
3: sir,
0: na.
3: Kaning dito sa area, i-ob to siya dito, sir. Nga, marag dili. Hindi mo kayo siya mamatunta, no? Ang iha po nga pag...
4: Ang dingit-ngit yung area rin to.
5: pero dito yung gagaagi murag imo na tong ruta permanente if ever magagi ka din asan pag na kay kaning biyahe
4: diya mi gaagi mga kwan mo kay unahan na diya naman among warehouse good ang unahan na di GNT di kwan mo na diya
5: so dugay na pud ka nga driver pud ana sir sa kaning na kaning sa GNT
4: adado
5: imong mga members family sir na aware na nga nakaron sa iya sa
4: wala mam kay nabili na ako cellphone sa sakyanan.
0: Mhm.
5: Ikaw sir kay pa-deliver pa lang ka na kay mga karga ato.
4: Wala na pagarahin ako.
5: Kal ganiya sir pag kita nimo ang kaning duol na gid kay ang kaning biktima aha man to nga lane, inner lane outer lane.
4: Naana siya sa inner na doon.
5: Naa pa siya sa tunga-tunga nga bahin di ay pag kakita na nimo sa iya. Tino sir nga medyo anang apil pud sa factor nga katong yung gisuot na sinina di kini mo maklaro kay niyo po dito
0: itom na, itom
5: dark po din yung mga gipang suot
4: isa po na ma'am kay kay itom mo yung equated ang area
5: pero wala kay mga kadungan na itong nagbiyahe po sir dito sa area ikaw lang timing ato pag agini mo timing po ito ni tabok atong biktima
4: oo.
5: Pero kani siya sir nga incident. First time mo na lumbigit this lang.
4: Yes,
0: first time.
5: Time po niya po madam Joel no. So wala pa po dito din noon ni Gituyo. Pero wala yung mga members pamilya na pati mao kag kaniya dito sa area sir. Padi ang naitabo ang mga incident.
4: Na to siya kauban yung lalaki ma'am. Mo ay gapatabok sa iya. Wala lang ko kabalo asa sila gikan pero
5: sa so, driver side nga ligid sir na igo ang
4: dili ma'am sa passenger seat area.
0: Mm.
5: So dito na sa Picas Tampi po
0: magdumaan. Picas, oo, oh. Picas siya.
5: Pero nalagpot gid ang biktima. Penetration ara sa imong tungod sa
4: gihapon. Wala na nako na kuno gyud nag ako naman di sugi pag kabangga padaplen na ako. Kanon.
5: Wala nang pag kanina og.
4: Naog ko ipatawagan ko kay kamera man tulo dito po ni Ron. Tawag kay 111 sa atong
5: pa mismo nagtawag so sa so ganiya magdumjol no so maski uga sa iya nga bahin no?
0: Uh-huh.
5: Delikado kay pasinya mahitabo so, sa iya magdumjol kan mga sakit ga ka experience sa uban nga mga tapatan sa mga kaliwatan sa mga pero ni naog siya naghimog gyud siya sa pagtawag sa 911 para pagma-rescue ang nahisgitan nga biktima kasi na kay dugang pauta na magdumjol ako lang i-relay po ta sa iya.
0: Okay.
5: Mm-hmm. Yes, job, na kay dugang.
0: Wala na magluman din, importante okay. Diya nga naana siya diya.
5: Oo. Oo, mapung kani nga driver pag magluman jowel no. Aksidente sa may barangay Agusa ning atong nga syudad dat sang sa siyud pud sa iya. After aning delivery sir pauli na pagka sa
4: iya. Yes, tamam.
5: Pero before kani biyahe sir mga unsa man to oras sa di pa gyud ka adto ka to. Isyon gyud ka.
4: Oh, wala pa ikwan man kay gikan pa ko sa Iligan natulog kung ikan na alas na ibig ko natulog kamata ko mga alas alauna na nga hinay pa uli din
5: so mga sabton condition ka delikado ka na itong mga panahon pasensya ka disturbo
0: nalang si Jiko na Jiko Binjo nga muli na
5: oo si Sir Binjo
0: nagamahayag agusan
5: nagamahayag barangay Agusan ni atong oh. Dakbayan di ini mga panahon na no ang nahisgitan pod nga driver na naman pod yun so i-transfer pod siya pod mga control na temporarily na sinin sa may police station 7 na Bulwa so kay dini man pod nga IOR niya dini pod no kasamtangan pod na i-custody sa siya samtang naging mapod o nga mga report ang ato pong investigador gikan pod no sa traffic enforcement unit ni Sir Santos kini pod magdumjowal na kanina na itapok ka ganiya dito mapunta sa mga area i-obvious magdumjowal na niya na drag one pod lagang ito na panaw na dito pod sa mga lokasyon so kana mga good na marag makonsidera yun po na siya nga kaning accident prone kay sa unahan lang kanina abaya po din na kaning traffic light niya may naman ito naman nag-viral kaning pod kanina ito naman trending tungkol sa ka-engineer nga babae nga bago pa lang uli ikan sa ay nasun niya nabanggaan gani itong mga naka kaning Ford po nga mga minor din na nag-drive unang naman po tunay tabo magdumadyo so distansya na huya po so di na nga area dagan na po ako ng mga discussion na hitabo din na po lagi kay ang maupo nga portion sa dalan din sa maya Bulwa paingon para nga tulay nga makonsidera po boundary na yun po po magnujol na sa ato sa CDO sa lungsod sa Opol misami sa Oriental. So aron po magnujol ato pa ning hulatan kung sa wagi po
0: sige, oo.
5: Biktima kay so far sa ato pa rin pong investigator for Magdumjol nagakaday man sila ila pa i-verify balik supli dito sa balay ng Palanan kung sa yung medical bulletin ini pong nalisita nga pagkaning biktima o confirmation sa tanang detalye po niya kay dala naman sa hospital so ila na pong balikan karong tatawad po Magdumjol so karon na ang amount driver mga katuwang matatwa sa kasong reckless imprudence resulting to homicide tungkol din ang kamatayan kung kani yun na makonfirma naging ang kamatayon haari pong ang biktima pero ever nga dili po magdujol matapang ra kaning physical serious physical injury pero di po siya makagawas na taliwan pa man magdujol no nga ni submit siya sa kaguling ni surrender siya di siya makagawas hangtod nga wala po noy kaning hatag po nga pamayag gikan po na sa kampon ini po nga biktima nga mag-gimo lugar sila certificate of assistance po ini po nga maong insidente ug doon ang mga pinirmahan gyud po nila nga legal nga dokumento magdujol nga siya mahatagan sa temporary kagawasan nunod usab ni ini pong discretion na itabo dinhi sa may Bulwa ning atong dakbayan live gigan dinis may police station 7 Bulwa kinis Magnum Hunter 20 Agile sa disbalita og sir Fisher Magnum Radio
6: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat. Salamat na Miguel Pusungkaban, Magnum Adyalsado. At diha may gala sa Bulwa Police Station. Kaya diha mo kidala may gala ang nasangpit nga driver. So, mabuta lang katong makawban. Tuwa po itong gidilakitan sa may gala ang asa gidala ang hospital. Oh, kaya no sign of life man eh. Para ma-identify po nato kinsa kining nasangpit may gala ang biktima.
6: Magnum, buntag na katong Pilipinas. Katong
0: pragawin natin sa itong may gala itong buntag na Pilipinas. May gala itong oras, alas 5:04 na sa sayang kabuntagon.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousing nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
13: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
14: Tayo na.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
2: pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
4: DTX 500, mga itubag sa diabetes, kundi na kini, makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Kagendor o Misamis Oriental, paimunsi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Oras alas 5:08.
0: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Ingin na pita sa panagkubanda ni sa atong Drome Galato nga Buntag na Pilipinas. Hoy, pamuna!
6: Buntag na Pilipinas.
5: Bango na, kay buntag na, makaigsunan.
6: Magnum, buntag na, Pilipinas.
5: Abunta na, may gala, no? Kisa arma, bawal. Ito, may gala, kisa ito nasampit yung biktima, babae, may gala, nga nabanggaan, kay giingon, matul pa. Bago pa namatay, may gala, ang iyang, kalibin, bana. Bago pa namatay, may gala, mo itong medyo nag-inom-inom, kay arumalimta niya iyang kagool. Siya na may nakakuan na nabanggaan, no, may gala.
6: Magnum, buntag na, Pilipinas.
5: Sa ato pra ko, ang dinisato ng Megala, buntag na Pilipinas. Good morning, Destanan. O sa mga naminang Megala, by the way, kagabi isa Megala, while itong ipahapot Megala, katumakabang kay atong ipacheck Megala, ang hospital karon. Posible ito ang Megala sa City Hospital.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Kagabi isa Megala, sus grabe nga hudyakas mga tao. O so sa launching Megala sa pagsugod yun sa itong kaliukan sa Fiesta sa Lakbayan. Viva Senyor! San Agustin, advance sa Fiesta.
6: Pilipinas.
5: Grabe may gala ang pag-opening may gala kagabi isos. Ginuko, gidumong may gala. Ang tao, gikaspunto dito sa Burgos, o pisag-asan tao kagabi eh. Dili ka may gala, so di ka kasabot. Asa man yung mga gika ng mga tao kagabi eh. Puwerte naghanag ikas tao. Nga may saksi may gala sa launching may gala, opening sa ato nga kaliukan sa Lakbayan sa Fiesta.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Diya may gala sa Boulevard de Oro mga igsoon. Kaya grabe mga kaliukan, kikas Jerbura. Puno ka dito mga igsoon, Jerbura. Baklay mga tao dito paingon sa puntod. Diya na nangagi sila sa kuno sa diya sa ato may gala, Boulevard de Oro. So pakapaka may gala kagabi mga igsoon ang ato nga firework display. So grabe ka tao. Di ka kasabot may galag mo to mga tao may galag ang ubang ikasmis or Cagayan kaya nga tungkol na doon na sa mga kinibang doon na sa may galag mga
6: Magnum, buntag na Pilipinas
5: mga grupo nga sa banda may galag mga sikat nga mga magawit so mo to nga gikan sa Misamis Oriental ala dini padulong may galag dito nagtipok pintin naghanak kayo sa mga tao nga nananaw may galag sa kaliukan kagapong adlaw
6: Magnum, buntag na
5: so, congratulations sa kagabi may galag kay balampuson kayo ang nasangpit may galag kalihukan ang launching may gala sa Galaya Festival sa pagpangulo may gala sa atong mayor sa Rakbayan, Mayor Rolando Clarex Oy.
6: Magnum, buntag na!
5: Tuwapon may gala to at mga kagawad may gala sa Rakbayan, tuasan may gala to ang mga Miss CDO, o kumbang pa mga bisita, basta naghuot may gala ang atong Boulevard de Oro may gala kagabi.
6: Magnum, buntag na!
5: Pinakaimportante may gala, malinaw na tapos may gala ang puro kalipay ang gibate sa atong katawan. Sa nasangpit may galang kining pagbukas yon sa kalihukan sa tong piyesta sa Lakbayan.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Kaya ko tanah, katong libre, may gala. Pati may gala, tumadirin lo, may gala. Muraga, tanaw ko sila, ilang grupo. So, tanaw may gala nga ng mga wang tigols na padaplim na na, di ba? Kaya basigma, datugan, kay karong pita 13, mga Ikson, libre, ang libre may gala nga kaning kitawag, mga Ikson, libre may gala ang karnabal. Pita 13, unya, pagka pita 18 sab. So, kumuwarto ka dito, tanan ride sa sakyan mo. Maperiswil, tanan, basta, unsa lang ang mga ride sa may gala, libre gin mga Ikson. So, sigurado, doon na lang yung muwarto ta rito. Agoy, sagdi na lang mga batanon mo, dasmag niya, kaya kung ikaw nga muraga, kukuog na kaklakaw niya, muwarto pa ka rito, disgrasya, ayaw. Katunan lang siguro mga batanon, kaya sigurado may gala, dasmagan gina sa mga tao, kaya libre gin. O, so, sa ato na lang announce, kaya nangutana, namay nangutana, magnunjuel. Kanusa ka rito, pita 13, libre. Ang karnabal may gala, meaning sulod ka, way bayad, sakay ka sa mga rides, way bayad. Pagka 18, libre ka pon. Gika sa 5 sa hapon, parulong pagkahuman sa gabi, libre ka pon. Duakad daw may gala, pita 13, 18 ni, libre may gala, ang karnabal, way bayad. Hindi may gala, gisponsora ni may gala ni Mayor Rolando Clarexoy, sa iyang pamilya ni. Sila may gala ang bayad tanan. So, sila may gala ang nagbayad anang tanan, niya ng adlawa, tanan ng rides. So, ilang bayaran may gala para libre sa bangkatawan. Ilabi na itong mga gusto may gala mudalikat sa atong karnabal di Asalim Kitkay.
6: Magnum, okay. Buntag na Pilipinas!
5: So, atong tanaw na may gala kaya ninot na, no? Kaya fiesta naman. Happy naman fiesta may gala. Walang lalang, oh. Bantayan na itong may gala. Pitsa City karon sunod, wala na. Pero karon pitsa 16 may gala. Una sa itong barangay Lapasan. Kaya magpista po sila sa barangay Lapasan.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Oh, so, sila sa ito ipaw nagfiesta may gala. Kaya mo na itong signal nga once magfiesta may gala ang barangay Lapasan, ang paghuman niya na, mao na may gala ang fiesta sa Cagayan de Oro. So, kwan, giklaro may gala, no? Kadunay, giklaro may gala sa itong kanagwas kapulisan ni Colonel Pahe, nga katong walay signal sa karibang atong cellphone nga temporary nga palungon sa, karon pa ito may gala ang pizza 27 at tulgyo sa itong civic military o atong sa itong civic military pa rin.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Karapit sa 27, kaya mamay pinakadako kay nga kaliukan niya sa atos ang fluvial sa atong pista sa Megala. Doon ay part sa uras Megala nga palungon sa temporaryo ang signal sa cellphone para malikaya niya. Katong doon ay mga musabatahe.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Muna Megala ang lugar ang uga karaway signal. The rest na murag na yung mga signal, di ba? Kaya sunod-sunod naman eh. Daghang kami gala mga kaliukas fiesta sa atong nakbayan.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: So muna may gala, no? So, happy fiesta advance, Cagayan de Oro! Happy fiesta!
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Sige lang, atong balik-balik ka, may gala. Karong tataw na itong makaobang, kito sa mong ilang. By the way, may gala, no? So, mga ato sa dinita sa ato may galang Bureau of Fire Protection. Mga Ikson, nagpahimang noon na gyod sa ato may galang katawan, magbantay kita sa sunog. Di na takinala ng Fire Prevention Month. Tanan na adlaw may gala, Fire Prevention Month. Di ba? O kaya tungod may gala, dinig, huwag mo kabantay ka ron, priting inita kayo. Grabe, gid kainit may gala. O niya, dito sa Europe, muraga, wala na, naghanangan na nga matay dito may gala sa kasagara to, mga senior citizen, mga tigulang. Nga huwag kagwantas kainit may gala, mo'y nangamatay. Sa South Korea, doon, nagapoy nangamatay ng mga tigulang dito kay ang kainit naglamay naman na dinis ato, mao na may gala ang usa may gala nga
6: Magnum,
5: ibantayan.
6: Buntag na Pilipinas!
5: O kaya posible may gala mga karong bulan, sugun-sugun na mga mamaak may gala ang kainit. September, pag October, full blast na siya. Super El Nino may gala, matod pa. Dini na may zone na ito masinatihan to na sa unang quarter may gala sa sunod tuig.
6: Magnum, buntag na!
5: Mao na bantay-bantay ta sa sunog ha, kay ugagi kay may gala karon ng atong palibot. Uga kayo. So ang atong COW Reserve nangandam sa may gala sa epekto may gala sa El Nino kay tubig ang itong ikinanglan diya, maitin niya itong mga sapa.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Ato sa nga naman itong may gala Duga Bulera support ha, dinisata sa itong may gala ang sniper sa Isabaro City. Magnum sniper Randy Kumba, cellphone kikawat. Uy, nakadaginot ka po ko sa ka-cellphone may gala. Biyato sa naman itong pusong kaban, Magnum Randy Kumba, sniper Randy Kumba, Guard Kumba.
2: Sa balita, magbibasing ka para kotlog ikan din sa
5: ato. Magnum Joel
2: sa Dakbayan sa El Salvador, Magnum Joel.
5: Oh.
2: Ang cellphone, gikawat, ang tagiya ini Magnum Joel, si Edgardo min lauyan nga tagahitago misamis oriental gisaysay sa tagiya nga gikan siya sa dakbayan sa Gendioro papauli na unta sa lungsod sa hitago misamis oriental alas 7 ang takna sa gabi hapit siya Magnum Persils a Magnum Jewel sa usa ka kananan diya sa may Sinalok El Salvador City imbis kay papauli na siya human sa kaon iyang gitawagan una ang iyang asawa kay malangan siya pagpauli pag-ukab niya sa iyang yubak sa iyang Honda XRM guba na ang padlock sa iyang U-Box sa XRM ug iyang nadiskubrehan nga wala nang iyang cellphone gikawat dinhi sa wala may langa tawo Magnum Jewel. Iyang gipangutana wa may nakakita dunay nakakita Magnum Jewel pero palandong pa man og tagiya sa motorsiklo. So Bibo Magnum Persil ang iyang brand sa cellphone
5: Magnum Jewel ni.
2: Oh perbigita ka sayo kay ini orasa.
5: Silay na nagina.
2: Alas 8,000 pesos ang kantidad sa iyang Bibo nga cellphone. O gawas anang tanan Magnum Jewel, why mahimo ang katauhan sa wasting bayan sa Misamis Oriental kay balaod man sa local government unit sa dakbayan si Salvador nga adunay rerouting sa tanang mga salakyan di pasayro. So oy, para sa mga riding public Magnum Jewel din
5: sa rerouting.
2: Kaya mag-inibitaw ang pag-anggikan sa mga pasay-anggikan ang salakyan sa Wisting Abay sa Misamis Oriental, dili naman muagi dinis Barangay Ikpit, kundili muliko naman sa diversion road padulong sa Westbound Terminal.
5: Mm-hmm.
2: So, katong mga pasayro Magnum Jewel, nga adunay toyo na nang usaka na kong mall, Dias Bulwa Magnum Jewel, dili na sila maka hapit niya sa dako nga mall tungod kay mulipto naman diversion road ang nasagpit ng mga pamasayro. So, hassle sa mga pasayro, unyaki, gamay ra pong kita sa mga driver. So, nagapuris yung Magnum Jewel, mga estudyante, gikan sa Lubihid, El Salvador, o Opol, nagapuris yung Magnum Jewel kay
5: unsa na siya, unsa yung diversion road? Unsa yung diversion, unsa na sa El Salvador?
2: Diversion road din iba sa tulay sa Igpit, padulong din.
5: So meaning, katong gikan sa Opol, di na muagi din sa highway. Dito na ka sa diversion road na.
2: Oo.
5: O nga naman na, unsa na yung problema diya?
2: Ang problema nga naman, Jewel, kay double
5: reklamo ang mga tao.
2: Double ride na sila pahingon sa gikan sa Bulwa, padulong diya sulod sa dakbayan sa Gendioro.
5: So muna yung reklamo sa taga El Salvador?
2: Oo.
5: Okay, sige lang. Pasag din na kay among manang sa lugar giobserbahan pa rin sa among syudad sa among kanagkuhan sa dakbayan 1 month kini nga kay dunay ordinansa nga lugar dihara gi sila kutob sa Westbound Terminal ug isa sa Agura. So kalma-kalma lang sila diya kay saon taman nga na may balaod na mo din sa dakbayan. So amo sa ning sundon sa ni. So relax sa mo diya, importante nga lugar makaabot gyapon sila din eh. Pero mula gina nga nguban na baghoan kaya siyempre sa una highway mo sila muagi padulong Dias Bulwa di ba sa sentro. Pero karon diversion road na dipindi man din unta na no lugar Magnum Randy. Ngano ba inyo mga katawan diya nagpalag na karon ba na?
2: Dire lagi katawan na Magnum Jewel ako gyud.
5: Ha?
2: Ako motorsiklo na po ko sila kan Magnum Jewel wala problema.
5: Oh.
2: Pero ang mga ginikanan nga doon na yung mga estudyante.
5: Amo lagi, mo lagi. Nasabta na nasa kwan. Balik-balik naman na siya nga kwan. So, huwag man tayo mahimo kaya na may ordinansa. So, dito sila paagisa for the meantime. While gikuan pa ni, lugar dry run pa. Lugar na may ordinansa pero giobserban pa sa epekto ani. May na masabta po ninyo nga antoyo sa dakbayan. Grabe na magkakahoot din sa dakbayan ang mga sakinan. So muna nga ang uban diha sa ipahunong, although kanato raman na, gibalik lang, pero karon giobserba na po pagbalik ang ordinansa kung lugar, kung makaayo, dili ba. So relax lang sila diha kay na may ordinansa ang among syudad ko din nga lugar ang mga sakyanan, kutob lang sa diha sa Westbound niya, maka-double ride yun. Naagi na yung problema nga na lugar medyo ka-hassle, pero under observation pa niya, hantong karong panahon na, Magnum Sniper Randy Kumba.
2: Mom na ilang ipalanog Magnum Jewel kay dinigot sa akong area ako ramay taga media.
5: Salamat sila nga nay taga media dia aron nga ang ilang mga tingog dia makuansa mabati pod ilang mga hangyo.
2: So mong na manunjo ilang lang reklamo matod paligili nila nga nakaso nakapurisyo og doble usab ang gastos kay doble man aplistian magnom Joel.
5: Oh, sagdan na. Ana gina. Oh.
2: Report og reklamo nga ato lakotlo dinay usab sa programa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Salamat sa mga bigay po sa ngaban Magnum Sniper Randy Kumba. Asabda na na kini mga katawan sa misamo sa logistik-wisti. Sige lang, kalma lang mo kay dry run pa man eh. Lisod sa Baygala, kaong na inyong ordinansa ang lugar mo. Follow magin ang mga tao. So kini ordinansa mo sa Salakbayan nga lugar ang mga sakinan ni Pasayro kutob lang sa Alias Wisti. Onya og dia po sa Agura kung ikang ka sa isti. Pero kini kay tungod kay dunay mga hangyo giobserbahan ni Maygala, giobserbahan sa ni Forman man sa tong mayor. Kuno sa kay pikto ani pero tanaw nila nga murag lugar dipindi na unsa ilang tanaw. So atong itugyan sa atong siyudad kay saon man naman tayo din sa dinhi di man mahimo mga butang sabta sa atong angay buhaton dunay kahasol ginoon. Kay mag double ride man ka kanito laos-laos man ka. Actually, sa una, mag-double ride mag-yapon, pero ang karoon, di alam ko sa westbound terminal. So, namatik na sa Maygala, nga matingala, kanakan mga kaspasayro. Kaya ang mga bulwa liner, puno naman. Unyang ko ba, di na kayo musulod di ang Maygala sa westbound terminal. Kaya sumama isulod nila nga, puno naman ang mga pasayro.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Di ba? Kaya dapat ang ruta niya, musulod sila dito para makapick up. Napila naman na sila taon ang inasakay nila. Yan, hanggang kay pasayro, muna nga uban, di na musulod kay nganong musulod man ka nga puno naman ka. Sumulaw sila sila muna nga mga pasayro diha nga kwangyod nga tanggong. Pero sige lang kay kini giobserbahan pagyapon under observation pa ni Matur Pas Mayor 1 month lang. Kay ordinansa man yung gifollow nato din sa Lakbayan, ordinansa ni siya. So dili ningon nga butbuot lang o dili dunay balaod nga gisunod Maygala ni ini. So muna nga ang balaod lugar ila pang giobserbahan kung epektibo pa ba ni karon o dili na. Ilan ang usabon dayon. So muna nga kamunta kami so logistik-wisti, kalma lang. Di ba kalma lang kaya una, nagpatuman man lang amon nakbayan o ordinansa, balaod man lang ang isunda mo din eh. Doon na lang ikahasol. Kaya wa man umaanan, kaya inyo naanan magudulit-ulit ba ka nabang gikan sa inyo. Laos ka din eh, karon, medyo mag-double ride na. Pero muntay mahimo kay lugar mamanay balaod, so gisunod siya na Maygala sa atong syudad. Pagtanaw nila nga murag dapat usabon, kana mo'y panahon Maygala nga usabon na siya para nga matagaan sa siguro kasayon ng katawahan. Puso pagkakaroon, gipatuman sana sa Lakbayan ang nasampit nga ordinansa.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Balik-balikan na Maygala si Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang sa City Hospital o ba ni Magnum Faith Villas. May Magnum Rudy, kumusta niya? Kanakano niya Maygala kanong nabanggaan? Magnum Rudy, guwan Rudy.
7: Yes, Magnum Joel, no? Live na karoon sa may GR Bora Hospital, sa City Hospital, sa Barangay Carmen.
5: Buti
7: kumpirmado, good Magnum
5: Joel.
7: Ang gibawian na si Magnum katong na-disgrasya sa may Zone 8, Diversion Road, Barangay Buluan, ng atong siyudad, Magnum Joel. So, dili pa na ito magkuha ang pangalan. Gusto sa na ito mahinapit ng iyang mga kauban dito.
5: Narito rin, kauban yan, narito.
7: Nasa sulod nga ba, Magnum Joel, dili ramang kita sa entrance nga bahin. Kay dili po ta pwede makasunod kay
5: nakainom mo ito yung mga kauban ba? Sa barato kagahapon niya, diya gahapon ba din sa ubo? So nga na ginapangga nga taga-ipunan na ba ito? Di alam tao sa naglingko-lingko kay nakainom, batanon. So ginapangga man ang mga trabahante sa kilid o. Kay lahubog, sipa-sipa, gisumbag, tabangan nila. Ilang pagiging nga sigundaan, may kayo naata. Luwis itong hubog, batanon, may gala. Mulay na nga hubog-hubog lagi. So kana hubog po na.
7: Oh, matod pa sa guardia lagi magdumjil nga nakainom daw ang iyang mga kauban po daw. So, gi-try na to, nagpahilata nga taga Magnum kaginabi para po nga ma-kuhan yun na to kung siya yung asa nagkikaan, asa nagkuhan. Pero
5: so, ano ba na to? Ang ato lang makuha niya, ngalan sa biktima. Kinsa ng biktima, di ba?
7: So, nagdumili pa magdumjil, pati pagali ang ato ang
5: guardia
7: duty dire. Nagdumili po, wala po sila record kay matod talaga nila nga buhatan pa daw na og record dito sa sulod nga bahin. Aya sila makakuha po sa mong pangalan sa mong babae Magnum Joel.
5: Naminaw na ba na sila karon diya? Ambot na mas ayan at vinikula diya? Daga na mga itong mga higala diya sa gate na nga ito nga NMMC? Ano sa City Hospital?
7: City Hospital,
5: So, amigo na ito na, sikrito lang ang tubo dito. Kuwasan ninyo ngalan dito.
7: Diba? Magnum Joel.
5: Sige, taglingko-lingko diya. May nang mukuha sa tas ngalan dito para pag na yung mga media nga mga mungutana, di na mo sulod, diya na sa inyo. Mura ginanta ba? Ginanta mura blatter ba nga singala ng biktima? So, eksidente. So, kanang gwardya na ito niya, ang ilang buhaton, kuwao nila ngalan, Unya mo na protocol nila diya, kuhao ng alan, kuhao na unsa lang ay aksidente, asa na itabo, kada ba murag blatter style ba? Para nga pag naay mga utana, nila ambot pa sana diya, ambot. Wala ba sila trabaho, galing kura naman sila diya. Muna dapat unta nilang buhaton, kaya una, di man lang pasulod ang media diha. Mga higala, di ba? So ato tayo no si Ayang Advin Kula nga diya po na kisa itong chief of hospital diya sa ato nga city hospital. Mas maayos siguro kung naya aksidente, kung sabaga nadala diya, kana nga itong mga gwardiya diya nga naminaw karon, sila na yung makuha dito. Di ba? Magkuha gamay detalye o niya nahingalan para ang mga sakop sa media kaya normal man na nga pag na diya, maana magyod, sila na yung muhatag detalye nga, maninitabo ang alas biktima, muna siya o. Muna ginana ba? Para makatuon po sila diya kaysa maglingkod-lingkod sila hantun ng hapon. Di ba? Para kay araw na may di na magsinamok sa sulod kay kwaon magina kay hindi ako doon niya, at least may bawang sab ang balita, di ba? So muna nga kasi may sheet of hospital na si kasi Dr. Perez mo siguro magnum Rudy?
7: Posible na magnum Joel.
5: No? Si ang atong sheet of hospital niya kay para nga at least mga anang ilang mga sakop niya nasa ilang kwan kining guard house lugar matagaan po na silang trabaho gawasan ng lingkod-lingkod para nga ang mga media ug nahitabo dili na mo sulod dito kay magsinamok mga ilang media kay media god. So at least matagaan sa chance nga o mo na yun detalyo na ay itong naitabo na din yung kidala o mo na ngalan sa biktima o oh. Diba so sa may tsura basta ka na diya buhi pa man ano lang ngalan kumplito so nangala siguro itong itambag nila para nga di na mo delicate dito kay nana karon analiya pero di ka kabalog kisa na kay awa may kabalog kay may report dito
7: oo so, okay. Diba oro may ginatong tuyo magdumjuel basta makanit ang mga balita balanan
5: may lain alam magpa-hospital tayo o matang magsakit ang ato niya nga nahitabo at doon na ito siya riya diba
7: oo so diri pa pa nasangit kita rin sa guard house
5: strategy po nila ba kanabang ita po sila digawa sa anak kay part man ko na sa kuala media mo ana magyod so ang mga tanang info diyan na lang dayon sa ilang guard house para kanang mga nadiya nga galingkod-lingkod lang matagaan po silang trabaho nga makabahibalo sila kung sa ibuhato nila. Oh, di ba? So, Nadia, confirm nga Nadia, patay na.
7: Yes, o. Oh,
5: only lang nga di na tumabuo ang kinsa ng biktima.
7: Yes, o. Oh, Magnum Joel, no. Maurigin na ang kulang pangalan sa biktima. Pero gikumpirma na po sa guard on duty nga wala na daw, patay na daw ang maong biktima.
5: Patay na, Giday.
7: Anita po ang bangga dito sa Maison 8. Diversion
5: run. Parang ipulong. Kaya mo siya nasabda na ito. Burag on dispatch siya pagbangga eh. Wala na magdugay. Patay kayo itong sa impact. Magdum, Brody.
7: Matod palagi itong kiniang security guard niya na inaboy na ito. Hindi lang dugay.
5: Oh.
7: Nga wala na daw. May alam po na nga i-revive pa maguna sa mag-rescue Magdum Jail.
5: Oh.
7: Pag-abot pa daw itong taga-rescue, igo na lang daw nila gitabunan. Karga na lang po daw tayo.
5: Oh. So, usahay maguna na. Mingungan siya na. Patay na. Ang sabi na. Buhay patay siya nga. Ah, doktor ay makakuha na. Saan doktora may makapronounce na? Hindi man siguro na. Kita mismo nga ordinaryong tao, may buka naman ito ang patay. Wala na iulo na, buhit lo doon gapon. Pero ang doktor magod mo, pag-ingon nga, patay na. So muna ito ilang cause of death na yon, butang dito. Nga cause of death, nabanggaan. So ina mo muna, di ba? So muna ang usay pa-confirm. Pero kita sa itong level, may buka na ito ang tao patay o dili. Di ba? Isang pagpagtanaw pala ni mo, naputol ng ulo na, niya may kagbuhi gapon. So inana andagan sa anyway so importante diya magnom Mr. Rudy Katapang ang lugar na agidala diya konfirmado unya nakabsa na gitaw sa kinabuhi kini nasabi ng biktima.
7: Nay ni abot magnom Joel.
5: O kana kana puta na.
7: Bata man minor de edad. Minor de edad man posible iyang anak. Unsa na? 16 na ka? 16 na ka?
5: O puta na iya mama pa to.
7: Iya nang ma'am imo nay gidala diri kay na langga. Kung sa tuyong concern galing, nabay na daladri nga disgrasya dito sa para. Sige. Kung saan po tunay mo, sir?
8: Wala, sir. Ako rin tunayro dito. Tunayro dito. Yatun ako sa para. Unsa niya, kung kwanza yung mama, ging nalang ko nga. Restorya mi, kung narabay na sa'yo na disgrasya niya. Nag-ingon niya nga, ikan niyang mama dito sa, kwan niya, naidwa ka po kawabang laki. Kasi niya mo mama. Ako nalang po giyato dito, kay looy mo po niya.
5: Diyan na bahay laki.
7: Diyan na akong kaistorya ng Magdum Joel. Habal-habal driver na. Ihatod niya ang anak nga kanin 16 anyos. Nga nangutan na lagik na bay kitala diri nga itong disgrasya sa kuhan. Sa dito sa Maison 8. So yan ang anak nga 16 anyos.
5: Lalaki?
7: Babae ni Magdum Joel. Babae ni minor de edad. Oh, sige. Okay. So natay nakuha nga initial nga pangalan Magdum Joel ha. Si Maria Duna Mabati, 36 anyos.
5: Sana Maria?
7: Maria Duna Mabati.
5: Oh, Duna Mabati?
7: Oh, Maria Duna Mabati.
5: Aha.
7: Oh, mo ni ang nag
5: Bisa may nagkuan ni naghatag.
7: Ang iyang anak posibleng iya tong magdumjul pero subject to be confirmed pa ni magdumjul.
5: Sa subject pa kayo pa ba nag oh, okay. Anak? Ano ang kay... iyang anak nangita kay dunay report nga nay nabanggaan unya iyang mama kauban na dunay kauban nga duha ka lalaki.
7: Oh, matud atong oh,
5: okay, duha mo sa sakto mo sa gingon sa gwardiya nga ang kauban natong nabanggaan duha ka lalaki.
7: Oh, sakto
5: ko pa gyud. Oh, so tanaw na na nagmatch lugar siya pero ato ba gyud puning ipa-confirm sa bata kung kini bang iyang ipangita mao ba niyang nabanggaan iya bang mama?
7: Oh, pero atong gipangayuhan, ato lang gipangayuhan po inisyal nga pangalan.
5: Ang pangalan lang sa iyang gipangita iyang mama.
7: Moto daw si Maria Duna Mabati.
5: Pero dinatoy ko na nga, uban niya siya, basta kaya iyang gipangita ang mama niya. Kaya basindig, tura sa kuan, tura kalakaw, di ba?
7: Oh, matoy palagi. Oh, basigiya pong i-confirm po. Yan, kaloy, nga kuan po siya. Aksyon na rin magluha, magnum Joel. Kasi imposible yun niya itong mama.
5: Okay, sa report na kay Magnum, kuan, Magnum Rudy, nga ang iya ko nung papa ani murag ano di ang iyang kapuyo niya ang iyang bana baka or I don't know sorry ka live in baka niya bana niya bago pa namatay
7: oh lagi oo oh.
5: Muna siguro nga medyo ga kwanto siya nga malimot sa panalagsa kay labi nang mawadang ka sa imong kapikas
7: lagi
5: pero ang dili maayo kay imbes nga kuano bago pa namatay ang iyang kapikas kini nga namatay karon matod pa sa gwardiya sa istorya tong iyang kauban nga lalaki ang bago pa namatay karon siya na gid ang namatay. Okay, sa confirmation sab niya sa mga gwardiya nga patay na katong gidala. So duha na sila na kun duna sila anak na ilo na yang anak. Luoy kayo.
7: Oh, lagi 16 anyos para bani magdum Joel babae.
5: Oo. Oh.
7: Yan ni karon.
5: Oh, so
7: amo na niya. Mama, yung mama. Ah, konfirmado yun.
5: Ah, konfirmado sus kaluoy is bata tao no.
7: Oh, konfirmado.
5: Tinuod to iya papa patay na sab naambot sa kaluoy sa kay asal pa ingon ang bata. Ah. Oh, so taga-Bara o Pulga po na? Taga-Bara, Bulwa?
7: Mm, taga-Bara, gyapon daw sila.
5: Okay, so 8 man. Diya kay diya sila nagbaklay. Taga-diya na ginisa. Oh. Bara, Bulwa siguro ni.
7: Posible yun, Magnum Joel, no? Taga-Kuan yun. Pero ang iyan ato lang ipangayon yun ang pangalan.
5: Ngalan, oh. So, ang kaning na Maria Duna Mabati, mao ni ang ngalan sa iyang mama nga gihatag na yung bata.
7: Mm, mao no, mao na, Magnum Joel. 36 anyos.
5: So, kisa na yun nga confirm?
7: Ang confirm po, ang ikuan po, ang katong habalabal nga tuwa na po nilakaw na magdumjuel.
5: Ah, kay gihatol ba na sa sulod?
7: Oo, gihatol na sa habalabal. Gihatol na sa habalabal. Tuwa na po, uli na po.
5: Ah, okay, so, naingon ang habalabal driver nga confirm yung mama.
7: Oo, naingon ang habalabal driver. Tuwa na po, disibat na po. Iyay giting mama to. Na-disgrasya yung
5: gihatol daw niya kay siguro, nagkwanto kay siyempre, na siguro yung nagpukaw nga tuwa dito. So, iyang gituan. Luoy tayo sa bata, no?
7: Luoy sa din taon. So, ato pa nga ulat-ulatan rin yung Magnum Joel.
5: Sige, so, importante niya, no, nga, at least, ato pa nga po, si Maria Duna Mabati, muni ang ngalan nga gihatag sa bata, niya, na-confirm sa anak nga, iyang mama yun, kining naligsan taon, patay karong buntag.
7: So, naanapoy, nag-abot ron nga, tagabalyusos, mani, Magnum Joel?
5: Ha?
7: Mineral Homes, na nakabot, posibleng nga muna mukuha, siguro. Sa mga pating lawas.
5: Katundo ang kalalaki nga kaoban niya, tuwara dito sa suwapan ni Gawas.
7: Oo, wala ni Gawas. Magnum Joel, tuwara sa sulot. Tuwara sa sulot.
5: Tuwa dito. Sabi tabuan, nakauna siguro ito. Kahit sila man nag-uban, so una siguro ito nakalakaw, di ba? Mutong una siguro nga, nag-una siguro ni mutong nasapon. Kaya ang duwa, wawang napil.
7: Oh, good. Matay pala yan itong atong nainabi lagi. Gihat, atong bago pala na itong nainabi po itong driver ni Magnum Anji.
5: Oo.
7: Nga ihatot, posible, sa usa kalalaki patabok. Ang usa ka katong biktima.
5: Oo.
7: O giyato din, moto din itong hinungdan. Posible, kusog-kusog po siguro ang dagan sa mga
5: sakinan.
7: Giyante Express.
5: Mano to kayo, basta kayo nabanggaan siya, sumo na to siya. Oo. Kusog ang dagan, kay hinay pala, dili na mamatay. Kusog, kay laba man kuno siya. Oo.
7: Lagi.
5: So, mula ginausahay, kanyang inom-inom, mga eksoon, kay inom-inom, wala na, imong ginawa na, diferensya naging kayo. Anyway, so sila, importante na, tangatangin lang, no, kay konfirmado man nga inahan niya o niya ang bata naghatag sa ngalan nga ang iyang mama ang ngalan Maria Duna Mabati.
7: Kini. Murag po man siguro ito sa magdumjoy la. Kaya nakagawas ng duha. Kauban mo, sir? Kamu'y kauban na to? Pero kauban yapon mo ito nga pagkahit na buha? Nag-uban na mo ginom.
5: Oo. Uban o ginom.
7: Sir, live taron sa pwede ka na maminabi sa?
5: Sige, dito na.
7: Sir, Kahit na rin sa Magnum Radio, kauban na to si Magnum Joel Acobo. Sir, inunsan mo nang si kanang...
5: Maria Duna.
7: Maria Duna, mabati sir. Barkada rin ako. Barkada rin mo.
5: Oh. Asa mo sila gikan ganina?
7: Naspikas din niya si Magnum Joel Acobo, sir. Oh.
5: Oh. Hello, sir.
7: Magnum Joel, si pangalan na to, sir?
9: Jirik.
5: Jirik, sige. Okay. Rick.
7: Magnum Rick. Joel, ko.
5: Hello, Rick.
7: Oh.
5: May buntag ni Maria?
7: May buntag, oh. Sir.
5: Asa ba mo gikan ni Duna ni Maria ganina? Ni Duna ganina?
7: Sa Bulut.
5: Ha?
7: Inom.
5: Nag-inom mo?
7: Oo.
5: Oh. Aka na si Duna, taga-asa mo na yung silingan mo?
7: Dili, barkada na sa, nagsabay rin ba?
5: Nagsabay. So, nag-inom mo din sa Bulwa.
7: Oo. Oh.
5: So, taga-asa mo na mo?
7: Taga Sunwan, Bara.
5: Sunwan, Bara si Duna?
7: Taga Suntri.
5: Bara, Gapon?
7: Oo. Oh.
5: So, katunta mo, uli na mo, sarasa mo nagsugod o ginom?
7: Mga alauna naman.
5: Buntag na, alaunas ka dahon. So, nahuman mo, mga alas tres, ana?
7: Alas tres.
5: So, uli na ang tamo, baklay.
7: Baklay.
5: Pila mo kabuk?
7: Si, atong, duwa na siya kabuk nagbaklay.
5: Aka mo, pila mo kabuk? Duwa, tulo?
7: Duwa.
5: Nagino, kamo nang uban pagbaklay ganina?
7: Dili, itong isa na ako kauban.
5: So, tulo mo ka ganina, pero sila ang siyami mo hatod?
7: Oo, siya naghatod.
5: So, munang lugar, asa naman ka ganina, niulit na rin ka dayon?
7: Niulit na rin ko, una ko sa ilang uli.
5: Una, so sila lang duha nabilin, uli unta?
7: Oo.
5: Sa mga naghanayin yung ginom, o sa mga hubog kayo, o igo-igo
7: lang? Hindi man kayo hubog.
5: Igo-igo lang? Oo. Pero si Duna, ana ba nang inom si Duna? Ana ba inom?
7: Dili man po na, karoon na po sa ginom-inom.
5: Tinood ba itong gingon nga iyang bana bago lang namatay?
7: Oo.
5: Kano sa lang?
7: So, niyaging bulan?
5: Niyaging bulan?
7: Oo.
5: Muto nga medyo, kuhan pa siya, murag sakit pa siya, munang bunubasan siya.
7: Oo.
5: So, bago pa rin namatay, no? So, may kamatayan siyang bana toon?
7: Na, karang pan, pagtulog ba, wala na nakamata.
5: Giurom lang. Giurom. So, kining si Duna, kining Rick, pila ba edad ani niya?
7: 36.
5: 36. Pila ka buka na katulong niya na diya? Iya tong anak?
7: Oo, tulong ka buk.
5: Tuloy ang anak? Magwang tong niya na diya?
7: Oo.
5: Agkoy. Uso ba yung trabaho ni Duna toon?
7: Wala. Wala balo sa yung trabaho?
5: Awa ka balo. Sus, pastila tulong na yung anak ani. Unya karoon noon. Wala na silang duwa ginoon. Patay noon silang duwa. Yang bana. Kaya yung bana, bago lang namatay. Ito niya gibulan, giurom. Karoon siya nasab.
7: Oo, ato na niya. Adlaw nag-40 yung bana.
5: Awa to niya aging adlaw? Gahapon? Oh. Ato siya aging adlaw? Huibes? Nag-40 days yung bana?
7: Oo, ato niya aging adlaw.
5: Ay, sus, pastilan, no? Nag-40 adlaw. Karoon siya na sa inipuli. Pastilan. So, kisa ba nagpabalo ni mo? Kaya niya kauli na makaka. Kasi nagpabalo ni mo nga mo na nito po.
7: Iyapas ko sa ang barkada.
5: Iyapas ka? So, munang naamo diya karoon. So, oh. Anana pang pamilya na diya? Gawas siyang anak. Kaling iyang pamilya sa iyang bana o sa iyang asawa. Na ba diya?
7: Wala, yarang anak na dere yung ikso niya.
5: Na ikso niya?
7: Oo.
5: Amoy na diha karon.
7: Oo.
5: Pastilan ba? So, sige no. So, at least confirm nga kini si Mogin si Maria Duna Mabati. Mamuni yung, diba, yung ngalan.
7: Oo.
5: Sige Rick, ha? Sige Rick, kay kailan nyo condolence po. Kay inyo man yung kaoba niya. Nag-inom. So, by the way, mungutan ako sa kamo nag-inuman mo sabay ka wabwa kabantay sa iya sa mga istorya ninyo kina sabay mga murag last ng mga istorya ba kay kasagara ni mga sama ni murag na ipabilin-bilin ng istorya sabay na dumduman ni mo
7: wala ko pun gingon naman siya na namapoy namatay nga among kauban mama sa among kauban nga muban ramig glass vigil karong Domingo na muban may glass vigil pagka kadlaw na siya mo na ako noon
5: may last niya nga muban sila glass vigil susyano na yun na disgrasya. Pastilan ba kayo mo man nakasagara ka namin ito na murag na signos nga murag mawala na po ka murag na yung mga istorya nga unusual ba although ang iya mubal sa vigil kisa may vigilan kuno
7: mama sa mong barkada
5: mama sa barkada so mubal siya sa vigil
7: mahingon
5: niya pastilan ba sige so sa ato man aksidente yun no what to you so muna itong gingon naging kinabuhi o sarag yun no pag mawala na wala na yun so wadam hang ikaw wag ka madahong marik nga muna may tabo di ba lagi kay gatuan naman lang ka nga na disgrasya si Duna. Oo. Sige Rick, salamat kay Rick ha.
7: Sige.
5: Sir,
7: update doon mo sir. Kital ko rin. Kital ko rin si Rick. Kital ko rin. Sir, tayo mo nakita dito. Asa man ang yun ang patal. Kuan yun? Sa ulo.
10: Ulo yun siya. Sa likod. Sa likod.
7: Atubangan.
5: Ay, ulo yun ay.
7: So, kuan? Nadala daw siya diri, na DOA na.
9: Wala na. Irevive pa
7: sila diyan.
9: Irevive
5: pa diyan. Didn't arrive na kayo pag tapos.
7: Ah, DOA na. Sige sir, salamat kayo. Salamat kayo sir, sa pagkikinabi sa Magnum Radio.
5: Okay, so... muna may gala. Sige, Sir Rory. So, at least confirm na nadeya iyang kwan po, iyang igsoon.
7: Isa ka igsoon, duha ka barkada, o isa ka anak. Ang naroon din rin magdumjel, bali upat na.
5: Oo. So, at least, importante na confirm siya. Kagahapon, doon naging adlaw, nag 40 dias pa iyang bana nga namatay. Bago rin ito namatay kay Giurom. Gilubong, unya karon siya nasab.
7: Lagi kay Matupalagi, ang ila daw nasabutan.
5: Oh.
7: Mag-last busy sila at karong Domingo.
5: Oh, so ang kwan diyan, oh, yung anak katulog kabuok nga nabiyaan ka nila sa ginikanan.
7: Tulog
5: kabuok, di ba? Katong magwang siguro itong Nadia, 16
7: anyos. 16 anyos, oo.
5: Oh, magwang to.
7: Posible yun nga mo itong kamagwangan magdumzuel.
5: Oo. Sige, so at least, kung ito lang nakuha talang detalye sa biktima, kinsa na siya, Tagasa, unsa sa inyo tabo, Magnum Rudy Katapang. Sige, final
7: po. So, mo ka na ito ang nagpat nga balita, no? Kalabot atong disgrace.

0: may gala to niya kay Adlaw, matay gapon, siya na sa may galang nisunod. Luoy kay mga gala, so nang ailo taon.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Ang iyan tulog ka mga anak may gala, kini nga nasangpit nga biktima nga si Maria Duna Mabati, mga eksyon 36 anyos.
1: Magnum! Buntag na, Pilipinas!
0: Sa ato paragol, magandang sa tulong may gala, itong buntag na, Pilipinas! Medyo apigil sa oras, Pilipinas, paraguma sa atong tulumanon. Inyong alaga sa kainan, Magnum, Joel Acubo, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum, buntag na, Pilipinas! Ang durugma, dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 5.44.
2: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul,
8: i-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
8: O pag-ayo sa bugas-bugas.
7: O katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong hotod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa, mag-DTX 500 na. At DTX 500, mapalit sa mga butika din sa Kagendiolog, Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina, Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiolog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Tayo na

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Nang

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Mahiga. Mahiga lang itong oras, alas 5.48.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 5.48, igala kumusta may puntag na karoon ang uluhan sa itong Magno Morning News. Oras Magno Blukalo sa kababay, Patay, Human, Mabangkaan, diya sa Diversion Road, Barangay Bulo, aning syudad. Sa itong Magno National, Vice President Sara Duterte, Miangkon, nga balipayon, gihapon, sa dagan sa impeachment, apan wa magkumpiyansa. Sa itong Magno International, duha, ka-oil refinery sa Russia, na igos magpangatake sa Ukraine. Sa itong Magno Business, BCDE, may sigurong makamugna sa dagang trabaho para sa mga Pilipino ang itukod ng Paksilika sa New Clark City sa Tarlac. Sa ato Magnum Entertainment, Darwin Espanto, malipayon nga usa sa imbitadong performer sa grand launching sa Igalaay Festival. Sa ato Magnum Sports, Malacanang nagpadangan sa pagpalingbaya alang sa kadawga ni Pinay Tennis Sensation Alex Ayala sa nagparaing 2026 Canadian Open.
3: Magnum Morning News.
2: Mga Ekson, kumusta may punta? Karong adlawad daw karon nga Biyernes, Agosto 7, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Lani Delgado.
2: O karon sa details to Magnum sa atong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
2: Agosto 7, 1940 kung 1914, nining adlaw na palabang ang Commonwealth Act number 580. O masa ilang Educational Act of 1940 sa Pilipinas. Kiriuman, pirmayan ng Presidente Manuel Quezon ang maong balaod sa tinguha ng mapalambo pa ang edukasyon sa nasud. Nalatid sa maong balaod nga kinanglang musulod sa grade 1 ang mga bata nga nag-edad o 7 anyos. Gawas ini sa gupuno saab ang gitawag nga single session aron na mas matutukan ang pagtunga sa mga kabatanunan. Isarang ang gibugla ni President Quezon ang National Council for Education nga mao'y magtutok kalabot sa edukasyon sa nasud.
3: Magnum Radio
4: History Today.
2: O karong may kalas atong Magnum Lokal, patay ang usa ka babae humang kini mabanggay sa usa ka GMT Express sa kinan. Nilang biktima nga si Maria Duna Mabati nga taga Zone 3 Baraopol, Misamis Oriental. Mabiba ni Wilmer, usa ka security guard nga nakita nini ang biktima nga mitabok o kalit nga nabanggaan sa maong naghaguro sa sakinan sa nasangpit nga lugar.
5: Pit, yan ang...
6: Hello, one year sa sir, magbasi pa sa gikan sa peace landing. Ting sila paingon sa kwan, approaching sila paingon sa tulay. Gikan sila sa peace landing, ako lang gikan nga, gikan sila sa
2: peace landing. Oh.
6: Paingon sila din tulay, approaching sa kining kwan, kining tulay sa pa, para o kwan ba, bulwa. Naamay, kauban na nani ang tunggan ako, kung dili ko sa dua kalalaki, na sakto nga edad din. Dili mo sir, hubog man. Oh, nakainom, kaya ang tunggan po na ko kay storya sa mga tao diya, ang kauban gi bota naman po gikan daw sila nag-inom lagi mo sila din sa akong gidutihan sir.
2: Oh
6: eh ina ni mga katlaon mga gwardiya biya gamay kasikas. Oh naka bantay ko sir kay once ganay mag labay diri ni mag taro po nasapa po kayo murag sa pinday man sir. Kwan lang ako lang sila nadunggan pag aki diri sa akong area kay dole man guni sa highway sir abi gina og guning basiro ra siguro to nalisan.
2: Oh
6: lagapak yet
2: alagit
6: mura na side trip kita siya to sir na
2: side trip ba
6: o kusog it ang kwan ba na pag impact siguro kay mura magtatuyok siya o naulo ang ni kwan ba dili mura paingon ni sudad siguro sir mura ang ginoon lang siguro mga kwan at masayot sir kay mura wala may sign of life na do. O nalugot ang...
2: Ang payag ni Wilmer Osaka Security Guard samtang gingon ni Binjo Molina, driver sa GNT, nga sa kinahan nga nakita panini ang biktima sa kilid nga bahin, panwa na niya mabantay ang pagtabok nini, ilabi na kay ngit-ngit ang maong area.
7: Kung sa gingon nakita ang kanita sa iyahan, dool na or distansya pa na matitano niyo ba siya?
8: Dool na lang. Kaya anong ka ng pan ko na diya? Dito sa tulay, pag-down. So, pag-down
7: sa... Pag-down sa sakit na, saan ko siya sa tuol?
8: Medyo napikan mga lato. Nalimian mo na po siya mga sa punya-punya. Tapos, because po, wala siya ka-tulong ba? Hindi siya.
7: Katong siya kaganihan, Sir Bench. Ang imong dagat, kusog or hinay na po?
8: Medyo ngit-ngit yung area rin to.
7: Pero dito yung gagaagi. Murag imo na itong rota permanente if ever mag-agi ka din at mag-ana kayo.
8: Wala. Wala. Na pag-garahin ako.
7: Kaya ganyan, sir. Pag kita ni mo, ang kaning duol na git kayo ang kaning biktima. Ah, man itong lane. Inner lane, outer lane.
8: Naano siya sa inner ng duol.
7: Sino, sir, nga medyo anang... Apil po sa factor nga ang katong yung gisuot na sinina, di kini mo maklaro kay ngi-arc po din yung mga ipang suot.
8: Kaya ito mo siyang ikwitad ang area.
7: Pero kanin siya, sir, nga incident? First time niyo mo nalambig at this time?
8: Yes,
2: first time.
8: Na ito siya, kauban niya lalaki, ma'am. Mahi kapatabok sa iya. Wala lang ako kabalo asa sila gikan, pero sa passenger seat ng area.
7: Lagpot yun ang victim.
8: Wala na ako na kung anong ganag. Ako naman din sugi pagkabangga, nagpadaplin na ako.
7: Wala nang pagkaninaog?
8: Ninaog ko, patawagan ko. Kay kamera man tulo dito po niro. Tawag kay Panwan sa atong...
7: Before ka ni Biay, sir, mga unsa man to orasa, di pag yun ka duka ito. Kasyon di ka?
8: Oh, wala. Kay Panwan kay gikan pa ko sa piligan, natulog kong gikan. Na.
2: Ang payag ni Binjo Molina, driver sa GNT Express nga sa kinan.
9: Dugang backdoor mga lokal, gibanabana nga na sa 15 mil hangtod sa 16 mil ka mga tawa ang misaksi sa grand launching sa Hiligala Eye Festival sa Rio de Oro Boulevard kagabi. Mato ni Police Major Emilita Simon, tig pamaba sa kokpo nga milko na malinawon nga natapos ang grand launching og walay nagdagkong insidente nga natala taliwala daghang miduyog sa maong kalihukan.
10: Kumanagit ang ikaduhang hutong sa atong grand launching ang kining atong mga guest bands nga nag-perform ko aron na which is gidumo gid sa barangay sa katawan. Initially wala tay na receive ng mga kakulian but expect nato ang exit sa atong mga katawan nga mahimo kaning malinawon og upside. So gipaabot pa nato ang final good nga maka-clear na nato ang area at sa time nga maka-conclude ta na wala na gid tay mga makita or ma-receive ng mga report. Kasi expected na to ang counting na to sa atong starter is from 15,000 to 16,000 up. Impersonation na po na sa CDRR na sila ginanap man sa counting sa atong estimated ground.
9: Ang pamahayag ni Police Major Emilita Simon, tig pamaba sa kokpo.
2: Grabe kay kagabi, magnum lani, no? Dumog lagi, buraga, alos dagom, dili makalusot. Kay ang tao, huot kayo. Of course, pataas mga na siya. Pero kung talaan ni mong tao, naglabay mong tagabi, sus, ginoon ko nga tao. Grabe kayo nga tao, ang atong nakita. Ang gikan dito sa kwan, ha? Dito sa Burgos, dito sa katunasunugan na Pitias Burgos sa sa Boulevard nga area, puno na kayo. Line po na dito sa Puntod kagabi. So tanaw to ang lugar opening sa atong fiesta sa Lakbayan, kalihukan ang makita na nimo nga grabe gyud kasadya kayo ang katawhan kagabi. Alas sa 5:56 sa gibutang sab ni CDRMD head ni Kabagat adunay tulo ang nakangkon sa minor injury kalabot sa fireworks related incident upon wa ay angay kabalakan mato ni Habagat nga dako usab ang iyang pasalamat nga malampuso og kasadya ang natapos ang kalihukan.
11: Na minor Yes, kaniga, grabe kaluwas mo dito. kapan kayo mga tao. Thank you lang sa tanan na itong mga partners, sa kapulisan, o tanan na itong overseas, mga volunteers. Tanan sa mga tao, anandig ka ng daki, salamat.
2: Ang apayag ni CDRMD Head ang Sinika Habagat.
9: Gipasigarbo ni Mayor Lando Clarix Uy nga nagpabiling ligon ang syudad bisan pa man sa mga giatubang hakit sa maging tuig tungod sa espiritu sa panaghigala o panaghiusa matod sa mayor nga dili lamang ligon sa ekonomiya. Ang syudad apan usa sa dakbayan nga ligon sa kultura, turismo, sports, negosyo o ingon man ang gugma sa isig katawo.
12: Mao kini ang espiritu nga atong ipadayag sa matag kalihukan ning tuiga. Ang espiritu sa panaghigalaay, panaghiusa o pagtinabanga. Sa miaging mga tuig, daghan kitag mga hagit nga giatubang, apan pinaagi sa panaghiusa sa katawhan o sa gobyerno, nagpadayon ang atong dakbayan sa paglambo. Karong tuiga, atong ipakita nga ang Cagayan de Oro mang usa ka dakbayan nga ligon sa ekonomiya, apan usab ka syudad nga ligon sa kultura, turismo, sports, negosyo ug labing importante sa gugma sa iyang katauhan. The festival is also an invitation to the world. Come and experience the beauty of our city. Discover our culture. Support our local businesses. Celebrate with our people and experience why Cagayan de Oro is truly a city where everyone is welcome as a higala.
9: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
2: Alas 6 sa buntag, dito may gala karon sa atong Magnum Beauty Port. So na ito may gala si Magnum Angel Sado kay Gingon Red Clearing sa mga kabaranggayan, gimando nga tumanon alayon sa kapistaan karong panahon ato sa nga dawa to may galar pusong gaban pinag di Magnum Angel Sado kalabot may galar din niya doon na sa ilaing aksidente ko no, sa may LTO na yung aksidente po sa LTO na sab so din sa may galar sa aksidente kay di palanduga doon yung aksidente karon niya na po yung gingon may galang laing aksidente dapit sa LTO area bulwa gaya po niya karong buntag so ato sa chik pigala tunggaban kalabot pigala din eh. So gipangita pa. Sige lang no kay dunay report pigala nga dunay po yung aksidente sa kadalanan mga igsuon nga gipangita pa sab nila karong nga panahon na. Sila nga ato lang nga balik-balikan pigala tumakauban kalabot pigala din eh. Kay unahos na ato pigala kining gingon road clearing sa mga kabaranggayan gimando pigala nga tumano alayon kini sa maabot nga fiesta sa Dakbayan. Magnum Angel Sado magnum Angel Guide.
13: Yes, Magnum Joel na gimando karon na ngadto sa tupong mga barangayan nga mohimo lagi sa pagsanong ni Barangay Road Clearing aron nga magamit gyud po ang mga kadalan Magnum Joel sa mga importante nga lihukan ni Higalaya Festival 2026 kuno ang dihangyo po da karon ni Kagawad Tabak, Marlo Tabak, nga to pa din po nga kaning ABC President Magnum Joel kinsa nagahimo gyud sa pag-awhag sa to pa din po nga mga kabarangayan nga mohimo gyud sa ilaha pong inisiyatibo nga ang kanang mga nakabalda lugar sa kadalanan nga mga struktura o nga mga kaning road obstructions Magnum Joel dapat mahinlo na kay kana maingit po ang sagat problema nga mahimong congested ang ato pong mga kadalanan o gaduna gyud po yung mga mahitabo pon Magnum Joel no nga paglisod gyud po sa mga kalihukan sa umaabot nga mga dagkong event sa Galaay Festival 2026 na nanginanglan nga ganito nga ato pa rin po kadalanan. So, kamon magandawan ang ato po mga barangaya nag-expect yun po nga mo sa pagsanong na inipo na kinabay po no sa kaning giya gikan po sa subotan sa DILG o gikan po mismo din po sa atua sa City LGU. Ano yung pumayang kaya ni Kapitan o kasantarang na kagawad si Marlo Tabak.
14: Daw kanatungtanan. Mga igsuon ko sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kini ang inyong Liga President, Kapitan Marlo Lumbay Tabak. Sa mga kapitanis o mga barangay official sa atong Dakbayan, alayon sa hangyo sa atong halangdong mayor, Mayor Rolando Clarix Uy, tungod kay haduol na usab ang kapistahan sa atong Dakbayan. Gihangyo kita na atong i-implementar ang road clearing operations. Ilabi na sa mga lugar o karsada nga naagayon ang daghan mga tao o mga sakyanan gapangati. aron maibsan ang traffic nga atong natagamtaman. Busa, mga kapitanis nato, dinhi sa Dakbayan, ako kamugyangyo, ubos-usab sa paghangyo ni Mayor Lorando Clarix Uy, nga magkandak gayud kita og road clearing operations. Karon sunod adlaw, sunod simana, para makaandam na usab ang atong mga karsada diha sa duol na nga mga kalihukan alayon sa atong kapistahan. Busa, ako kamunggihan nyo, mga barangay officials, ilabi na ang mga kapitan na mag-implement kita sa road clearing operations. Dagang salamat, maayong adlaw, mag-amping kita, mangandam kita, ug mag-ampo kita. God bless Cagayan de Oro.
13: So, mo ito mag-usual ng pamahayag ni Kapitan na Marlo Tabag, kinsa po nung kasamtahan na itong ABC President din sa Cagayan na de Oro. Samtang ito po nga alad siya, disgrasya mag-usual ng kamulo pa na itong gina-verify po na karon. Kaya giingon mag-o din sa may LTO niya. Karon po mag-usual na lapas naman tato, nagsusuli ang sa may LTO din sa may bulwa, no, kani sa LTO office tungod nga iskina, din po din po sa may LTO po nga kaning ilaha po founding area, din sa may kaning paduol na sa kinasanghan. Pero naman good po yung report, may kaning Villa Candidada kuno nga portion, pero ato pa nang gina-verify po na karong mga panahon na magkumajawal po na din karong sa naisitan ng area, kay pasin, pasulod, baka halikod, baka magnumajawal. Kaya mga good po ang narawatan nga report karon sa mga otoridad, gikan po na sa kaning concerned citizen nga doon nagit ka kunoy nakalsos kinabuhi nga laing disgrasya dinipod sa area of responsibility sa police station na 7 Bulwa. At sa mga pag-asayron nung atong iisok pasuportan dugang kalambuan kaya uh-huh. Dinipo nga maong alleged disgrasya din sa AOR sa police station 7 Bulwa. Gikan din sa may barangay Bulwa ning atong syudad din sa 220 Angel Sares Balitao Sir Pisho Magnum Radio.
2: Salamat din naman tamigyan po sa kaban na pinagmigyan ni Magnum Angel Sado atong oras alas 6:05 na.
15: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C. Aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Diapers, from day to toddler, EQ tinyo mo.
7: Happy Higalaay, fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John Rodriguez. Akong mainiton na papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay o mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consel John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Gusto gog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa Labing Dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores Dool kanimo.
12: Magnum Morning News.
13: Alas 6 sa Jess Amigala sa atong balita. May gusto pa tayo sa balita. O kinimigala ang atong balita. Magnum Morning News. At ang ganato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro City. O kinimigala sa atong lakaw sa panahon.
12: Magnum Weather Alert.
13: Asa mo binawa, Miguel, ang pag-asa, pinagi pag-asa, weather forecaster nga si Ma'am Arian Chuson. Ma'am Arian, good morning!
14: Yes, sir. Maayong mabuntang pulihat ka ni mo. Ilabi na po sa mga sekenting paminaw. Update sa itong mga panahon. Pagkali ng alas sa 2 sa kadlawon ang dating bagyo na si Maymay, nahimo na lamang kinibali kaya isip sa ka low pressure area. Pagkali sentro ni ini na sa may kalagatan sa Kalayon at mga 565 kilometers east sa Itagi, Isabela. Sa pagkakaroon na wala na po kinidirektang epekto sa tuang nasud, apan na palayang gihapon makasinati ang mga paulan na umang parte sa Luzon. Ang Visayas, sumud na po ka na sa Southwest Monsoon or Habagat. Pagpadayon po na ginabantayan ng bagyo nga anas sa gawas sa Susan Area of Responsibility, si Typhoon nga Luna International Name nga Dolphin, nga naasa kadagatan sa Southern Japan, nga naka-apekto po to ron ang trough ni ini or extension ni ini sa mainstream Northern Luzon. Pagbisang tuod, kini nga bagyo, hindi na ito makita nga masulod sa Philippine Area of Responsibility apan na posible ni ini nga birahon ng Southwest Consumer Habagat nga magpaulan gihapon sa Luzon at Visayas sa sunod ng mga adlaw. Samtang nga din sa Mindanao, karong adlaw o sa sunod ng mga adlaw, posible nga padayon kitang makasinati gihapon sa init o kaiga nga panahon nga doon ay pinalas ng pagdag-umo o sa madag-umo ng kalingitan. Huwag na gihapon ng chances sa mga dalan-dalan nga patakwata kapag ulan, sila itong pagpanalugdog ng mga localized as thunderstorm. Sila binanig kahapon o gabi. Pagpusibli gihapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung nga makasinati o severe thunderstorm. Ogatong hangin si kita bukan namin doon ang kasarangan nga sa kusog nga gikan sa habagatan kasadpan o ang kalagatan posibleng pagkaroon ng kasarangan nga sa kusog ng mga pambalot. Huwag ang temperatura na to din sa Northern Mindanao karong adlaw na ang ihapon ang kainiton nga mag-range sa 22 to 33 degrees Celsius. Kung itong adlaw, nagsabang na kagaling ng alas 5.34 sa buntag, umang salot na kunya alas 6.1 sa gabi. Sulit yung solar time, alas 6.12 na sa buntag. Ikan rin sa buhatan sa DLC, Pagasa, Mulugan, El Salvador City, kini si RNC. So, nagang salamat.
12: Magnum Weather Alert!
13: Alas 6.12 na, kung namigala din ito sa atong market news. Alas sa itong mga nagunang presyo sa mga paliliton na bugas, karne, isda o guban pa. Ato na ba itong may galaga sa Kugon Market Area, ang reports ng kaban, Magnum Faith Villas. Go ahead, Faith.
15: Yes, Magnum Joel, live ka dali kanon sa Kugon Public Market alang sa pagmonitor sa presyo sa atong mga pamaliton. Sugda na ito sa presyo sa bugas sa imported rice. Flutter, 50 pesos ang matag kilo. Alas Jasmine, 50 pesos ang matag kilo. Yang Chow, 52 pesos ang matag kilo. Princess Bia, 50 pesos ang matag kilo. Sinanduming, 40 pesos ang matag kilo. Yang Master, 50 pesos ang matag kilo. Sweet Rice, 48 pesos ang matag kilo. Sa Local Rice, ang Head Rice, 55 pesos ang matag kilo. Sa Salo-Salo Rice, 49 pesos ang matag kilo. Masipag Rice, Local, 53 pesos ang matag kilo. Red Thunder, 46 pesos ang matag kilo. Balinsa Premium Rice, 52 to 55 pesos ang matag kilo. Masipag Black Rice, 56 pesos ang matag kilo. Sinanduming Balinsa Rice, 55 pesos ang matag kilo. Red Rice, 65 ang matag kilo. Tanaw na sab nato ang presyo sa kaning baboy. Ang unod na asa 250 to 300 pesos ang matag kilo. TL 220 pesos ang matag kilo. Bukog 220 pesos ang matag kilo. Pork chop 250 pesos ang matag kilo. Sa kaning baka usab Magnum Joel na ang unod na asa 450 pesos ang matag kilo. Bukog na asa 350 pesos ang matag kilo. Sa manok usab na asa 150 pesos ang matag kilo. Hisgutan usab nato ang presyo sa isda, ang kitong nasa 300 pesos ang matag kilo, tilapia na sa 180 to 200 pesos ang matag kilo, bilo-bilo na sa 180 to 200 pesos ang matag kilo, barilis na sa 300 pesos ang matag kilo, mulmul 280 pesos ang matag kilo, bangsit na sa 200 pesos ang matag kilo, danggit na sa 160 to 220 pesos ang matag kilo, galunggong na sa 100 pesos ang matag kilo, anduhaw 200 pesos ang matag kilo, salwasin 280 pesos ang matag kilo, bedlaya na sa 240 pesos ang matag kilo, budlisa na sa 180 pesos ang matag kilo, sanukos usab na sa 180 to 200 pesos ang matag kilo, alimango na sa 250 to 500 pesos ang matag kilo. Lakwitan na sab nato ang paghulagoy sa gawas nga sa bahin sa merkado. So far, Magnum Joel, light to moderate lang ang dagan sa trapiko samtang hisgutan sad nato ang lakad sa panahon. So far, wala man sad na kasinati o pag-ulan karon nga panahon. Mao ka na ang atong pag-monitor sa presyo sa pamaliton dari sa Kugon Public Market o pagsubay sa atong palibot o sa lakad sa panahon. Para sa market, para sa Magnum Market News, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
13: Alright, salamat din naman at Miguel atong market news. Oras, alas 6.15 na.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Rosario Arisa, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, dagang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kugtumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
16: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: May gila na balita sa mga panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells gamay at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamay hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamay hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagadlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Gigutom na ba?

0: tayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charming Cotton Napkin for heavy flow!
2: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
3: Magnum Morning News!
4: Alas 6:18 na para sa mga balita sa itong Magnum National. Gyang kong karon ni Vice President Sara Duterte nga malipayon gihapon sa dagan sa iyang impeachment trial. Dako ang iyang pasalamat sa mga abogado nga manasigon sa pagdepensa kaniya. Talawal pa man ini wa gyapon ang kumpiyansa ang Vice Presidente labi na sa mga nanggawas nga posibleng kasong ipasaka na sa bato kaniya.
5: Nadunggan na namo giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM.
4: Samtang gitubag usab ni Duterte ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga diversionary tactics ang gipakatag a report nga sa pag-aresto ni Senator Bato de la Rosa aron motipa sa atensyon sa iyang impeachment trial.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
4: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
2: Dugang Magnaman National, milihok na ang anti-fake news sa Presidential Communication Office kung PCO aron na mata ko na mutumbok ang motibo o mga nagpaluyo sa pagpakatag sa peke ka impormasyon kalabos sa gingong pagka-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa, mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nga hugot nga gibantayan sa gobyerno ang tanang nagkatag nga fake news o dili kiniibaliwala sa administrasyon.
6: Lahat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato. Tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa. At titignan din natin kung ito ba ay malisyoso at hinihingi ng tulong. Hindi lamang sa parte ng gobyerno kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makala.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
4: Alas ay sa bayan tinas samtang ipamugol sa panel of prosecutors nga nagpabiling principally liable si Vice President Sara Duterte sa paggamit sa confidential fund isip ahead sa Office of the Vice President o Kani Kalim sa Department of Education kung DepEd matuman ni House Led Prosecutor o Batangas Congresswoman Jervil Westro nga ilugang pa karong nalatid sa COA DBM Joint Circular 2015-1001 nga ang pangulo sa insa nagdala o unang responsibilidad bisan paman sa mga testimonya nga giyatag sa mga kani official o special disposing officer sa COA.
7: That regardless of the nature of the questions, kahit sang angulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable.
4: Ang payag ni House Lead Prosecutor o Batangas Congresswoman Jelvel Luistro.
2: Gihagit ni House sa prosecution naghagit sa House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga mohatag og katinawan kung tinuod nga tawo o mga alias ang mga pangalan nga gilista sa acknowledgement receipt sa 612.5 million as confidential fund matod ni House Private Prosecutor Attorney Amanda Verhill Ligutan nga kung alias ang mga pangalan angayan usab maklaro kung nganong adunay lagda og giunsa pag-account ang paggamit sa pundo sa katawhan.
8: Hindi pa po natin sinasabing peke alias kasi po yung makakasagot niyan yung depensa. Pero isang bagay, no? Kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma. Anong ibig sabihin nun? Yung pirma ba alias din?
2: Ang pamahayag ni House kuna Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan.
4: Alas 6:23 samtang kumpiyansa karon na si PNP Chief Police Brigadier General Jose Melisona Tatis Jr. nga nagpabilin pagyapon sa Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa nga natubang sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kon ICC. Madupan ni Tatis nga nagpadayon pa ang paglakag sa senador kini din kimonitor na usab ang kapulisan ang mga individual nga duol kaniya o kanunay nga makauban.
9: We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa Pilipinas. We are always, from time to time, in a daily basis, meron tayong mga information na nireceive. And this information ay pinaprocess natin such that this becomes intelligence. That's how to use intelligence.
4: Ang payag ni PNP Chief Police Brigadier General Melisio Jose Melisio Nartatis Jr. Alasay sa 25 na karoon sa atong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
4: Ibuta karoon na ni Registered Nutritionist Dietitian Mark Anthony Vicente nga ang beneficyo sa buko juice. Madol pa ni Vicente nga ang tubig sa butong adunay natural electrolytes o 90% din nga tubig din adunay potassium, sodium o magnesium. Girugang pa ni Vicente nga mahimo usab kining alternatibo sa commercial sports drink o labing mayong imnon sulod sa 20 minuto sumaan kini ablihan.
11: Ang buko juice ay syempre alam natin na pure water to. Yung buko juice ay yung young coconut, 90% water, then siya yung tinaguri ang natural electrolyte. Maganda itong gamitin compare sa mga commercial sports drink na may halong sugar, na may halong additives. So meron itong electrolytes, potassium, sodium, magnesium, name it, kompleto yan sa buko. Pwede ito sa mga may problems sa mga sugar. Hindi lang naman yung effect. When it comes sa kidney stones kasi, to po ito. Pinapainom po namin to sa mga dietitian pag reoccurring yung kidney stones kasi nag-help siya para magwatak-watak. As one of the importers ng buko sa buong mundo, itong Pilipinas. Importer pala, I mean. So, ang dami nilang nilalagay na additives para ma-preserve.
12: Tama.
11: Kasi nga, madaling mapalis yung fresh buko, di ba? Iwan mo lang yan, mahanginan lang yan. Hindi na maganda eh.
4: Ang payag ni Registered Nutritionist Dietitian Mark Anthony Vicente. Sana pita ni Magdom Lani, no? Katong na mga katong na kidney stone, di ba? Kaya kung mag-inuma ka ni, ako itong sa kadlaw, nag-inom ko ni, asos, hindi ka katulog, ihi ka.
2: Mm.
4: Pratis, limpyo yun ang imong kidney.
2: Mm.
4: O niya, kaunos sa din mo rin ang unod.
2: Oo.
4: Di ba, di lang ang yan tubig, apilang unod para sustansyado, giyo ka.
2: Mm.
4: So muna, giyong lagi na nga ang butong, lami giyo kayo. So muna, bantong na Dias Crustal, grabe giyo kayo ang dasok sa tao niya. Imsang tuwang gabi, daghang kainom mong butong sa tubig sa butong, magnormal ani.
2: Mm.
4: So manginom ta. Kaya lugar gwapo sa beneficyo ikumpara sa mga kanabang makita ni mga kinibang palito ni mo.
2: Mm.
4: Nga kinibang mga drinks niya para sa sports. Mas gwapo gin ang butong magnumlani. O niya barato sab siya.
2: Oo.
4: O barato siya niya natural niya lugar daghan sab ato makita sa palibot. O ganoon may gas sa Magnum International sa Ukraine. Ikumpima ka rin ni Ukraine na President Volodymyr Zelensky nga naigo sa ilang militar ang duha ka oil refinery sa Russia. Madre Zelensky nga naigo sa Defense Forces sa Ukraine ang Slanev Yanusa refinery sa Yaraluk kung Yaroslav oga Basnaf na Nov oil refinery sa Basakor Tuzan. Madre pa ni Ukrainian President nga naigo usab nila ang duha ka military patrol boats oga Vizel gikan sa Shadow fleet sa Russia sa Black Sea. Samtang ningon sab ang gobernador sa kung Yaroslav nga si Michael Evraev nga nabunggag nila ang Ukrainian drones nga may atake sa Rion apan na nagresulta sa pagkasunog sab sa mga nangahulog nga dibre sa tulo ka mga balay. Ikumpirma sab sa gobernador nga dunay upat ka tao ang nasamaran sa shrapnel.
2: Sa Iran, nagbato na sa kasabutan ang Iran sa umana para sa malinawon nga pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Kini ang gikumpirma ni Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaye, apan wala naghatag sa dugang detalye. Ginuwang pasopisyal nga anaa sa katapusang hugna na ang maong kasabutan. Nag-abiso usaba kini nga ang kasabutan sa Oman kon Oman dili garantiya sa luwas nga pag-agi pinaagi sa mga ruta samtang gipamugos nga maapektuhan hapon sa pagharang sa Estados Unidos sa mga pantalan sa Iran.
4: Alas 6:28 na karon sa itong Magnum Beses, kisiguro karon sa Business Conversion and Development Authority kon BCDA nga magkabugna sa duga daghang trabaho para sa mga Pilipino. Ang itugod nga Pak Silika sa New Clark City sa Tarlac. Matuba sa ni BCDA President o Chief Executive Officer o gako na PCEO Engineer Joshua Bingkang nga mabot sa milyon katrabaho para sa mga Pilipino. Kiklaro sab ni Bingkang nga ang Pak Silika dili data center apan Osaka manufacturing hub nga value the chain sa Pilipinas. Dugdong nini, kiklaro sab ni Bingkang nga walay indigenous people o mga mag-uma ang basta-basta nga mapapahawa.
12: Yung mga kailangan ng maraming talento ngayon, no? Mga engineers, mga technician, i-employ itong mga kumpanya na to na pupunta para dito na gawin itong mga bahagi ito o component ng mga gamit, sakyan, cellphones, laptop, ano, at i-export natin. So nagiging importanteng bahagi tayo ngayon nitong mga malalaking industriya na ito. Ang gusto ko rin pong linawin kasi sa mga nakaraang mga diskusyon, no, kaya natutuwa naman po ako kasi lumalabas po yung ganitong mga concern ng mga tao. Hindi po ito mga data center. Hindi po ito yung mga hyperscaler data center. Po, ito po ay manufacturing center po ito, manufacturing hub. Gaya po sa Laguna, ang dami po niyan. Calabar Zone, sa Clark, andyan po ang Texas Instrument, andyan po yung Samsung. So ganito pong mga industriya po ang dadalhin natin dito. Daragdagan pa po natin itong mga ganitong industriya. Pero ngayon po kasi ay more on high-tech value industries na. So mapapataas ngayon tayo sa value chain ng mga ganito mga industries na ginagamit sa...
4: Ang payag ni Engineer sa BCDA President o Chief Executive Officer PCEO Joshua Bingkang. Sa amda sa Forex rate ng Osaka US dollar, balor karon sa 60 pesos o 85 centavos. Ang Canadian dollar, 43 pesos o 42 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 75 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 91 centavos. Ang Taiwan dollar, 1 peso o 88 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 70 pesos o 32 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Walay kabut nga sa kalipay sa singer nga si Darren Espanto nga usa sa imbitadong performer sa grand launching sa Higalaay Festival sa 2026 sa Rio de Oro Boulevard. Naghatag og lingaw si Darren sa mga katawan nga misaksi sa kalihukan kagabi-i samtang giangko na sa singer nga buto sab siya niya nga makasinati sa food trip dinhi sa syudad kun diin gipaila kaniya ang kinilaw.
13: Salamat po. Yes po, actually, I've been to CDO a few times, but not for this celebration specifically, so I'm very excited to see.
14: How does it feel? Parang ano lang, pageant lang?
13: Yes, nga eh.
14: Yeah. But here's the first question, how does it feel to be here in Cagayan de Oro and celebrate the Higalaay Festival with all our katropa?
13: Siyempre, sobrang saya ko po kasi naimbitahan ako ngayon to celebrate this festival with all of you here. Maraming salamat, nakakataba po ng puso.
14: And given that it's your first time, what are you most excited to experience while you are here?
13: Siguro to experience different foods, yun po.
14: Oh.
13: Parang hindi ko pa yun nagawa na yung mag-food trip sa CDO.
14: If there's one food that we would definitely want you to taste, that is the kinilaw.
13: Ah, kinilaw.
14: Kinilaw. And
13: ano
14: what makes
13: po yun? Para sa inyong lahat, isa yun sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. I really do love performing and singing for all of you. So, ayun po, parang hindi ko siya ma-describe sa isang word lang. Pero ayun, yung meaning ng saya. Isa sa meaning ng saya para sa akin. Mga Darrenatics, maraming salamat po. Okay, of course, before anything else, again, happy Higalaay Festival.
14: Higalaay.
2: Ang pamahayag sa singer nga si Darren Espanto.
4: So, nga sa kinila, ang ilan mo dito, ang walay suka, kalabang tuba. Wala dito, niya sa ato, natay suwa, natay tabon-tabon. So, ang ato niya, tuba pag yun. Munang labi kikatong kinilaw din sa ilan dito, wala yun. Muraga, kung tukas Manila, wala. Muraga, puro kwan. suka unya walay suwa walay tabon-tabon. Amo na ganahan sa kinilaw nato dinhi nya ang atong isda presko kayo. Oo. Kag bibo kayo wa grabe gyud ang tao sos ginuko nga tao kadto abotas sa tugikan tong mga tao. Wa na makasulod ang uban. Magnoma lani tukos kadaghan kayo nya limitado ang area. Grabe sa nahuman siya nga labihang kamalinahon ang nasambit nga opening kagahapon nga lawas sa atong Higalaay Festival. Pag kani murag pagsugod gyud sa kaliukan sa Fiesta ng Viva Señor San Agustin, advance sa Fiesta karong Agosto 24. O Garo Miguelas to Magnum Sports, nagbarangat sa pagpanibaya ang Maracanang alang sa kanawagan ni Pinay Tennis Star Sensation Alex Iala sa nagbarang 2026 sa Canavian Open. Hinuman, bilian ni Iala ang pambato sa Estados Unidos kasi Alicia Park, sinundan nga nakabanti sa katulong round sa 2026 Canadian Open. Manduban ni Palace Press Office Attorney Claire Castro, ipasigarbo sa nasood o ni Presidente Pinal Marcos si Iala. Ginugang pa ang kadaugan sa Pilipina Tennis Star, usaka kadaugan alang sa matag Pilipino.
6: Congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo kay Miss Alex Iala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Iala ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations.
4: Ang payag ni Palos Press Office Attorney Claire Castro. Mga eksyon niyo na batiya, itong kumplito detalye sa itong Magno Morning News sa lagarong adlaw na karong Pernas, Agosto 7, 2026, o karong sa itong headline review. Sa itong Magno Mulukalo sa kababay, patay humangkini mabanggay sa Diversion Road, Barangay Buluan, ng siyudad, Kaginas, Kadlaon. Sa Magno National, Vice President Sara Duterte, miangkon nga malipayon gihapon sa lagan sa iyang impeachment trial. Apan di giyon mong kumpiyansa sa itong Magno International, Duaka Oil Refinery sa Russia, naigo sa pagpangatake sa Ukraine. Sa atong Magnum Business BCDE siguro nga magkabugna sa dagang trabaho para sa mga Pilipino ang itukod nga facsilika sa New Clark City sa Tarlac. Sa atong Magnum Entertainment, Darin Espanto malipayon nga usa sa imbitadong performer sa grand launching sa Higalaay Festival. Sa atong Magnum Sports Malacanang, nagbarangan sa pagpalingbaya palipay alang sa kadaugan ni Pinay Tennis Sensation Alex Iala sa nagparaing 2026 Canadian Open. Mga eksyon, timalang sa kagawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Maraglayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtulugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgado.
4: Aba sa mga newswriters, Chingin Tirina. Oga Obani Chris Neri. Oga News Manager Elena Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras sa 6:35.
16: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
17: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, og pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes.
18: Mag-DTX 500.
17: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
18: Mag-DTX 500.
17: Karun dayon.
18: Babalik sa pinakabul ng butikis sa yunga.
17: DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mabasa ka butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako di ay si Regita Yuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadto ko ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wala siya kay baw nga akong ginom. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maunggi recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
5: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy. Pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
4: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin
11: Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
6: Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Maray?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagyud mangit.

0: sula na sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil nagagto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy
6: breathable panty liner for every wear confidence.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nangita,

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email up responsiblegaming@pancor.ph.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix sa mga butika.
6: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw.

0: ngayon. Protegado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Oras alas 6:49.
4: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
5: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
3: Anong unhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Simbahan, narawagan sa mga kagayanon nga di kanimtan ang mga reliyosong kalihukan samtang maglipay sa mga kalingawan sa Galay Festival. Kukpo ay natalang dagkong insidente atol sa pagbukas sa Galay Festival kagabi apan CDIFD nakaresponde on fireworks related incidents. Kinro narawagan sa katawhan nga batunan ang pag-responsable sa paglabay sa ilang basura atol sa dagkong kalihukan sa Galay Festival. Noong Pintrasco o Gionida, gikulangan apan ingon sa nalipay na lamang sa dugang fuel discount alang sa mga POV driver. Sa Tumagum National House Lead Prosecutor Congresswoman Jeremy Luisto, may ingong duna pa'y dagang testigo nga ilang ipresentar sa nagpadayong impeachment trial nga nagtuki sa Article 1 batok ang BP Sara Duterte. Sa Tumagum International Hungary, nagatubang o grabing crisis sa Rhea karong panahuna tungod sa grabing kainit sa panahon. Sa Magnum Business Corruption, giingong nakitang rason sa Malacanang sa maghinay sa maglambo sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas nangandam na alang sa maabot nga FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament karong bulana.
5: Magnum 45.
3: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita, Opinion. Ang prosecution team pinaagi kang House Impeachment Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan para yung namugos nga taas sa daan gayon si VP Sara Duterte sa hiwing paggamit sa confidential funds ug angay lamang kining makonbikto ug mapalagpot sa katundanan. Apan, ang Vice Presidente igo lamang nakatuaw nga nagpadayon ng paglutos kanilang wa magpasilong sa kasamtangang administrasyon. Ang tatay niya gibilanggo sa Netherlands. Siya may kasong impeachment gagitumang ug ang ilang mga supporter matod pagi pangkasuhan.
6: Ang gustong sabihin ng defense confidential yan, confidential funds. Kanya kailangan confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay, mali po yun. Ang ibig sabihin, ng confidential funds, hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grant siya ng president, no? It was granted by the president to the office of the vice president. At ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant siya, no? Nasa budget siya, or nasa... Hindi na mag-account the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan, na galing yan sa budget, mag-account ka. So, it is wrong to say confidential and therefore hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to. That is wrong.
7: Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon ng politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinetrete.
3: Igsoon, tingong pagpakamana, i-comment o i-message sa imong opinion. Wala pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alasays 53. Mga igsoon, kumusta may buntag? Dito si Magnum, June Albino.
0: O Magnum, Aileen, ako rin.
3: Karong adlaw, adong Biyernes, Agosto 7. Kini gabay natun ka na to ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro. Una mga igsoon sa ating sigutanan, ang may kalamigitan sa panawagan sa simbahan, nanawagan ng simbahan, ngaunta di kalimtan ang mga reliyosong kalihokan. Panahon sa Higala Festival Magdalene, kay mura ba ugang dungog pagayo? Ang dungog pagayo, ugong pagayo Magdalene, mao ang mga kalihokan nga pangkalibutanon. May nalang kay before magsugod, example, pagbukas kagapon ay misa eh.
0: Oo,
3: na. Na misa, di ba? Ang kalungkal sa simba, di kayo gakadungog. Munang ginasiguro nato nga ato yung mapabati, magkakuha tang mga informasyon, gikan sa simbahan katoliko, alamang sa tanan, sa mga kalungkal sa Mdila, ato sa Higala Festival. Munang nespikas niya karon, si Reverend Father Nurjan Paburada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, may buntag. Ano din kasi Magnum Radio?
8: Mayong buntag ka ninyo, Magnum June,
3: may buntag,
8: and
3: Father.
8: Magnum Mylin.
3: May buntag, Father. Father, ano sa may inyong role kagapon sa pagbukas sa Higala Festival 2026?
8: Kagahapon na agyoy opening mass si Monsignor Raul Mrecacho mo'y nangulo ni ini. Nindot po itong nakuhaan nga aktibidades diin na agi-opening mass. So, sa pagbukas niining ato ang kapistahan, Higalay Festival sa Cagayan de Oro.
3: Okay. Sumura ba na inyong papel toon, Father? Kanang pag na mga dagkong kalukan kapistahan, maura ang kanang pagpaygayon sa misa or na pabaylain, Father?
8: Naat kitay kanang the usual gyapon Magnum June, naay sa nga misa, naay mga nobinaryo nato sa pagkasaulugan sa ato ang patron, magsugod man kini sa pizza kuan 21 sa 18 and kay ato mang ginasaulog pod ang mama sa patron si Santa Monica ang iyang kapistahan sa bisperas sa Agosto 27 busa nga naapod kita yung mga nobinaryo kinigi-invite ang mga katawhan diha sa ato ang dakbayan nga mag nakitay no binaryo ang atong pagpamalandong ni ini sa ato ang kapistahan sa ato ang patron.
3: Aha, okay. Kini magaka bantayan naman ato ni panahon sa mga kapistahan sa ato dakbayan, Father. Wala mga bago ngayon yung gina lugar gina pahigayon nga medyo sab og usay magud murag umay dagang pangkalibutan nga kalihokan medyo mas attractive eh sa pang reliyoso mo na kinala sa gaton sa nato gaton nato ang tao magdumaylin para ma-attract na wa may mga bag-o ninyo nga ginapahigayon para medyo sab ma-attract ang tao nga murag bitaw og pamaagi nga para sab nga ang ilang reliyosong ang reliyosong pagkinabuhi sa tao panahon sa atong kapistahan di pa malimtan, Father.
8: Ato magyong kuano nga focus ang kapistahan and ang ato agyong gina-emphasize pud ang the highest form of prayer mo gayud ang ato ang Santos nga misa.
9: Uh-huh.
8: And dili man ni kuano kanang ang kapistahan man pud celebration man pud ni sa tanang katawhan. And ang ato ang dakbayan ilabi na ang ato ang local government unit sa ato ang Cagayan de Oro. Naghatag pud kini og kalingawan para sa katawhan.
9: Uh-huh.
8: Og kini nindot man pud ni siya nga celebration no nga naapod ning mga ipahigayon nga paalipay para sa ato ang Higalaay Festival.
9: Uh-huh.
8: Pero pili na to kalimtan ang ato ang espirituhanon nga aspeto sa celebration. So dili man ingon nga grabe na kaayo ang mga kaliukan sa ato ang dakbayan. Well, we deserve that kind of mga programs and activities, no?
9: Uh-huh.
8: Para sa ato mga katawhan kay dili naman po mga Katoliko ang mga kama sa ato ang mga lumulupyo din sa atong dakbayan.
9: Uh-huh.
8: And dili lang sa mga Katoliko, mga Kristiyanos.
9: Uh-huh.
8: Dili lang nato hikalimtad ang ato ang balanse na pagselebrar ning ato ang kapistahan. Ang ato lang po nga dili nato hikalimtan ang atong espirituhanon nga aspeto nga naaman tayo no binaryo ato akining pamalandong sa ato ang patron ang iyahang mga maayo o bantugan nga mga buhat isip atong patron din pwede nato nga ato ang sundon ang iyang maayong ehemplo isip santos din iyang paghatag totally sa iyang kaugalingon alang sa pagserbisyo sa atong Ginoo og atong sa taon gyud no ang atoang patron ang iyang kinabuhi mubos-ubos ang naay 9 days na nobinaryo kay na may nagkalain-lain nga mga tema diin atoang pagpamalandong sa kinabuhi sa atoang patron diin naa siya ay maayo gayud nga ehemplo sa pagkinabuhi ng pagka-Kristiyanos.
9: Okay, now, gamay lang kasi sa Father, ang kapistahan nato sa Rakbe, nagsugod gini sa, or kung gini, pahinungod, or tuhod gini sa lugar, tuhod gini kang Senyo San Agustin, Father.
8: Yes, o. Malan man nato nung usas siya sa mga bantugan ng mga doktor sa ato ang simbahan.
9: Uh-huh.
8: Diin kining ato ang mga expressions of faith, kining ato ang mga doktrina, dako magkaing kalamigitan ng iyahang mga ang iyahang mga kontribusyon diya sa ato ang pagtuo, ato mga doktrina ang ato ang ginasaulog karon. So dako kay pud ta sa og kalibigitan kay bantugan man siya kay tungod kay siya usa ka philosopher.
9: Uh-huh.
8: Theologian pagyud. And busa nga dako kay siya contribution diha sa ato ang simbahan.
9: Mm.
8: Ilabi na gayud diha sa unsay atong pagpatunay o pagpalambot nato sa ato ang Kristuhan nga pagtuo.
9: So kini siya Father magsilbing joint celebration sa syudad Higalaay nga naga sa ulog sa pagkamahigalaon sa kaginuran at the same time lugar pag pahinungod kang Senyo San Agustin. Sa preparation ba, Father? Involved ba mo? Or maragin na lang apastada? Prepare ang syudad? Prepare sa mag-inyo? Pahigayon mo kalihukan? Pahigayon mo sa kalihukan ang syudad? Yun na ba ang apastada, Father?
8: Yes. Ato amang po ng mga LGU supportive man po ang ato ang LGU, no?
9: Uh-huh.
8: In fact, usa sila sa mga sponsors sa ato ang nobinaryo. Ilabi na ganyan sa atong kapistahan. So, diya sa Santos Gamisa. So, makita man ato ang mga lideris sa ato ang lakbayan na mag-attend man sila. Naghihiusa sila diya sa atong simbahan, diya sa ato ang kasaulugan. Makita man ato na sila sa ato ang Santos Gamisa kay naaman sila isip ato ang mga lideres ng pagpahigayon sa to ang sa mga kalihukan. So involved bang gihapon na Magnum Jude, and in fact daman sila pod role diha sa to ang kasasaulugan. Kay it's a collaborative effort bitaw Magnum Jude kay kining mga kalihukan sa Siman, for example, dili man hapsay o magbalampusod kini without the help of our LGU.
9: Correct.
8: Example sa ato ang mga pagpahigayon sa trapiko, sa pag-procession. And kining sa they're working closely, especially sa ato ang tourism. Labi kining procession. Labi na niining ato ang fluvial procession. So kini it's a collaborative effort diha sa ato ang celebration. Tama. So busa diba, di ka ta makaingon bitaw nga grabe kayo ang celebration, pero munang maayo diha ma Magnum June kay kaya nga tong LG wala sila magmakuli diha sa paghatag po nila og effort nga ang ato ang mga kalihukan sa simbahan, sa ato ang archdioceses, na magmalampuson with their help sa ilang mga panugot.
9: Okay. Usas manunduman ko, ay doon tama ba ko sa kurikul, Magdumailin, nga panon sa piyesta mo rin na ipagpakaon sa simbahan kanya ito, napamanig gihapon karon Father, napagin gihapon, naabay improvement sa ginaghanon, umintag ka ni Anto, 3,000 lang or 1,000 lang ka mga tao na dugang-dugangan na ba, kay medyo ganakuman sa mga syudad, gagkasapian ang syudad. So kung doon ay donation gikan sa syudad, magdumalin, madugang-dugangan sa punta, kay gagkanako ang syudad eh. Gadaghan pagsamot ang tao. Father?
8: Yes, naamang yun na, no? Naamay mga, especially ka itong mga itong mga kaigsuunan na nag-ani din sa itong dakben para makigsaulog sa itong kapistahan. So, naagya po ay ipanghatag ng mga food packs. Kini sa ito ang mga lumilihok sa simbahan sa ito pong archdioceses para ilabi na kadto pang sa laing mga lugar to celebrate our feast.
9: Okay.
8: Usang napoy panghatag.
9: Kanadto mura og dedicated ang maong pagpakaon sa diha sa San Agustin Cathedral ngadto sa katugang mga pinakakabos nga modelikat makadiri sa sentro syudad para mamista. Mao gyapon karon, Father, or what about kadto medyo na asa middle up? Pwede ka po magkapamista?
8: Para sa tanan.
9: Para sa tanan? Okay.
8: Gusto, basta ka ito lang maglinya.
9: Ito mo linya. Maglinya. linya lang.
8: So, napo yung mga pagkaon na ihatag.
9: Okay.
8: In fact, napo dili man po kwad. Napo yung uban ng mga katawa at mga lumulupyo din sa dakbayan. Dan na po sila kapanghatag sa diya sa katedral. Busa nga daghan na mga styro, daghan kay mga food packs daghan. So busa nga pagkauman sa Santo sa Kumisa, daghan kay tao og daghan yung taas pud ang linya.
9: Kana bang mga tao nga gapamista gikan usab sa simbahan, Father? Kuan wala mo pa simbahan pero medelikat lang gid para magkapamista.
8: Sa mga obserbahan niyo ng pagkauman sa Santo sa Kumisa. Muna mo pagkahuman paggawas nila manglinya mapuda sila
9: hapit na dayon
8: parang pagpaniod to kay pila bay sa tanan
9: pila bay limit, Father, to na ba ginaghanon nga kuto ko diha mapakaon
8: wala ko kabalo sa unsa gi pila ka bug food tax gi prepare
9: gipangutana gipangutana ko na, Father, kay gusto na ko ma-estimate og pwede bang mo-appeal me sa pagpamista?
8: So, kung ka ayaw, Magnum June, pamista na nito sa katedral.
9: Okay.
8: Ingat na nato si Kuan, si Monsignor Raul Ricaccio.
9: Basta, siguro na siguro, Father, nga di madala o unsa na, bursita. Kay para angay-angay ba, no? Kaya basta magdala pag bursita ba?
10: Magbalik-balik na yun.
9: BH, BH, o oh, balik ba? Oh, or maka magbalik-balik, Father, di ba?
8: Oh, mugin na, no? Anong itong mga igsoon ba na? Maniguro gyud bitaw kana lang na magkuha kita sa isa lang kay
9: sa lago
8: para pud nga na akadtong mga tao nga kuan na nanginahanglan gyud ilabi na kadto kay panyuntor bagay kana ilabi na kadto wala pa makakuan so para nga tanan gyud ang makakaot.
9: Okay, Father, salamat kayo, gawas ko duna kay pabot nga mensahe sa ato mga tigpaminaw. Labi na ang puruhan nga tungod kay na bungog sa nindot nga mga kalingawan sa Higalay Festival, masig magkakalimtan ang relihiyosong aspeto sa ilang pagkinabuhi, Father.
8: Kada lang ato ang dumdumon na we have to strike a balance. No, kung nakita yung mga kalihukan sa ato ang dakbayan, mga concerts, guban pa nga mga kalihukan, dili na to hikalimtan ang atoang espirituhanon na aspeto diin na ang atoang selebrasyon na atong sutaon ng atong patron pinaagi sa nobinaryo pag pagpaminaw sa pulong sa Dios diha sa atoang novena. So busa nga giaghat ang tanan nga dili na to hikalimtan nga magsimba kita ug paminaw kita sa pulong sa Dios aron mulambo ang atong kisuan nga pagtuo o mahisama gayud kita sa atong patron, si Senyor San Agustin.
9: Father Durjan Paborada, salamat kay Father.
8: Dang salamat og maayong buntag sa tanan.
9: Ang nirabati mga aksyon mao ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan, Father Durjan Paborada. Ang akong gilauman magdumain nga kanabang siguro og naa may concert pang kalibutanon. Pamatang pang kalibutanon kay Bot Gugma-Gugma o kanang mga kagahapon sa matuang mga concert no, ginato mga binagits ng mga kanta no. Masing nasa concert bitaw nga religyoso. Di ba naman to gakadung ka man to kada atod gina-invite si Don Moen daw nga international nga mag-awit sa mga kantang pang-religyoso espirituhanon ano ano masing na apoy masing susunod bitaw nga piyesta. Masing na apoy concert ang simbahan nga naglabigit sa espirituhanong pagkinabuhi sa tao. Sa atong pagparayon mga igsoon karong buntag, ang Kukpo ay natalang dagkong insidente atol sa pagbuka sa Higalay Festival kagabi, pero ang CDRMD nagka-respond niyong fireworks related nga insidente. Atong sa taon niyon say wala pa may fireworks, wala pa may Pasko.
10: Nagkaan man magdumdun fireworks display kagabi.
9: Alagay, sunod-nuhin na paso?
10: Base na nga paso, siguro on sa kaha.
9: Just because linya si Sir Nick Kabagat, ang manager sa CDRMD. Sir Nick, may buntag.
11: Yes, good morning.
9: May buntag, sir.
11: Sa tanan, sa Magnum Radio.
9: Nakurat ko sa headline kay, wak mo ko mag-expect nga na ay ma-injured tungod sa fireworks. Kaya mura mo na ganitang fireworks mag-lumailin, mura mo kulik sa Pasko ba? O gaw na mga galing mabiktima, example, ma-injured, mahimong napisdala ng pabuto, mahulugan ang posible may tabo, kasi ka may tabo na nasa Pasko. But kana nga fireworks related bang incident kining Sir Nick, asa ba nga fireworks? Katong fireworks kagabi, na inapiskan ba ka? Unsa ba ka? Unsa ba?
11: Yes, Magnum June, dili kuan lang, sayang mata, kanin bito murag ashes, ash kaning human sa kuan bito Magnum June. Pagbuto na may mga mahulugan na murag abo-abo.
9: Aha.
11: Na napuling, muraging ana lang.
9: Dahil napuling?
11: Yes. Minor lang kayo. Ato na pong na-treat tayo dyan sa itong area. Naman tayo mga naka-standby po, mga doctors from GRB and City Health Office. No?
9: Aha.
11: So, ito lang. Wala tayo laing na-cater ng mga nakuyapan. In spite sa kailagan sa bulog sa tao kagabi sa itong launching. At katulang yun, siguro kay na excited mayo, wajud na milok. So,
9: wala, grabe yung sigas mata ba? Wala pilok-pilok. So, napiskan sa kuan, sa pulbura?
11: kanang gikan sa taas ng mga gatagak.
12: Ah, okay.
11: Nang hilig man.
12: Oo.
10: Parang abo-abo na.
11: Abo-abo. Siguro sa hangin, no? Sa hangin.
12: Hangin.
11: Paingon. Kay taas mga yung stretch good sa itong area gabi.
12: So, oo.
11: Kana. But very minor. Very minor.
12: Mm. Pilak ka tao ba, Sir Nick?
11: Natay na treat ka tulo, magandun.
12: Tulo, no? Oo. Siguro sa ka-excited niya nila, nagtanong hangad-hangad dito, wow! Wow, ano ba? Wow, di mamilok. Ito mamilok sa panalang siya kay aron nga kay pinukra man magwa. Ano pag pinuk protection ba ya?
10: Oh.
12: Sa mata na. Oh, so di kanim tanang pagpamilok. Kay magsige lang open ang mata. So labi na gwa mag-anti para. Dili na protected ang mata. Ug mo nay akong nasabtan ang purpose ginoo bitaw nga buting ang pilok ato mata para nga protected sa mga foreign objects nga mahimong magkasulod sa atong mata. Kay importante na ba kay ni atong mata? So unsa advice mo, Sir Nick, kay basig sunod pa ron na nasa kung sunod ng mga adlaw na nasa dakong kalihukan sa Higala Festival nga maggamit ka pong fireworks basin og malugar giya ba sa ato mga igsoon nga gusto mo maglipay pero gipagsaksi yon ang mga kalihukan, Sir Nick.
11: Yes, magdumjun na siguro ato pong i-consider ko lang area ko sa ato magkan para po na dili kayo ingon ka doon sa mga katawahan and of course, kaning usay dala sa kusog ng hangin po, din ito malikayan. But we'll make sure nga sa gabi safe kayo. Kayo lang sa maong fireworks display.
12: And maybe nindot siguro sa Sir Nick nga mag-antipara, no? Kana bang, pero mo lang isab na o gabi eh, di man may mong antipara kag parang ngit-ngit magmahilid. di man pwede. Diba? So, pero arang-arang yes, itong mga nag-antipara na gidaan.
11: Oh, na naman to yung mga baligya lang antipara, na mga clear lang. Oh, pwede kayo na siya.
12: Oh, budget, oh. Clear nga antipara nga pwede sa gabi eh.
10: Parang pang fashion lang magnum
12: zoom. Ano ba na? So,
10: oh, now gaya po yung mga inan na magnum zoom ka ng pang ano lang, fashion lang nila.
12: So,
10: marag di yun kinahanglan sa ilang mata, pero gabuta, sot-sot lang sila.
12: Kaya pa yung tag kinahanglan sa mata, eyeglass.
10: Oh, clear inani pero naman gyapoy mga clear magnum zoom nga ginasuot gyapon maski walay problema ilang pananaw magnum
12: zoom. Kani mo pang fashion ba pag dugang sa mga gwapo sa mana? Kani magigamit karon.
10: Dili na ta ka klaro gyud.
12: Di ka klaro gyud. Anyway, lagi no tama ba ya sa Sir Nick no nga siguro pa protection mo gamit og antipara bisan panon sa gabi eh, labi na kun makakita pa. Pero gamit ka antipara di nakakita ayo ra sab. Okay. So unya, by the way, pag mintag fireworks, katong naa sa duol ba? Gikanan lugar naa sa duol sa kun asa dito ipabuto katong maong mga dapat ipabuto, ana Sir Nick, maoy dali mapiktahan kay basikalan magpadistansya gamay kay diha gyud dapita mohulog ang mga abo-abo na, Sir Nick.
11: Yes, magdumdum dito talaga na area no sa kuan nga bahin mo. Itong mga siguro di pa rin kay duol but sa akong ingon ang uyupod sa hangin may nagdala sa mo kay tagas man kay ning mga pabuto nato no. So pag abot sa taas dagko din sa hangin mo tong maabot dito sa dili lang ingon nga tong kaduol. Medyo layo-layo. So,
12: pero na certain distance nga posibleng abton sa abo-abo. Sir Nick, kay
11: yes,
12: pero
11: yes,
12: namo magdumailin. Pero namo pag naay mga fireworks labi na diha dito sa Rio de Oro. Kining diha man mis balay kay naraman ang kung gipoy nara sa Barangay 18 eh.
10: Oh, makita ra
12: igon. Usa ka labi second floor. Unya na lang safety ang mga iro ba kay bisagita sa mga iro. Second floor makita namo ang kanindot sa kawanangan.
10: Mm-mm.
12: Ingan na nga distansya Sir Nick, di na siguro na abdon sa abo.
11: Ah, no,
12: di na. Murag mahilis na.
11: Layo na.
12: So, na certain distance, gadi siguro ang magpaduol o sulit ang distansya ang mga tumatanaw parang gadi lugar maabdan sa abo, sa palid sa abo, kining Sir Nick.
11: Yes, kay posible dyan na magdumdum, no? Especially kung medyo na ipagpanpot sa tunghangin and katulog hapon, maumpo tayo mga balay-balay ng area. Nagkato lang dyan, very isolated case, no? Very minor po tayo. Na kuhan ba't salamat nga katulang ato na dispundihan kaghapon magunta.
12: Lagi kay while very minimal pero simba kung makabuta ba sa tao magdumailin labi na kay pulbura ka na, no? Aso-aso or abog-abog tungod sa pulbura. So at least magiyahan sa mga automatic pabinaw. Walay mga pamaagi, Sir Nick, nga mapugnan kana nga incident ito. O kanang kung gina, murag kabahin na gina sa epekto sa fireworks, kanang pag kada bang pagkapalid sa mga abo-abo, di naman tayo ingin yun nga pulburag yun, mga abo-abo, kabahin na gina sa mga karihokan, nga na gina may tabo.
11: Yes, magdumdun, sakto itong imaging ano, katong glasses, itong clear glasses. But kagabi, kaya dito magyapun ta medyo sa dool, kita yun na ito ang gatagak-tagak sab, no? So, ato dyan yung likayan. So, bantay lang yun, no? Amping lang yun, kaya di man yun ingon na kwan, makita man sad ni mo, usahay siguro, itong mga kwan, wadyod na bantay siguro, basig na nasilaw sad sa kahayag sa suga, on sabah. But, kung ingana makita mo yun ni mga usahay na itagak-tagak, so, amping lang yun.
12: Ang area, Sir Nick, toon nga din nagsumikad ang maong fireworks. Kuan ba? Gikordon ba na? Meaning, bawal. Niya nang maong gikordon nga area, bawal ang makapanool? Ngayon na ba? Or pwede rin tao mo, yes, kabayo mismo sa nag-maneuver sa sa maong fireworks, Sir Nick?
11: Yes, magandun na. Itong gitugtan, gano'n lang yung ga-operate sa mga fireworks.
12: Okay.
11: Itong location kagahapon, ubos po dyan. Nasa ubos na pang, medyo elevated man yung itong Rio Boulevard na sa ubos. And safe nga lugar. No? So, nahangyo na ito nga space nga dito sa ibutan. Kaya may nakita nga pinaka-safe. Layo po sa mga balay-balay.
12: Okay. I-re-e ko lang sa mga mo, ang imo mismong paimang no, Sir Nick. Nga kung mananao gani, mupilok sa kailan nga, yes. Bukas lang bata, mupilok sa usahay. Aron nga, makatis, makatiming, palitan na ay abog.
10: Mahulog.
12: Abo-abo, sa panadiya, may mahulog, yun na, at least medyo na i-chance yung maprotektahan ang bata. Sir Nick, salamat ka, sir.
11: Yes, Magdum John. Dagang kayo salamat, Magdum John, sa inyong talanda sa Magdum Radio, may kontak.
12: Inyo nabati mga action ng manager sa City RMD, nga sa Sir Nick Kabagat. Yes, sa speakers niya, si Major Amy Simon, ang tigbaba sa Kukpo. Medyo may muntag, ma'am.
13: Yes, good morning. Di akani mo, Magnum June, Magnum Aileen, o sa mga sukundi paminaw sa Magnum Radio.
12: May muntag. Ma'am, giyon sa ninyo, unsa ang pamagi nga inyo mismong nasiguro, o in fact, kami mismo may nadunggan nga incidente na tabo diya mismo sa area din gipigayon ang pagbukas sa Galay Festival. Sa unsa ang pamagi ninyo gihimo kini? Aron lang aron nga luwas ang katawhan kami saksi sa nasgutan ang kanihokan.
13: Yes, matungtul na ang trend or city police office ipakuluan sa itong city director for police criminal exception. Nakastrategic yun ang atong deployment kagahabi. Kauban po ang atong mga partner agencies or partner units. So, ang atong load sa katawhan or atong deployment sa kapulisan o sa atong mga partners na naas siguruin na siya ang present at the same time ang kaning kanunay nato pagpalmang no paabot sa mga atong mga gabayan pinaagi sa atong mga social media and others social media pages upang pahimang no kanida ko kay tabang sa atong pagpaabot sa katawhan na mag-abide gid sila mao diri ang mga sikreto siguro sa nagmalampuson gid ang atong launching kaga kahapon. At the same time, sayo-kayo atong deployment Magnum June. Gi-ensure gid nato nga aplastar ang atong kapulisan prior mo apot ang bisan kinsa man dito sa atong event area.
12: Mm. Human sa pagbukas kagapon sa Galay Festival, unsa ba ang mga dugang pagdagkong kalihukan nga gikinahanglan ang inyo mismong presensya? Gikinahanglan inyo mismong nga pagpangandam para nga masiguro ang kalawasan sa katawhan. Kining Major, ma'am.
13: Actually, Magnum June, ang tanan mag-event, no, ang ating gipahigayunan o ang security plan, kaling nakalista yun sa atong ligat sa core events, major events, mga parallel events. But ang atong kinahanglan po ng pag-abangang doon sa kapulisan, pag-abot na sa atong mga core events, kaling sa atong incoming street dancing, kining atong Serian de Oro, amin ginisya sa kanyang civic military parade. Mauni sila ang mga most awaited po nato ng mga core events na expect po nato ang kagandun sa katawahan.
12: Okay.
9: Major, masigro na kayo gustong ipamot sa tumating paminaw. Labi na kantong aktibo kayo ng minoy o magnumaili no? Sa paningkabot ng mahimong malinawon. Malipayon ang ato mismo ang pagbukas sa Gala Festival kagabi. Apila ito mga force multiplier. Oo. Kayo dako kayo na silang papil. Kining Major, ma'am.
13: Yes, Kuntong June, dako kayo pasalamat ni Coco sa atong mga partners na nakigiusa sa pag-maintenance sa Master of Kalinaw o sa atong launching kagabi at the same time sa itong local government o sa other mga agencies, especially sa atong friends o media na kanunay yun ginabatbat ang atong mga panawagan sa katawahan. So at the same time, atong katawahan nga ni Abay kayo sa atong gabayan at ako kayong pasalamat at sa ginaingon na kanunay ni Hoko nga makawang atong paningkamot kung walay kooperasyon sa tanan o kini nga kooperasyon na nakita na ito kagabi na nahimong malampuso ng atong launching. Hana lang na kong salamat.
9: Okay, salamat Major Juan, I'm sorry, Major Amy Simon ang tigba basa Kokpo. Sa atong pagpalain oras, alas 7.25, Klendro narawagan sa katawan nga batunan ang pagka-responsable sa paglabay silang basura atol sa dagong karihukan sa Galit Festival. Kaya maroon mo ganyan problema. Sa atong nagbayan, panahon nga doon mga dagong karihukan kini mga basura nga katagdamang bisagasa. Sa mong pagbalik, tenunod muna.
14: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
16: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, o guyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
18: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag-adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gigutom na ba?
7: Di

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing na panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang rinta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto. Magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano na lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Tayo na.

0: Japan, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Oras, alas 7:35.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Magnum 45.
1: Yan ang speakers din niya, si Ma'am Bing Mabilin, ang manager sa Clendro. Ma'am Bing, may buntag.
5: Good morning, Magnum June. Good morning, morning ma'am. Magnum Aileen. May buntag sa tanan. Happy Aigal Ay Festival.
1: Same to you, ma'am. Huwag ginautpunta nga, mag-imitar ka sa pista, ha? Anyway, ma'am, na ni Anasabta, manawagan na sa katawhan nga, batunan ang pagka-responsable sa paglabay sa ilang basura. May namatiklan ba mo nga kagabi eh, medyo paturagas nga paglabay sa basura at sa nasgot ang kanihukan, ma'am, or kung ano regular lang ganyan nga panawagan?
5: Padayon ta sa atong campaign, no? Panawagan sa pag-atiman yun sa basura sa atong, especially nga malipayon ang atong celebration sa Aigal Ay Festival. So kinahanglan sa tamo atiman kunsay angay para sa itong kinaiyahan. Magyun na itong continue nga campaign Magnum June. Uh-huh. So far noon sa mga events sa Aigal Ay Festival, on board magyun ta sa preparation, appeal na magyun ang hisgutanan sa basura, so na-plaster na po na sa Clenro. And specifically kagabi, nagyun ang team sa among Waste Control Division o sa ka-division gagahandol sa ito ang Solid Waste Management. Hangtod yun sila alas aftercare, hantod na human ang event na sila dito, na ang Clenro dito, para gyud mahipos ang basura. Uh-huh. And pagkabuntag wala na yung hugaw sa, uh-huh, sa Rio de Oro Boulevard kung asa nahitabo ang launching kagahapon sa Aigal Ay Festival. So as of 12 midnight, cleared naman ang area, so nakolekta na sad ang mga basura. Ang amo lang yung di pagbutang dito, kay naman tayo mga trash bins good nga na deploy around the event. So uh-huh, activity event area, so nagyud pud ang Clenro nagbantay to ensure nga safe sad ug secure ang atong no, ang atong mabutangan sa basura. And then after that, uban mi sa atong City Public Services Office para sa aftercare diya sa area. Uh-huh. And usasad na mo gipanghiusgan karon na tuig is nami mga separate na bins para sa mga pet bottles Magnum June. Uh-huh. Although nag-campaign ta for the bring your own tumbler, no? Responsible sa paggamit sa atong mga water bottle, pero di yun ato malikayan nga naayga pamaligya, no, usasad sa atong mga sponsors sa atong Aigal Ay Festival. So muna gina ang kinahanglan lang namo is ma-recover ning mga pet bottles para ma-account namo at the end of the Aigal Ay Festival kung pila ba gyud, no, ang uh-huh, na-generate nato particularly sa plastic waste, particularly the pet bottles. So muna yung gusto ma-account para sa sunod nga mga activities nato maplanuhan, ma-strategize ug insakto unsa gyud ang atong himuon.
1: Sabton ma'am nga murag segregated na daan, kay dinot mga sabgyud magamay ba kana bang uy tulo ka mga trash bin, oh, na ay para sa malata, para sa di malata, para sa mapuslan pa. Ano ba no, murag pero lugar dagang basura na tong manggastuhan sa atong mismong syudad kun mo galing na, no? But as far as bottles are concerned, ginasegregate na ninyo daan. Kaya kini mapuslan pa man eh. Pwede man yung mabaligya pa. Magkwarta man eh.
5: Yes, Magnum June, no? After pag-recover na mo, ibutang na to na sa atong recovery facility. Uh-huh. Dito sa Carmen o sa Pagatpat, sa atong mga partners na recovery facilities para dito ma-plaster and then mabaligya og insakto kay saleable items maguni sa atong recyclable uh-oh material. So uh-oh, munang atong kuha niya kung magkatag sa ni sa atong mga event area, hugaw po tanawo, no? Niya dali ra siya i-recover manggod aside sa other plastics nga mga generate during the event. So, uh-huh, muna ang atong usa sa mga bag-o for this year, despite nga natay campaign sa Bring Your Own Tumbler.
1: Naabay basurahan, ma'am, nga mapalit or mapahimo nga naanay compartment para sa malata, di malata, o mapuslan pa. Nga maguyod-guyod rasab sa tinugyanan sa klindro ba? Magdibayali, no? Nga marag segregate na siya naan. Naaba di, ma'am? O,
5: separate yun siya ng mga beans.
1: Separate yun.
5: Specialized lang yun sa among sa mga pet bottles nga. Although pareha sila poor mga beans, pero lagay specialized nga label
1: sa pet bottles. Unsa ba, ma'am? Example, diri sa Burgos Entrance na ay para sa mga bottle. Dito sa Puntod, to dito ang para sa malata. Ug ang naay nagdalag basurang malata diri mismo sa Burgos entrance magmalin moto sa dito sa kuan dito mismo sa entrance sa Puntod para dito niya ibutang unsa may pastada to
5: dili ingon ana Magdalene okay. So ang gihimo nato nay beans abay
1: abay no, okay
5: abay ra na siya nga mga beans nga pwede ka mulabay kung unsa imong basurang nga gi dala. So dili pwede lain-lain kay dako ra ba kay area sa Rio de Oro so abay ra na siya
1: manag kung bagtak sa tawo nga mo baknay pwede dito kung ano pag dito sa Punta Gikan sa Burgos nga entrance. Anyway, sumunod gina-imagine ako nga kung doon na may paras di malata, naasay paras malata o naay paras papuslan. Kay ma-defeat man ang objective sa balaod o sa kamanan sa nakbayan nga sige tingin, isigrigit ninyo. Pero ang basuran nga lang ibutang, kining paras tanan, no? So ma-defeat ang katuyuan. So naaday ay, tulo, example, pila ka basura gyud ma'am? Pila ka bin? Tulo?
5: Actually, ang per abay is duha lang na siya, no? Kay usually dili man kay daghan diha ang mga malata nga basura during the event kasagaraan ana mga recyclable materials man. Waste general nga ma-generate and then abay lang yun ang pet bottles para dali ang purpose lang yun namo, dali namo ma-separate ang mga pet bottles and then ma-record kung unsa gyud ang generation kada event.
1: Okay. So ma'am, imong panawagan gato sa itong magka-eksyonan. Labin na itong mga eksyon na ito nga mananaw sa mga kong kalihukan nga kung di man sila magkadalag ilang basurahan, kay di mo po may mong magdalag basurahan magdumailin. Pero huwag na kay gamayang basura, hindi palitan, sunod bursa. Di ba magdumailin?
6: Oo.
1: Sunod bursa.
6: Hindi lang ibang labay-labay bisig asa
1: magdumailin. Oo, kung distansya rin basurahan, to aras unahan, di ka gusto magbaklay pa ito sa unahan, isulod siya mong bulusa. Pag-abot ninyong balay, imong i-plaster yung sakto.
6: Mm-mm.
1: Ano ba, kagamay rin kayo ng ganabang candy. Pero daghang mga potos sa candy. Daghang mga maglabay o mga potos candy o guman pa, bisag asa, magkanaot sa itong ginayahan. So, imong panawagan, ma'am, palihog.
5: Oo. Salamat, Magnum John, Magnum Aileen. So, akong hangyo, panawagan sa tanang katawhan, ilabi na sa itong mga kagayanons, no? Or sa atong mga bisita nga mo anhi sa atong Higalae Festival na ibutang nato sa atong huna-una nga responsabilita paglabay sa atong basura, no? Naami sa Clendro padayon nga mga clearing activities to ensure pod nga atong syudad hinlo ug hindik sa pag celebrate sa atong Higalae Festival. So daghang salamat Magnum June, Magnum Aileen.
1: Salamat, ma'am. Inyo nabati ang manager sa Clendro, si Ma'am Bing Mabilin. Oras alas 7:43 sa itong magpanayon noong Bidrasco o Yunida. Gikuwangan pero higun sa nalipay na lang sa dugang fuel discount alang sa mga POV driver. Muragikan ba ito sa tin? Gimong dosi?
6: Oo, kada litro Magnum June ang fuel discount.
1: Dako-dako na ha?
6: Oo, nadugang agdos.
1: Yes, pikas linya at may nabipaguna mga eksoon si Ma'am Luzminda Escobedal, ang presidente sa Nupintra.

0: sa pangisog ha, kasi mangisog ka. Pero hindi talaga mangisog karon kay nadugang mag 2 pesos ang discount.
1: Ah, actually Magnum Jun, bisan lugar o gamay ang nadugang ato gid ka nang dawaton kaysa wala. Kung boto na hanaon dugay na magyud na magipangayo kay aton diri si Chairman Vigor ang iyang gipangutan sa amo o yun ba kami. Usabay plano namo. So actually ang amo gyung proposal is additional nga fare increase plus the additional fuel subsidy nga kanang per liter. So mao ka to nga nagkadaiyang mga proposal sa matag region o to sa tibuok Pilipinas sa mga transport group. So ang ilang naaprubahan kagahapon is 1 peso masulot nga increase plus 2 pesos nga increase po sa fuel subsidy. Pero kana napakan sa DOTR no mo ilang proposal pero wala pa kita kay balo kay moagi pa man siya sa Office of the President kay mabasin mapariyasa na pud kani adto nga na i-approval ng DOTR pero gi suspend sa atong presidente. So mao na sad kana din isa sad sa among hangyo unta nga instead nga 150 liters per week ra man gyud ang allowable nga i-subsidize sa amo ah. That ang extra ana is regular price na dayon. Ang amon tang hangyo nga 50 litro kada adlaw para sa mga modern and then ang sa mga traditional is 30 liters per day pero wala pa gid kana siya maaprubahi. So far ang naaprubahan as is lang yapon og nadugangan lang og 2 pesos. Kay 20 pesos mga to atong gipangayo nga fuel subsidy kanang per liter nga naa diya sa atong gasoline station na mukhaon pero wala gid siya ma-approve ug kana ra ang gi-propose sa DOTR para paprubahan sa atong presidente.
0: Okay. Pero at least ang advantage man gud sa USBAW increase magdumalin sa fare rate kay mura siyang forever na.
2: Oo.
0: Kun itan di ani karon nga temporary ra man eh.
2: Bawi.
0: Di ba mamlalin temporary ra man eh.
1: And then limited pagyod kay top subsidy ra man siya. Dili man gid siya ingon nga ang imong tubel hantod sa kanus aka gusto mo biyahe. Dili pag abot mo sa 150 liters top Canada yon. Pero ang katong fare increase mas maayo manggod to kay forever na wala di gid sumubalik na ang ato ang fleet krudo sa 55 nga last na to nga pamasahe. So mao na ga mo increase man gay dako kaayo pero pag decrease gamay ra gid kaayo pud manang pangutana na to.
0: Okay, ang question ni karon ano sa manikoto magnumail ino unya maror ba og
1: ang ilang di ingon Magnum John so far 3 months ra.
0: Three months ra.
1: So, dahil yung gili mo undang ang increase na kay 3 months naman, hopefully, ma-extend nila.
0: Unya, feedback sa gawas, murag naalay mga selected nga mga gas station nga pwede dito.
1: Mao na ang problema kay ang ubang nga gasoline station, tanan man gina sila ang mandate sa DOT, ang mandate sa DOS, tanan gina gasoline station. Ang problema manggod sa ubang nag-asa, labi na sa Petron, nagpamahayag gina sila nga dugay ko rok ay sila gabayaran sa gobyerno. So, unsa ko na ilang ipuhunan o balik. So, inana ang mga reklamo sa mga dealer. Pero, per mandate sa DOE, kinahanglan yun, nga tanang gasoline station mo participate. E, kung hindi sila mo participate, i-show cost order sila.
0: Mausab lagi magdumailin. Kaya na ay mga ahinsya sa gobyerno, nga palautang ba? Palautang, tagdugay mo bayan, mentre palautang, dali na mo bayan. Palautang na, tagdugay pagin mo bayan. Magpadala sa demand letter ba? Padala sa demand letter para nga mabayran pastilan.
1: So far karon Magnum Jun, ang Shell gid halos ang nagtuman. Then ang ubang gasoline station na may mga ginagmay, dili nila padayon kay syempre mahurot pud ang ilaha kun daghan magtubil, mahurot ang ilang puhunan sa discount unya unsa pa maipalit nila labi na karon nga ang kasagara gid mga depo karon di man magpautang. Cash-to-cash basis man gyud. So, mo na nga, galisod po sila. So, ang player karon nga, kaganyan yung Shell. No, daghan kayo Shell na nagkuhan din. Ang amo usang ikon, kadilit tanan nga mga plate number, naa din na sa ilang system. Kinahanglan pa na mo i-report sa LTFRB para nga ma-appeal siya sa discount. Kay pag input nila na Magnum Jun, naa na yung plate number dito. Kung wala imong plate number, dilit ka ma-appeal.
0: Okay, so unsay chance sa inyong panawagan nga di lang ning palyatibo nga mga solusyon sa inyong problema. Kung mahimo malungtaron nga solusyon sa problema kining mamlalin, unsay inyong gituhan nga chance? Ihatag ka sa gobyerno?

0: So far, Mark, 50-50, Magnum June. Kaya kay balo ka na sa itong administration karon. Actually, daghan naman ito. Halos tanan man ni nagkuan, nationwide gid ni siya transport petition. No? Appeal magkita ni Ana. And then, so far, sige lang negotiate si Chairman Bigor sa amo o ang DOTR. Ang pangutan na magudya, dito na dahil sa taas.
1: Okay.
0: Actually, kapangita gitsa sila paagi, nakasabot man ang DOTR sa ito. Pero ang ilang magong problema is dito sa taas. Kaya ang approval sa taas.
1: Okay.
0: So, parang 50-50 ang chance ba nga ma-approve ang among hangyo or doon ay mga negotiation or mga plea bargaining in ana siguro ang kakaitabo karong panahon na.
1: Yapil tala na sa mga pag-ampo, Ma'am Lalining, ato mga pag-ampo panahon sa Higalay Festival, no? Nga nanawagan sa ang simbahang Katoliko nga nililimtan ang pag-ampo samtang maglingaw-lingaw ta sa magkalingawan atong sa Higalay Festival. So, yapil tala na pag-ampo. Mamalarin.
0: Ato yan ni Ampo Magnum June nga malamdagan ang hunahuna sa atong mga lideres, no? Nataas karon kay nagkagulihang naman ka na sila. So ato iampo nga malamdagan unta ilang hunahuna na nila. Pagpadayon na ta, let's move forward.
1: Okay. Mamalarin, salamat kayo.
0: Salamat Magnum June, nagmamalarin.
1: Ma'am Luzbinda Lalin Escobidal, ang presidente o CEO sa Numpid Trasco o niya general manager sa Pontransco. Sa among pagbalik, kaman sa Pemdom, ato mirabi si Mr. Joel Gabatan, ang presidente sa UNIDA. Oras, 7:51.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: nyo sa Anagustin.
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, ino matag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gigutom na ba?

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkakai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaod sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
3: Get ready for an all-out shopping experience and score big deals of up to 70% off at SM City CDO Uptown's 3-day sale happening on August 14, 15, and 16. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki France GLX 80 Hybrid in the e-raffle. Go all-out shopping and score big on great deals. Tech Fair Trade Permit Number FTEB26236A Series of 2026.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: Oras, alas 7:55.
5: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
7: Magnum 45.
6: Nerespikas din niya mga aksyon ang founder o presidente sa UNIDA, United Drivers Association, Mr. Joel Gabatan. Sir, may buntag.
8: Ah, may buntag. Magnum doon, huwag magnumilin. Huwag sa tanong katawan namin ang may formulan Magnum 45.
6: May buntag, sir. Sir, unsay epekto ng lugar gius bawat nga fuel discount from 10 pesos kaniadto matag litro na imo nag 12 karon dako magbintaha.
8: Ah, magnum yon ang una ginanod pangayo this month to paingon sa 15.
6: Aha.
8: Pero karon na imong 12, pasalamat niya na kay urang abot ni tunga ba. Salamat na imo mami sabor.
6: Aha. Pero mayo ito tog medyo madugangan og mahimong 15 no?
8: Oo. Bintahan na saan si Magnum John kay sa katong ilista lista pa may sa DSWD. Aha.
6: Uh-huh.
8: Katong ilista ka nga makadawat kag fuel subsidy.
6: Oo.
8: Daghan kay ang wala nakadawat niya ito.
6: Oo.
8: So ayaw lang mga pangalan pero wala nakadawat. Gano ako baka sugo ng mga membro ta nga ipapaluhap. LTFRB o DSWD ba?
6: Oo.
8: Kasi karoon, gwapo ni siya kay oras mag-drive ka.
6: Oo.
8: Pagkagabi, magtobil ka. Kailawan mo dito ang yan diskwento nga 12 pesos.
6: O sa maipakita? Naipakita?
8: Ang kasagara, tanawon lang sa kwan ng imong OR.
6: Okay.
8: OR, okay. Dito sa imong OR, nakatas man ang plate number, si matatunan. Eh kung wala ka, wala na lista ang imong plate number sa imong OR, anadi ka tagaan sa maong gasolistik yun. Sa doa, ang amo siyang ipangayo, sama din ni Tauswagan. Usa na kabuo kung gahatag niya ang Shell. Lugar, kung mga tumparugan ng flying lugar para magtubil, ang amo ang tanga, utog pamagihan din ni Tauswagan, Bunbun Bayabas. Hindi niya napagay mo ng sa kadiskunto, okay na may petrol din niya. Na ay Shell.
6: Problema lagi ko sa petrol nga ang gobyerno, tagdugay mo bayad sa petrol. Mo na wingo lagi nga problema ni sa gobyerno lagi po kay palautang. Tagdugay mo bayad, tag unang kabulan, o sa katuig. Ano ba? Tagdugay mo bayad, palautang kayo.
8: Bagulbo lagi ang mga gasoline station party ni Ana na mawaman tayo may mo, kaya kami, igol mo lang may magtubil. Tayo lagi, kapakita namong naong sa gas boy, sa'yo medyo magmugot na lang.
6: Magmugot.
8: Pero taon naman, ilang maging obligasyon nga magmilan mi. Pero sige, kaya mo nalagi na mo, may nalang na siya, kaya katong ipanlista-lista lang among alan. Ubay-ubay ginito ang di pagkadawat para sa kutom.
6: Oh.
8: Ang among kapabutan karon magnumjon ang panalang ganang increase nga ang among ipangayag sa increase 2 pesos raman para lang mga siradong 15 pesos ang minimum. Pero ang Manila kay 5 may ipangayo. Pero malisod na kay nabawi pag ilang increase on sa sweldo. Murag, ang amo mo na nga among kapabutan yun ang 2 pesos na increase karon tibuok na ba wanay wanay pagpangitag piso-piso na. Eh kung mga takagbainti, dahil sa mga kamatagaanong 5, kaya naga mga 5 sinsilyo. Pero itong 15 man ron, mga takag-15, tuyoon ba kagbaybe, mingon-ingon na igway sukli. Mga suko ang pasayro, kaya yawat na bilan na sa ilang dos. Masuko ang pasayro mo na nga. Kung mag-15 na, akong pagto wala na yung mga kunana, wala na yung mga lalis. Doon so, sinasay pasayro nga, bisag nasa sinsilyo, ang yata gani, 11 ragyo, 12. Wala siya ang sukala, pero magtibok na nang sa 15. Murag na may mga glalis, ana.
6: Nayo man tuyoon nga, itagong sinsilyo ba? Pero why sinsilyo? Pakita pa rin naman, tang-tang-tang-tang bito nga, tunanan. Why sinsilyo?
8: Tuyoon ba?
6: Tuyoon. Parang nga, equates na lang sa pasayro, nga, sige, dyan na lang na. Labi na ganali.
8: Mangdong John, padayon pa itong among ipangayo sa duke ng panahon katong excise tax.
6: Excise tax?
8: Oo, ang ina to, ipon na to siya, wadon na to siya sa mga petroleum product. Niya, katong will the regulation no, duke, pagsugod pa na ako sa organisasyon, naa naman na mag-demand pa.
6: Oo.
8: Itong kutawon ng panahon, naa naman na, pero ang tunko ron, wala mong gahi, yun.
6: Pero, murag murag
8: wa pata na nawagan niya na nga ko ara gud namo
6: kanang mahitungod sa welder regulation law magnum island kining wala pa siguro mi ubana ni Mr. Gabatan ana karon gipang uban halos uban lang tanan buhok namo
9: murag yap
6: murag gid gapon nga isgutanan ba gahi gid kayo gahi anyway so at least na ay gamayng lugar paghapin-hapin kay giusbawag 2 pesos gikan sa Jess Mr. Gabatan, pero tulog kabulan na sab ko nun eh.
8: Makatabang na ni Magnum John, gani ang among pangayon tayo ni nga maabot lang ni siyang December. Kaya sa among pagpaminaw, murag tulog ka masiguro ni kabuhan ng i-offer sa gobyerno. Ang amo lang, makabot sa December, yawat na lang mo doon sa kwarta ang mga driver niya ng panahon na.
6: Basi hindi ay, basi mo nunaan po sa kuan, sa Presidente Magnum Island. Labi na Presidente karon nga paningkamot po nga mo lugar ang iya mismong approval rating magdumay mo tas musaka ba musaka karon medyo imbis nga mausos na maintain daw na maintain pero negative pagigyapon daw
9: maintain niya negative
6: maintain negative kaysa
9: negative
6: miubos pa gigpag ayo so but sa sunod basig kuana positive na basig mano na sa presidente kining Mr. Gabatan yan po lang nato na nga mano naan
8: Mara siya magnum dyan nga, kanunay mong padayo na na, dili na yung itong kinatagaan niya mo na lang nang gikalimtan ng among priority nga hangyo. Dili, maabot ang panahon nga, mahatag na dapon sa mo.
6: Maintain lang sa, bon, maintain lang sa inyo mismo lugar kanabang pagpaabot, maintain lang sa, Kaya naman po, na, samtang gamintin mo sa inyong pagpaabot, naman sa gamay nga pang hapin-hapin. Kanang 2 pesos kadugang, di ba?
8: Muna siya, magnum dyan, gani ka na karong gay dugang na piso, di man na muna pwede balibaran.
6: Piso gani.